0: RX500 adunay superior antioxidants nga maoy nagprotekta sa mga selula, apil na ang mga nadaot ng mga skin cells ug ipagrabi kini sa polusyon, UV rays, pag-inom sa mga alak na makahubog o pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals mo resulta kini sa oxidative stress. Kini makit-an sa mga wrinkles o pulled sa panit. Mutumaw ang mga dark spots guban pang mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon nga dunay 1.3 million orak units sa antioxidants. Epektibo kining pangontra sa free radicals o oxidation. Sa DTX 500, atong panit mabatanon, internal organ, limpyuhon o ayuhon. Ang DTX 500 nindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata, sama sa glaucoma o cataract, kidney disease, gallstones formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Unsa pa imong gipaabot, mag DTX 500 matag-adlaw, aprobado sa mga eksperto o sikreto sa mga gwapo. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyo Man Edward de la Serna Ligas, DYHP. Tatak! Amen!
1: Radyo Mo Nationwide.
2: Salamat kay kasama ni Edward Ligas sa ato mga balita sa sports. Kanya ato na yung ipaybaw sab ang ngatos mga paryente mga nakaila. Ang haya ni Elizabeth Balulot na sa ilahang Pinoyanan sa Bakay, Minglanilla. Ang lubong karong Mayo, this is size. Ang oras, alas dos sa hapon. Anha sa sementeryo nga anaa sa may Unabia Street, Poblacion, Ward 3, Minglanilla. Samatay pa ibaw alang atos mga kaliwatan ha o mga nakaila. Tangin sab ninyo karon tatod sa pagbalik sa Attorney Rufil Fernandez Banyo para sa iyang pagbadayo na sa iyo mga isyog mga komentaryo kuman lang sa itong pipila ka mga pahinomdom. Kuman ako din sa control kasama ang Nestor Homicilio, Nems Quinones o Gerald Albius. Ako sa aming Radyo Man Ken Galinea, salamat sa inyong pagpaminaw ug maayong buntag.
1: Radyo Mo Nationwide.
2: At oras karon alas 8:05 na.
3: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: This time check is brought to you by Sway It with the new Sunsilk Strong and Long Shampoo with Biotin Strong Complex for up to 200% stronger hair. This time check is brought to you by Nord Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nord Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang. This time check is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kuti Silka in as early as 7 days.
5: Naulian na ka, ma?
6: Wa pa.
5: Naulian na ka, ma?
6: Wa pa.
5: Naulian na ka, ma?
6: Wa pa.
5: Nga nung dugay agad mawala anang sipuna, ma.
7: Kung naay sipun, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
8: Mag-Neo Zepsi Plus Forte. Now with zinc, paliguno ng immunity.
9: Versus previous formulation, aron bilis galing.
8: Sa mga sintomas sa sipun by 2 to 3 days.
9: With proper diet and exercise.
8: Maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
5: Naulian na ka, ma?
6: Gahapon pa.
5: Ah, kuya waoy!
8: Basta Neo Zepsi Plus Forte. Karon naay zinc.
10: Unilab quality yan. Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Happy Fiesta!
12: Kinahanglan, extra nganda.
11: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
12: Naana ang mga bisita? Kajut na!
13: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
12: Wow! Mas maayo pa?
13: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
14: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
12: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kadereta.
13: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
10: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang nailhan
6: ila nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
15: X. Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsat ang energy, apil imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Lahat tayo may firsts. First heartbreak, first beach trip, first payday libre. Sa lahat ng firsts, celebrate with GSM Blue. GSM.

0: Swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Maayong adlaw mga kasama. Ako si Radyo Man Jane Galliardo. O kining bahina, hatod ka nato sa pinakamakasaligan, epektibo og aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule, the Wonder Food Supplement. Maukini ang herbal nga makatabang og alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule, gigama gikan sa nagkalain-lain gamot og liso sa mga tanom. Sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangosteen, sarpaganda, ginseng og dandelion. Lion leaves. Makatabang kini nga mapaus-us ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids ug uban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, maka-boost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnunduha ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang BioTruth Herbal Capsule, the Wonder Food Supplement. Man, mapalit lang o 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, all branches sa Butika dyan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon, Dalaget, Roseville Drug sa Batu, Leyte, samtang nga ito ang distribution center mga kasama na himutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Colonan Jones, Cebu City. Ug mapalito sa bang BioTruth Herbal Capsule the Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
3: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahawoy with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
4: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
6: At first, I was afraid.

0: times nga nutrisyon. Burst 345 Twin Pack. 750 ra ang SRP kada baso. Burst 345 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Si Bianca de Verani, matag lugar nga akong sudlan, mutan augyon sila. Tungod na kay akong skin na muingon, ngani ako. Kay I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kit-an kaayo ang kutis Silka in as early as 7 days. With regular use, kit-an kaayo ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap.
2: Psst! Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flakes Cheese na dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
3: Sa kalamion sa cheese and crunch, mulami ipod ang break nimo. Basta break time, Magic Flakes Cheese.
4: Mga kasama, ako ang inyong radyo man, si Paul Lauro. Doon natin may balita, ang Life Extension Vitamin D3 na kung matabang sa atong panglawas. Kay makatabang kinipagbalikon sa atong immune system o kabugugan. Kanunay nga abtik ang atong lawas o makatabang usab sa atong digestion, sirkulasyon sa dugo, ilabi na sa atong mga tao na doon na mga maintenance medication. Daga mga sakit nga mo tumaw kung ubos ang vitamin D3 level sa atong dugo. Apil na niini ang mga balatian sama sa cancer, diabetes, respiratory disease, heart problem o uban pang seryosong mga sakit. Kung low ang atong immune system, dali sabtang takbuyan o mga sakit. Maong paliguna ang imong immune system. Inom o Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Duha ngadto sa tulo ka soft gels matag adlaw sa Life Extension Vitamin D3, igo nang protektahan ang imong lawas. Unya kung magpakonsulta ka mo, adto alang ang atong mga Life Extension Clinics. Dini sa Sugbo, sa Cebu City, naata mahimutang sa Osmania Boulevard, anang paingon sa Kapitulyo, dool sa ta sa Cebu Gospel Church o Cebu Dock. Samtang sa Consolacion Branch na to, naanata sa EDM Building at ubangan sa Jollibee, Barangay Kansaga, Lungsod sa Consolacion. Alang sa inyong dugang mga pangutana, tawaga lang kining mga cellphone number 0917-318-1161 sa Cebu City branch na nato. O sa mga taga-konsolasyon, tawag lang ang 0917-318-1175. Ayaw kalimot, Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life!
5: Protection?
6: Yaku!
5: With 8 billion live LCS?
6: Yaku!
5: That may reach the intestines alive!
6: Yaku!
5: Helps improve digestion and boost immunity!
6: Yaku!
5: With proper diet and exercise?
6: Yaku!
5: Kaya panalo ka chan!
7: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
8: Atong attack na alas 8:16 na mga higala sa atong pag-uban-uban kanon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
7: Straight to the point.
8: Atong kagagpagtagad mahigala atong padayon ng isgutanan karong abutaga o dugang po mga kahigalaan ng mga update dito sa gipahigayon ng ASEAN Summit. Apas dili pa ni ay prime mover karon nga dunay karga nga container van na abiriya sa may SRP. Ang northbound area sa SRP ni Huot karon. So katoto mga kaigsunan nga dunay mga lakaw kung maka kinini ang likay mo sa may SRP nga bahin, mahimo ninyong likayan. Alam nyo, dili mo mga biktima ni anang traffic nga grabe diha sa pagkakaroon. So, i-check ang report ni Radyoman Paul Lauro. Yes, Paul?
9: D-D-D-D-Y-H-P. Tata, RMM Report.
10: Radyoman, Attorney Rufiel, ay traffic advisory. Ganyo sa CCTV ni aron na maka likay pa ang mga motorista na nagsubay ron sa Talisay area, Padong, SRP, Cebu City, northbound siya, Attorney Rufiel. Lapas lanig gamay sa kining SMC side, no? Lapas lanig siya gamay, doon ni siya sa Tiilan, sa Bridge, sa Sisilix Pod, no? So northbound siya, mga pasado alasays pa ni na Abiria, Attorney Rufiel, kining prime mover trailer truck na doon ay gikarga nga container van, mga kuan man ni, mga 20 footer man ni ang iyang gikarga, no? Makita diya sa ato.

0: sa mga sakyanan gikag Talisay area. So katong to padapit sa may Talisay area, wa pa makaliko diri sa may SRP, mag-inbakalso avenue lang sa siguro mo, no? Or diri dapit mo, makaliko mo, pag-abot na diri dapit baka sa may Tabunok area, para nila nasa kayo, layo-layo. Katong nakasood nag-SRP at Turnerville, na may mga nagsanga noon di ang adan niya, maka-lift turn mo, padong o Rabaya, kamugwa na po mo dito sa may Tabunok, o iskina San Isidro.
1: Inayawan, magawas inayawan.
0: Inayawan sa may Laray. O liko lang mo, ayaw mo glahos ron kay perting taasa ron sa lumbay sa mga sakyanan, approaching diha sa SMC side. Kay kining naabirya nga trailer truck, attorney repeal, o prime mover trailer truck, donay 20-footer container van sa Luyo, sa ilo radyo ni gamay sa SMC side. So kining northbound ron, padong o plaza attorney repeal nga lane, mauni ang giplanuhan ron nila, nga dili lang sa nila paagian, no? Para ari na lang yung tanan agi lapos sa subway o subway niya, lapos sila Luyo sa CTO, no? Kaya wa pa man ni makuha yun, matod pa sa atong taga CCTO nga atong ipalo up ni ining maong problema, no? So doon ay layay mga kuha na ni ang kining gingon nila nga di maguni madali og ayo kining mabalian og chassis attorney Rupil ba? Nabali ang chassis ni ining maong prime mover trailer truck, no? Diha yun ni approaching ni siya sa U-turn slot diha sa may SRP. Northbound ni siya, northbound ang affected aneron. So kining mga manglakaw ay noon nalidi man gini-clear man sa Malacanang yun nga holiday, pero kurtob naman sa noon karong adlaw, no? Pitso-otso. Pero katulad na yung mga lakaw yun, nga mo padong direk norte, alikay lang mong SRP sa, no? Kaya mo samot mo kalangan sa mga nagdali, no? Sa mga nagdali nga magbiyay karong orasa attorney repeal. So mauni atong nga traffic advisory ining nga mga orasa attorney repeal sa SRP northbound. Ako inyong kasamang radyo man, O Lauro, DYHP, Tatak RMN.
2: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
1: Okay, salamat. Radyo man po, Lauro, sa imong report. Atong i-check mahigala karong tataon una, no? Ang ASEAN Summit sa mga higala update. Ato sa i-check sa kasamang AIDA sa dito day. Unya dayon natukuhaon ng mga reports na ni Idol Tweety o ni kasamang Jane Galliardo unyang tataon sad. Kini nga portion na tulgala ito mga kigalaan sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular mahigala nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, makatabang pagpaligon sa atong immune system o magadepensa sa atong panglawas. Kung taas ang level mga kagilaan sa vitamin D3 sa atong dugo, makafunction sa ugmayo ang atong mga cells, makaproduce mga panagang o makapatay sa mga viruses sa di pa nimusulod sa atong mga cell wall. Busa, inom ka na adlaw sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors o 100% nga ginama sa Life Extension Foundation sa Amerika o number one nga tatak vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika dool sa inyong mga lugar o sa Life Extension Clinic sa Cebu City nga nahimutang sa Usminya Boulevard dool sa Cebu Doctors Building o giguman sa Life Extension Clinic sa Consolacion Branch, ADM Building, Barangay Kansaga, Consolacion, fronting Jollibee. Okay, atong kaon sa ang mga dugang pang reports ronday. Ato sa i-check sa kasamang AIDA, no? Dito sa may kuan kay karong adlaw magud may galam rog na sugod na ang lockdown ron dito sa Dakman sa Lapu-Lapu kay ang mga leaders sa mga nasod sa ASEAN karon mahigala ang dunay meeting na gyud, no? Karong adlaw very crucial mahigala sa ASEAN summit, no? Okay, so manato kuhaon ang dugang report. Kini nga portion sa batud kanato mahigala sa Super Fiber ang regular nga pag-inom sa Super Fiber, makatabang paglimpyo sa atong tinai o kulon. Kini aron malikayan mga kagilaan ang magpundo ang mga hugaw. Nga may makaingon ang mga kulon polyps o na imutubo sud sa atong tinai o ulceration. Ang pagkasamad sa intestinal lining. Mao kini mahigala ang o labing seryoso ni mga kagilaan. Makakuan kini, no? Makaingon kini mahigala na

0: mahigalay mga kakulian dia sa itong tinae, dia sa atong intestinal lining mga kagilaan, o baka ang seryoso ini masakit o colon cancer. Muna ang atong likayan mga sugit di Pabinaw. Ang super fiber mo flush out sa mga natigom nga hugaw, diha sa atong colon, diha sa atong tinae, diha sa mga colon na to sa ilaw mga sugit di Pabinaw. No? Labing maayong imnon kini sa 15 minutos mga kagilaan sa buntag, dili pa mahigala mag-breakfast o baka sa gabi. Sa upat nga to sa walo oras lang, human sa pag-inom sa super fiber, mapagawas ang tanang hugaw sa atong tinae. Mamakahatag din kinig kahupay sa kulon, tiyan o sa lawas. Ang super fiber maong number one nga colon cleansing prada karon o rekomendado kini sa mga doktor. Ang pag-isip pag-inom, magwala kayo sa kasashay sa super fiber, imo ka ng kutawan mayo, ishay kumayo o unya imong imnon. Mas epektibo pa yun kung imong tulakan sa life extension vitamin D3.
1: Straight to the point.
0: Okay, so diriparta mo adto may gala sa isyo ni Franco Mabanta. Oga, kinipon mga higalang report ni Ping Lacson, labot mahigala sa flood control project, nga galalis na mahigala ni Senador Rodante Marcoleta. Ato sa hatagag pagtagad doon mga kagalaan. Ato sa i-checks ko sa mga Aida Tampos, atong kuhag update mahigala nga siyan summitron dito sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Kung kumusta, nining mga orasa, kumusta ang dugang mga kalihukan karon dito sa mga lugar. Yes, kasamang Aida.
1: DYHP. Tata. RMN Report.
2: Attorney Rufil, mayong buntag o mayong buntag sa itong mga sukintig Paminaw. Ready na, diri ang International Media Center, ingon man ang International Broadcast Center o mismo ang Mactan Expo alang sa series of meetings na ipahigayon karon sa ASEAN leaders nining maoy highlight karong adlawa diin magtapok na o mukundina sugod karong alas 9 sa buntag ang mga head of state gikan sa mga ASEAN member nations. Pero una sa Attorney Rufil, nata diri sa International Broadcast Center, diin atong makuha ang tanan ng mga location, tanan ng mga gatherings, live, pinagya sa master control, diri sa International Broadcast Center. Upon as early as alas 5:30 kagayon ng buntag, ang kadalanan diri sa Mactan New Town o sa vicinity sa Mactan New Town, gipalibutan o gatusan ka mga polis, alang sa paghatag o seguridad, labi na kay mga head of state, gikan sa mga member nations ang naakaroon magtapok sa Mactan Expo na may venue sa mga meetings din gitakda nga muhimo o joint nga statement ang mga ASEAN member nations meaning 48 ASEAN Summit Attorney Rufil. Ang akong nahimutangan, ang International Broadcast Center diin na adri nahimutang ang mga cubicle alang sa mga foreign media and national media. Of course, ang local media, Attorney Rufil. So, atong nga through yun, mauni siya ang third floor diri sa Mactan World Museum. Diri na himutang ang feed no sa mga gatherings and monitoring.
0: Pwede nakuha ka day. Nakuha kayo ng yes, media center.
2: Oo, tanawin mo diri, Attorney, na diri ang mga media gikan sa state countries, Attorney Rufil. No, gikan sa Brunei, Darussalam, na cubicle for Cambodia, na cubicle for Indonesia, Laos, na Malaysia, Attorney Rufil, o niya na po cubicle para sa mga media sa Myanmar, Singapore, o kaning second to the last room, Thailand, ug ang Timor-Leste, Attorney Rufil. So, ingon ani ang nahimutangan, ang atong nahimutangan, unya arita atong subayon ang master control diri sa International Broadcast Center, Attorney Rufil, na nga itag permission nga mudungaw lang ta, no? Mudungaw lang ta, Attorney Rufil, gamikan kay strictly guarded man sa di mo makita diri ang mga PSG, ang security group, Attorney Rufil, nga nitabang sa pagpatuman sa seguridad, bisan sa gawas hangtod diri sa sulod. So mo ni ang ato ang master control Attorney Rufil tanan nga mga videos makita diri Attorney Rufil sa master control and gi-monitor ang nagkalaiya nga mga venues ug uban pa. So karon kun do na manggali vehicle para sa international media and sa national media Attorney Rufil mapasalamaton ta gamitan kay ang DYHP, pati aning nadri ang Agence France Press, na iChannel News Asia, na po Reuters, ABS-CBN, na Isibo Media, Attorney Rufil, at of course, pasalamatan ta kay Naagid ta. Natay ko Bicol. Atay ni Rufil, oh. Naatay mm. Cebu Media, DYHP, and IFM.
0: Mm.
2: Oo, so, ingon ana ka, well, acknowledged po kita sa ato ang pag-cover. Nining ato ang ASEAN Summit, ika 48. Yeah, ato ang room po, ato ni Rufil. So, mausad din, no?
0: Mm.
2: Ato ang room. Of course, nitake lang sa atong ginagmay, sad nga pamahaw. Kaya lasing ko sa buntag, di rin nabaya ta.
0: Mm-hmm.
2: So while makita nato dito sa master control ang overall monitoring, makita po nato diri atay ni Rufil.
0: Mm-hmm.
2: Ang unsa may i-feed nga to, mao sa i-feed diri.
0: So pwede na nga, mungad to ka sa kinini ang dako giyod nga monitoring nga kasama eda, pero pwede po mm-hmm. nga nakata sa atong cubicle sa DYHP at IFM, pwede na.
2: Yes, attorney, kay kung no, galing unsay mga makuha na nga mga statement and press releases so guman pa nga pag-monitor nato Attorney Rufil mo transcribe ta muhimo din ta mga reports paingon sad sa ato ang mga sister stations nga mag ngayo no sa ato ang mga video supports and reports gikan diri sa Mactan Museum alas 9 kadtong
0: buntag kada ingon sa ato mga kaigsunan og duna tay mga updates from time to time duna tay mga updates about sa ASEAN Summit. Monitor lang kanunay sa DYHP, Aramin Cebu, o FM, kay muhatag ta, no? O updates na atay itong kagulingon nga cubicle diha, gitagaan kita kasamang AIDA, acknowledge ang atong istasyon, muna nga makahatag ta sa mga updates nga to sa itong mga kaigsunan, sa mga importanteng gisgutan diha, atol ining 48th ASEAN Summit.
2: Yes, ato ni Rufil, o niya alas na media sa buntag, mauna ang opening ceremony sa 48th ASEAN Summit and Related Meetings. O alauna karong hapon, pagahimuon ang ilahang retreat, ato ni Rufil, no? So, dili maglangay kay ipahigayon na usap ang gala dinner alas 5 karong gabi. So, prior ana, doon ay mga bilateral meetings with sa nasun sa Laos, ato ni Rufil, o gadugang pa nga mga meetings gikan sa nagkadaiya nga mga head of state tali sa ato ang pangulo sa nasod Bongbong Marcos attorney. So far makaingon ta nga smooth ang ato ang
0: so kompleto ang mga presidents, ang mga leaders, ang mga prime ministers sa nagkadaiya mga nasod except ang Myanmar.
2: Yes attorney. Yes, kompleto except lang sa Myanmar gumikan sa mahinungdanon sa kaayong rason nganong dili maka attend sa 48th ASEAN Summit. Apan sa kinatibukan, day 3, ato ni Rufil gikan sa 6, 7, and 8 nga karon mo ay highlight nga panagtapok yun sa mga head of state attorney alang sa ilang pag-convene karong taon-taon sa Mactan Expo. So, atong balikon, duha ka mga strategic buildings na nadin sa Mactan New Town. Ang Mactan World Museum nga may atong mahimutangan karon alang sa nagsilbing hub or central hub sa mga press releases and mga media ng mga gatherings. Alas 4 di ay karong hapon na Attorney Rufil moanhi usab si Pangulong Marcos sa 4th floor sa International Media Center alang sa ipahigayon nga press conference. So, gipaabot kung sa may mga good news kaha, kung sa bakay mga kaayuhan in relation sa dakong kalihukan diri sa Cebu ang ipaabot nga iyang i-address karong hapon diri sa press conference Attorney Rufil. So, mag-ato ng paabuton, didig hapon sa ato ang pag-monitor and pag-hatag og mga paghulagway and updates na nukad diri sa International Media Center o amulaning atabok-tabukon kung doon ay mga face-to-face ng mga press conference and briefing sa International Media Center sa kasadmi sa 4th floor. Kuno galing, purely monitoring ta Attorney Rufil ang hita diri sa International Broadcast Center din na sa room kaugalingon diri sa DYHP o IFM diri sa International Broadcast Center Attorney Rufil. So far, maingon nato nga malinawon and ready ta sa dakong kalihukan sa karong taon-taon diri sa Mactan Expo and hopefully padayon nga hapsay o malinawon o hopefully sad no nga dunay mga maayo nga makabot ng mga kasabutan, agreements o dugang pa ng mga kalambuan alang sa ASEAN nation, lakip na niini ang Pilipinas.
0: Ato yung paminawan o kumusta sa kay makabot nila ng kasabutan labot sa energy security sa mga ASEAN countries, ingoman ang food security, kasamang AIDA, mo ni mga importante kayo o ingoman ang unsang pag-react sa ASEAN countries nini mga problema karon sama sa nitabo sa Middle East.
2: Yes, attorney. So, sa initial na to nga nakuha, no, pinaagi sa mga opening statements and mga initial na statements ni Presidente BBM, ingon man tali sa Department of Foreign Affairs, sa Department of Trade and Industry, Attorney Rufil, usa sa mga nahisgutan nga mahinungdanon, maunga i-open ang katong mga transportation road, Attorney Rufil, na katong mag-atubang gud sa mga ASEAN member nations, Attorney Rufil, aron dali ang paspas, no, ang rota sa pag-tabok sa mga importation or exportation sa mga pagkaon, Attorney Rufil. Lakip na niini ang pagbukas sa mga merkado sa mga ASEAN member nations nga doon na sa production sa lana, Attorney. Mm. So, aron dili tayo nga mag-rely lang sa uban nga kanasuran, mga first world country nga, o baka ha, sa mga nasud sa Middle East nga doon ay abundang supply, i-open food, no, sa ang uban pa nga adunay mga tinugdan sa lana, Attorney Rufil. Mm. And lakip usab sa mga highlights sa mga naisgutan kagahapon sa Economic Forum, maong nga ang mga micro, small, medium enterprises, Attorney Rufil, hatagan og higayon nga maka-appeal sa negosyo, maka-appeal sa global trading bisan sa ilang pagka small micro enterprise, Attorney Rufil, kana i-open na pinaagi sa ASEAN member nations, Attorney Rufil, regional relationship nga naghatag og inumitaw flow mo transact, mo bawi pa ingon na taga paligid-ligid lang, Attorney Rufil, within the regional aspect sa isip member ang Pilipinas sa ASEAN, Attorney.
0: Mm-hmm.
2: So far, mao na yung sitwasyon dali sa International Media Center na may nagsilbing a central hub karong taon-taon, pinagisan sa ato ang monitoring, manukad gikan sa Mactan Expo, din ipahigayo na ang gatherings sa mga tanan ng mga head of state na naakaroon dili sa Cebu, in particular sa Mactan New Town, para sa formal na pagsugod o paghimamat na sa 48th ASEAN Summit na mag-convene dili sa Mactan Expo. So, nanukad, dili sa International Media Center, Attorney Rufil, kaoban ako ang ato ang station manager sa IFM, Idol Boyki, o Radyoman Remart Pugoy, muhatagli, o dugang pa ng mga sitwasyon o mga update sa makalihukan na ipadangat, pinagi dili sa ato ang pag-cover. Kini si Radyoman Aida Tampos, alang sa 48th ASEAN Summit coverage, maayong buntag.
1: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
3: Rush Boy!
0: Okay, salamat. Kasamang Aida Tampos sa mga report at mga pasiunang report na kabuntagon mga kagalaan. Kay karong adlaw daghan ang mga meetings nga mahitabo, no, sa mga leaders sa ASEAN, mga suking tigpaminaw. Unya, mahulagi na, no, ang ato mga pahinaot og dunay cooperation kining mao mga nasod basin pa og ma-address kining mga problema mga kagalaan nato sa energy security, ang food security og inguman mga higala. Ang aspeto sab sa security sa mga nationals niining maong mga countries. So ato nang sundan mga kagalaan og kumusta ka ha? Panginaot ang adunay makabot nga mga masabutan nga makahatag og benepisyo, no, sa mga lumulupyo sa Pilipinas, lumulupyo sa ubang mga lugar within the ASEAN, mga suking tigpaminaw. Alas 8:37 na sa Pikas Bahin. Ato nga balikan una mahigalan ito mga issues karo nga buntaga si Idol Tweety at sa kuwaon ang dugang report nun sa kasama nga Ken karo nga tontaod mga kagalaan. Unya atong balik-balikan mahigalan ng ato mga issues kini nga portion atong gato mahigala sa AXL Coffee Make 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Usa sa mga active nga sagol nini ang Rusip nga dunay pain relieving properties o anti-aging properties. Mutabang sa manolibuhan ang sakit atong sa arthritis. May pagtuon sa mga pakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, maka-improve sa nini ka mga higala sa imong heart health. Gawa sa Rosehip, doon sa kining native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadurma, mangustin, malunggay, kanila o bayabas. Dili basta-basta nga kape. Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 mapalit sa mga butika o mga grocery stores duol sa inyong mga lugar.
1: Straight to the point.
0: Atong balikan may gala si Franco Mabanta. Kini mga kagalaang maoy founder aning PGMN. Kini ni ang Peanut Gallery Media Network. Ato nga balik-balikan mga sukit ni Pabinaw. Kini maong panghintabo, di na entrap ni siya mahigala sa mga sakop sa NBI. So kini kasuha, lahit ni nga kaso ang entrapment atong gisgutan, pero ug mapagawas nila kanang video mahigala labot ni Martin Romaldes. Atong evaluate kung dunay mga bisis, ato sad mahigalang hisgutan. So si Parit nga kaso na, kanang kang Martin, si Parit na nga kaso. Unya si Martin, nga dunay si Parit nga kaso, iyang gipadakop. Kini mga higala si Mabanta, si Parit po ng kasuha, kay entrapment mo na. Muna nga atong pagtratar ng kasuha, lahi ning pagdakop sa NBI, o mapagawas ng video nila ni Mabanta, lahi po na. Muna ang niya statement mahigala sa Mabanta, ato ning basahon lang statement sa pagkakaroon, ano? Aron nga maibawaan na ito mahigala unsapod sa ilang side. Kahit ilang side mahigala, miingon man sila nga sit up pala ning tanan. Pero ang NBI mi-insist nga dili ni sit up o dunay mga ebidensya ang NBI niining mao mga higalang pag-entrap. So akong balikan nga ang gihimo sa PGMN pinaagi sa ilang founder o mga kaubanan, nagpreparar sila mga higala o production nga 90 minutes matod pa mga kagalaan. Og naa diha ang ilang expose batok mahigala ni Martin Romaldes nga mao mahigalay pinaka mastermind sa flood control project.
1: Straight to the point.
0: Kung naa tanan diha, labi na karon nga nadakop na siya day, hamay mayog iya lang ipagawas na. Puslan man. Ha? Puslan man. Kay ang mga kamera karon nakatutok ron ni PGMN founder Franco Mabanta o giyang mga kaubanan. Ba't kung magawas ni maong video, mahimo kung magawas ni maong video batok ni Romaldes, mahimo nga mapuhalan kining entrapment operation. Pwedeng mapuhalan, pwedeng maduha, mabahin ang atong atensyon day. Di aramay galang entrapment, buhisgot as entrapment, buhisgot sa tanga. Di aday gyo anomalia si Martin o, kompleto man dainis lag mga dokumento. Mauday ni nga hadlok sa si Martin, may gala mo bayad sa siya. Kay kini mga kagala ang pagpangilkil nila, matod pa sa allegation. Although malikon ako, as of this time, they are still presumed innocent until proven guilty. Kinisla si Mabanta mahigala because they are invoking nga nag-sit up la sila. Pero ang NBI miingon entrapment yun eh, og dunay ebidensya. Sa pagkakaroon mahigala atong gituuhan, asa ang ebidensya. Kay sila si Mabanta, wa pa man magka-present og ilang kaugalingong ebidensya mahigala. Ang ila is general denial lang, niining maong panghitabo. So ang hitabo mga kaigsunan, dili ni sila sakop sa mainstream media. Ang ilang gihimo, doon sa network mga kaigsunan, internet-based ni. So doon mga anchors, matik up sa sila mga issues, mga sukitig paminaw, labot sa politika o guban pa. Unya, nahitabo mga higala nga doon ay problema sa nasod, kinilegitimate ng ilang issue. Muna nga, upanalitan, mugawas ni mga higala nga maong video nga 90 minutes. Atong itatar ni nga, lahit ni nga video. Legitimate masaling nga video mga kagalaan. O tinuod ng doon ang ebidensya batok ni Romaldes, ato sa natukion mga kagalaan. Ha? Mas may mapagawas nila na niya atong hagiton si Senator Ping Lacson o iya ba nang itrigger niyang investigation labot na natay. Ha? Kaya naaman kuno, kumplito man sila mga higala. Puslan man nga gidakop na mo karon, asa may maayog inyong ipagawas na.
1: Straight to the point.
0: Buhan, mabahin ang attention sa publiko. Maduha na ang atong attention ani. Diapay entrapment, diapay kang Romaldes yun, nga mo'y main nga hinungdan. Ha? So kining ilang style, kung atong tuuhan ng NBI, naghimo na sa production na ang mga anomalia, pero ilang mga higalang gihulga si Romaldes, nga kining maong production na mo, ready na ni para i-post, ready na ni for airing, but mahimo ning mapugnan, kumuhatag kag 350 million.
1: Straight to the point.
0: Naku, asang kwartahan eh, no? Kuya, wasan ang kwano eh. Lingot-lingot mo sa tanistor ka na, kung tinuod ha? Kaya naa magkikwartang involved. Ang sama ni paglusot nila karon nga, naa magkikwartang nga nakuha. O niya, naa mangyod si Mabanta, nasakpan mangyod mga kagalaan niya, nidawat sila sa kwarta, sa malimalitang kwarta. O niya, kinimaon transaksyon, gabi iman ni nahitabo indekin.
3: Straight to the point.
0: Unsa man transaksyon na mo kantidad 75 million imong himuon sa gabi iday. Bisag mapalit kag kondo, palit kag yuta, palit kag kuan, may mo na may office hour na at ugma puhon na lang ito tiwason. Kanang adlaw, kanang office hour. Ba't kining gabi imang higala, kanadaan nga gihimo ang transaksyon na ng gabi imidyo, makaduda yun. Kini ato ha, way pabor-pabor ng analysis ng mga kaigalaan. Irregular ka ng transaksyon na himuon ang gabi indako. Unya, ang paghatag sa mahigala, cash yun korta. Dili yun inday kanya yung manager's check ba? Manager's check ba ka, anak? Kaya aron nga, dili na kamadira, kadakuan ang kwarta ng 75 million. Tulog ka malitang kwarta, Jesus, ginuo ko kang hilingig, anak. Tulison pala mo hinuunan ang kalakiha, inig magdadaka ng kwartahan, istor. So highly irregular kini nga transaksyon. Atong tiwasog isgo, tahuman lamang sa pipila ka mga pahinomdo. Alas 8.44 na.
3: That time check is brought to you by Newstar. Play smart, play bright with Newstar Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. This time check is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na.
4: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
5: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
6: Ako po. Usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
4: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
5: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
6: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
4: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
7: Iberry Gold with lutein. Mabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.
0: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayantay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
8: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Gadget lang!
9: Maglangay-langay pagod ka? Naay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
8: Wow! Mas maayo pa?
9: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
10: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
8: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kadere.
9: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
11: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: I am Dulce, your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Mga kasama, isip usa ka nanay, sayo magsugod ang akong adlaw. Gikan sa paghinlo sa balay, hangtod sa pag-atiman sa mga bata. Usahay, dili malikayan nga, makasinati o kakapoy o magkasakit. Sagansip unon ko, tungod sa kakapoy o sa pagbago-bago nga panahon. Sa una, imnan ko lang og tubig o ipahuway ko lang una. Pero karon, mainam na dayon ko og Nuzep Z Plus Forte sa unang simptomas pa lang sa sipon. Nakabantay magud ko nga kung pasagdan lang, mas dugay o kung padugaya nato, mas mudaghan ang virus sa sipon sa atong kalawasan. Muhinay ang resistensya o pwede tang makatakod sa uban. Maong importante nga sa sinugdanan pa lang sa sipon virus, tambalan kini dayon aron mas maubos ang tsansa nga makatakod. Maong ako, tambalan dayon na ako kini with Nuzep Z Plus Forte. Mag Nuzep Z Plus Forte na with zinc versus previous formulation. Gipalig-on ang immunity para tabang mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Para sa paspas nga pag-ayo, himo ang pag-inom every 6 hours. Nuzep Z Plus 40 na mga kasama. Pinilifrin HCL Corphenamine Malate Paracetamol and Zinc ang generic name ng Nuzep Z Plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
5: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
6: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
4: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
5: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
7: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
4: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
8: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bañoc sa Straight to the Point.
9: Atong attack na may galas 8:50 na sa atong uban karoning atong tulumanon ug inyong tulumanon.
8: Straight to the point.
9: Okay, atong balikan mahigala. Kini nga portion na ito gala ito mahigala sa seed liniment oil. Makapanyawan na pait ning kahintang sa panahon karon apan dunay maayong balita gikan sa pait kana ang seed liniment oil nga may muhatag ug kapayan sa itong giantos ng mga balatian. Sama sa pamaol, panuhot, arthritis, mga piang-piang, mga kitul-kitul sa panit, biri-biri, mga hubag-hubag, buni, mga pinakan sa gagawing mananap o mga insikto, bisan lamok, dili makaduol o dili makapaak. Busa ang sakit iringgi, malikayan usab. Busa gamit na mga kapanyawan sa seed liniment oil ang imong katambayayong sa kapaitan. Seed liniment oil ginama sa seed pharma o giapod-apod sa seed marketing. Basta seed marketing, tatak magaling.
8: Straight to the point.
9: Okay, atong balikan mga kagalaan, kining maong sitwasyon. So kining ilang pamaagi, kung ang NBI mga higala nga narrative mga itong paminaon, naghimo sila production, naghimo sila investigation sila si Franco Mabanta o mga kaubanan sa PGMN, Peanut Gallery Media Network, unya ilang gigamit sa pangwarta.
8: Straight to the point.
9: Mauni ang allegation mahigala ni Martin Romualdez o mauni ang narrative sa NBI. Although, ang narrative mahigala, himakak ni Franco Mabanta. And they are still presumed innocent until now because wala pa man mahigala ay conviction gikan sa korte. Pero ang mga ebidensya nga gipresenta sa NBI medyo semi-ipit. Kini mao mga ebidensya. So gidakop sila without a warrant of arrest because naaman sa entrapment operation. Maigo siya og wala warrantless arrest. Entrapment man. Wa sila kabantay nga kini si Martin. So kini ilang dayken kung atong tuuhan ng NBI, maro-maro ning ilang gihimo. Naghimo sa production, ila mahigalang humana ang production na ana. Ila mahigalang i-communicate si Martin nga di ay among i-on-air na para posting niya ni expose ni. Pero kung mabayad kag 350 million, dili na mo idayon ni maong expose. Mao ni ang gihimo. So si Martin willing nga mobayad instead mga higala og 350 million, niingon siya nga muhangyo sag 300 million. Gipahangyo in 4 tranches. So kaupat nga hugna ang paghatag. una mahigala ni Adto Milabay nga Martes, 75 million daku ang mga kortaha dayoy. Kana daan questionable daan ba nga kani way pabor-pabor ha. Klaro-klaro lang analysis ba. Kanang transaction himo o gabi ibisag legal pa na nga transaction day. Mo na akong question, unsa nitong transaction na kung dili na mga kahigalaan entrapment kung set up na nga operation. Kung gi-set up sila inday ken. Nganong gabi masan nganong sa mga transaction nga gabi. Ug mopalit ka giyuta ni store, palit ka gabi anang inanang kantidad ko. Tama ingon jud ka ug manang ka na ato lang itunong na banking hours. Ha? O mupalit sa kayo na nakadako nga kantidad, mag-manager's check na sa kayo indikin. Buhan ang transfer ba? O dunay cash gamay, then ang manager's check na dahil uban. Kadakuan ang kortaha mga kayo. Malita ko'y gisudlan. Tulo ka malita. Ang gisudlan sa 75 million, kay kaupat ba na nila i-deliver. So, na-entrap sila. Pero nga naman lagi lang si Martin Romaldes po, nisugot pa sa dana. Sa tupanaan sa gikahadlokan si Martin, giday.
10: Straight to the point.
9: Kaya gipa, sindan ko si Martin, matulpasto na kuhang report, sindan na siya mahigala og teaser, doon ay patikim gamay ba? O, di ako. Sumurag na kuyuan si Martin, ay, delikado na yung kalakiha. Labi na ang ombudsman mga kagalaan kay under investigation si Martin Romaldes. O bugawas ni mga video. So, aron nga di mo gawas ang mga video, willing si Martin muhatag o kwarta. Maruk-maruk dahil po si Martin, kay pag-ingon na sagi, willing kumuhatag kwarta, gisakay-sakayan na sa dahil niya indikin, nag-abot yun ang mga maruk. Kung kana atong tanawon ba nga, atong paminawon ang narrative sa NBI ba? Kay sako na lang ingon, highly questionable man ang gabi, ikang mag-transact, anang kadaku ang kwarta. Wapakay ko kadungog dahil na namalit o kundo, namalit o sakinan. Palit kayo sa kanan. Di mapunpuhin palit kayo sa kanan ng gabi eh. Inanan ang kagabion nga. Laom ng kagabion. So doon nagi kakulian. Unya, plus kinipang mga ebidensya sa NBI. Kinis Martin po, maro-maro sa di ay. Di sa di mo madali kapindahon sa Martin dahil maro-maro sa kung nandaan. Kana ka lang gani iyang, kato iyang statement lang gani mahigala labot sa korupsyon. Ingo mga sangap, wa man ko na stakluban, wa ko na mga plajika. Ha? So anticipated din niya daan eh. Bahala na itong mga congressman dito kuban niya mga buliasong mabasa ako di. Agit na nagkatakatawa mahigala. Advance kayo mahigala si Martin. So pag tawag pa, gitagaan ng teaser matod pa sa allegation, Kuya Juan si Martin, hangyo siya, pero ni contact sa NBI nga, iyang ipa-entrap. Kining mga, kining founder sa PGMN o mga kaubanan kay ipangayuan sa kwarta. Asos. Operation ng NBI, mga sukit ni Paminaw, ang gika-istorya dahil nila mga higala ni Franco Mabantadi na di ay mga higala tao ni Martin Romaldes na nagtuo sa tao ng Martin Romaldes. Taga-NBI na may ministro. So may pag ito mga tubang ninyo niya. Kay permirong meeting nila anang adlong Martes, mga sukit ni Paminaw. Dito man sila mag-meeting mga higala sa Makati Hotel. Pag adto na sa Makati Hotel, ang ilang gikamiting yun, si Mabanta yun ay. Si Mabanta yun. Dili yun yung mahigala ba nga, founder sa kuwana na. So sila yung nag-meeting. Pero ingon si Mabanta nga, at to ihatag sa Pasig Country Club. Tuat sa Jimmy na paabot dito. So kamausagin mo kanday, wala yung dawata diha dapit sa kana nga hotel. Wa, ipaadto pa dito. O niya, naay tao siya dito, nga mo ay mudawat sa kwarta. Pero sila na si Mabanta, tuwa po dito sa Pasig Country Club na aslay Osaka, Rome dito. Nga dito sila mahigala sa pagdawat sa kwarta, dito sa gawas, nga tulog kamalita, gida dito makaigalaan sa function room, nga tuwa nagpaabot ang si Mabanta o ngayon tulog ka mga, o duha ka mga kaubanan, tulog sila. Kaya nisugat sa kwarta, mahigala duha man. Dakop na yun pagkahuman. Mauni ang itabo sa entrapment operation. So, katawas Martin Romaldes ni kalikira ay dadakpan lagi mo. Ako inyong pangortahon, ha? So, kuos Martin siguro na kikini magot o inanay nga klase sa kuan indekin. Tinuod din pangwartaan, eh. Di nilalim sa dahakay. Panalitan ka na 90 minutes nga kuan. Sa oman, dili na mo ni ipagawas, taga imig kwarta. Panalitan kung naka kay Carlo magot, internet magot indekin, kapipis ka magot. Unsa man na imong ihatag ang USB darang USB o nadaha ang among expose. Pero ang problema na naka copy paste na sila dito sa computer. Nga doon na nilaghan nga ko na o paralitan mo gawas gihapon o sa may mahitabo na bisa nakahatag na ka. So dili lalim ning ko na. Apuslan man mahigalag, padakop Martin.
10: Straight to the point.
9: Nakaroon, amo ni mahigala o, ang pag, atong i-review gamay ha, asaman to ang pagdakop names. Ito primero, katong tibok video, kana-kana. Atong balikan gamay, sige daw. Audio. Audio dong. Okay, gamay lang ha, ato sa i-adjust mga higala. Okay, sa audio dong. Pagsabot pa nila dito sa Makati, right? Wasa magdahom ngayon yung kasabotan eh. Taka-NBI na di ay. Nagtuo sa bagma ni Martin. Hmm. Okay, muna na yung mahigalang operasyon na. Audio dong. Nanay audio? Sige ko no. O, muna ni Anduha nga nagpaabot. Kaya Jimmy man o Guwakuan. Mayagi papaabot mga sukit yung paminaw. Dito sa gawas nga bahin. Kay ang iya mga kaubanan, mahigala lima man sa tanan dakpan. So, ang founder plus upat ng mga nadakpan. Asa man yung audio ano dong? Makakuha yung audio? Walay audio ra? Sige. Okay, so muna na yung mga kagalaan, na-videohan niya sa NBI. So naa si Jimmy o kining usang kauban niya, nga mo inisugat dito mga sukit ng paminaw. Paghuman o kuan, sugat nila mga kagalaan. Si Cyrano o si Gallardo mo ini dawat. O niya, pagdawat pa, gida kining maong malita-malita, ngadto na mahigala sa ilang kuan. Dito na sa ila mga higala.
11: Ay,
9: galing talaga. Okay. Money. Money ang pagtawag cellphone dong, no?
12: Yakas mo nga ng kanto.
9: Para mo, mali-malita.
12: Magbela ka mo.
9: Gidagi mga malimalitang kurta. Pagdanas, sundan na nila.
13: Face the wall. Everyone face the wall. Hands on the wall. Are they working?
14: Meron
9: ako. Taraw nyo
14: na sir.
9: Sakpan yun.
14: Okay, so, this is an accounting operation. Right? As you can see, hindi namin kinuha kanina, pwede ka namin kunin. Pero we waited for the production to be, masapos to be consummated. Okay? Alright, let's check out. Okay.
9: Ang iyang
13: ikaw. Positive yung marita.
9: Kani o, ang nakaping kataga NBI. Mo ni ang ikaw istorya, mo rin nadakop niya. Dakpan, si Franco mapantang.
15: Sino yung isang nagkumanggap ito si Jimmy?
14: Dalo.
15: Bro.
9: Okay, muna yung tapong ka mahigala. Napusas good sila. Sus, wawa aning kalakiha eh. Although may ilang ingon hanga, sit up ko nun eh, pero bida. Muna yung mga kwarta, mga sukit ng paminaw. Naa mahigala yung Mark Money. Katong tinuod na kwarta, ang uba na budol money na ipanggamit na ikin. Kataghana ko na na mahigalang 75 million. Pero ano yung sugot pa mo lagi si Martin, anak? So na nagkikahadlokan si Martin, sige. Okay. So muna na yung hitabu ang mga sugit ng paminaw. Pero kining pag tawag nila sa NBI, asaman tong cellphone names. Anang padung pasal ito sa Pasig Country Club. Mauna yung nahitabo. Itawagan o balik si Franco. Okay. Asa mong audio ito. Kanyo.
11: Hello. Hello, sir. Apo. Hello, sir. Ah, malapit na kami, sir. Dito sa ano na kami. Siguro mga what?
9: Okay, gamay lang.
11: Paano bang, ano naman yun, sir? Tao mo naman yun. Paano bang, paano namin siya, ano? Paano ko ba papakilala?
16: He's there lang, naka-face mask. Siya lang yung isa kong kasama na naka-face mask. Nandiyan lang sila. She can just drop off the bag there. It's very, very easy.
11: Pag-pass
16: mo sa driveway.
11: Paano, sir, sa...
16: Tigay mo lang. They're my trusted people.
11: Sa kotse, sir? Or paano ba?
16: Ha?
11: Idadarap sa sakya nila? Paano, sir, ang, ano, sir?
16: So yung tao ko bro, nandiyan lang, si his name is Jimmy, yung dalawang tao na naka-face mask. So you can just see him, pag mo dyan, just say Jimmy, and then he'll receive the bags.
11: Bali, very simple. Ilan sila sir?
16: Dalawa, pero kaya nila yung tatlo.
11: Dalawa, okay po. Kasi ano to sir, tatlong maleta, kaya nila yung
16: body. Okay, it's okay, kaya nila yun, don't worry about it.
11: Tapos anong suit sir na damit?
16: Alam naman lang kung natatlo yan.
11: Okay, anong suit na damit sir?
16: Naka-jacket
11: parehas. Jacket, oh. Sige, sir.
16: Basta
11: yun
16: naka-face mask.
11: Okay, sir. Sige, sir. So, tatawag ako, sir, kay Jimmy, no? Pagdating, tama, sir?
16: Ano yun? Sorry?
11: Tatawagan ko si Jimmy pagdating namin.
16: Si Jimmy, yes, correct.
11: Okay,
16: that's right.
11: Tawag okay, sir. Sige, sir. Thank you, sir.
16: Okay, see you. Okay, bye-bye.
11: Okay, sir.
9: Okay, see you. Jesus, Ginoo ko. Entrapment man di ay. So, kinila, maro nilang gihimo kung atong tuuhan ang allegation sa NBI, ha? Money allegations sa NBI. So, sa ito pa, kung atong tuuhan ng NBI, maro-maro naghimo, gipangwarta na si Martin. Si Martin sa... Outsmarted sila, Martin, day. Tanaw, Martin, maro-maro mo, ha? Labaw pa siya kung maro-maro. Ipa-entrap sa Martin. Ato nang tiwaso gisgot, ha? Kay, unsa may mga anxiety mahigala nila, nag-issue sa statement. Atong pagtagad mahigala ng statement nga ilang gi-issue sa PGMN. Humalamang sa pipila ka mga pahinomdom. Alas sa 9:04 na.
17: Is brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-amazing with Ladies' Choice.
18: That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
19: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 Capsule. Verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis. MX3 Capsule, dito ako believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3.
9: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay, samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan og naigo na sa ubo nga naay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advance Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance ug tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo o advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
20: Long have we waited.
21: Panduway First Five.
20: Zach Tabudlo.
21: Cloj.
20: December Avenue.
21: Parokya ni Edgar.
20: And Kamikaze.
21: On May 29 at the SM Seaside City Cebu Concert Grounds. Panduway First Five.
20: Brought to you by Panduway, the world's number one rum. Get free tickets when you purchase select Panduway products in participating outlets. Visit the Panduway First Five official Facebook page for more details. Promo runs from February 27 to May 29, 2026. Per DOH FDA CFR permit number 02436 series of 2026. Drink responsibly for 18 years old and above.
22: Tibayan ng loob, ngayong tag-init. Tibay, Tanduay.
0: Drink responsibly.
9: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon imo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di man unka kuwang sa ambition o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Kung moingon si mama nga,
22: sige kag-gout, imnanani mong tambal. Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
3: Ang iyang buot ipasabot.
22: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
23: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay naay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
24: If symptoms persist, consult your doctor.
25: That portion was brought to you by Summit Natural Drinking Water. Rise to the summit.
26: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kajut lang!
27: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
26: Wow! Mas maayo pa?
27: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
28: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
26: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadereta!
27: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
29: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
30: Ang ilan nimong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
31: This newscast is brought to you by BioFlu. 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
32: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
33: Ahoy! Kidney care time!
34: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naanang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siya minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang 3 kabulan. Dako gyud ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
35: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
36: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
37: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
8: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
9: Atong attack na lasan 9:10 na mahigala sa banuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
8: Straight to the point.
9: Kini nga portion na tulugan ato mahigala sa DTX 500, taas bang presyon sa mundugo, ikaw ba dunay hypertension, basin taas imong sugar, basin may diabetes ka, o niyawara ka mahibaw. Ang taas ng level sa blood sugar kung glucose ang nagpagahi sa arterial walls o nagapalapot sa imong dugo. O sa nakarason, nga nung nag-hypertension ka o gitawag nga ni taas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension mo resulta ka na sa pagkabuta, pagkadaot sa mong kidneys o daghan pa mga komplikasyon, sama sa stroke, heart disease, dili pagkaisusamad, pagkaputulo sa tiil o bisan pa gani ang pagkaimputin sa mga lalaki. Busa, ayaw na gulata pa nga magkagrabe imong kondisyon. Mag-DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500 dunay chalanting gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kumubo yung blood sugar, kontrolado po yung BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw, magkapanindot sa muntulog, magkapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
8: Straight to the point.
9: Okay, mga kaigalaan, atong balikan. So, nadakpa na sila sa NBI. Karon pagkadakop sa NBI ni pagawas og statement ang PGMN, kining Peanut Gallery Media Network, may pagawas ang statement, mahigala, og mauni ang ilang statement at basahon na kasama ang names. No? Okay, ni mauni mahigala ang statement sa PGMN. Atong basahon hinahinay lang kay parang atong hubaron sa Binisaya para nga maklaro gina ito ni atong kuano. Kasabot naman mong mga kuano pero ako lang hubaron para makuha na to. Panigamutan na lang. Sumatod pa sa Peanut Gallery Media Network, PGMN. We are innocent. This was a setup. So kami mga inosente, o kiniusa lang ka setup. Matod pa. Unya, sa first paragraph gingon, over the last 5 months, PGMN completed immense, comprehensive, painful research on the breathtaking national corruption of Martin Romualdez while he was Speaker of the House. Sabi ni Saya pa sa niaging 5 kabuan, ang PGMN, kami sa PGMN naghimo og kumplito, laom, komprehensibo, og dugoon nga mga pagpanuki-duki sa pagka sa makapanghingangha nga nasudnong korupsyon ni Martin Romualdez samtang kini pa mao ang Speaker sa House of Representatives. Samtang siya pa kuno ang Speaker sa ubos balay balauranan. What we have is devastating. Kuyaw, ano dayo eh? Kung ano eh, kananang ilang admission niya nga naagil sila ilang gihimo. Unsay na anamo, makaguba. Matod pa. So kinidiing maong video may makaguba ni Martin eh. Ha? Unya, matod pa ni Maigala, the episode was filmed several weeks ago. So kini ko nung maong hugna, gi-record na kini, gi-film na kini Mahigala, gihimo na kini pipila ka semana ang nakalabay. It has been fully edited. It is 90 minutes long, packed with hard evidence and ready for release.
0: Straight to the point.
9: Mura na nagsalida mga kaigala ang mauhon nga, kwanday nga, 1 hour and 30 minutes, nana, 90 minutes ang kasagaran. Mura na mahigala, kwan, mga salida ba nga, normal nga mga salida bitong kasagaran na indahikin ka mga Hollywood movies. 1 hour and 30 minutes, ang uban po mo 2 hours. Amot ka ang kwanday, itong The Devil Wears Prada. Mura, sikat-sikat man ang maong salida ron mga kaigalaan. The Devil Wears Prada. Inday malis, kita na kanaday. Naghaman yung sulti-sulti, pero depende siguro na. Niya, pagkahuman, kinini ang matod pa ini Mahigala, murag labaw patos 90 minutes. Kini iya, 90 minutes ni. Sa to paparihan, nag-movie Mahigala. Nga, gi-edit na kini, 90 minutes ang gitas-on, gi-edit na, og puno sa mga hard evidence and ready for release. Andam na kuno kini Mahigala nga ipagawas. That is why this is happening. Matod pa. Mauni hinungdan nga mauni ang mga nanghitabo karon. There was no extortion. Matod pa na. Why pagpangilkil? There were zero threats from us. Walay bisan usa nga pagpanghulga gikan kanamo. That's all bullshit. Matod pa. Kanang tanan pulos mga bullshit. The evidence provided showed one side of the story. We committed no crime and we can prove it. Sa Bisaya pa mga kagalaan, ang ebidensya makaprobar ni ana nga kini usa ka one-sided. One-sided niya istorya. Nagpakita usa lang kahabig nga maong istorya. One-sided. We committed no crime and we can prove it. Wala kami nahimo nga krimen o makaprobar kami ni ana. Ingon siya, Romualdez did this to silence us. Why? Sabi saya pa si, gini si Romualdez, iyan ang gihimo aron pagpahilom na mo. Nga no? Mauni sa butpasabot mga kagilaan. Di ba sunog ko basa, gingon rin. Because the timing of the release of our expose would leave him in a desperate situation, particularly with his vast current troubles, with the ombudsman hanging over his head, as President Marcos signals that he's clearly listening to what the whole country wants, and is at last willing to hold accountable the man widely believed to have sabotaged the first 3 years of his administration.
0: Straight to the point.
9: So kung imong tanaw ni ato analisaron ning maong side nila, kailangan statement, ang konsulada nga naasa na 90 minutes na programa, nga ilang gihimo, o niya kini-devastating, makaguba ni Martin eh. O niya mo na hinungdan nga gihimo ni Martin nga gisit up sila, dakop sila, ah, mo na ang gihimo ni Martin, tungod kay ang timing, ah, tungod kay ang timing sa maong pagpagawa sa expose, mubutang kaniya sa desperadong sitwasyon. Matupas Bisaya ani ha. Ilabi na sa dakong problema nga giatubang niini sa ombudsman. Tungod kay karon naghatag na og signal si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga maminaw kini sa gusto sa tibuok nasod og karon andam nang mupa panubag sa tao nga gituhoang maoy ni sabotahe sa unang tulo ka tuig sa iyang administrasyon.
1: Straight to the point.
9: Niining puntuha mga kigilan, iyang giabsulto, walay labot si BBM. So, sa to pa, iyang gispeyo si BBM, ani ha, nga statement, ang tiyang gitira na yun, si Martin na yun. Si Martin na, muna nga kining pag-react, mahigalang Claire Castro lahi, ni iyang reaksyon. Kaya luwas man si BBM, ani nga statement sa PGMN. Iyang man giluwas si BBM, ani. Kining nga statement. Nyatong tiwasog basa, giingon diri. Days before our arrest, mga adlaw sa wapa kami madakop. We had been privately warned multiple times by powerful close friends who were aware of the situation that there is legitimate concern for our physical safety.

0: sa pipila ka gipahimanuan mi sulod sa pipila ka mga higayon sa mga gamhanang higala nga nasayod sa sitwasyon ug dunay tinud-anay nga kahingawa sa among pisikal nga seguridad tungod kay posible kami nga mapasakitan o ka mapatay gyud sa mga tirador. Ano ang iyang gisulti, ha? Atong tiwasog basa. In light of this, even before the arrest, I gave specific, explicit instructions that if anything, literally, anything, be it fatal or injurious, happens to any of us in any capacity, our legal teams and trusted allies are to fully publish the 90-minute expose on every major social media platform for everyone in the Philippines to see. Sa Bisaya pa mga kahigalaan, subay ni inibisan sa wala pa may ginakop, nanugo na kong daan nga kung dunay mahitabo namo, maangol man o mamatay ngang among legal team o gisaligan nga mga kaalyado kinahanglan nga mupublikar sa 90 minutos nga expose sa matag major social media platform aron makita kinis katawhan sa tibok nasod. Mao ni ang gisulti. Pero kondisyonal man ni pagkasultihan nga kung dunay mahitabo na mo, i-expose na mo na. I-expose na nanandaan kaya ron nga mo-appeal mis DYHP. Mo-appeal mi dere. Mangayo ko og permission ninyo. Mo-appeal ko pasalida na. Aron nga makakita ni ako mga followers. Followers na mo sa DYHP Facebook. Akong followers, akong kagulingong Facebook page. Og inguman akong YouTube channel. Mananghit ko daan. Og ipagawas na. Para nga itong ma-expose si Romaldez. Kung tinuod man ang kang Romaldez. Pero lahi ng kang Romaldez, lahi po ng entrapment. At o ganyang ibalansin ni pag-hisgot ni Nestor. Unya, matod pa niya, giingon pa din mga higala itong tiwasog basa. We at PGMN have always taken profound and sincere pride in going after the bad guys. Kami sa PGMN kanunay nga laom ug sinsiro sa among pagpanggukod sa tanang dili maayo ug mga binuhatan. Kuyaw sa nilang ko na. Wala kato mga bad guys day. Kaya mo rin Romaldez, gukuro ni kay bad guy ni Mahila. Talay niya, bad guy ni Romaldez kay gaps out sumartan mo marukoy pa si Romaldez ba? Inyo day kong pangortaan, pangilkilan ko niya. Sige, muhatag ko, pero padakop. Yesterday we made difficult choice to go after the worst of them all. So morning katong pagkagahapon ato kunong pa referred to Tuesday, gihimo namo ang pinakalisod nga choice. Pinakalisod mahigala nga desisyon. Paggukod sa labing dautan nilang tanan. Matod pa. And now we are where we are. O karon ni anami kung asa nami, o karon ni anami o ani a kami karon kung mao kini ang among kwan, no? If this is the price to pay to do what's right, kuya Warel, kung mao man gani ang bayad sa among paghimo og unsay maayo, kwan sa lang statement ha, ba tumalik ka nito taon sa ato sa pedangat na pipila ka pahinomdom. Alas 9:22 na.
1: This time check is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This newscast is brought to you by Nescafe Classic. Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural. Pinakalamig nga black coffee.
2: For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3, tunay, natural, at original.
0: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals sa gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di man ang kakuwang sa

0: vision o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z+ na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
2: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo, ug dali kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
3: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigig computer.
4: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
2: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
3: Salamat sa lutein sa Iberry Gold, makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
4: Ug pirmi kan sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
5: Available na sa Mercury o mga suking butika.
6: Balita! Di pa si Dunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
7: Kaming dati ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
6: O libre pa yun ang senior high school sa ACT.
7: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pa yun ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduado sa Public Junior High School sa siyudad. O, sige pa, hindi na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
6: Oh, ani mo, Plinty? Ay, galinti!
8: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems ni sandig sa Zed Cogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
9: Kidney yun ayaw akong kilid na nakahilig yung kogno. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit na yung kogno. Ah, one night, kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibati. Nakahantog karoon. Nagmimitin ako. Antog karoon. Ayaw na ko. Bunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa'y sinta. Nakapin. Sabay na bista.
10: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
11: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
10: Wow! Mas maayo pa?
11: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
12: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
10: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon humba adobo kadere.
11: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
13: Unilab quality yan.
14: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
16: Extra. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
0: Atong takna may gala alas 9:27 na sa panuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
16: Straight to the point.
0: Kini nga portion tungkol ato mga kaigalaan sa sugar troll. Daghan karon ang adunay mga gipamati, dunay mga balatian sama ining insomnia, constipation, high blood o gingman diabetes. Kung ikaw na anini dunay herbal food supplement nga para nimo, kini ang sugar troll. Ang sugar troll food supplement dunay kini A, B, C, D formula, din A para sa ampalaya, B para sa banaba, C para sa kamuti o D para sa duhat. Kini maong mahigalay mga ingredients nga din mo gihimo nining sugatrol. Ang ilang mga dahon, maugit ang gigamit mga kagilaan nga isip herbal medicine, mao kana nga epektibo o makatabang sa mga naglisod pagkatulog, sama ining insomnia, constipation, ingon man mahigala ang pagpugong sa pagsaka sa blood sugar level nga mo'y mamahimong hinungdan ining diabetes. Maong sama ka na to, matag-adlaw nag-sugatrol.
16: Straight to the point.
0: Alas 9:28 na sa tumanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
16: Straight to the point.
0: So actually, kining maong kaso, dili ni nana kadako gyud kundi pas Martin Romualdez may na-involve. Si Martin Romualdez may na-involve. So nagsangka ni al-kontra ini, kini mga higala si Franco mabanta og si Martin Romualdez at ipakita ni duha ka naong nila dong names. Be tapad na ilang duha ka naong eh. Kani? Kini gyud sa duha mo oiga bangga ni ini. Si Mabanta, iyang gihulga si Martin Romualdez, nga ni ako'y 90 minutes video, expose na sa imong anomalias flood control. Unya kini devastating matud pa sa iyang statement. That is why matud pa nahitabo ni because what we have is devastating. Unsay naa na mo? Makadaot gayud. So delikado og madaot si Romaldis kung mapagawas kining maong video. Mao na nga pwede din ni mapagawas mohatag og kwarta.
16: Straight to the point.
0: Si Romaldis may gala willing mohatag og kwarta. Pero gipadakop man ang Romaldis, maro-maro man sa Romaldis dahil gi-entrap man, so na-entrap yun. So, tuwa na sa kustudiya sa NBI. Kana sa mga higala, anha raon ta na kutob. Sus, pag-abot mga higala sa ASEAN Summit, si Ate Claire Castro, mga kahigalaan, pag-conduct o press conference, inay ang isgutan kini mga ASEAN Summit niya mga activities, na-appeal po question dito sa usas mga sakop sa media, kay bag umaligin na dakpan mga kahigalaan ni si Franco Mabanta, na-appeal o question ang mahitungod ni Franco Mabanta. Kaya kini sa Franco Mabanta, mamunggod ni mga kagalaan ang social media manager ni BBM na itong 2022 eleksyon.
16: Straight to the point.
0: Doon naman ni, usama ni sa mga sinaligan ni BBM. Panahon mahigala sa Uniteam, si Sara o si BBM ni Dagan atong 2022. Kini si Mabanta, mao'y sinaligan sa iyang social media mahigala na platform ni Bongbong Marcos. Pero in fairness, mga kagalaan, dili lang ikang BBM nga kuhaan kay, kuhaan masal siya. Mura na siya o kanang expert ba aning social media nga ang uban magpatabang po niyang ubang politiko. Muna akong ipakita kang hapon, di lang ang tunanagan pagka 2022 election, si BBM, hasta si Isko Moreno, si Manny Pacquiao, appeal ko sila po niya, nangutana o ni-hire po ni Nene Kuhaan. Malagmit niya, professional dealing lang ng iya indekin. Kana bang mga expert pa nga magpatabang sa ka mga kagalaan bisag tuan na kaspika sige lang tabangi lang may unsa ano pagpadagan imong social media consultancy lang pero more on kang BBM gyud sa nga habig uban si Sara ug si BBM at the time kay tanaw asam to mga pictures dong naay pictures ra si Mabanta og si Isko Moreno na si Isko Moreno ni dagan sa panahon na magpatabang ka kay tanaw nimo may antigo man siya nato diha. O, kini, kang, kini, Mabanta o si Manny Pacquiao. Si Manny Pacquiao, didagan mapapagka-presidente. Unsaon man nimo pagkuan? Unsaon man nimo pag daog pinaagi sa social media kay kung kandidato kagod, ang tanan ng mga media imong sudlan, traditional media astang social media, unsaon man eh? Unsaon man papabirals ani? Astas grace po. So, muna iyang mga suod. Kay pwede man nga tao siyang BBM, pwede man nga tuas siya mahigala sa kampo ni BBM, kay iya man ang, in fact, ligawas man na skwanday nga, tundo sa gano'y ni BBM, nga mao'y iyang social media in charge, kini si Mabanta. Ah? But at that time, kuyog na sila si BBM o si Sara. Pero siya, kuhaon sa nila ni Isko Moreno, kuhaon sa nila ni Pacquiao, medyo mantigo ni mataan na. Karon, daghan gyud ko kuha niya. Karon, bulyaso na ihay nagtudod. Og ang pangutana sa media dito mahigala sa Lapu-Lapu atol sa ASEAN Summit. Kini iyang pangutana gitubag lang ning Claire Castro mahigalang klaro-klaro lang ang pagtubag unta. Ngawa na lang ta sa mandahig mahigala sa Duterte kay imong tirahan makagalaan ning kampo ni Duterte sa pagkakaron. Daghan dayon ang mga react, mga kagalaan, nga mga tao ba? Ang mga tao mo ay mo react, ang mga tao mo ay mo research. Kay ang giingon mago ni Claire Castro, guba man mahigala, guba. Iyang giingnan si Martin, makaguba ni Martin ng 90 minutes nga iyang giandam, nga expose. Ayas na dong names, unya totoo dong names. Makaguba ni Martin, pero naunsang hitabu ah. Siya may unang naguba. So pag press conference si Ate Claire, dito na mga higala na daot. Kay iya man mga kagalaan nga giduhig. Yeah, sige, adong, ato ipakita itong video kanay, dong. Sige, dong. Katong video ni Ate Claire. Kine. Dinhi naman ko din na-trigger na hinoon. Ang katong pangutana sa reporter ko, no? Unya, dayo.
13: Baka may reaction po ang palasyo dun sa pagkakaaresto kay Franco Mabanta, PGMN founder, kaugnay dito po sa extortion case sa dating speaker.
17: Naisaman po na ng Pangulo sa lahat ng pagkakataon managot ang dapat na managot. Kung meron po silang dapat na panagutan, kung meron po silang ginawang krimen, dapat lamang po nilang itong panagutan. Pero definitely, kailangan po ng due process sa lahat ng bagay.
13: Follow up po, kilala po ba siya ng... kilala po ba siya ng Pangulo dahil sinasabing may papel daw itong si Mabanta dun sa online political campaigns noon na sumusuporta kay Pangulo Marcos?
0: Okay, pause agali. Kana siya nga pangutana, ha? Kana nga pangutana, gitubag lang at clear Castro dahil nga, kaila ba? Kay mamani ang dunay role, dunay papel, ha? Dunay may papel siya sa campaign ni BBM. So, ang pangutana nga, kaila ba siya? BBM ani niya, ug yanang gitubag kay ila sa anak kay gihayar man na. O may problema dai, umingon nga kay ila na ni BBM gihayar na niya. Expert na, dili man nas BBM may naghayar asas Isko Moreno gihayar man sa anak kay kamao ba? Pwede man. Namay mga freelancer, mga sugid di paminaw nga magtabok-tabok lang. Kana mga media consultant bitaw kana mga nag-consultancy ini mga internet. Namay koy kay ila ganina dai nga Aris Picas Network, at Topos Picas Network kay tungod kamao siya ba? Consultahon speakers. Dataghan sa madawat kwarta. O gitubag lang ng Antiklir Castro nga kaila ba ng BBM o kaila? Gihayar ganin na kay Suito man sa media gun. Pero di lang kami naghayar. Ang uban po nga mga kandidato naghayar po na na. Wa na. Pero ang kang Antiklir man gun, yung sa dili na, dili kaila sa Pangulo, unya nag-andam sa mahigalay picture sa mga Duterte, nga kini, ang mga Duterte may kaila niya, picture lang. Nagtapad o pa-picture si Duterte o kini si Mabanta. So iya mga higalang giduhig ang mga Duterte, pagduhig sa mga Duterte tungod sa picture. Sus nang gawas ang daghang pictures o mga videos ay nga masuod ay sa mga Marcos. Na siya padayon dong. Muna siya nitabo. Sige do, proceed kasama ng names.
17: Hindi po siya kaibigan ng Pangulo, pero siguro mas nanaisip ko po kung ito po ang inyong itatanong dahil ito po ay mismong pinos ni Franco Mabanta. Baka ito po ang itanong nyo kung ano po ang relasyon niya sa mga Duterte.
0: Okay, pause dong, pwede dong. Maunin, diha na na-trigger. Kaya niyang tubag mga higala, diri ba tubag ba nga tubag ba lang? Ang iyang attack bitaw day? Medyo may pag-attack dog mga sa Atikler Castro. O giya lang nang itubag mga higala nga kaila bang bibi mo dili? O dili kaila? Okay. Or kaila? Pero niya, dili kaila, giwitik pa man niya nga ang relasyon siguro sa mga Duterte. Kay tinuod man sa nga, doon ay picture mga kagalaan, si Ate Claire Castro nga si Presidente Duterte o kini si Mabanta, nagtapad. Kining usa ka picture pod, si Sara Duterte o doon ay katapad may gala, si Mabanta na sa likod. Munang maingon siya nga suod ni sa mga Duterte. Doon ay relasyon sa mga Duterte. Ato kung pwede ba na ma-zoom in ato names? Kining picture sa kasamang ni Muel. Wala yung ipakita ni Kwan, ni Claire Castro. So, ang iyang tubag, dili na kailas ng BBM. Pero kung mangutan mo sa relasyon sa mga Duterte, kini o. Bonis ha. Kani names. Okay, thank you names. So, kining usa ka picture si Presidente Duterte, nagtapad sila ni Mabanta. Ang usapod ka picture si Sara Duterte o nese katapad niya babay, naa si Mabanta sa likod. So, mauni ang buti pasabot ni Auntie Claire, nga suod ni sa mga Duterte. Sus ang react mahigala ang mga tao eh. Nabay din sa daghang pictures mahigala nga nagtapad po sa BBM niya. Mas grabe ito ilang tapad. Kaya kinigod niya picture mga kagalan. Pwede man kinig kang Duterte si Mabanta. Unsa may kalainan ng picture ni Isko Moreno o ni Mabanta ang nagtapad. Unsa may kalainan ini ni Isko Moreno o ni Manny Pacquiao ni Mabanta ang nagtapad. Sa ito pa suod sila Manny Pacquiao, suod sila ni Isko Moreno, suod sila Duterte. Pwede. Pero pwede po niya dili sila suod. Nagpa-selfie lang o napapicture lang. Kana nagkasugat lang ba? O niya, mapapicture. Pwede. Mosan din kang Sara. O, tawa. Talawa. B, o. So, og atong mga higalang itapad ko noon. Para ma-analyse na itong maayo dong names. Pwede ba na matapad dong? Kanang picture ni Duterte o ni Mabanta, picture ni Manny Pacquiao o ni Mabanta, o picture ni Isko Moreno o ni Mabanta. Ah, kanaw. At the same level, ang sa may kalainan ani, ni Manny Pacquiao o ni Mabanta. Ngano nga ipahid bang yun niya nga ito sa mga Duterte?
16: Straight to the point.
0: O mauhon manggalin ang mga kagalan. So mahimo nga kini nga picture ni Duterte o ni Mabanta, pwede nagkasugat sila ani. O, kana o. O, kana o. O sa may kalainan. Pwede na nga nagkasugat na event ba, diba? Na event, unya human nagkakita, unya nagpa-selfie. Kaya kini Sara, naghahimang pa-selfie ani, Daigon. Pero wa magpasabot nga suod mo, pwede gani gwa makaila. Si Sara Higala. Pareho gani mga kandidato gud nga moanhin nato sa si Bianan mga sugid ng pamilya. Bisag si Amy Marcos ako tong gi-interview. Bago mag-interview na pa-picture-picture min dekin. Ayaw ko ina suod mo yung Amy. Di sige ko mangangko no guna una mahigala kay basig sunod kita mo Amy. Kalimot isu ko nga an gani dekin. Hindi ko mag-assume, ha? Naman to mong picture ni Amy Marcos, inday Maris, nagtapad si Miba. Asa man to picture, ba? Tapad. Wa, pasabot na nga suod ni Amy. Duda ganun ko to sa Amy, Miguel. Kailala to na to, ba? Kita mo dito sa DYHP, ha? Mga Rupil One York ni DYHP man. Pero magkita mo dito sa coffee shop na, kalimot siyang asa, kinsa ganun ka?
18: Wa, gabae.
0: Plangka-plangka pagka-istorya, ha? Plangka-plangka pagka-istorya. Atong balikan ni karon atong dugang discussion. Human lamang sa pipila kapahinomdom. Alas 9.40 na.
19: That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus. This time check is brought to you by Simeticone. Rest time to the rescue. This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That portion was brought to you by Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Lady's Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
16: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
20: One time kasi, nakoy allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katulang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
16: Ang Zed Liniment Oil makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangat.
21: Balita! Di ba si Dunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
22: Kaninda ti ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
21: O libre pagyod ang senior high school sa ACT.
22: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Cebu College Scholarship Grant kung graduado sa Public Junior High School sa siyudad.
23: O, sige pa, hindi na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
21: Oh, ani mo, Plenty? Ay, galinti!
0: Isip usa ka magsisibya, dili na takutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
24: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot lang!
25: Maglangay-langay pagod ka? Naay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
24: Wow! Mas maayo pa?
25: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
12: Noy, dugan ko yung bisita. Naa pa ba extra?
24: Naa! Bisag pang Sharon pa. Na-election, humba, adobo, kadereta.
25: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
26: Unilab quality yan.
27: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!

gihimo ng consultant ni ko na daghan may anana nag hire ana. Way problema. Pero iya mahirong yon, dili na kailan, hindi na kaila kuno sa pangulo. Hindi kilala ng pangulo yan. Unya sa mga Duterte noon, ipakita niya ng picture dayon. Unya og dili ka kilala, di po ka muhag anang kalakihan day. Oy. Kanang muhag ka mahigala medyo kaila gibana oy. Ya kini birthday gud ni. Birthday gud ni mga sukit dig paminaw. Kanang birthday di man ka basta-basta mo gate crash ka lang ana. Labi pa pila gani ka mga tao. Unya naagon ang presidente inday kin. Ang gwardiya nito sa gawas labi ni guard di gawas. So exclusive na ang makasuod na na diha. Ay kung yung nadi mo kaila na nga gagamay na ng mga tawhana ng naa. Selected individual sa manang naa. Unya kana gitagaan kag time sa presidente di lang ang presidente ang magtiayon gyud ang kupol gyud mamihatag. Suod di ay sila sa mga Marcoses. Tara ato tiwason ang video dong. Nahag si Marcos ha. Ya na po si Lisa ron to. Sige dong, names be. Ah kana oh, gipikpik pang abaga oh.

0: Ah, kena, si Lisa Marcos, oh, upos dong, upos. Kini yung talikod. Ato, ipatakilin ko nung gamay dong. Kano, klaro ko si Lisa, ginadong. Ah. Kana, ha? Oh, kana, oh. So na nga si Lisa. Limang ka nang mag-imbitar kag-birthday na ah, magtiayon ang presidente o first lady. Inana, daikin, muhatag kag-time, ana. Susuod mo. Suod di ay siya sa mga Marcos. Dili ingon nga suod sa mga Duterte just because sa basis mahigala ni Claire Castro at to picture.
1: Straight to the point.
0: Una mga sa ating Claire God o kwan picture di inay nagagawas na hinoon ni mahigala mga picture, mga videos. Kano yung nanang birthday, man God? Dili ka pwede mo gate crash anang birthday? Ha? Labi na naadiha ang presidente o ang vice presidente, my God. Dili ka basta-basta ang kadtulog yung suod inaykin. Katong kaila lagi na may makasood. Oo. So gamay ra mga higala, gipinili ra ang makasood, ana. Oo. Oh. So, muna, nabali sa istorya dong? Abi, ito paminawan kong istorya dong, ano dong? Oo. Oh. Yeah, sige, sige. Okay, nya kini nga birthday day sabay gyud ni BBM day. Gi surprise gud siya mang higala, gipaadto sa sabalay ni BBM, gipreparehan siya. Sus Ginoo ko. Inana ka suod. Kay og di ka suod nya kuan yung birthday preparehan ka bisag ganin kanang pag preparar og cake day kin. Medyo kuan yung ka special ka ba? Special gud siya. Muna ingon sa iyang speech sa na feel gyud yang special siya pa. Paminawon tong speech niya dong dong nang balik-balik ko dong katong iyang speech dong. Ah, sige, dito mas bayan ni BBM din eh, baby. Kana, baby. Oh. Sige, baby.
2: I've never had a surprise birthday in my life, a surprise anything in my life, so thank you so much. I don't know whose idea this was, but you guys got me. Thank you so, so much. I feel special. So, thank you. Thanks for making me feel loved. Mm. I love you guys.
0: Okay, boss. So, gi-surprise siya in iyang birthday. Wa siya kasabot, kinsa ko nun ang idea. Pero surprise siya. Ah. Sa Forbes Park dahil nila ni Balay, mga kagalaan ni BBM, nag-post ini si Franco, gitawag pa niya og Tita, Tita Lisa, og Tito BBM. Tito BBM. Ah. Asi lagi sa ODI. Dili na malimod ka na. O niya si Sando, oh, napagituday nga nag-naas na ay iro si BBM na ay kwan. Tanaw ko tong picture sa dong. Ana ay dog. Abi, kani oh. Asa man ni salon ni BBM. Kini oh.

0: Wa man mo magkasugat ng anig na sa mall. Wa man mo magkasugat ani. So na nao. So ang iro ni BBM suod po ni Kuan, ni Franco, kaila niya. Niya kining iro a. Mga mo ba ng iro? So kaila kayo. Anya sa o mani mo na pagpamasangil nga suod ni mga Duterte na tutod naman nun. Suod yun eh sa mga Marcos.
1: Straight to the point.
0: Plus doon na pa'y pangpangaon nila ni Sandro names. Asa man itong nangaon kani o. Oh, nangaon sa Sandro. Oh, ya sila na yun duha ha. So, niya kininganin nga kananan, mahigal ang maka-istorya, magimog dugay-dugay. Di man gini nagbangga, labita mo, pala yung Duterte, nagkabangga mo, papicture ka. Kini, istorya gumog dugay kay mga on dun mo. Niya kini, duda ko, fine dining pa ni. Hmm? Kay mahalon man yung restaurant ay. Fine dining pa ni. Mulag nagpauna-una sa nika ng samtang paabot sa main course sa Indemaris. Order sa nachos gamay, kaon-kaon. So, dugay kayong istorya gina ni. Mao ni suod. Kanang mga on mo ba? Ha? Kung yan ang naipicture nga nagtapad lang mo dili kakaingong suod. Oy. Kanang picture nga na, ha? Nga, kung yun, kinini ang inani na nga on, nagoy, sigurado man ka na may mga gwardiya ni. Kini Sandro, pila ka gwardiya ni, anak ko ni presidente ni. Di mo minus mga butantala na PSG assigned, ano mga napo, butantala lang. Na congressman do ka, niya, majority floor leader, congressman, plus anak sa presidente, labing minus na po kagwardiya, labing minus. Pero ang mga gwardiya, wawoy, palayo mo kay mga on silang duha. Ha? Si Franco Mabanta o si Sandro. Unya, imong inon nga, niya pa gani ang kuano, o sa mani, si Franco Mabanta is with Fairbank, Marie and Sandro Marcos in London. Uy, London man di ay, United Kingdom. Be, ako masahon. Di man po ningon niya nakasugat sa London. No? Di man po, kinangaon na masadaan. No? Be, sana, belated happy birthday to my bro Sandro. A bro, di ay niya. Bro Sandro Marcos. No such thing as royalty in a Philippine democracy yet you carry your last name and princehood, as well as any young man in your situation could, the kind of dude that would make my set, that could make any set of parents proud. See you when back in Manila, man. Oh, so dito sa London, see you, kita ka, nagbalik na sa Manila, man. Ini kalakiha na pretty pagkabuking ang Clear Castro ang kalakiha oi. Di man day nga kuan kani pa oh. Oh. Kini dili man ni nagsugat sa mall, nagistorya na no exaggeration or hyperbole to the coolest man I've ever met in politics and one of the coolest human beings I've been lucky to call a friend in my lifetime. Happy birthday, Bongbong Marcos. I grew up a very different person from my dad. He's a gentle and modest man, as you know. A consequence of this is that I rarely ever gave him the chance to be proud of me. One of the few times I saw him beaming with pride was when he was watching me standing next to you on my birthday and feeling appreciated. It felt quite nice. Thank you for that. And for the giant wave of other moments, I'll always remember with warmth and kindness. Oh, I think so already I get. I think pagkabuking ang antiklero na kalakiha bidan di malasa ang antiklero. Nauna-una mo ko siya, day? Nauna-una sa fire ba? Ayaw, siguro adaan og picture may mabasihan. Siguro adagwa ba po'y picture ni Mabanta ni BBM? Diha na daot, mga higala. Diha nang laay. Ah. Haska ni malasa. Huwag ka sa naguna-una. Pag ingon nung tanga, kaila ba ni BBM? Pwede ba mo ingon ni kaila? Sabi na, daw tanan na, kaila. Kaila kay social media expert ba na? Nadili man lang kami mo ikuan na, mo adom. Ganyan ni Isko, mo adom masana na ikuan. Napagani sa picture ni Indrili, nasa ikuan. Political strategist na. But it doesn't mean nga appeal ko na yung krimen yung gihimo nag-entrap sa iwa yung kilabot. Pero gihaya na muna usakay gayon. pwede man day nga naka-hire ka na niya isip social media nga expert gi-hire nimo pag mahimo sa krimen utay labot oy. Ang problema ang anti-clear kay iyang gi dipinsahan mag maayos BBM gitira niya mga Duterte ay sus ni Baos oy. Ha na simi ipit si anti-clear aning kalaki. Ang portion sa mahigalatod ka na to sa Genitox Plus Herbal Capsule, mga nabuhis na gano'n. Mga timailhan ni Kao, dunay daghang mga toksin sa mong lawas, mong dili ka-regular nga makapagawa sa mong hugaw, dugay kang mahilisan o magbutod ang tiyan. Makasinat isa pag-insumya, kanunay nga magsakit ang imong ulo, panakit sa kalawasan o lutalutahan, dilihamis ang kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems o ang pagkaluya sa dibok lawas. Busa wag tanga ka ng mga toksin sa mong lawas, araw makaangko ng mga panglawas. Inumatagad daw sa pinakakusog na herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule, ang pinakakusog.
1: Straight to the point.
0: Okay, di malasa na nakadahatag tigaw ni sa atikler ginoon. Kaya ni dako man ang isyuha may gala. Although dako na sa daan ha, kaya kininagot si Franco mabanta, di man ang dako yung kayo. To be very honest, pag buto ini isyuha mo pa, pag kay-kay na kukisa man si mabanta eh. Mo may gisgutan nila rin. Niya nga naman ang gisgutan man atikler. Pag primero ka ng gawas ang isyuha, wala nga rin ko manimbaling. Pag human, pag press conference, mo may gisgutan ang atikler. Di na pugos na pag kay-kay ng kinsa, di na si mabanta. Maoday ni iyang background. Ha? Muna yun ko nga, ako lang ang isulti yung background niya, kahit tingali ka mo dihang mga social media sabi, mga social media, mga netizens, ka ila mo, but ang akong listeners radio, duda ko wa ka ila. Muna ang ako mong ipaila ila, maunis mabanta. Kaya basi parihat na nga mo pa ipagkaila na to, yung kalaki harong bag-uhay lang. O niya, mauna ni, ugwa pa mag-una-una sa anti-clear, ane, di, duda ko dili mo react ang netizen dahi. Iyan man kong ginaunahan kung dili na kaila sa mga Marcos, kaila na sa mga Duterte, ay sus, nanggawas ang tanang videos. Ay. Mga pictures o guman pa nga sila di ay mo isuod sa mga Marcoses. Alas 10, 2 na mahigalas sa manuban karon ng atong tulumanon o inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: At tangi ang sunod ni tulumanon kung ako pasultiyon o manigasamang Alan Gulit na Kurda o Gati Priscila Raganas. Unyong gabi isab at tangi ang sincerely Ati Arlene. Alas 9 ng atosas 10 ang taknas kagabion. O alas 10 ng atosas 12 ang tulumanon Straight to the Point Evening Edition o manigasamang Binji Tanghian. Sa ngans kinitibok ang puwersa sa DYHPRMN Cebu. Ako sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Manamilit ka ninyo pinagis pag-ingon sa tanang panahon o sa tanang higayon. Dalaygon ang Diyos, mayong buntag Pilipinas, Tatak, RMN.
2: Not just number one, simply dominant.
3: Inyong napapakinggan ang best radio commentary program ng 20th Cebu Archdiocesan Mass Media Awards. Straight to the point, ni Attorney Rufil Fernandez Banyo.
4: 7,107 islands and over 110 million people. One radio is favored by all.
5: Tata RMN!
6: All the time, RMN kami!
5: Tata RMN!
4: One radio is favored by all.
5: Tata RMN! All the way!
6: Loyal kami sa RMN!
5: Tata RMN!
4: One radio network conquers all.
7: Number one!
4: In the latest KBP Kantar official survey, Rajomo nationwide retains its dominance all over the land. Remains to be the overall official number one radio station in Metro Cebu. Daghang salamat sa inyohang suporta. Ang inyong pagtitiwala ay ang aming inspirasyon sa patuloy naming pagbibigay sa inyo ng walang kapantay na serbisyo ngayon at sa mga darating pang pagkakataon. Maraming salamat po.
8: Makakarating pa rin sa'yo.
9: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno, Tatak RMN.
10: RMN Drama presents Kun Ako Ang Pasultihon.
11: Kun ako'y pasultihon, ako moingon nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika.
12: Kun ako sa mapusultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon, ug ang pagpasaylo balaanon. Here is human to forgive divine. Salinatin pa, to irot is to humanot, and to forgibot is to divinot.
10: Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama.

0: This time check is brought to you by Ang nailani mong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This newscast is brought to you by Ang nailani mong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang maski pa epektibo ug maski panindot nga Catalyst ointment ngayon yung gidayeg sukad pa niya itong tuig 1929. Karon antibacterial ug antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap muayo sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pilakan sa gagmayng mananap, buni, up-up ug uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap manalipod sa bacterial ug fungal infections. Busa, panalipdi ang inyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kika epektibo, kika maayo, kika maraginuton. Okay gyud ang Catalyst soap. For zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
3: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP, Cebu City.
4: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
5: Uy, yun naman, Marie.
4: Nibarado na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
5: Mauna diya, Marie. Mahal mang kayo ang imong gilaw. Kami, Marie. Sun sa 15 katuig na mong pagpamuhi baboy, wag yun may makasuhay anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininigusuha.
4: Yun sa maninyo, Marie.
5: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins ragyod gihapon. Tiaw mo, Marie, sa matagsako sa unifins, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyun kayo ang tubo sa baboy.
4: Unifins?
5: Kaayo, Marie. Imagina, Mariha, sa napuka bakti nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muda ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kayo ang kita sa Unifeeds, bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
4: Kadako di ay, Marie, tudloy ko.
5: Oh, dahil feeling guide, Mario, nanay numbers ilang teknisya diha, kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
6: Bisitaha ang pinakabagong abli nga JM Poultry and Livestock Supply, Asturias Branch, ang namahimutang sa poblasyon, Asturias, Cebu. Kay dini sa JM, we make farmers happy.
7: DTX 500 ang tubag kontra sa sakit nga diabetes. DTX 500 epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DTX 500 imo sa the sugar sugar cane extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DTX 500.
8: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500 walang kakapsula daadlaw sulod sa tulo kasimana. Nawala judayon ang akong bugas bugas, the best jud og epektibo ang DTX 500.
7: DTX 500 pamali sa mga butika.
9: Welcome to Metro Supermarket Shop Swipe and Save, the monthly exclusive just for Metro Rewards members. Swipe your Metro Rewards card and unlock amazing value deals and exclusive offers from groceries to other supermarket items. Why pay more when members pay less? Enjoy value deals and exclusive offers from May to December. Don't have a Metro Rewards card yet? Sign up and get your card at customer service today. At Metro Supermarket, you shop smarter and save bigger. See you there! Per DTI Fair Trade Permit Number FTB248454 Series of 2026.
10: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
11: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na ikaw capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugma ni duty jud ko.
10: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
12: kalami magkape. Pero dapat good ang kape nimo, healthy. Parehas aning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakaunang kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
13: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.

0: The original Koi Herbal Capsule.
1: Ako dahi si Niesa Flores, taga Alaska Mambaling, Cebu City. 51 no, Anies.
2: Nawala pa kanina mo po yung herbal capsule, ma'am? Kasi may iba matinig.
1: Daghan, high blood, sisakit akong oom, lipong-lipong ko.
2: Karoon ka, nakain mo po yung ma'am? Kasi may masama na itong iba matinig na rin.
1: Dili na kayo kapoy, akong lawas. Wala nga, kinalan ko mo yung inom o koy para nga ma-relieve ako ang pamati sa akong lawas. Daghang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
0: The original Koi Herbal Capsule.
3: Hi! Hello mga kasama. Kinigyan po ninyo Kuya Joel Vince, ikaw man sa kong partner. Randy Tayan, magumusta ka ninyong tanan. O sa tanang mga kiksunan mga kasama. Auhagong ko kamong magamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated. Sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno! Mahigala mga kasama, ato magtatampo karon pinadala sa usa ka inahan nga nagpatago lang sa ngan nga susana. Kinig ibuhat duwa sa radyo ni si Celda Jesus Cabrera. Kay kalaan ang ato magtatampo si Susana.

0: kining akong problema, bayan sa akong anak nga palahupog. Kung nga nung na problema ko, ingon magod ini ang nahitabo.
1: Ma! Masana!
0: Ay, samukan ni mga ano ba ay, mama? Unsa ba? Unsa naman sa...
1: Ay, kung ina nga, kakatahon ra ba kay kato. Kakatahon kay... Sige, kagatakanta.
0: Ay, ayaw pagbuot.
1: Agay,
0: ako ning kalipay.
1: Kwarta, mama, kwarta.
0: Nasad. Kasi mo kwarta warin.
1: May paliton ko, mama!
0: Unsa man sa imong paliton? Beer nasad. Ha? Pungang kabayo nasad, warin.

0: Ito, ginalan na si Warren sa sala. Hailabig manghilabot na salin sa baligya ni Mulsodan.
1: Ay, di na mahitabo pa. Kay ang halin nako ni Asasod sa kumbulsas kalsones.
0: Naluoy, bagol ko sa akong apo. Naadto na akong bahay kay ni Sumbong. Ngawane mo hatagig kwarta.
1: Ay, sus, paluiloy. Ay, paluiloy yan ang warin pa, weh. Kay ang kwarta nga pangayoon para ranas inom.
0: Eh, ingon ana magdod karon ang mga batan-on.
1: Ay, bisag batan-on pa siya pa. Dili na ko suportahan ang iyang bisyo.

0: Hindi mo namin siyugod, ma. Nauling oran mo taon. Aron katuog ba?
1: Nahusto na wa rin. Ay nagdaghag istorya. Why magbuot na ako kundi ko buhatag ni mo kwarta. Period.
0: Ay.
1: Why magbuot na ako nga dili mo hatag o kwarta kang warin. Kay ang akong anak kay nasayod man ko nga para sa bisyura na niyang gamiton ang kwarta. Di ko mo suporta sa bisyo sa akong anak. Ay, gamay na malang ginahabilin sa akong sudano eh. Ay, magkalingaw na lang kung tanaw aning akong cellphone.
2: Pulo!
1: Uy!
2: Hala. Ida isugya!
1: Ang hanggaw kong anak ay... Ay, wapagani mo ngit-gitubog na? Kasi may naghatag niya kwarta. Ay, bahala na. Panay kong tanaw niya akong cellphone.
2: Kawai! Kawai! Kawai lami!
1: Hoy! Amaw! Hubog ka na saan?
0: Boy, magbuot ako. Anong magbuot ko?
1: Unsa?
2: Hulog ay sing tanaw niyong cellphone, ha? Walay lami! Walay lami! Walay lami! Ha?
1: Hoy, ayaw pagbuot!
2: Ha? Hulog nga.
1: Oh!
2: Tumak ako magbuot. Bisag, ay... Buhay mo gitanaw diha.
1: Ay, ayaw pagbuot na ko, Warren. Bisag ikaw pa, di ka kabuot na ko.
2: Ay, ha? Mau ba? Be, di ko kabuot, ha, be.
1: Uy, uy. Uy, Warren. Naapay mga sudan ang, kung ano sudan ang imong gipanguan di ang kaldero. Uy!
2: Sina, di na sudan. Ha? Beda, no?
1: Ang sa kamabuan ka mga anaka ka?
2: Ay, malungot! Huwag ibuot.
1: Sa?
2: Ibuot ako.
1: Ibu na lang sa nanim sudan sa susudan ani buna baby bunal bunala tagak
2: Angay!
1: Da
2: uy sakit ano ka ibu ay mo tapero
1: ha munas ginawa na kong utang sa Turko aron ni puhunan unya imo la nang ipangwakli ang mga gisudlan sa mga gisudlan sa sudan ha
2: ayo
3: May hapon mo rin. May tuyo, minimo.
0: Sa tuyo mo na ko. Noy.
3: Ato standard office rong gabi eh.
0: Ha? Ano man?
3: Ato.
0: Ano nga ito?
3: Dunay nireklamo. Makighusay ni mo sa barangay.
0: Kitsa! Kitsa!
3: Susana ramay nakabutang diri sa sumon.
0: Oh! Susana?
3: Oh, warin. Atubangan niya. Karong gabi, alas iti.
0: Oh, siya, pilihan diri. Susana ra?
3: Ah, Susana ramay gibutang diri.
0: Bida, no? Wala isusana ng dapitan, no?
2: Ako!

0: Lo, bangi ko eh. Banyo ko.
1: Ano na masay kawaring, ha? Magpatabang na masap ka na ako. Huwag magpauban.
0: Yan itong standard gani, ha?
1: Kay?
0: Doon ako yung reklamo na ako, kaya magigusay ko rin kami.
1: Ursa. Ay, warin. Usalan man ba kay gihilabtan?
0: Oh! Sa hilabtan ako!
1: Kanag makainom ka, mahubog ka, magmaoy
0: rin. Awa, oy! Ako'y gilabtan, no? Pero...
1: Oh, pero ursa ako.
0: Si Mama Son, naraman tayo ako giyagisa na itong nahubog ko. Huwag ko makalimot, kaya perting sakitas kung oo at ito ka naigo taon sa paghapak niya ni Mama taon ako sa sudlanan sa sudaan. Baka itong mga tapirmer ito, kinayabo mo ni.
1: Mauba, sa ato pa, si Mama Susana ang aking husay ni Mukarong Gabi sa barangay.
2: Unsaman, sugdan na to ang husay?
3: Oh, sugde na, sir.
1: Ay, yosa, nausak ka man, Susana. Ang unay makagreklamo sa ibong anak. Kamahin mo maghusayo rin na to sa inyo lang. Ipaabot pa man ay muna din sa barangay in town, oy.
3: Aron mo pirma na si Warren pa. Nga dili na siya magmaoy kung mahubog.
0: Ah, kanari na yung gusto, ma'am. Pirma ko. Bato na.
2: Oh. Maroon mo rin, ha? Oh, pirma rin, oh. Warren, nga kung makainom ka, kung mahubog ka, dili ka mahilabot ni bisan kinsa. Ilabi na sa imong inahan nga si Susana.
3: Mipirma si Warren. Tuod man, wana siya inom o wana maghubog. Tao-tao na yun. Nalipay ko kay nagbinutan naman siya.
4: Ama! Ama!
3: Uy!
4: Tabang ma! Tabang ako ma!
3: Nga nung ka niya, Warren?
4: Tabang ako ma! Tabang!
3: Unsa?
4: Dili ako ba yung akong...
3: Nga nung man ka, uy, nga nung ka! Nga nung ka!

0: said, health to 70s. Health to 70s. Napamatudaan ni Ma'am Amy Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
1: Kinas kayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga kusid. Wapagin po nabi. Dahil pagpag-abli, mauto siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun kay siya Amy Duyag Pakarat of Pagadian.
0: Maayo gani kayo ni gamit sa said liniment oil si Ma'am Amy. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!

0: believe. Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Kalamay na lang ba sa kinabuhi ni Linda? Uy, nang sige na lang ni siya glaag. Labihan naka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa man ko'y nakabuot?
4: Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, muliyo ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kada adlaw, dako na og agi sa pipila ka bulan. Buhat ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kani ang mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
5: May buhay sa makabuhay!
6: Mga ka-BP, handa na ba kayo sa pinakabonggang gabi ng taon? Dumarating na ang Bingo Plus Night 2026! Puno-puno ng bituin at world-class entertainment kasama sina Kim Chiu, Vice Ganda, ang iconic na parokya ni Edgar, Eli Buendia, at Bamboo! At marami pang iba! Step into the next plus this May 19 live! Red carpet at 6 p.m. Show starts at 8 p.m. At kung nasa bahay ka, pwede mong mapanood via live stream sa BingoPlus.com at Bingo Plus app. Huwag palampasin ang pinakaing grande, Bingo Plus Night 2026!
7: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
8: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. May sulay ko ni Paragis lagi. Taloy sa Diyos. May angay man ko. O ano, maninda ko niya. May asaan sa bukat. Sulay mo, di ba? Mawala mo ka, kapoy. Ako bitang bata. Lapo ng uma. Karanggi ka sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si Ani. Siya makabuha, madyun ni ka, kapoy ma.
7: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Breast cancer, ang delikado o mamatay ninyo sakit niya cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla na ito ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
10: That portion was brought to you by Bygon. 100% knockdown.
11: Doc, pa-check up ko. Mga usan na magkasimanangaw ako kalibang.
12: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer, usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food nga may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og Life Extension Vitamin D3 karahuman o kaon.
13: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
14: This time check is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
15: Bayudro Herbal Capsule.
16: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
15: Bayudro Herbal Capsule.
16: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
15: Bayudro Herbal Capsule.
16: Mapalit sa Majesty Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
15: Bayudro Herbal Capsule.
17: Dayan dat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
18: Naluhoy manggo ko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ko gayoma, mitaas pa gyud ang yang blood sugar.
17: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Bayotrof Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Bayotrof bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
18: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Bayotrof Herbal Capsules. The wonder food supplement.
17: Bayotrof Herbal Capsules. Mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
19: Uy, Marie. Maundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
3: Uy, nga naman, Marie.
19: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
3: Mauna diya, Marie. Mahal mang kayo ang imong gilaw. Kami, Marie. Susikisi katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun min makasuway anang alkansi. Nang graduate na lang ng among mga anak ininigusuha.
19: Yun sa man ninyo, Marie.
3: Nag-uniface me, Marie. Why ilis-ilis?
19: Gikan pa sa una, hangtod karon Unifeeds ra gyud gihapon. Di amo mare sa matagsako sa Unifeeds. Makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pa gyud kayo ang tubo sa baboy.
20: Unifeeds?
19: Kaayo mare. Imagine mare ha, sa puka bakti nga among gibuhi sa kwinta-kwinta nako. Nakasave na kog 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas buda ko pa ang imong maginansya. Sigurado gyud kayo ang kita sa Unifeeds bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
20: Kadako di ay mare, tudlogi ko.
19: Oh, dai feeling guide mare oh. Nanay numbers ila technician diha. Kay libre food ang ilang serbisyo sa Unifeeds.
21: Bisitaha ang pinakabagong abli nga JM Poultry and Livestock Supply Asturias branch. Ana mahimutang sa poblasyon Asturias Cebu. Kay dinhi sa JM, we make farmers happy.
7: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
22: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
23: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Dagana man na to akong pamanhod og kanormal.
7: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
14: This newscast is brought to you by Enervon Z Plus. All new best ever Enervon. Enervon Z Plus.
24: Igala, nakakape na ka?
25: Kay mo na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka!
26: Na, na mild stroke pa. May gani kay mild stroke ra. Ay, waman kabantay gami kalit og sakang iyang BP. Mauna, ha? Niresulta na sa sigig inom anampu ang kabayo.
27: Ay, pastilan. Imbis wa nami inom, ha? Tao-tao na wa na kainom o puwang kabayo. Na mild stroke naman inom.
28: Mas mayo pa inom, wang wano inu kalala, wipira.
27: Oh, mayo pa.

Ay, salamat. Salamat, Lord, sa iyo nga dahurot ang tanang sudan ako nga baligya. Oh, wa naman dahil ko itinda. Maglingaw-lingaw, likog tanaw niya akong cellphone.

0: ni Kevin kinindapit mao ni ugat nga ni Bara mao ni nakaingon sa mild stroke ni mo warin
1: Ika na isa
0: gunta rumulian ka gunta
1: sure ka rumulian ka na ha? Ika na
0: janta
1: sure ka rumulian ka? Lian ka rin?
0: Kung manoon, ikaw. Malian naligi ka. Pero ayaw gino mo ng puwa nga kabayo ha. Kaya iba sig di ka maka... Di ka mga ginawa niya. Di nasan may mong mild stroke. Kundi mamatay ka na, Warren.
1: Bako kaya, bako.

0: sa'yo, kawalin. Una ko kikitanin mo lagi ganito, guys.
1: Relax mo ko, ma'am. Maestro ko.
0: Oh, singan?
1: Maestro ko. Pero, hapit ako uli, sigiham ko reflex. Sa atong silingan, mga ka ng buta.

0: Ito, yun yung mas bayot na muli ang kura. Lakaw-lakaw ng kundin sa basketan. Dili ang bayot mo yung ningon. Ako din buta mo na itong ningon nga maulian ko. Dili ang bayot. Buta na ito.
1: Oy, Warren!
0: Oy.
1: Nabangi kong alsaning akong gikumpra kay bugat kayo.
0: Maestro, kumain, unsa?
1: Ilom di ay. Naulian ka naman. Sige na. O kinilay alsa kay gaan-gaaran eh. Dali na Warren kay magluto pa kong sudan.

0: kayo mag-i-order na mag-i-deliver lang.
1: Maayo kay nasayo-sayo mo, hatod.
0: Ayaw na ka na mag-deliver na. Mabugnaw sa mi ba gamay.
1: Sige, sige. Diskarga na na ninyo.
0: Oo, nang sa dyan. Dali na ba?
2: Ha? Maligyan sa dekabir?
1: Oo, warin. Aron ipuno sa kuang kita. Kay kuan man, dagang ganahan nga magluto kog silo kada Sabado o Domingo sa gabi eh. Unya, mamaligya kog beer. Aron dako-dako ang makita.
2: Oh, wow, lindot. Lindot ang bada.
1: Ting si diha. Kay dili ni libre. Baligya ni walin.
2: Palit ko ma, palit ko.
1: Ha, unsa?
2: Palit ko.
1: Saan ka kwarta?
2: Ngayon ko lulo.
1: Unsa? Uy, warin. Dili na kumusugot ha, nga mabalik pa kag inom. Kay kuyaw ko takihon ka na sa
2: iyo. Ay, ano kuyaw mo yung kablakan mo? Okay na kinlawa sa ko, trabaho. Ba't na kukumitin ang sa ko, trabaho?
1: Ay, akong supa ka, warin. At takihon ka ni ikana, di tayo ka tabangon.

0: CXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kinig natural. Mga komponente: Soma sa Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Thorberry, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava, o Rose Hip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
1: Beaver Sandal! Beaver!

0: sandal, ang super sandal.
1: Sir, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati og kidney problems. Nisanding sa Sed Cogon Herbal Capsule ug Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
2: Kidney gyud ayo akong kilid nga nakahilig kog dugo. Mao tong nakadungog kuan sa radyo nga Cogon o Panyawan. Ipalit dai ko kawan ni kaloy sa Dios nawala. Wala na ko nakapatik apay wa na magkuy bati nya kaantog karon nag minti nako. Antog karon ayo nako unikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan amon isa sinta nakapin.
3: Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng pechang na pagkasunduan.
4: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo, tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
5: Ganyan ang Pinoy!
6: Ang Pilipino may isang salita.
7: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
8: MX3, dito ako bilib.
9: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
10: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan og naigo na sa ubo nga naay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advanced na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advanced ug tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advanced tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo o advance magpaayo ang Sulmiox Advanced. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advanced. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
12: Bye!

0: gusto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Mga kasenyor, bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
4: Same nutrition, half the price.
3: Versus leading senior milk brand. Sabi ng nutritionist ko.
5: May triple advanced power. Tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle. Mag Birch Tree Advance na.
4: Same nutrition, half the price.
3: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
6: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
7: Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ni ang aton bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtiner sang aton nga higko sa aton nga colon pwede nga maga-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nagabulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang life extension.
8: So fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhis, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
9: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
10: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
11: Pamantugod iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kayo tiyan. Tapos iing na nagani ko na mayuma daw ito. Itapos sa tambayon. Tapos eh, ito, nag-take ako ng herbal. Kaya nitawag si ating nani na maawa itong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet. Tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanaw ba? Di na ako makatindog. Mauna ito. Pag-take na ako ng doha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule nilugwa ang dako na bato.
12: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
11: Oo. Nigawas siya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng... Ako ba siya giga na asin man day ito na nabuo?
12: Asin? Okay. Uh-huh. Ya, sa karon, o sa nagibati ni mo?
11: Okay naman ako sa karon. Mauna ganito, nagpiti ako. Tulay, nisman, pero malabo ang linya.
12: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
13: Oo.
11: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
12: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apil-apilido, o taga-asa?
11: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
10: Unsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Oi.
1: Ano ka na mo? Dali, dali. Join na mo dali, oi.
2: Oi, oi, bayot. Ayaw pag-imbitar. La di ag imo. Ayaw imbitahan ang akong anak kay na mild stroke na na. Suwerte lang kay naayo na.
1: Ay, naayo na di ay nang susana. Maayo na di ay. May pempoyin nun mo siya balik. Aron masuta ni mo kung naulian na bagyot si Warren. Warren, dali. Joy na mo, Warren. Joy na mo. Dali.
0: Masana.
1: Ako'y bahalas bayad. Ako'y mo. Hutno na tong balit ang beer nga baligya sa imong mama. Dali. Akong bayran daan. Kinakapaldo ko ganyan sa among akong alpha.
0: Ama, sana. Paldo, ma. Paldo, usa lang.
2: Dele, ha? Dele.
0: Usa ka butilya, ma? Uy, sige na, ma. Luoy kasi mong anda. Apo, ma. Sige na.
2: Usa lang ka butilya, ha?
0: Usa ka butilya, ma.
2: Usa lang yun ka butilya, Warren.
0: Oo, inahan ko.
2: Giganahan lapod ko negosyo og beer. Ingon man sisig og silog kay daghan mang mangaon. Og guruturot ang baligya na kong beer. Pero ang bayot na mong silingan, gipakyaw ang beer. Gibayran daan kay nakapaldo man kuno siya sa iyang afam. Og gipainom niya si Warren. Usa ka beer lang akong gi-allowed na imno ni Warren kay kuyaw mag-atakihon ug balik simba ko lang.
0: Mia beer. May bugno ka beer.
1: Ah, di ba?
0: Virgol!
1: Di ba gilamihan ka sa buwa nga beer, Warren?
0: Luyoy. Dugay na ikaw na kainom eh. Puri ko sa kabutilya, be. Bam, puri ko sa kabutilya.
1: Ah, ako. Pero, oy, stoy. Ay, pagkita si mga mama sa sana, ha? Kay, usara ba yung kabutilya ganyang gi-allow ni mo? Ayaw pagkita.
0: Lagi. Usara kabutilya, pero dako, ha? Kanang dako ba? Grande ba? Itunol din ako. Kanang dakong puwang kabayo, be. Ano ko lagi, puro tibong nawa, no? Murag prusin, oh. Purvida. Ako na may inuman na samtang talikos si mama. Imunod na ako. Biyari doon.
1: Oo, dali na.
0: Kasi ako.
1: Warren! Nakunsa ka, oy! Ay! Nagsunan na si Warren! Nang!
2: Unsa?
1: Si Warren, nang!
2: Unsa na itabusay kong anak mayon?
1: Kalit niya siyang nahagba. Nang!
2: Unsa? Uy! Siya ay nainom ining dagong butilya sa beer?
1: Warren! Dong! Ayaw pagpiyuhan na doon!
2: Ginoo ko!
1: Warren! Ayaw!
2: Patay na ning akong anak!
3: Rahel tabo! Akong apo! Tabi mo kay ako himulsuhan akong apo!
2: Nganong naglingo-lingo man ka pa?
3: Wahipulso kay Warren, susana!
2: Unsa!
3: Warren!
2: Warren! Di apa kuang dagong puwa nga kabayo? Inom pa dong! O, di apa ang beer o bugnaw kayo?
0: Paldo! Paldo! Paldo! Hayin ma!
2: Buhi ang kanahan nga nakakita sa doa ka. Dagkong beer nga perteng bugnawa.
0: Hayin!
2: Wa gabae! Nalipay na lang ko. Ngawa di ay mamatay si Warren. Bugtong raban ako siyang anak. Unya, mawa pa siya na ako. Ay, namahala na lang ko eh. Misugot na lang ko nga mainom siyang beer. Pero, in moderation na lang yun. Misugot man po din noon siya.
0: Okay naman ma. Okay na kayo na ako. Sak butilya lang beer gagmay. Kragabi eh. Okay ka na.
2: Na sige, Warren. Ha? Nagkasinabot na taha.
0: Oh, lagi ba? Yes, ma. Maura na eh.

0: Ay, bae na lang na. Kaysa mawa na kung akong anak.
1: Pinangga, pinangga.
0: Mao ni akong problema. Anak lagi og bugtong pagyud. Maong niuki ko nga mo inom siyag tagsalang ka gamayng beer kada kapi eh. Bisag doon na pa siyag kibati. Pero may maintenance doon po din noon siya. Sakto ko ini o sayop ko. Kabangit ko ninyo kung kamo ang pasultihon. Susana. Susana.

0: morning. Daw pinalo good morning muli.
1: Good morning sa mga Cortez family day sa San Carlos. Kanan Mindanao sir sila dito.
0: San Carlos City?
1: Dili.
0: Negros.
1: Julgan.
0: Ah, San Carlos City.
1: Julgan po na po.
0: Negros. Oh, good morning. Good morning yo dia San Carlos. Sa tanan, ya sa ako pagbangkod po si Inday Ninita o si Drumbili dia. Si Day Princess o gimuman si Kimberly. Ah, kung mapagangkod nga nasa Ibeyo. Kumusta mong tanan diha sa Tagaligros? Sa tanan na itong mga suod. Kumusta mong tanan? O yan, labi na yun. Sa tanan mga tao nga kanunay yung mag-inom sa ito ang Don Pepe Tablia mga bata. Inom yung mo Don Pepe Tablia ha. The best in a new inom mga bata. Sa iyo's buntag, Don Pepe Tablia na ta. Iniguman itong kaon. Painita na ito itong tiyan o gamay. Don Pepe Tablia itong imnon. Ya, basta mga bata, padung sa iskulahan, Don Pepe Tablia kita. O gubogom sa bug, obi yema espesyal, o dayo mong yema espesyal. O nya, kung magsa-chat mo, ang ato ang isumsum, kaya ato ang tasty fish cracker o paulit. Paulitos Macaroni Crunch ba? Bisang unsa basta Diamond Food Trade Incorporated Lami Food kayo na siya. Sa mga tao ni Forwear, Kapitan John Ramos nga nagbuhat siya ang Miguel Fulyar Fertilizer. Good morning ni Muria Kap. Salamat kayo. O sa tanang mga tao ni Kuya Nick Pipito Dudug GR Pipito o si Inday Shin sa Bromwich Beach Cleaning Services. The best kayo na sila kay ang ilang ipainom ang ato ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Nindot kayo na natong imnon kay paningtunta. The best give kayo na natong imnon. O niya, labi na yun. Sa tanang mga tao po ni Vice Mayor Choi Asnar, Sir Ricky Asnar, Sir Ryan Kangkimbam Kasmir Arrao, kaping matapang kaya kang ipaglaban gihapon ang ilang imnon. The best kayo na natawag ng imnon. Ha? Mauna di ha? Inom yung mo kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang said panyawan Coffee Mix. Salamat kayo. Okay, Ate Pris?
2: Okay, huwag ako sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon o said panyawan herbal capsule, said panyawan herbal capsule with garlic.

0: itong lawas at unang imnanod sa panyawan herbal capsule kadaadlaw. Katulos sa kadaadlaw inom. Sa bundag, unang kamukaon sa imang pamahaw, inom danog sa kakapsula sa set panyawan herbal capsule. Inipari ito ni mo maghapon, usag hapon kakapsula sa set panyawan herbal capsule imang imnon, unang kamukaon sa imang paniudto. Mausad inipanihapon ni mo, inom rapudanog sa kakapsula sa set panyawan herbal capsule. Ug alang na ito na problema aning kidney o UTI, ayaw na magkabala ka. Tungod kay doon na makatambal ana. Kini mao ang kugon herbal capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa kugon herbal capsule kada upat ka oras. O kung okay na, usa na lang ka kapsula sa kugon herbal capsule imong imnon kada adlaw silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI, kugon herbal capsule. Basta kugon, lawas, bas kugon.
1: O sa tanan itong mga kaigsunan, salamat kayo sa pagkimong number one sa ito ang tinuod ng mutabang haplas, ang said panyawa, said liniment oil. Nga alami kayong haplas sa itong mga mga sakit sa kalawasan, varicose veins, katulkot sa kabataan, ilikay pagyuta sa dinggi. Kung mga haplas na sa ito ang said liniment oil, dapi-dapi nga magsakit, haplasan itong said liniment oil. O niya, kanina ito ang buko-buko nga murag, gipamaulang mayo, haplas sila na ninyo sa ito ang said liniment oil nga, narama palit sa butika, di ba din?
2: Tino na, sa butika kita makapalit, pero na, give Facebook page ang Seed Marketing Incorporated, ang Panyawan Herbal. Ilalangit tayo pang Panyawan Herbal, nga makita lang ito ng produkto dito sa Seed Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Seed Element Oil, o Celebrity Beauty Soap, labi na ang Panyawan Coffee Mix. Pero kita, kung layo-layo sa tas butika, kay natas kabukira, nagbuyo, pwede rin kita maka-order sa Shopee.
1: Shopee na lang kay Haturupas inyo, habam!
3: Salamat kayo kanimo din na, Sir Sammy Lauron at mga Merna Lauron sa Summers. Yus balero ulit karka sa inyo ha, mga hatag ng mga hinabang. Salamat kayo. Okay, ingon mo salamat kayo diha sa Purok Eucalyptus, Sityo Kamparang, El Pardo, Bulhon. Sa pagdapit ka na ako bilang host on April 10, and Sir Leo Plazos of Calayugan Sor, Sandingan Island, noon Bohol, para mag-host ilang grand finals on April 26. Ang ato mga participants o ato mga contestants, sa dili pa magsugod ang show, inigpangaligo gamit ang said Celebrity Kudik Beauty Soap with glutathione and papaya extract, natural moisturizer. Inigamit na to o pagpanabon na to sa said Celebrity Kudik Beauty Soap. Pagpabili na kitang batanon, kutis artista, kutis porcelana. O doon lang kamo katol-katol, blackheads, whiteheads, dili mo masabot ang imong panit. Said Celebrity Kudik Beauty Soap. Mga tanah lamang sa butika para original yun ha? Tanawa ang tatak, Seed Marketing. Thank you.
1: Okay, salamat kay Bam. Og sa tanan po na itong mga kaigsunan, kita na sayod yung tanga, kinitoksin, maumugin yung mapatay na ito. Ngilingi kinitoksin, kay inigsunan itong lawas, bupundo, budagga na niya. Daghan kayo. Ah, maunin may gingon nga, mag-poor blood circulation ka kay dauton man yung blood cells. Ang kami rupo ito sa ato blood cells. Mamay dauton na niyo niya, inigadaot sa ato blood cells. Mga sakit nga, major nga sakit. Kining cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cysto, bubapadat balatian, maunay mo takboy na to. Mauna nga, kinanglan ato ng wagtangon ng toksin sa to ang kalawatan. I-flash out na pinagis pag-inom sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog nga kuhan, detoxifier. G-Detox Plus Herbal Capsule. Maunay nindot kayo. Maunay tinuon nga mutabang na to. Wagtang sa toksin sa to ang kalawatan. Unya aprobado ni sa FDA Registration Number FR80715. Busa kung gusto kang mawagtang ng mga toksin sa imong kalawasan ng minunod sa imong balatian. O garoon ligon ka doon na itong vital organs. Inom gito ang matagadlaw. O G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Kay number one kinin mo tagtag sa toksin sa ito ang kalawasan. Bam!
3: Ang ito sinder katuguli ang...
1: Ma'am Susana taon, Bam. Oh, si Ma'am Susana na. Si Ate Pres, pero napamigilak ka ulain na si Ate Pres. Bam, o nang kita lang sa ibitong baga ni. Sana Ate Pres. Sana Ate Pres. Sana Bam. Kuha ni siya. Inahan nga buutan. Yang sana anak taon, palahubo kayo.
3: Masakit ulit tagaan.
1: Masakit ulit tagaan. Gipainom niya. Kanya karoon, mag-iatake. Nasakit.
4: Nagdaw siya namatay na. Pag-ingong naibirbog na.
3: Pero nastroke magyong tinood.
1: Pero katuwi kayo na. At ikatik na ito niya. Kapag kayo puyap siya. Nga din yung mga

0: na pay birno ko siya sa ha. Paldo, paldo, paldo ino siya.
1: Ikaw na stroke mo siyang tinuod.
0: Wa, wa na, nauli ana. Yang yo si mama nga kada gabi usan lang ka butilyang beer. Bang.
1: Okay. Rin sa tagpaambit ha. New Testament. Juan 6, versikulo 54.
0: Okay.
1: Ang mukaon sa kung unod ug muinom sa kung dugo, may kinabuhing walay katapusan ug banhawon ko siya sa katapusang adlaw.
0: Aha. Hmm.
1: Ang butasabot ni Ani, magikalawat na to ang atong Ginoong Hesus sa ato ang galamhan
0: sa huna-huna.
1: Kasing-kasing. Mula pulong. Oh, niya. Kanang na ang iyahamang God, kalabit mong supak-supak kasi mga ginagana magdubag-dubag ka, di ba na maayo?
0: Di ba
1: na? Di ba na maayo?
0: Okay, maubaya yun na, unsa to'y unang sugo, tahurak ang labaw Diyos, tahura ang Diyos labaw sa tanan, di ba?
1: Oh.
0: Mana, ikaduha, mao to, tahura ang mga ginagana.
1: Oh.
0: Oh, mao na nga.
1: Apan, diri sa laing mga nasuwat sa, laing nasuwat sa Kuan.
0: Bible.
1: Balang kasulatan. Gingo dito. Ati mana ang imong amahan kun sa tiguwang na og ayaw kalimti ang gianto sa imong inahan. Naapon na dito. Karon. Sige lang, tumag ka lang. Basta kung nairta. Karon, ang kaniyahang sa ingan ini, ang kaniyahang nabuhat draw tungod kay usay magsupak-supak siya sa iyahang inahan. Dili man na siya maayo Goliath, no? Gani, ingon ako amigo nga pare, kay Chaplin man siya sa Perpetual Succor, si Reverend Father Clyde Salitrero, mantingali ito, kung ako sa'yo. Siya may muhatag, matupil, siya may muhatag og ticket, og mga passes, iniglakaw sa masakiton. Ingon siya, kasagaran, kung ako na encounter, kung matugan ko sa ospital, dili na sakit sa lawas, sakit sa kalag.
0: Ay, ba?
1: Sakit sa kalag. Kahit kung doon na kayo dili, maayong binuhatan nga gihambin, pasig na ay karma. Oh, ibutan lang na to, ka ng madunumtanon ka. Ang imong kontra, nagayang hayang ukatog, naghagok ito, nagtakiliba, naghayang ba? Ikaw dili, wa kay paway, kasi sige kagkalagot, sige kagadumot sa imong galamhan.
0: Oh. Ano? Nabit ay gingon ba nga, mas maayo pang mamatay ang lawas kaysa mamatay imong kalag, di ba?
1: Oh, mauna nga, kaning iya ha, manang ay ma'am salo og si Hana ninyo
0: Susana
1: ma'am Susana kanang naang ikaw wi gatikatikan sa imong anak we
0: bitaw
1: tanaw man kuno ikaw wi gatikatikan yung sugo ni mo di gani paal sa magdunom pre di gani paal sa
0: gatak ko mo gatak ko mo sobra lang sayo
1: sobra ka spoil ni imong anak ikaw ra sayo bumirang anak
2: ma'am sana sa may anak ko niya
1: Daghan ba mga bugtong anak ang
0: kumutan?
1: Spoiled ra kaayo kanang hinainayan nagpakong oy. Utangig ngipon ay mo mga pulong sa sahay
0: kay. Utangig ngipon.
1: Karon piskay pagkaglawas pero idara na ba yata si Bakunya, no?
0: Sinoda.
1: Ya, si Bakunya mawala na taning kalibutan. Kunya wa say trabahong ibang kaagan. Saan niya pag survive?
0: Oo.
1: Oh.
2: So, hilpir lang iji si Baril nga panday.
1: Ha? Unsa to?
0: Magbuhil lang sa kuan, manok ni nanay ng bugbog igtil.
1: Pero iso kayo. Katulad kita nung gabi eh.
0: Mano ba?
1: White tail.
0: Ah?
1: Iso ka, uwi. Naman naman na ganito naman nun.
0: Kun ako ang pasultiyon.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
4: Okay, Angel. Wala ba tayo love, ha? Ang bibalans makadungog, giunsa ta ka.
5: Maupitaw akong tuyo. Nga magtuo ang makadungog, giunsa ko ni mo. Oh. Aron mo ani sila, og ira kang gulatahon.
4: Usap!
6: Angel kay nakalimot.
5: Okay. Paminaw, Rona. Kadaghan na ganin ako isulti ni mo sa una. Pero ang ganin ni mo timan eh. Dinihilagi, dili ang mga kontrabida ang maghaud-haud, kundili ang bida. Mao kung magkontrabida gid ka, pagdahom na lang ang daog-daogon gid ka. Salamat. Nahumanagid ko sa komisyon ni Irene. tapoy sa doy. Makaugtas. Maungan na ka-decide ko nga mo pahuay una ko. Ug ako na sang self ang akong ati manon.
6: Praise the Lord. Gidungog na ginimong ako mga pag-ampo.
5: Hmm? Unsa di ibang iampo?
6: Nga, ihatag na niya ang higayon para natong duha.
5: Unsa?
6: Angel, duki na kay kung na-inlove ni mo.
5: Hmm?
6: Will you?
5: Hoy, hoy, hoy, hoy! Attorney Mervyn? Ako unang self ang akong ati manon. Dili lang.

0: sa DTX 500. Malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay sa DTX 500. Protektado ka! DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX 500.
1: Ako sa Jubilin.
2: Sobrang kataas akong blood sugar.
1: 300 kapin. Gitistingan ako og inom.
2: DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
1: Sunod sa isa ka bulan.
2: Normal na jud akong blood sugar.
1: 95 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
3: Ahoy! Kidney care time!
4: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalakag yud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwan na anang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minor gi, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo ka bulan. Dakog yud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
5: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
6: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
8: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3. Mapalit sa mga butika.
9: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
10: Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa 2-8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag ubas sa utan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber. Mas makita nato yung resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
11: Pre, si Gerald Anderson to. Mabangis na extra strong beer promo ba hanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer. 7% ABV. Bangis sa sulit. Bili ka ng tatlong 330ml, may libre ka pang isa. So 105 pesos SRP lang, may apat na bote ka na. Bangis na tama! Ilabas na ang bangis ng Leon. Bili na!
12: Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026. For DOH, FDA, CFRR Permit Number 1748S-2024. Drink responsibly.
13: Kung kay baluka nga naa si mong pamilya ang may pagtaas sa presyon sa dugo o high blood pressure, dili nato ikalimot nga posibleng ikaw sad, maigo ni ini. Ang hypertension o nailan isip high blood pressure, mamahimong mamana. Mao ka ng ato ang pinga ng atong kalawasan. Kitang tanan, mag-Zed Panyawan! Zed Panyawan Garlic Capsule. Ang kunang ahos, banana. Naba og panyawan herb, Zed Panyawan Garlic Capsule, hypertension, buntugon. Kini mo sa Zed Marketing Incorporated. Tatak magaling.
14: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
15: Unilab quality yan.
16: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Bangon na ta, mag-shift na ko. Future.

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
3: I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu!
4: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
5: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tonight we're younger than we'll ever be again. Time won't wait for anyone, so why'd you want to...
7: O karong mga igala, ni ang laing sumpay ning atong sugilanon. Made of fortune.
6: Right now it's just the two of us. Let's look at what's ahead.
8: Nagtuo ka sila nga why mga CCTV camera dito? Karon lang mo. Nara, ang mga tampalasan, ang mga hinayupak, karon lang mo, karon lang mo, karon lang yun mo mga serpentiha mo, karon lang yun mo. Oh, wait, sige ay, isent ni nako ni Irene. Katung sagdanan sa una, ako ratong gitako ni Irene. Pero karon na, tili ko na ni itako. Kinahanglan nga makita ang ganyan kasalpahis anang duha. Pero wait. Kas kakatakihon si Irene sa? Okay ra. Tuabito siya sa ospital. Matabang ra siya dayon. Isan ko na ni. Mabunyagan kito iyang bagong cellphone o careless whisper.
9: Nagkuha sa akong mga gamit si Angel?
8: Yes, attorney. Og iya pong mga gamit. Sugo alang ko kung may kinahanglanon ka ha, attorney. Dere lang ko.
9: Okay. Asa mo siya magkuha sa akong mga butang? Uwa pa magiging siya mag-adto sa akong condo unit. Mwadto ka siya sa bahay ni Lola. Nakaila naman niya ang mga katabang. Bisan wa si Lula dito.
8: Si Angel, attorney.
9: Oh.
8: Hello, Angel? Doon na kay Gisand? Huwag ko makabantay. Sige, akong tanawan. Okay, bye. No! No!
9: Irene? Oh my God, Irene! Nurse, tabang nga akong kauban. Salamat ka may miabot nga. Makatabang na rin ni Irene. Pero sabi kisil ni Angel. Ano nakuyapan man si Irene?
8: Kundi lang gihapon siya magkamata sa akong gipadaan niya nga video gikan sa CCTV. Karon, at imanun ko na ng duha ka mga bitin sa sud. Si Mervyn maning nalawag. Hello?
10: Angel, pwede mo balik ka dire? Si Irene, gitabang.
8: Ha?
10: Saan man gisend ni mo niya? Kano na kuyapan man siya? Human makakita siya mag-gisend.
8: Sorry ha. Pero gituyo to na ako para makamata na gyud ka. Sige, hilak lang. Pagawas ng tanan ni mong luha. Pero di ara kutob sa paghilak ka. Ayaw pagunahon na og unsa pa. Og labaw nang ayaw gyud pagunahon sa pagpasaylo nila.
11: Ganun nakabuhat man sila nako ini Angel.
8: Kaya nasobrahan ka mas kabuutan.
11: Uwa man na ako magkuwang.
8: Nagkuwang ka, uy. Uwa ko taon. Nagkuwang ka sa monitoring. Og bisan doon na nagdaga mga sinyalis. Nagpakabutabungol ka gihapon. Nagpakatanga ka. Sa tinuod lang. Doon na pa mo ko ilaing video nga gitaguan. Uwa na ko gipakita ni mo. Katong nahagbong sa hagdanan si Ryan, kay numdum ka adto? Unang adlaw tong Rona sa mansyon. Katong silang duha ang dito sa ubo sa hagdanan, Doon na to'y milagrong nahitabo ato sa agdanan mismo. Ako mismo nabidiwan. O mang gani nga ako itong gipindot ang danger alarm, mo itong nangahagbong sila.
11: Unsa?
8: Wala yung tinuod. Pero ako lang itong giutong. Kinabala ka kung maunsa ka. Pero nahitabo naman sa'n eh. Wala ko kaagwan tao eh. Gisendanta na lang yun ka. Di ba ni ikadinay kay kuha man niya sa CCTV? Di ba ni na ako gay mo, ihimo lang? Gani, padung naman kong bulabog nila. Pero nanawag mas attorney. Nga pabalikon dayon ko din eh, kay nakuyapan ka. Kung nilupa dayon ko din eh. O katong duha ka mga siripinte, nagtagbaw to silang kaugalingon. Kung nag-unsa pa to sila, makita ra to CCTV. Nga pugo, good. Huwag sila makauna-huna nga posibleng may CCTV good sa servant's quarter. O hinoon, ang tao, bisan unsa pa ka-bright, kung panuwayan na gani, mabugo magid na. Napamatundaan na bitaw na natos ato mga pinalanggang mga leaders gobyerno. Mga bright ba na sila. Pero, masudlan na gani, bakukang ang mga utok, mga bugo, yun, uy, inana ra na.
11: Daunsa man sila. Ganong nag-unay man sila.
8: Hay, stila ni mo, Irene. Ang tuwad ba di ay karong mga segundo, ha? Dito ulit gihapon kang managagaw yun na sila. Oh. Yan, imo pa na silang ipa-DNA test. Dili na sila pariente.
11: Kung mauna, gitunto rin ko ni Ryan.
8: Ooy! Wapag yun ay gihapon kang makarealize, ana.
11: Pero ganun nakahimaw man siya, ana. Masa may sa na ko niya.
8: Wa kay sa niya. Siya. Siya ang may sa ni mo.
11: Ako silang atuon, Angel.
8: Ayaw.
11: Ha?
8: Doon ako'y mas guwapong plano.

0: Nor sinigang, asim kilig sinigang, basta Nor, kaya mong iluto yan.
1: Unsay, ayaw na sila i-confront. Pasagdi una.
2: Pero...
1: Easy ra kayo nang imo silang atuon. Sudyaan. Kumunasad kayo na. Ikaw pa'y maugtas. Kay muhilak magyug ka. Kay sakit magyug kayo sa imong dugan nga gitunto kas lalaki nga imong gitagaan sa imong pagsalig. O gitugyanan sa itubok ni imong pagkatao. Imo pang gisilbihan sama sa usa ka hari. Bisan ko nang iyang worth, kamunggayng dos ra gyud. Inala sana, himuon na tong joker. Ay! Iwasan na lang na imong paghihilak dito sa chapel. Di raman ka ipa-admit. Dito lang ka, kaya ako patumbalikon sa attorney. Kay nabalaka na sa turon.
2: Oo.
1: Oh, kuyugan lang una tika sa chapel. Tana.

0: Girlish Whisper ang imong gisen ni Irene mo nga nakuyapan. Oh, unsa man? Wa man kong kasabot.
1: Ha? Huh? Wari ka kasabot ana? Video scandal.
0: Ha?
1: Kasabot na ka.
0: Oh. Sila si Ryan ug Rona?
1: Lain sa kay ang original nga Girlish Whisper video scandal ang akong isend niya. Mura na imong reaction. Kalma ra kay ka.
0: Oh.
1: Oh. Inuon, lalaki man ka. Siyempre, bias jud ka.
0: No, di na tinuod. Maglagot ko ang mga bana nga mutay do sa ilang mga asawa.
1: Ay. Musulti lang ka ana, kay wa pa man ka mahimong bana.
0: Dili Angel. Dili gina may tabo nako kun mahimo na unya kung bana.
1: Hi, attorney. Pila ka milyon nga lalaki sa tibuok kalibutan ang misulti, ana.
0: Angel.
1: Murag 1% ragitingalis mga lalaki sa tibuok kalibutan ang mituman sa ilang mga saan.
0: Pwes, apil ko na ng imong giingon nga 1%.
1: We.
0: Makalaom ka.
1: Kung anong mula akong magyug ko?
0: Tuoday. Hain naman si Irene.
1: Tuwa sa chapel. Tuwa na ko siya gipatiwas og hilak.
0: Dili pa niya kaya nga makonfront nila?
1: Dili na ko sila ipakonfront.
0: Ha? Ikaw ang magbuot?
1: Oh! Kikibaw ko. Bisan mo hilak pa nagdugo si Irene. Bulatikan lang ng Ryan. Okay na dayon. Absuelto na dayon na. Pwes, lain ang akong ipabuhat niya. Lain nga klase sa silot. Pero, kinahanglan nga ako pag itong sulsulan pag-ayo si Irene.
0: Hmm?
1: Kinahanglan nga makonvince kit siya sa gusto na kong mahitabo.
0: Oh, Angel, ayaw lang sa siya tudloy sa paghimo o krimen, ha?
1: Disan ko yung anak, Mervyn, uy.
0: okay.
1: Sweet revenge akong tawag sa akong plano.
0: Sweet revenge?

0: Time's up. Time's up na, sweetheart. Di na ako kaya.
1: Ngayon ka, 10 rounds, ta. 7 pagani.
0: Di na lang ako kaya. O, yan na lang to, ha. Ugma na lang. Wala ko yung hangin. Bus na.
1: Nonsa! Ayaw ba yan? Kanya ka no, sa paman to makausap ani B. Namamalik naman to sila.
0: Di pa to mamalik, eh. Naadbig mo si attorney.
1: Si Irene, di ay. Mapaulit naman dito sa mansyon. Si Angel ang magutoy mo bantay ni attorney.
0: Okay, ratog mo pa uli, Irene. Pwede naman ko mo si Bat kung makatog na siya. Ano yung unating kasi mong quarter?
1: Ay, aunty, ay, no. Basta wat lang si Angel, safe naman ta.
0: Mauna. Safe, Regita. Mau nga, i-reserve lang una na to ang nahibilin nga tulok rounds o niyang kapi, okay?
1: Kagilog. Okay, sweetheart. Alam.
0: Si Irene.
1: Nana din siya sa cellphone?
0: Oo, nana pito. Ipalitan siya, Angel. Mabital tong nibaw siya nga ng hospital sa attorney kay gitawagan siya tong Angel, tong gaga.
1: Sige na, tupag ka na.
0: Hello, Han.
2: Han, basin karon ko na tumuha na ang mga technician sa CCTV nga gipaan na ni Angel. I-check nila ang mga CCTV sa mansion o sa servant's quarter.
0: Onsa? May mga CCTV sa servant's quarter?
3: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mo buhi sa trabaho. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
5: At first I was afraid,

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kajut lang!
2: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
1: Wow! Mas maayo pa?
2: Jut! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
3: Noy, dugan ko yung bisita. Naa pa ba extra?
1: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
2: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
6: X. Kung moingon si mama nga, sige kagaw, imnanani mong tambal.
7: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
6: Ang iyang buot ipasabot.
7: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
8: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kaila ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mga ka-VP, handa na ba kayo sa pinaka-bonggang gabi ng taon? Dumarating na ang Bingo Plus Night 2026! Puno-puno ng bituin at world-class entertainment kasama sina Kim Chu, Vice Ganda, ang iconic na parokya ni Edgar, Eli Buendia, at Bamboo! At marami pang iba! Step into the next plus this May 19 live! Red carpet at 6 p.m. Show starts at 8 p.m. At kung nasa bahay ka, pwede mong mapanood via live stream sa BingoPlus.com at Bingo Plus app. Huwag palampasin ang pinakaing grande, Bingo Plus Night 2026!
0: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. This time check is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily. This time check is brought to you by Nescafe Classic. Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural, pinakalamig nga black coffee. This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. This time check is brought to you by PLDT Home Fiber Prepaid. Sumakses ka sa Anli with PLDT Home Fiber Prepaid. Mag-PLDT Prepaid na!
11: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
12: Same nutrition, half the price.
11: Versus leading senior milk brand. Sabi ng nutritionist ko.
13: May triple advance power. Tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle. Mag Birch Tree Advance na.
12: Same nutrition, half the price.
11: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance, same nutrition, half the price, versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
12: Tonight we're younger than we'll ever be again. Time won't wait for anyone, so why'd you want...
14: Mga igala, atangi ang laing sumpay ning atong sugilanon. Maid of Fortune, writer, Baby Omega Flores, director, Ricky Bangis Garing. Soundman, Jomel Arizo. Recording Editor, Lloyd Gabiana. Spinner, Aminidel Yara Nakorda. Dalit ka ninyo sa RMN Drama.
15: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
16: Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo ning laing sugilanon nga sinuat ni Francis Eliaga Ispares.
17: Amo kag Uruguay mo sakit. Kamo! Lord, ang tanan kwarta sa bangko. Patuli! Ang kwarta, grip!
16: Nidagsang ang tulisan.
18: Mommy! Ayaw! Ayaw, hinapyan ako, anak! Ayaw! Ayaw!
16: shopping. Kahilayan.
4: Joy! Enjoy! Ato ang kalibutan! Kana!
18: Wow!
4: Sige pa! Pakitami sa hupo mong lawas! Kano!
18: Yes! Oh, yes!
4: Oy! Oy! Ganong gipawan ng musika? Kinsay!
18: Taong lagas ka na!
16: Maskara! Sugilanon nga naghulagway sa mga daotang binuhatan, gumikan sa kahako, ug dunay mitumaw nga binuhat aron pag-abag sa atong kapulisan, aron mapatunhay ang kalinaw ug kahapsay sa atong katilingban. Maskara! Direktor Francis Iliaga Espares, musical scorer Randy Nakurda Tayan, soundman Aldwin Nakurda, audio editor Ariel Mangkaw. Dalit ka rin niyo sa RMN Drama.
19: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
20: Ayaw hulatang mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
21: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
23: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
22: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
24: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog?
25: Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
26: Mga

0: Drink responsibly.
1: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bilhin na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
2: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
3: Lisod na jud akong mata kong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
4: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
5: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
3: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
6: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
7: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
8: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
10: The original Koi Herbal Capsule.
11: Ako si Rosalita Harantilia, din nagpuyo sa Barangay Tinago, 61 years old. Naakuy ka ng guiter, niya ka ng anal, yung doktor na operahan niya. Wala man tayo kwarta. Painom ko sa kumbana, aning koy, sa katulos o sa kaadlaw. Yung moro to, ang akong ginom, hantod na, wala rin yun, nakapadayon ang guiter sa akong liog.
12: Wala na ibukol ba?
11: Wala na jud, wala na kuy pamati. Daghan kaayong salamat sa koy nga salamat.
10: The original Koy Herbal Capsule.
13: Pre, si Gerald Anderson to. Mapangis na extra strong beer promo ba hanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer, 7% ABV. Bangis sa sulit. Bili ka ng tatlong 330ml, may libre ka pang isa. So 105 pesos SRP lang, may apat na bote ka na. Bangis na tama. Ilabas na ang bangis ng Leon. Bili na.
14: Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026. For DOH, FDA, CFRR permit number 1748S-2024. Drink responsibly.
10: Seth, health testimonies. Health testimonies.
15: DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katul-katul sa panit.
16: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Seth liniment oil. After 10 minutes lang, nawalan yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam o Masbate.
15: Ang Sed Liniment Oil, makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
17: Kung pirmi ka po'y, nanluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow, United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
18: United Home. Unilab yan.
19: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.

0: That news was brought to you by Centrum Silver Advance. My nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
1: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Namo gisilingan namo nga nagagamit ani Paragis Bilabila gani iha kong gipa inom sa capsule na pagka human ako og inom kaysa lang ko nakainom naulian dayon ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog nako.
3: Wow.
2: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya
1: sa Paragis Bilabila dili na ka mag-agwanta pa.

0: og karon sa atong sugilanon nga naguluhan. Maskara!
1: Uy, mamugos ka! Witik pa lang ito, ha? Witik pa lang ito. Tiwasi, kakibot! Tiwasi ang tiguan!
2: Okay, okay, okay. Basta ikaw, tiwasan tani! Imposil ko! Kinsa!
1: Hala! Taong! Nagmaskara!
2: Nagmaskara!
3: Taong nagmaskara!
2: Kakibot! Samsam ko sa kumpa! Agoy, hindi pika sa kumpa! Imposil na saan!
1: Kinsa ka! Kinsa ka! Ay, naglukso-lukso ko. Ayaw. No, bada.
2: Kakibot, natawa, misinya siya. Palayaso na, papawaw na. Tarawa, na-anaw, misinya susap siya. Nga kundi tamamahawa, misinya siya nga putol at uliw. Buti pa sabot, bat yun ta.
1: Animal, kisa ka! Ah! Ay, kakong tela, animal!
2: Naigo! Kakibot, pawa na lang ta.
1: Tara! Aray ko! Sakit ta! Dali! Sakay na mo sa inyong motor! Sakay na lahat ang motor!
2: Sakay na motor!
1: Aray ko!

Niupo ko. Murang nagkalayo na sila. Muhinay kong barugbi. Huwag tanahon na ako. Kunaa pa ba ang taong nagmaskara? Asa naman siya? Nawa na siya. Kinsa man ka to?

Panginoon sa mga matay ko sa kakutas. Salamat nga mga sila magkikuna ako. Salamat din taon. Tan taon ako. Kunaapo ba sila? Taong city, isla in taon. Nabalaka na ito na ako.

0: Asa nakaintaon to paingon si Abel? Igaratil na ba itong dagan? Huwag ko ilaing mahimo. Matukos pinoyana ni Don Rafael. Anto na lang ko maningil. Sultihan ko siya sa gibuhat siyang anak.
1: Tia!
0: May nagsampit na ako.
1: Niyara ko, tia. Saluyo siyong bay, lili ako.
0: Ah, ay, naasiya. Nakita na ko siya sa may lungag sa bay. Abel!
1: Tia, uwa na ba sila?
0: Ay, uwa na!

0: Unsa tiyak? Dunay taong nga nagmaskara?
1: Oo, oh, Abel. Taong nga nagmaskara. Mo'y ni Santa kanila nga. Di pasakit na ako.
0: Unsa'y gibuhat sa maong tao?
1: Gipusil niya ang usa niya kasakop. Duha ka pa ang naigo. Uglakip ka to, Federico. Naigo sad sa iyang may tiil. Naay daghang dugo.
0: Oh, tuod. Oh. Taong nga nagmaskara. Mo'y na musil?
1: Oh, Abel. Pero, nakahuna-una ko nga muadto ko sa mansyon ni Don Rafael.
0: Mag-unsa ka man dito, tiya?
1: Adto ko maningil dito. Dakong kantidad ang nawagtang na ko in taon. Nangaon sila o niya nag-inom. Pero wag yun mo bayad.
0: Ayan na lang, tiya. Kaya tingalig, pasakitan sa ka dito.
1: Abel.
0: Sa'yo doon, tiya. Makita na ito ng puhunan. Tangan talaga, niya may kuwi kami kwarta, tiya. Di ako sumbra sa konsildo. Tagan talaga. Ay nalang pag-anto dito sa ilang Don Rafael. Madiskas siya ka dito.
1: Abel.
0: Sige, tiyak. Mulakon ako.
1: Pero wak pa man kay kaon.
0: Ay nalang, tiyak. Paso na ko sila sa bayinting. Ngayon man si Charity. Nasukuro ba ito na ako?
1: Ay, nahala sige. Adto ah.

0: Raph, darling.
1: Ano?
0: Hayo ni katog. Nagduka ka naman.
1: Ano malagay?
0: Imong anak na si Federico. Samdan.
1: Usa? Si Federico? Samdan? Asa? Ay siya? Ay?
2: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na Di pwede stomach pain meds ang tumaron. Pag Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Breast cancer. Ang delikado ug mamatay ninga sakit nga cancer sa mga babae. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
4: Pangon nata, mag-shift na ko. Future

0: morning ko.
1: Ana si Dan at 6 a.m. Kay adlaw-adlaw siya mo inom og Nescafe Classic. Masaligan, 100% puro og natural.
2: Kuyawang Dan, uy!
1: Pag Nescafe Classic, adlaw-adlaw.
3: Pinakalami nga black coffee.
4: Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
5: Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural. Pinakalami nga black coffee.
6: Alang sa komportable nga pagbati ni Lolo og Lola, Kares Adult Diaper ang saligan. Adunay antibiosis, aron likay rashes, og deodorization alang sa odor control. Kay ang tinuod nga pagigugma, mabati sa pagatiman. Kares Adult Diapers. When you love, you Kares.
7: When you love, you caress.
8: Bit din sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli. Free Unli Wi-Fi for 30 days. At reloadable pa. Mag-PLDT Prepaid na. Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number, FTEB-25-2384, Series of 2026.
9: Naglisod ka sa pagsulod kay sakit ang lawas ni mo? Use Salon Pass. Dunay diretsyong pagdurot sa sagol ni ini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 kaminuto. Hantod sa 8 oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sangkod. Salon Pass.
10: Methyl salicylic menthol tocopherol acetate Campor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.
12: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
13: Tunay Natural at Original.
12: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
14: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
16: Airport na kami, saan ka na? 10 a.m. na.
17: Ha? Huh? Di ba mama yung gabi pa flight natin?
16: Ay, malabo.
17: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
16: Para malinaw.
18: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
19: EO, love your eyes.
20: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
21: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw.
23: Bisan kapoy na, kayahon tanan.
22: May nalang na ay bag-ong Revicon.
23: Ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tabang aron masagad, imong kakusog.
22: With proper diet and

0: Komplikasyon sa kasing-kasing,
1: kidney,
0: atay,
1: uguban pang mga vital organs sa atong lawas.
0: Supla nato ang diabetes.
1: Mag-life extension vitamin D3 na mo.
0: Rekomendado sa mga medical doctors.
1: Mahalit sa mga butika.
2: Protection?
3: Yaku!
2: With 8 billion live LCS?
3: Yaku!
2: That may reach the intestines alive!
3: Yaku!
2: Helps improve digestion and boost immunity!
3: Yaku!
2: With proper diet and exercise?
3: Yaku!
2: Kaya panalo ka chan!
4: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero ni agi pila ka adlaw wala gihapon ka nakalibang, kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigo mang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, Adunay Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa paginom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Maginom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
5: Unsay nga ang taong nagmaskara?
6: Oo, dadi. Taong nagmaskara.
5: Oh.
6: Oh, mo ka na. Di ba, Marga?
7: Tao ang nagmaskara?
6: Oh, daan pa ko, nagkabantay ka.
7: Mura magkatuhuan, dili.
6: Hilom! Pahilom mo natin ka. Ayaw pa kapila-pila. Piti ka ron.
7: Oh, Federico.
6: Hilom nandiya. Ayaw pa kapil. Kumante ka.
7: Rafael, nasukong imong anak na ako.
5: Sige, bayay lang una kami, Marga. Darling, ati manun ko ang ako, anak.
7: Okay, Rafael.
8: Okay, Rafael.
5: Ula! Ula, Marika! Ula!
6: Ay, ganun kitawag ni mo si Ola, daddy.
9: Sir, ganun, sir. Ganun, sir.
5: Tawag ang doktor. Kinahanglan na katambalan dahil yung akong anak ka si Federico. Pagdali!
9: Sir!
6: Pagdali, let's say!
9: Ganun tayo!
5: Di yung kinimahitabo, Federico.
6: Dito sa Istay Bakasihan.
5: Ang akong suki sa Bakasi. Dito kinimahitabo, dito na ikaw.
6: Oo, oh, dali. Diyarto ko. Huwag kalit-galito nga ang taong nagmaskara. Huwag na mo silkinin na mo. Sa, samaran ako. Ingon man nga kong barkada. Samaran!
5: Kung kinsama siya, ipabilanggo ko siya. Ipabilanggo ko sa siyang pagibuhat ka ni mo, Federico.
6: Dali!

0: Cuidado con Dial, pero tiene como un taxi charity. Bayintinsar. O sea, van a coger. Tawag sa bayinting, ba siyempre ay mutubal siya na ako. Pumasin ng taong. Tumbaga lang ko, bayinting. Salamat kay may bagting. Tumbaga taon, bay. Tumbag taon, tumbag. Wa man kay hapon.
1: Hello, makasih. Nadaron mo lang siya.
0: Salamat taon nga ni tumbaga, bay.
1: Ano na wag mo ka?
0: Asa si Charity, bay.
1: Ay, bayita niya. Tinasya ni mo.
0: Bainting.
1: Ako'y nauwas si buhati mo, bay.
0: Bay, wala mo kasubot na.
1: Ay na lang, bay, na lang. Bida, ay na pag-speaker. Bida, kapoy, yun ang paminaw si speaker.
0: O, magun mo kasubot sa kunto mo.
1: Pag-ilom na lang, pag-ilom.
0: Oh, Bainting. Hello? Hello? I-off na niya ang cellphone. Nakip siya, nasukun ako. Huwag naman si Charity.

0: Si Don Rafael kana.
1: Estoy. Payo. Estoy. Acaba ya.
0: Ser.
1: No vas a tener esa magistoria que no.
2: Kela ay bayran na ni Federico dere, hmm?
0: Ah, kun, kwentahon tanan, sir. Moabot kit og mga 15,000 pesos.
2: Marga, darling. Hatagi 15,000.
3: Okay, darling. Kadiyot. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, otso, nueve, diez. 11, 12, 13, 14, 15. Pwede sa 1,000. Tawad na.
0: Salamat.
2: Bueno, karon mo tanan ko. Kinsay mi pusil sa akong anak? Hmm? Istoy? Kinsay mi pusil?
0: Tao man to nga nagmaskara, sir.
2: Nakaila ka. Kung kinsa siya?
0: Wa, sir. Sukad sa akong pagkatao hangtod karon, ngayon ani ng akong edad. Kanto pa manghigayuna nga makakita akong tao nga nagmaskara.
2: Buhatag ko 1,000,000 pesos sa tao nga makatudlo. Kinsa ang maong nagmaskara? Ha?
4: Basta na ay hilanat,
5: dapat matik. Ibay, Jesse.
4: Sa hilanat, hunahunaon kon unsay luwas makapaayo.
5: Dapat matik. Ibay, Jesse. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
4: Dapat matik. Ibay, Jesse.
6: Alagang Unilab yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: It's available.

Mga higala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Sugilanon nga sinuwat ugubo sa direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Spinner, Randy Nakurda Tayad. Audio Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Drama!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents.
2: Nganong daghan pa man tong pills sa medicine cabinet?
3: Wa na ko mag-pills kay gusto na ko pamilya.
2: Di na mahimo.
3: O sa dili mahimo.
2: Di pa ko andam mo atubang og responsibilidad.
3: Gusto lang day kaglami? Then you're not worth loving and you don't deserve my waiting. Magbuwag ta. Wa ko magkinahanglan og tao nga mahadlok og responsibilidad. Get lost.
4: Taas ang ako respeto nimo. Hinungdan nga wa ka na nako sa muka sa imong love life. Dili man ko magkamao mo kulit sa pital, pero andam kong ihalad nimo ang akong kasing-kasing.
3: Gusto ko mang angkonon nga nasayop kog pili sa lalaki nga gitugyanan ko sa akong gugma. Pero mando manggundi sa akong kasing-kasing.
4: Andam kong magpaabot nga ako na imando sa imong kasing-kasing, Nikki.
2: I'm sorry. Dede ko mabuhi kung waha ka.
3: Nagkinahanglan kong kauban sa kinabuhi. Nga kanang tinud-anay nga nahigugman ako. Nga andam nga mahimong padre de pamilya.
2: Mahal pa ba ko nimo?
3: Ikaw, mahal ko nimo.

Mahal ko nimo. Pangutana sa usa ka binuhat nga nahikugma apan gitiawan sa kapalaran. Ikaw, mahal ko nimo. Laing sinuwat og ubos sa direksyon ni Baby Farida Salgado, Musical Director Ariel Arriba Mangkaw, Sound Engineer Jumel Arizo, Audio Editor Lloyd Capiana. Speak softly, so no one hears us but the sky. Dalit kaninyo sa RMN.

0: Nanong kadto may imong gipangutan na sa doktor, tiray?
1: Mao lang! Kay 52 na kugko, nya samtang ikaw 30s pa. Ngano di ay gagabuhi ko? Di ka ganahan nga magkaanak ta? Tubag ako, gam!

0: Ang cellphone ni Renz. Naligo para ba siya da? Kinsa mo di ka ninanawag? Mama. Uy, hala. Ang iyang inahan ang nanawag.
1: Wapa mo mahumag kaligo, love.
0: Basig importante niya ang tuyo.
1: Palihog lang ang tubag.
0: Onsa? Uy, dili ko. Uy, mauwaw ko.
1: Aw, ambila ako cellphone, be. Palihog.
0: Toa sa sala. Waan ako dad ake, mabasa niya.
1: Tubag ka na lang. Ina si mama nga, wapa ko na humag kaligo.
0: Oh, sige, good. Mauwaw mo kumutubag sa inahan ni Renz. Uy.

0: Mahiubos man pud ko ni mo, Gab.
1: Ayaw lang kahiubos na ko, tiray kabuhi ko.
0: Nalain lang ko ni mo. Kaya wajib kami tupag na ko. Sa ato pa, di kaganahan nga makaanak ta. Mauba, Gab?

0: Iwa man ko to baga sa akong anak. Usban ako, Dayal. Ay, tubaga na rin, anak. Excited, nami nga maminyo ka na.
1: Hello, tita.
0: Hello, Nikki. Nanong ikay mi tubag?
1: Namalihog si Renz, tita, nga ipatubag ka.
0: Hain ba di ay siya?
1: Naligo pa man, tita.
0: Ay, pastilan, gid ng anak. Dugay ra ba na mahuman og kaligo?
1: Maugyod. Nga naman di unta, tita.
0: Gusto ko nga si Renz ang akong sultihan ni Ine. Pasensya ka na.
1: Okay ra, tita. Panawag lang unyag balik.
0: Okay, sige. Salamat. Bye.
1: Bye, tita.
0: Gusto na mo nga i-surprise ka, Nikki.

0: Wa musulti si mama kung unsa yan tuyo.
1: Wa, ikaw may gusto na ikasulti.
0: Hmm? Ano mo ka?
1: Tawagi lang kay ako man itong giinan nga patawagon siya balik. Human naman kagkaligo. Tawagi na lang imo inahan, Renz.

0: Ay, salamat, Lord, ni abot mis amo nga way dautang nahitabo na mo.
1: Dauroy, kanta kayo iri ang nakaingon ato ba?
0: Ay, maulag eh.
2: Sige na, karawag na mo.
1: Aray! Kasakit sa akong kamot nga napiit!
0: Hala, ay, pasilua! Pasilua ang tiguang gulpo!
1: Idaksyon ka ng midinga!

0: Nakasulti na mo sa mong inahan, Renz?
1: Oh, love.
0: Onya?
1: Ila kong papauli yun. Muli sa ko, ha? Pero mubalik ka din, eh.
0: Ang sige. Magpaabot ko.

0: Ay, makauli na gyud ko. Oh, tiray ka buhi ko. Wa ka malipay nga makauli na ko? Okay naman ko.
1: Pag-ilis na. Kaya manggawas na ta din sa kwarto ng ospital.
0: Nga naman ka. Nasad man ka tiray ka buhi ko.
1: Dili tinud-an na yung imong gugman ako, Gab.
0: Nga nung nakasulti man ka, na tiray ka buhi ko.
2: This time check is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
3: Ahoy! Kidney care time!
4: Perhesyon ning magpadialisis. Gaso kaayo, maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
5: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok na ko sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care!
6: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
7: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care!
9: Happy Fiesta!
10: Kinahanglan, extra ang anda!
9: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
10: Naana ang mga bisita? Kajut lang!
11: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana! Ang nailhan ni mong Alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
10: Wow! Mas maayo pa?
11: Jud! Gipa-extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
12: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
10: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo ka dere!
11: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
13: Unilab quality yan.
14: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
15: Mga ka-BP! Handa na ba kayo sa pinakabonggang gabi ng taon? Dumarating na ang Bingo Plus Night 2026! Puno-puno ng bituin at world-class entertainment! Kasama sina Kim Chu, Vice Ganda, ang iconic na parokya ni Edgar, Eli Buendia, at Bamboo! At marami pang iba! Step into the next plus this May 19 live! Red carpet at 6 p.m. Show starts at 8 p.m. At kung nasa bahay ka, pwede mong mapanood via live stream sa BingoPlus.com at Bingo Plus app. Huwag palampasin ang pinakaing grande, Bingo Plus Night 2026!
2: This time check is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro. Bye!

0: Swakto pa!
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Oh, hi man si Rensnak.
4: May pauli na sila, ma.
3: Unsa?
4: Gipapauli sa siyang inahan, ma.
3: Mubalik pa ka to?
4: Mubalik man kuno siya, ma.
3: Oh, Ustilan. Nak, hapit gyud may madisgrasya ganina sa among pagpauli din eh.
4: Unsa? Nga naman?
3: Ay kining bayot nga si Dolpo. Nag-joke kang Jorin. Si Jorin po, gilaig sabot ang joke ng Dolpo. Na, wa na hinun kini makabantay nga doon ay iring nga kalitlang milabang sa daan.
4: Mao ba? Uy, lain na lang kinas Jorin masa? Dali nang masuko?
3: Ay, hingon anak, gyud na, nak. Basta wa pa ka-move on.

0: Ma!
1: Maayo kay na ulit ka na, Renz.
0: Ma, ano yung mamungkong ipapauli?
1: Ah, yun sa man na o yun ka na dito sa ilang Nikki.
0: Oo, ma.
1: Love manggod ni mo siya, unsa.
0: Oo, ma. Sakto ka. Love na ko si Nikki. O, di na ko gusto nga magalagyo, mi.
1: Maugani nga ipapauli, tika. Kay, gusto na mo nga manghandam kita. Hmm? Aron sa pagpamay kang Nikki.
0: Unsa ba? Kanusawan mo?
1: Ikaw, Renz. Kanusaan ni mong gusto?

0: Arakan na ra ng loon na katiray.
1: Kung ikaw pa sa akong dapit man ang be, mausan na'y mahitabo.
0: Tiray, naan na damang kaanang gamayng butang nga himuon yun na ni mong dako eh. Ayawa na, nagpaila ka na lang yun nga.
1: Ngaon sa? Ngaon sa manang? Nga gors na ko, maoba?
0: Mura.
2: Kita mo nito'y managsuon man ng miding, uy. Pero, tuwa man kami laban ni Gab.
0: Tiray, swerte na ka ika nga nahigugma si Gab ni mo.
1: Nagduwa-duwa na siya siyang gibati na ko manang.
3: Dili ka pa anang nagduwa-duwa ko, tiray kabuhi ko, na mahimo namang upat ang akong gugma ni mo.
0: Ay, wa na ko'y labot ining isina. Magsulti mong maayo niya. Nagplano namang ka mong magpakasal. Klaruhan na ninyo, ay!

0: Layo-layo gede ay ang ilang, Nicky.
1: Oo, oh, layo-layo gina. Pero bisag unsa pa kalayo. Ako gitsang giapa sa ilang, ha?
0: Kanay gugmang tinuray.
1: Madlok lang ko nga mailog sa lain si Nicky, ma. Maong, wala ko kahuna-huna sa pagpauli sa ato.
0: Basta baya rin sa ha? Hatagi baya gidmig apo.
1: Aha, ma, relax lang.
0: Oh, relax.
1: Agdo lang na to ang Ginoo.
0: Ay, too di ay. Okay na ba ang pagkaon nga atong gida?
1: Umoy, dagan na na. Salamat mga nga, nakahunahon na mo nga pamayian na to si Nicky.
0: Aron sa ingon, dili na siya mailog sa lahing lalaki.
1: Doon na ba sila'y silingan mga nahigugma po ni Nicky?
0: O, unsa?
1: Kababata ni Nicky ma, si Joren.
0: Uy, maubar, Hens?
1: Pero giprangkahan na siya ni Nicky. Ngawa na siya'y paglaong pa kay naanaman ko. Naguli naman mi.
0: Oh, kung mauna, mas maayo nga mamaay na taniya. Aron dili na siya makabalibad nga imo na siyang maasawa, Renz.

0: Na, Sneaky. Namupo sa mga tanong. Mapahiyo mo siya nga namupo. Pasabot nga malipayo na siya o ba ni Renz?
1: Kay ba akong kinsay mong gitanaw by Joren?
0: Oh, by Dulpo?
2: Mabuo na lang bayo eh. Pangita na lang na yung babae.
0: Sineke paghihapon ang niya sa akong kasing-kasing. Oh, may van nga. Niunong silang Nikki.
3: Nauna mo! Niyanto silang Nikki. Brad, palihuli ko sa slipsun, ha? Naog.
2: Wow! Inasal! Paksit! May anas Nikki, bay!
0: Unsa Dulpo?
4: This newscast is brought to you by Ang Naila Nimong Alaksan, Extra Maayo Na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
5: Si Bianca de Verani, matag lugar nga akong sudlan, mutan-aw yun sila. Tungod na kay akong skin na muingon, nga ni ako. Kay I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kit-an kaayo ang kutis Silka in as early as 7 days. With regular use, kit-an kaayo ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap.

0: Abangan ng refreshing Tang Bayan sa inyong barangay ngayong Sabado at Linggo.
1: Pangon na ta, mag-shift na ko. Future supervisor ko, Nescafe Classic Stick ang kape na ko. Bisan lisod, mahimong cashier, padayon gihapon ko.
2: Ana si Dan at 6 AM, kay adlaw-adlaw siya mo inom og Nescafe Classic. Masaligan, 100% puro og natural.
3: Kuyawang Dan, uy!
2: Pag Nescafe Classic, adlaw-adlaw.
4: Pinakalami nga black coffee.
5: Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
0: Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural, pinakalami nga black coffee.
6: Anang sa komportable nga pagbati ni Lolo og Lola, Kares Adult Diaper ang saligan. Adunay antibiosis, aron likay rashes, og deodorization alang sa odor control. Kay ang tinuod nga pagigugma, mabati sa pagatiman. Kares Adult Diapers. When you love, you caress.
0: When you love, you caress.
7: Kidney Care time!
8: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
9: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
10: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
11: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
12: Basta na ay hilanat.
13: Dapat matik. Ibay Jessic.
12: Sa hilanat, hunahunaon kon unsay luwas makapaayo.
13: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
12: Dapat matik, Biogesic.
14: Alagang Unilabian.
15: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
16: It's a-

Mga kasama at angi ang mga sumpay ng atong sukilanon. Ikaw, mahal ko nimo. Writer-director, Baby Farida Salgado. Musical scorer, Ariel Mangkaw. Recording editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Jumel Arizo. Laing dalit kaninyo sa RMN.

0: RMN News. Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines
1: sa itong mga balitang lokal, ika-48 ng ASEAN Summit 2026 formal na gibuksan karong adlawa. Samtang dugang balita, Cebu City Councilor Cecilio Andales nibaraw sa gidusog ang proposal ni Konsyal Junal Cover sa Konseho. Ni ay unom kabagamahuyag o sa kababay ng mga salisi na dakpan kinis kapolisan. Dito sa Kauluhan, Vice Presidente Sara Duterte mihagit kang kani House Speaker Martin Romualdez o kanihi Kongresista Zaldi Kong nga musulti sa kamatuuran may kalabutan sa controversial mga flood control projects sa gobyerno. Samtang ang tropical storm nga dunay international name nga hagupit posible nga masud sa Pilipinas ugma sa gabi o ka sayo sa Domingo. Kini ang headlines sa ato mga balita.
0: RMN News, Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines.
2: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
3: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
4: The Wonderful Supplement.
5: This time check is brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. This time check is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na. This time check is brought to you by Sway It with a new Sunsilk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex for up to 200% silkier hair with dandruff protection.
6: This time check is brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-mazing with Ladies' Choice. This time check is brought to you by Enervon Z+. All new best ever Enervon. Enervon Z+.
0: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
7: Nila Intinado, Pro 4, Malaysia City. Dugay-dugay na na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang pangday sa doktor, interregyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta imbayad kay 30 mil man. Motor kong ignon nga, ginutuloy ko kung sa akong angay, itumarong na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko na nga, hindi ko mabutas yun na klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamoy na ay, gitpamati, pareha sa akong interregyong. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
8: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niya balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.

0: nilugwa ang dako na bato.
1: Sa Paragis, Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Sukad pa sa una, kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
3: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Balita! Gipasidunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
5: Kaninto ti ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
4: O libre pagyod ang senior high school sa ACT.
5: Gawas ka-advance o pang-international ang ACT senior high school. Kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduado sa Public Junior High School sa syudad.
6: Oh, sige pa, di na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
4: Oh, ani mo, pretty? Ay, kalimti.
7: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
8: Kung pirmi ka po eh, naluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na.
9: Ug ang mutabang, aron healthy ang blood ug naay healthy glow, United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
10: United Home. Yun ilab yan.
11: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ganyan ang Pinoy!
13: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
14: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
15: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw. Bisan kapoy na, kayahon tanan. May nalang na ay bag-ong Revicon.
16: Ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
15: Revicon, tabang aron masagad, imong kakusog
16: with proper diet and exercise.
17: Unilab quality yan.
18: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
19: What if your phone could be your front row seat?
20: Playtime Entertainment launches PT Idol.
19: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
20: Where talent takes the spotlight.
19: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: Playtime Entertainment. Born for happiness.
22: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
23: The Wonderful Supplement.
24: Oh! Akong bugas-bugas. Akong katul-katul. May kabutangan.
25: Bugas-bugas o katul-katul.
26: DTX 500 na.
27: DTX 500.
26: Aduna kini antimicrobial properties.
27: Nga makatabang sa pagkuha.
26: O pag-ayo sa bugas-bugas.
27: O katul-katul.
26: DTX 500.
27: Mabalik sa pinakadul ng butikin sa inyong lugar.
26: DTX 500.
28: Ako sa Janice. Okay kayo mo man ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipati ko sa kumbaan na ako. DTX 500. Gito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
26: DTX 500.
27: Mabalik sa mga butika.
29: CBOIIDOL. Cheesiest. Our best idol cheese dog ever.
30: Versus previous formulation. Our cheesiest CBO Idol cheese dog ever. Buy now.
29: Ito ang idol ko.
31: At oras karon alas 12:41 na. Sa dili pa sa Italia sa tubag balita, tas bumpression si Mundugoy kabadunay hypertension. Basin tasin mo sugar, basin may diabetes kanya wala ka baybaw. Antas ka level sa blood sugar, magkabagay kini sa arterial walls mo palapot sa imong dugo. Nga sa nakarason nga na magka-hypertension ka umutaas ang imong dugo. A diabetic hypertension resulta kini sa pagkabuta, pagkadaon sa imong kidney o daghan pang mga complication. Sama sa stroke, heart disease, dilipagayos mga samad, pagkaputol sa tiil, bisan gani ang impotent sa mga lalaki. Busay nagpabutag ang grabe imong kondisyon, mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500 drokinit charantin gikan sa palia na nagsuhit sa insulin function. Kun mo buo ang imong blood sugar, kontrolado sab ang imong BP. Apag inom sa DTX 500 matagadlaw, magkaparindot din simong katulog. Makapugong pag-isay para acidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, ugoban pa. DTX 500, your best choice against diabetes-induced hypertension. Kung bisitaw sa Pagklinika del Tratibo Medicine and Wellness Center para sa libre nga consultation, gagamit ang computerized nga general machine analyzer na akin imutang sa Media Consulim Street sa Cebu City nga pwede matawagan sa 4160-866 or cellphone number 0975-079-5133. O karo sa detalye na sa ato mga balita, si Cebu City Councilor Cicinio Andales ni baraw sa ginisog ang proposal ni Consul June Alcover sa City Council. Kasama mo sa balita, Radio Man, Eli Bolonos.
14: CYHP, Tatak, RMN, Report.
0: Kining maong balita, hato niya ito sa Life Extension, Vitamin D3. Gibaraw ni Cebu City Councilor Cicinio Andales sa Consul June Alcover sa ginusok niling proposal sa City Council. Gusto ang tanil cover nga pahunununa ang mga parking operator sa syudad pagkulikta o mas taas nga parking fee. Kinisamtang paubos investigasyon pagdeterminar sa administrative liability niini sa City Ordinance 2089 naglatin sa bayranan sa off-street pay parking. Base sa nisigitang ordinansa, 20 pesos lang ang bayranan sa 3 ka oras apan ang ubang parking operator gayong naulikta o mas taas niini. Klaro ni Andales nga dili mahimong pahunungon sa operasyon ang mga parking operator samtang wa pa ba determinar kung kini kahimo og kalapasan. Tapan gi-insister ni Alcover nga mga parking operator sa syudad sama sa mga mall ug uban pa dugay na nakahimo kalapasan sa ordinansa sa dakbayan. Now, yun ang hinuon sa konsehong iduso una ang proposal ni Alcover nga ito sa City Legal Office alang sa dugang pagtuon og rekomendasyon ni ini. Magsama ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makalabang para pagpalikon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin 3 diha sa atong dugo, maka-function sa bumayo ang atong mga cells, maka-produce o panagang, makapatay sa viruses, hindi pa nimusod sa atong cell wall. Busa, inom ka na adlaw, duhaga ito sa tuluka soft gel sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika, o number one nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika o sa mga Life Extension Clinic sa Cebu City, na ani mahimutang sa Osmeña Boulevard, dool sa Cebu Dock o Cebu Gospel Church, o sa Konsolasyon na naa sa ADM Building sa Barangay Kansaga sa Nasbutang Lungsod at Bangsa Jollibee. Pwede makontak sa 416-1655 or 0917-318-1161. Samtang sa Dumaguete City, anaakin yung mahamutang sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal. Life Extension Vitamin D3, ang Life Extension Clinic for Longer Life. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kining inyong Radio Man, Eli Balones, DYHP, Tatak. RNN.
14: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu. The official overall number one. Number one.
1: Radyo mo nationwide.
2: This time check is brought to you by GSM Blue. Sa una pa lang, masarap na to. Choose GSM Blue.
3: Ako si Radyo Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kompleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee o ang pagpanghapla sa Parangis Bilabila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing sa Parangis Bilabila dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Parangis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Osmeña Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osmeña Building, Osmeña Boulevard, Cebu City.
4: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa drama nga Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta
5: dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
6: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town.

0: jelly apple, pineapple at light. Bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, malikulisa.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town.
2: Magnolia, feeling good setup.
3: Come celebrate style at the Metro Department Store Summer Fashion Sale, April 17 to May 17. Find your perfect look for every occasion. From head-turning ladies and teens wear to the coolest fits for men and boys. Fresh styles that stand out are fun and adventure-ready. Dive into huge savings. Get up to 50% off on this season's hottest trends. See you at the Metro Department Store Summer Fashion Sale. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 253516, Series of 2026.
4: At oras karon, alas 12:48 na. Ribahin na mo daw at ag-update labot sa pagbukas na kagaling ng buntag sa ASEAN Summit. Yes, sa Lapu-Lapu, dakbayan sa Lapu-Lapu. Atong i-check karon si Radio Man Raymar Pugoy para sa latest o update sa mga kalihukan o sab karong adlaw. Kasamang Raymar, kumusta diha karon?
5: Yes, kasamang Radzuman Ken, live ta karon din hi sa International Broadcast Center din hi sa Mactan World Museum, Lapu-Lapu City. Kasamang Ken, mga alas 9 kagani ng buntag, formal nang gibuksan ang ika 48th Association of Southeast Asian Nations kung ASEAN Summit 2026 and related meetings din hi sa Mactan Expo, Lapu-Lapu City. Ang maong kalihukan kasamang Ken, gisugda ni pinaagi sa welcoming ceremony sa mga ASEAN leaders. Pinanguluhan nila ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. o First Lady Lisa Araneta Marcos. Ilang itagbo kasamang Ken ang mga ASEAN leaders, ang mga presidente o prime ministers nga niagi ni sila kasamang Ken o red carpet. Sud sa Mactan Expo o kasamang Ken, ang mga prime ministers nigisakay ni sila sakyanan kasamang Ken o niya. Nagambak nila sa sakyanan, diha pa lang sa gawas sa Mactan Expo, musugat na ang red carpet kasamang Ken. Nagtagsa-tagsa ni sila, unang niabot kasamang Ken ang permanent secretary sa Myanmar. Kasamang Ken, sundan ni sa prime ministers sa Cambodia, sa Indonesia, sa Laos, sa Malaysia, Singapore, Thailand, Timor-Leste, Vietnam ug Brunei. Kasamang Ken ang kining prime minister sa Laos kagahapon wala ni nato na kavera no kay abigala nato kasamang Ken og di ni siya motambong kay wa man gyud na live feed kasamang Ken pero anihangyo dai ni kasamang Ken nga matud pa di lang magpa coverage sa yang pag-abot sa dinhi sa Subo dinhi sa Pilipinas. Usa po sa itong gisusi kasamang Ken, posible kaha nga for security reason kay amo gidinggi tali kagahapon kasamang Ken ang pag-arrive sa ito ang mga prime ministers. Unya, ang Laos na lagyod kay atulpon sa iyang time or schedule, wa man yun siya mo ito nga kasamang Ken. Pero matod pa nga, abot na ni mga hapon o dungan-dungan sa prime minister or president sa Thailand kasamang Ken, si His Majesty Soniksay Sifandone kasamang Ken. Pero confirm ka ganina, atul sa welcoming ceremony ni abot ang prime minister sa Laos kasamang Ken. So gisundan pod sa prime minister sa Malaysia, Singapore, Thailand, Timor-Leste, Vietnam o Brunei. Human sa welcome ceremony kasamang Ken, gisugdan dayon kini sa opening ceremony. Human sila gi-welcome, nakasood na sila sa kining Mactan Expo. Gisunod dayon ang opening ceremony kasamang Ken. Gisugdan ni pinaagi sa pag-awit kay naaman din ni sila'y anthem kasamang Ken, ang ASEAN anthem. So giawit ni kasamang Ken unya gipanguluhan sa Los Cantantes Cebu and Jose Argolias Visayas Coral. So diri kasamang Ken grupo sa usa ka coral din sa Sugbo ang nangulo sa pag-awit sa ASEAN anthem kasamang Ken unya sa Ledwo.

0: lain pong garbonos na itong mga Subuanon kini perform sab ang champion sa sinulog sa Dakbayan 2026 nga mao ang lumad ba sa kano na kinumdum ka kasamang kensa. Ipaigayon na ito nga kuano, sinulog sa Dakbayan sa kabataan nitong January, so nag-champion man tong lumad ba sa kanon, so ni-perform sila kaganina kasamang Ken. Humani ini ni paabot na yun sa iyang mensahe si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. subay sa pag-host sa nasod sa ika-48 nga ASEAN Summit. Matod sa Presidente kasamang Ken nga gihangop sa Pilipinas ang maong opportunity nga ipahigayon din sa nasod ang maong kalihukan. Gihimugatan sab ni PBBM ang maong panagtigom gilaumang mutuki sa mga nagadaiyang isyu sa rehiyon, labi na karon particular na ang tension sa Middle East ingon man ang mahitungod sa food and energy security. Human sa opening ceremony kasamang Ken, gisunod dayon kining ASEAN Summit Plenary Meeting nga gipanguluhan gihapon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. isip chair sa maong kalihukan kasamang Ken. Pero exclusive lagi or indoor kasamang Ken, no?
1: Kuhana na siya. Murang closed door na siya kasamang Remark.
0: Closed door, oo. Yes, closed
1: door kasamang Ken. Sa na ito pagkibaw lang, iniga mo-release na sila din haog ang mga statements kung unsay nahitabo during ana nga activity nga closed door or para lang yun sa mga involved na mga kuan, mga personalidad.
0: Usa po na kasamang Ken sa atong gilauman, no, nga lakbitan ni PBBM, kay doon naman siya ipahigayon kasamang Ken nga a press conference din sa International Media Center unyang alas 4. Kay ang may tabo mo kasamang Ken sa ilang mga meeting sukad pa ni atong May 7, kagahapon kasamang Ken, ang mga chair lang, which is ang mga foreign affairs din sa ito, at ang mga minister din sa ito, ang nasod, muhatag lang sa mga opening statement nila. Unya, ikahuman, mapaabot nila ilang opening statement, maunang dili na allowed kasamang Ken na mutambong ang sakop sa media. So, mauna ito ang atangan kasamang Ken, o itaho ni PBBM ato sa iyang press conference unyang hapon kasamang Ken. Unya, base sa schedule din niya sa mga activities pa karon, kaganina kasamang Ken sa before nag-lunch break, gipahigayon man lagi ang maong ASEAN Summit Plenary Meeting. So, nag-isgot-isgot ang mga ASEAN leaders sa ilang panagtigom karon kasamang Ken, unsay mga i-address ng mga problema sa mga nasod sa Southeast Asia. Unya, gilauman kasamang Ken, unyang alas 4 nga doon sa alas 4 media sa hapon, ang press conference ni PBBM, anhi sa International Media Center, live ni kasamang Ken. Kay di rimanggod sa IMC kasamang Ken, monitoring lang yun ang ato mga sakop sa media kay kasagaran live feed or live streaming lang yun. Oo. Unya, gilauman po niya, ipahigayon unya ang gala dinner, ang arrival sa mga ASEAN leaders, doon na sila dinner sa mga Ken after sa ilang mga meetings karon. And unya ng alas 6 sa gabi ang maong gala dinner unya alas 9 bigla uman nga mo depart na ang mga ministers, ang mga kining mga leaders ASEAN kasamang Ken, pabalik sa ilahang tagsa ka mga nasod unyang alas 9 or onwards, so unyang gabi.
1: So mga late night na di ay, no? So mga ito nga na yung mga closure sa mga importante nga mga rota around din sa Mactan Expo, paingon din sa airport, no? So ato nang i-presume nga mauna na ang mga time nga mag-ihay na ni sila gato sa airport para mamauli na sila tagsa-tagsa ka mga nasod.
0: Mamauli na sila kasamang Ken unyang gabi. So mo na nga doon na yung gipang close, no, nga mga rota din sa Dakbayan sa Lapu-Lapu unya dito kasamang Ken. Kung at musulod ta diri sa Mactan New Town, wala na gyud makasud nga mga sakyanan kasamang Ken. Doon na man gali makasud nga mga sakyanan kana lang na belong sa mga kalihukan sa ASEAN na mga sakop sa media, pwede ra makasud o mga for security. O pero kung kanang mga ordinary na to mga kaigsuonan nga buot mo masaksi sa mga panghitabo diri, dili gid kasamang Ken. Wala nang ang flow diri sa gipaigan nyo ng ASEAN, medyo kuan lang gid kasamang Ken, malinaw og hapsay ra gyud, organized kayo na nindot pud kayo nagsud pa lang nato sa Mactan New Town kasamang Ken, particular na gid sa Mactan Expo. Hindi dito gid matagbo na ato ang matagbo na sa itong pananaw kining mga nagadaiyang mga flag, no, nga members sa ASEAN kasamang Ken. Pero wag gid nating takayo lagway kung unsa gyud unsa pud kanindot dito sa sulod nga bahin kay kining di man ta makasood kasamang Ken. Pero based sa ato ang gitan-aw nga live streaming nila nindot sa dito kasamang Ken, kay ganina sa pag-welcome or sa pag-arrive sa mga kining ASEAN leaders kasamang Ken, red carpet sa dito, naa sa dito niya, gitagbo dun sila.

0: Pod ni PBBM ug ni First Lady Lisa Marcos kasamang Ken.
1: Masitigali kasamang remark no iniga. Pamauli na gid ani nilang tanan o nya dili na kay hugot ang seguridad no kay nahuman naman ang mga kaliukan. Kasi baka lili tingali ta nang sud anang ilahang venue gyud no diin nagtagbo kay ning mga miyembro sa ASEAN nga mga countries kasamang remark to nindot ingay kana dito sa sulod.
0: Bobito ma'am Ken, ay kasama Ken ma'am po ni ato ang yung giko ano gi atangan kay basta din pwede po ta allowed na ta po kuan kay gusto na gid mi kasama Ken balik-balik ra mi sa International Media Center ginindusan gali mi dinhi sa International Media Center nga gibayro mi diri ang mga sakop sa media local international nindot sa magali kayo nyo perting bugnawa how much more ka no dito gyud sa sud mismo
1: nanong karong adlaw sa baga naglabay nga mga adlaw kay murag ipon ra mo tanan dito no, kato mga long, mga tables, nya ibala na ka dito, asa ka mo, pahilo na. Pero karong adlaw, gituyo, gini nga, ibutanggin mo mga lain-lain nga mga areas.
0: Ang International Media Center kasama Ken din sa maong building, ang International Media Center na po International Broadcast Center. Fourth floor to siya, ang IMC, ang IBC, third floor. Ang purpose kasama Ken, kung naay mga press con live na press conference mo ato dito tanan sakop sa media pero kung ugani do na mo kaning mag monitor mo by team or by media organization so manang musud mi aning mga rooms unya sa ato mga kaubanan no na maka-monitor tanay TV kasamang ken aircon unya naay mga narasay mga food narasay mga ilim noon so kompleto kasamang ken so mo nang makakuan pud ta makasuwat ato ang balita maka-update ta labi na kining digital road maka-post dayon ta sa mga pangitabo so ang technique dili kasamang ken nagtunga-tunga sana adito na jud sa International Media Center na pud dili sa International Broadcast Center kay kompleto ang kinatibuk ang pwersa sa atong CBN ng ISM o DYHP para maka-update na yun ta sa atong mga kasama o mga idol sa latest nga mga panghitabo o update din sa gipahigayon nga ASEAN kasamang Ken.
1: Okay.
0: Oo, so mahapsay, malinaw na kasamang Ken. Unya, muhatag lang pumigdug ang update sa mga uban pang mga kalihukan din sa ika-48 nga ASEAN Summit 2026 and related meetings din sa Sugbo. So nagika na lang din sa International Broadcast Center din sa Mactan, Lapu-Lapu City, alang sa ika-48 ASEAN Summit 2026 coverage. Ako si Rajuman, Remark Pugoy, DYHP, Tatak, Armen.
2: Radyo mo nationwide.
3: Kadunga balita, hatod kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para sa pagbalig-on sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa Vitamin D3 diha sa atong dugo, maka-function usab ug maayo ang atong mga cells, maka-produce ug panagang ug makapatay sa viruses sa di panimusulod sa atong cell wall. Busa mga kasama inom kada adlaw ug duha ngadto sa tulo ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended kini sa mga medical doctors 100% kaginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika ug number one nga tatak sa Vitamin D3 sa Pilipinas. Mga kasama, mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic. Sa Cebu City, naani mahimutang sa Osminia Boulevard, dool sa Cebu Dock ug Cebu Gospel Church, ug anaa sa ADM Building, Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bangsa Jollibee. Mapalit usab kini sa Dumaguete City, diha sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal. Alang sa gustong mupalit, mamahimo ka mong mukontak sa 416-1655 o baka sa 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
2: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
4: DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Pabalik sa mga butika. DTX 500.
5: Sa Janice, okay kayo mo man akong menstruation din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao, DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Pag-regular na akong menstruation, lamat kayo sa DTX 500.
4: DTX 500.
6: Pabali sa mga butika.
7: Uy, Marie, maundang na lang siguro ko pamuhi o baboy. Uy,
8: nga naman,
6: Mari, ni barato na po ang palit sa baboy. Alcance naman kay kus akong gilaw.
7: Mauna diya, Mari. Mahal man ko kayo ang imong gilaw. Kami, Mari. Susikin si katuig na mong pagpamuhig baboy. Huwag yun mi makasuway anang alcance. Nang graduate na lang ng among mga anak ininigosyo ha.
6: Yun sa man ninyo, Mari.
7: Nag-uniface mi, Mari. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon uniface ragyod gihapon. Ti amo, Mari, sa matagsako sa uniface, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyun kayo ang tubo sa baboy.
6: Uniface?
7: Kaayo, Mari. Imagine na, Mari ha. Sarap po kapaktin nga among gibuhi sa pinta-kwinta na ko. Nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muda ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
6: Kadako di ay Mari. Tudlui ko.
7: Oh, dahil feeling guide Mari oh. Danay numbers ilang teknisyan diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
8: Bisitaha ang pinakabagong abli nga JM Poultry and Livestock Supply, Asturias Branch. Ana mahimutang sa poblasyon, Asturias, Cebu. Kay dini sa JM, we make farmers happy.
9: Mga kasama, ako si Radyo Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas na level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls o ang paglapot sa imuhang dugo? Usa ka na kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka, o di ba ni taas imuhang dugo? Ang diabetic hypertension meresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuwat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500, dunay charantin, gikan sa palia, alang sa insulin function. Kung mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot usab sa tug ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
10: Mensahe alang sa maayong panglawas.
11: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na tuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
10: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
12: Balita! Di pa si Dunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
13: Kaninda di ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
12: O libre pa yun ang senior high school sa ACT.
13: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pa yun ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduate sa public junior high school sa syudad.
14: O, sige pa, di na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
15: Oh, ani mo pliti? Ay, galimti!
16: Life Extension Vitamin D3.
17: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
18: Oo, nagkaroon ako ng brain stroke tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglatag sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor. 21 kaklase na gamot.
17: Hindi po kayo gumaling?
18: Oh, hindi. Hanggat sa lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, Life Extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling ng dahil sa Life Extension Vitamin D3.
16: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
1: At oras karon alauna 6 na. Mga tibailhan nga ikaw adunay daghan toksin simula awas mandili ka regular nga magpagawa si mong hugaw. Dili ka baylisan magbuto di muntian makasinati kang insomnia kanon nga magsakit ang imong ulo para kitsa kalawasan ug lutahan. Dili pa ginhamay sa imong kutis for memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems. Ingon man ang pagkaluya si mantibak lawas busa. Wag tanga ka na mga toksin sa imong lawas para imong maangkon og maayo nga panlawas. Pagi na matagadlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. mapalitan G-Detox Plus Herbal Capsule sa lain-lain nga mga butika dili sa Sugbo ing Manasab, sa uban pa nga mga lalawigan sa Kabisayan o Mindanao. Unya balik ta sa ato mga balita arita sa police report kay ni ay unom ka mga ang uban na nila okay ra tawgon sila di ganahan tawgon og bayot kay mahuyang lang kuno pero uban sa dani nila moingon nga ano mahuyang bayot gyud no kay di man may mahuyang mana pero unom nila nya na po sila kauban sa kababay mga matud pa mga salisi kuno ne Jack Panis kapulisan. Kasama mo sa balita, Radio Man Arnold Bustamante.
19: TYHP, Tatak, RMN, Report.
20: Kasamang ten, pulos na pusasan. Kiningo unum ka mga bayot, ugusa ka tinuod ka babae, nga gila nga mga notadong salisi. Ang nadakpan sa mga sakop sa Investigation and Detective Management Unit o Carbon Police Station sa Cebu City Police Office alas 10 kagahapon sa buntag. Dito sa usa sa mga pension house, sa barangay o sa may pilais barangay Kalubihan sa Dakbayan sa Sugbo. Matod ni Police sa Colonel George Ilan, harang hepes kapulisan sa sudad na ang mga suspect magitumbok na responsable sa pagpanguot sa Osaka Langyaw, kining AFAM, na mga ilila sa...
1: AFAM, dahi kwa na ni, biktima.
20: Ang ilang targetan ni Kasamang Ken, kini mga Langyaw, mga AFAM ba?
1: Mga AFAM, dahi ni targetan ni nila.
20: Mga inilang nightclub, sama diyan sa Kasambagan, IT Park, Mango o kaning sa may Kalubihan, diya sa may Pilais sa area o kaning downtown area. Ang ilang modus, ilang hugun ang mga langyaw, ilang kahubog na, ilan yung dumugun kasamang kensama sa pagkakos o glaintap ang mukuot sa cellphone, pitaka o kwarta silang mabiktima.
1: Pastilan.
20: At umibis sa alas 4 ang takna o kagahapon sa Kadlaon, Mayo 7, sa Osaka Imnanan sa Dante Lais, ang unong ka mga bayot, nakikinom ni sa Osaka Langyaw, apan na. Sa dihang kahubog na, ang maong langyaw, ikuot ang yang mahalon nga cellphone nga tungod ani may report na sa Carbon Police Station. Og nakikalayon ang Carbon Police Station sa IBNB, kining Investigation and Detective Management Unit sa CCTO o ilang gi-actionan dayo ni. Dini na sayran, pinag-isakuha sa mga CCTV camera kinsa ang maong mga suspitsado og doon na nakatugan kung nasa kini kasamtangan nga nagpuyo. Daling ginusan ang hot pursuit operation kagahapon sa alas 10 antak na sa buntag ug malampuson nga nadakpan ang unom ka mga bayot ug usa ka babae. Ang mga pangan ani kasamang ken akong ikwanta lang diri ha kay para sa mga nabiktima pud ani ba. Una si Libby Zabati Tanyag, 27 anyos alias Uyong taga Kabantan Barangay Mabulo unya taga Barangay Suba. Unya kaduha si Julius Cominto Flores at taga Kabantan na Barangay Mabulo. Ikatulo si Jimboy de la Serna, 54. Katutong taas kay kasamang Ken, o taas ang buhok. Taga Sitio Buli, Barangay Dulho, Patima. Unya ikaupat si Jerome Anya Bista Flores, 31 anyos. Taga ML Quezon Avenue, Barangay Ermita. Ikalima si Jean Jefferson Manangkil, 24 anyos. Taga Puro 4, Lower Camputhao. Ikaunom si James Arwin Pakit Lugete, 26 anyos, kataga Ermita gihapon. Ikapito, si Christian Cinco Olivares, 28 anyos, kataga Sitio Bato, Barangay Ermita sa Dakbayan sa Sugbo. Matod pa ni Colonel Ilanan, nga sila, kayo namang daghan ang report sa ilang stay o sa ilang buhatan, daghan kay mga biktima ng mga mga langyaw na magpa-blatter des Mabulo Police Station, dito sa Binyana Police Station o sa Carbon Police Station. Ilahang nahibawan nga dito mabiktima ang kini mga langyaw sa mga inanan, mga nightclub. Ang ilahang ipandurahan kini mga ilang ipang table ng mga nagpatuo ng mga babae kasamang Ken. No? Itanaw nila ang mga CCTV camera, ipang collect nila ang mga CCTV camera. Dito na sa iran nga ilang ipang check ka ng mga ipang table, mga bayot li ay, no?
1: Uy, ang sama ni, maura ni sila grupo ha, kasabag Arnold, dahil lain lang ni sila lugar nga tirahon.
20: Grupo ni sila, kining unom. Grupo ni sila, kasabang Ken, o say, mato sila Mango, mato sila IT Park, ato sa Kasambagan, kinamay inanan din sa Kasambagan, kanag itong sikat kay na inanan din sa Kasambagan.
1: O, kuhan, inanan niya, kuhan sa diskuhan pod.
20: O, diskuhan sa sasunod. Kana nga mga imnanan ka sa mga pulos na naay mga kaso sa kawat, kana mga salisi. Unya, doon po yung mga kaso nga nahitabo sa mga kanang hotel, dalhon sa hotel, unya ang daog kanang bayot, unya hinigahuman, mawa ang iyang pitaka, mawa ang iyang cellphone. So, ipangsusi ang mga CCTV camera, mitakdo ni sa mga nag-suspect po dito sa Pilais, kaning nireklamo kagahapong adlaw. Oto nga, ilahat na yung hatagan ng pagtagan, nagmihimo o team ang CCPO aron sa pagbukod ng mga suspect. O doon ay nakatungan kung asa ni sila mag-imbudo sa usaka pension house de Pilais ka sa Mangken.
1: Kung
20: ito man, sa ilang nga pag hot pursuit, ilang naraktan kining unom, tuwa dito ang mga cellphone ng ilang kinawat.
1: Na kung
20: ang tatong nga kapulisan, ang ilang nga mga cellphone na ipangkuha, o kining naraktan po kining mga suspitado. Nanawagan ka ron ang atong nga kapulisan sa mga nabiktima sa pagpanguot diha sa mga Imdanan, sa Kasambagan, sa IT Park, Bangko Avenue, o sa downtown area, nga mureklamo sa police station aron sa dugang pagpasakag kaso sa maong nga mga suspitsado. Kasama mo sa Cebu City Police Office, inyong Radyo Man Arbo sa Mantri OHP, Tata Carmen.
0: Radyo mo nationwide.
1: At oras karon, alauna, tresi na. Ang musulod na balita itong kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Mga pikagani ang imna mo ginang Vita D Plus Coffee Mix. Kay gawas nga magkakapina ka, matagbo pagyug ka sa kalami ni ini o gamot sa aroma ning maong kape. Dabaw sa tanan, makakuha pagyug ka dugang ang mga health benefit gumika sa mga sagol ni ining maong Vita D Plus Coffee Mix. Ang matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix, doon ka rin 200 ayo nga vitamin D3 plus Rishi Mushroom Extra, kaya rin mga powerful anti-tumor o anti-cancer properties. Nga gitawag kinig mga polis sa karayot sa triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix, ginugangan pag yung gini o mangosteen nga fruit extract, magkabato kinis oxidative stress o kinindaling kapagadaon sa itong mga cellula. Gumika na sa sobrang free radical sa imong lawas. Maunang mga pigarita, Vita D Plus Coffee Mix giyon. Makakapina ka, maka-vitamin D3 pag giyon, mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix. Sa lainain ng mga butika, pilosob din sa Life Extension Clinic. Atong oras, sa launa, 14 na, unya, nangoryoso baka kung unsay mga pagkaon nga iserve sa ato mga bisita karon ni ining ASEAN Summit. Nabinigin ato mga heads of state, nga mga miyembro sa ASEAN o ASEAN, no? Nga mga miyembro, kini nga mga nasud. Ato din yung nalilian, no? Kay kini nga menu, makukuno din ilang gisunod, no? Para iserve gato sa mga ASEAN leaders o guban pa nga mga bisita. O niya, lagi kay kita may host karong tuiga, kita may nakakuha sa chairmanship sa ASEAN karong tuiga, mauna nga ang ato ipahaom sige na to, no? Nga kanang mga pagkaon na to din sa Pilipinas nga ikapanghambog kayo na to kay labian kalami. O niya, kanabang giilagyo na to nga gikan din sa Pilipinas o atong mga specialties o ang atong mga delicacies. O, tanawa ragod o, gibutang diri. Malacanang Palace Presidential Menu ASEAN Summit 2026. Pa din yung ato ning, familiar man ning uban ato din hin, no, nga kanang atong pagabasahon. Kining uban, nakakita na tingalita ni o niya, walang dayon, di lang ta makaila, no, kay usay, lisod kay mga pangan man eh. Pero ni Ana, ha, o day ni ilang giserve, o, sa kanang ilahang mga pagkaon karon. O, arita sa, nakuha mo, ana, kanabitaw ang mag-buffet nga, before ka mukaon, mukaon-kaon sa, mukatong main good nga mga sudan, mukaon-kaon sa kanang mga pan nga ipang-serve bitaw nga gagmay, no? Tumari na diri, oh, artisanal bread and butter, brown grain and cordillera bread crab fat, alige, butter, ha, kuhan din nino, gikas cordillera nga klases linutuan sa pan. Unya, instead nga mo gamit adtong kadtong mga usual na to nga mga palaman, agipares, crab fat kun alige butter. Ocean and Garden Pearl of the Orient, a poached lobster medallion. Cauliflower is puma. So magkani cauliflower. Unya, green wild asparagus on garden pillow leaves. Gikuan day tingali ni gibutang sa dahon-dahon. From the sea, adlai risotto with creamy sea urchin. Magani si creamy urchin, mao man ni ang kuan kanang toyom or suwaki, mao man ni no. Pero gipalami lang ni siya luto pag yun, no, kay special man ni ato pag-andam sa mga menu karon. Unya, mao ni coconut cream, Pili na ta pesto crisp squash flour. Di aw mo nas tang atong ka flour sa kalabasa na to. Lami kay pagka-andam. Chef Duo of Flavors, Bukidnon, Kitayama Beef on Smoked Eggplant. Ah, baka de ini pero ay, baka gika sa Bukidnon. No, niya, gibutangan lang siya, gipa-risan lang siya og Smoked Eggplant. White Grouper Fish Filet. Kani grouper, mauman ng isdang lapu-lapu. Ah, on Sweet Potato Strings. Ay, kung kita pa'y magluto aning lapu-lapu, ato lang ning lutoon nga kada iskabitsi or sweet and sour. So, kani doon ay mga lain-lain nga mga twist, no? Kay gihimo sa gini siyang espesyal, agi sa ato mga chef. Kunya, ang kuan ay ang uban nga mga, ang siya tawag, ana, appetizers. Sweet Bite Trio Canolo di Turon. Ah, naastari nga atong turon. Diba mo man na atong turon, karang saging, nga kardaba, nga hinog. Kunya, imo na siyang puston o lumpia wrapper. Pero imo nang palamanan dito sa sulod. Pwedeng ubi, pwedeng langka. Depende na sa flavor, ha? Muna itong gitawag og banana nga turon. Oh, sakto gina, saba banana. Mamani kay kanang saba sa ila. Mamani atong dili man na kanang atong sabang gagmitoy kay nga saging. Mamani ang saba gitawag na o kato man ang kardaba. Oh, and jackfruit filling. Ah, sakto gina ko gingon nga palamanan o gakuan ng ka. Pagkalamihan ni gutumon tagsamot ani. Saba banana and jackfruit filling wrapped in Italian cannoli, crispy shells topped with sesame seeds, og calamansi bunbun. Calamansi bunbun, ha? Pate de fruit cream cheese ganache. Sakto ba kayo magkabasa? Dark white chocolate shell. Oy, staring po dire ang atulamian kay nga mga paghimagas, ha? Mahablanca, rosquillos, cheesecake, fresh coconut cream og buttery rosquillos crumbs. So, mga na i-serve the eye, no, nga menu para sa ato mga bisita karon. Labigin rin ang ato mga heads of states, no, nga ni akaroon mga member sa ASEAN. Kanyang ilahang by Chef Marco and Zani. So, mga din yung ilang chef karon, no, para sa andamon nga mga pagkaon. So, mga nakikita nga mga Filipino, kuan man ta, kanabang na ilan na kayo sa atong hospitality o pa atong pagka-maabi-abihon, atong pagka-hospitable. More than that, ang atong papakita pag yun o kanabang pagtatar sa atong mga diplomats, no? Kanang mga tag-as o mga ranggo gikan sa lain nga nasod, ang atong diplomasya ipakita gyud nato, no? Kay mga leader gud sa lain-lain nga mga country sa ASEAN. Ato sa yung gawas ni Ana, kini nga mga butang, importante sad nga atong ma-showcase pod, no? Kunon sa kining mga lamian nga mga pagkaon diri sa Pilipinas, mga pihigiandam sa ato mga chef. Pero nagpauli ana ni Lentum, nabi man na sila, lami ka dito sa Pilipinas, suri-suri kita mo na itong kaunon. Mana, no? Wala itong gilakbitan, kining mga lighter side sa gipahigayon karon nga ASEAN Summit. Ato oras karon alauna, 19 na, ato sa paminaon ang atong balita gikan sa abroad.
19: TYHP, abroad, ngayon.
3: Said Marketing, ang tigamaw tiga po na po sa said Banyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, said Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ugang said Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa tong balita, gibaraba na 1,500 ka mga barko gila mga tripulante na trap sa Gulf region tungod sa pagbabag sa Iran sa Strait of Hormuz. Gipaibaw kini sa Secretary General sa International Maritime Organization kung IMO sa UN, ang maong kagubot sa Middle East nga may ulbos. Suka ni atong Pebrero 28, gumikan sa pagpangatake sa Amerika o Israel batok sa Iran, nakaapektar na sa Tehran, lakip na ang pagbabag sa mga barko nga musod ug mugawa sa Hormuz. Kasama mo sa abroad ngayon, gini yung Radio Man Marisa Abadies, DYHP, Tatak, Arimen. Katong mong balita, hiatod ka na ito sa said marketing, ang tigamauti ka po sa said Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, said Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon, ngayong epektibo alang sa UTI, ugbang balatian sa kidney, ugang said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, nga mao ang numero uno nga makatabang lang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus, mangustin, epektibo sa mga kasama ang said Panyawan Garlic Capsule. Ang said Panyawan Garlic Capsule makapawagtang sa inyong mga sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, ug ubang mga balatian sa kalawasan. Samtang ayaw sa kalimot sa paghapla sa said liniment oil. Mga higala, ang nailan ang kayong epektibo nga liniment sa masa nga said Panyawan liniment oil kani adto said liniment oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipaninor, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Epektibo sa pang said liniment oil pagbatok sa sakit nga dengue. Hala, haplasin na kana ang inyong kabataan ug mga chikiting ug said liniment oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga dunay dengue. Available ang said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Panyawan Garlic Capsule ug ang said liniment oil sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: At oras karon alauna 22, e kalimot ha pag-take og 2 to 3 soft gel sa day sa Life Extension Vitamin D3. Kaya makatabang kayo kini pagbaligon sa atong immune system. 2 to 3 soft gel sa Life Extension Vitamin D3. Nya kang pwede po ka magka-visa sa mga Life Extension Medical Clinic para sa imong pagpakonsulta. Dinis sa Cebu City, na animimutang dinis sa May Ismenia Boulevard. Buyon ka na sa Misibodok o Cebu Gospel Church. Yes, Consolacion, nasa may ADM Building sa Barangay Kansaga, Tubangan sa Jollibee. The Baguete City, may House of Taft Building sa Tafta Street. Yes, sa may Dumaguete City niya. Pwede niyo makontak ka ang hotline sa Life Extension Clinic alas yung dugang pangutana o katong gustong magpa-deliver o Life Extension na Vitamin D3 dahil yung balay. Kontak ka lang ang 416-1655 o 0917-318-1161. Sa pikas gabay ni ko makanunay nga ba constipated, makatabang ni Ana nga masolusyonan ka ng constipation ang Super Fiber. Unya sir po kaning andamon kay sa man siya kasa stray nga powder sulod imo lang i-mix sa kabasog nga tubig. Pagkahuman pwede kag mosaic ani before ka mamahaw kun ari sa buntag. Pero kun ang imo pilion ari sa gabi before pud kang matulog, moy best time nga mo take anang Super Fiber. Idunga nga nag-inom sa Life Extension Vitamin D3 para sa pinakamaayo nga resulta ni ini. Ang Super Fiber mapalit na sa mga butika pero sabdi na sa Life Extension Clinic. Yato rin ipibawsan ang mga paryente o mga kaila, ang haya ni Elizabeth Balolot na sa balay nila sa Minglanilla. Ang lubong karong Mayo 16, unya ang oras alas 2 sa hapon, ana sa unsa ni? Finis, unsa? Dili na ko mabasa kay ni. Basta sa Cementerio Finis. Ato na sa ni iklaro on sa ningan aning cemetery asa siya dalhon ha. Basta nani din sa may Unabia Street Poblacion Ward 3 Minglanilla. Ano pa ibaw ni ini ang iya mga kaliwata no? Unya si Sir George Balolot sa nagpaibaw ani. Wala man tayo nga oras so ba na ako dress control kasama Jerome Yap o Gerald Albius. Ako yung Radio Man Ken Galinea. Salamat kasi yung pagpaminaw. At ang ikay karong tautan, musunod na po ng atong drama. Kini ang akong suliran.
2: Radyo mo nationwide.
1: At oras karon alauna 24 na.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
21: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sabugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo. Among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
22: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
23: Dinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
24: Kini ang akong suliran.
25: Kini ang akong suliran.
26: Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran na dili mo mapasan na ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulandag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kining atong tulumanong na naguluhan. Kini ang akong suliran.
21: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usar kahuna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana og ipadala ning atong tulumanon.
4: Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kada og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna.
24: Kini ang akong suliran.
26: Kini ang akong suliran.
4: Sinumuat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
5: This newscast is brought to you by GSM Blue. Sa una pa lang, masarap na to. Choose GSM Blue.
6: EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule Puno, siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng mabuhay, moringa, neem, guilleban, luya, bawa, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate at B complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw, laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
7: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Zed, health testimonies. Health testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
9: Idagan ako siya sa hospital, na-check git siya ang diabetic git siya. Pagkuhan sa dugo is 485 git ang iyang sugar. Motong nagpalit yung ko sa Zed Panyawan Plus capsule. Gitri times a day git ako siya. Wala lang niabot o one week, nakita na ko ang alibiyo sa humisis. Karon, kalaway sa Ginoo, okay na git ang iyang kumati. Ako dahil si Noel Dumalagan, Barangay Bansa, Butuan City.
8: Tinuod nga epektibo, diabetes pwedeng matabangan.
11: Sukad pa sa una, kabaluta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Zed Health Report. Health Report.
27: Nagpa-laboratory ko, akong sugar 304. Sugar nga nakainom ko aning Zed Panyawan coffee mix. Wala ko kagtagos kabulan. Pa sugar ko kusog 117 na lang akong sugar. Kanira akong gi-maintain Zed Panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.

0: Mayong adlaw kanyo yung tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo, Doktor Rene Ubra o Attorney Eileen Bathan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, nining akong suwat suliran. Ako si Jonathan, 27 anyos, taga Leyte. Punto medical kining akong suliran. Kabahin kini sa ako mga gipamati. Nagduda ko nga basin sa ako na ning pagsigig inom og energy drink, sukad pa niya itong 17 pa ko. Aron ninyo hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Ayo! Papalitan ako na itong palitunon ako nga energy drink ng...
1: Oh, asa man ani dong, kaning yelo o puwa?
0: Murag katuman itong yelo nang... Pero, may puwan masad, no?
1: Mm.
0: Ako na nasuway ng puwan ng be. Pila man na?

lami ba sa blinin po? Lami sa tong yelo. Kay may humot. Humot siya. E da, ang importante nga maabti ko. Huwag ako lang ni silang puli-pulihon sa pag-inom di ay. Paminaw na ko ang resulta ini. Kay mudua arba ko rog basket.

0: Gato kita bayatan. Ha, unya sekreto di mo nga, namuntos mga.
1: Secret.
0: Tarong ba?
1: Secret ka ni.
0: Nagtamba mo siguro ka.
2: Hoy, takad yun, dunggan ta.
0: Nangako ba nga nung abtike ka? Wapun yung kailuwiluya.
2: Na, kuyog ta na. Karon, dili ko ni mo maaan nga nagunsa ko.
0: Asam ta?
2: Oh, sa tindahan.

0: lami tuod ba na?
1: Di ba? Ingnan taga. O, obserbahe.
0: Yeah. Ah, excuse.
1: Bisag magtuon ka pa, inig ulit ni mo. Aho, di ka dukaon.
0: Pero, muro nakadungog magubay nga, magkadaot eh, kung magsikag inuman eh.
1: Kadaot ba, uy? Magkaabtigan eh. Maabtiga na. Muli akong sikreto nga, di ko dukaon bisan og mamuaw pa ko. Pag ini kabuntag, abtik yapon ko sa eskulahan. Bisag mudua pa kong basket.
0: Ha! Pwede na kang endorser ni bay.
1: Ha! Amaw. So ayun na bay. Di pag ikakapo yun, ana, bisag unsa pa ni mo kahago.
0: Ay, kuya wang ko ni bay. Kaya ingon lagi nila nga, makadaot ni kong pirmihon. Sobra pas, makatama ta ni.
1: Yabag. May na lang ni ba? Di tamadakpan.
0: Amaw.

0: Sakit mo akong tiyan. Mali po ko kung mutong ko sa kasakit sa kong tiyan. Yan mo gani. High blood na ako.
1: High blood sa imong kagaral. Sige na nani mong inuman ng energy drink, Atan.
0: Mama, gito eh. Huwag gina ipasangin lang dayo niyo eh.
1: Oh, kayon sa pamandi ay. Nabisa kung saon kagbadlong ana, di ka man yun mo patuo. O karon kay nasakit naman ang imong tiyan. Nagsakit naman na. Oh, nalata na siguro na huwag sigig inuman ng energy drink.
0: Ma.
2: This newscast is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
3: That time check was brought to you by Bingo Blast! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop!
4: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Said Celebrity Beauty Soap.
6: Ayo, good guy, regimen ni sir, no? Ma-recommended na ako niya nga sabon. Just because, gawa sa affordable na kayo siya, makita po good mo ay mong kausaban. Mm-hmm. Basta kayo sa kuha kay mga few days lang siya, makita na ako ang iyang effect na maka-anigid siya, makatabang good siya sa imo. Dili man ingon nga makapagwapa, pero makatabang sa imong skin na musmo siya. Tapos, basta mag-lugid ang imong skin kung mga
4: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Said Celebrity Beauty Soap.
7: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kang enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat? Hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate An.
8: May buhay sa makabuhay.
9: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
10: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bila Bila, aning bitaha agad akong ibate sa kong UTI. Sa una kagabi halos ko di patulogon. Sakit akong hawak ko kabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bila Bila, dako yung gayog bitaha. Nga sa una, grabing kahasol karon makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bila Bila, kay pertigyong nindota.
9: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
11: Breast cancer, ang delikado og mamatay ninga sakit nga cancer sa mga babay. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
12: Kidney care time!
13: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naa nang kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siya minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang 3 kabulan. Dako gyud ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
14: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
15: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
17: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may Alpha, Beta at Gamma Mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
15: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: MX3, tested and proven with Alpha, Beta at Gamma Mangosteen. Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
19: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
20: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
21: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
22: Biotrope Herbal Capsules.
23: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
22: Mapalit ang Biotrope Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
24: Biotrope Herbal Capsules, the wonderful supplement.
18: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
19: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
20: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
21: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
22: Biotrope Herbal Capsules.
23: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
22: Mapalit ang Biotrope Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
24: Biotrope Herbal Capsules, the wonderful supplement.
25: Balita! Ipasidunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa Teachers Board Exams o top 10 sa Nurses Board Exams.
26: Kaninto ka ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa Criminology, Nursing, IT, Engineering, Education, HM, Tourism o Business.
25: O libre pagyod ang Senior High School sa ACT.
26: Gawas ka-advance o pang-international ang ACT Senior High School. Kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduate sa Public Junior High School sa siyudad.
27: Oh, sige pa, hindi na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
25: Oh, ani mo, Pretty?

0: Wagi ko'y pagtuo nga ang pagsige na kong inom og energy drink ang nakaingon sa pagsakit sa kuntiyan. Hangtod nga nagagraduate nako og nakatrabaho. Ug mas migrabe pang akong gibati. Unya, sino akong gibati? Mura magbibikog ang tibok na akong lawas. Mibinhod man eh. Ngano man eh. Hindi na ako makontrol ang bikog. Aga ko mga tilingon sa nawadag kusog. Nalipog ko. Matumba ko.
1: Wala! Si Jonathan!
2: Hoy!
1: Natumba!
2: Nagpareha! Pareho!

0: Mario kan kamatay na ka, Jonathan.
1: Marikar. Asa ko?
0: Uy, nakuyapan ka ganina. Gitabang ka.
1: Asa?
0: Naingon si sir. Kung okay na kuno ka, mahimo na ka mo pa uli. Kibasin kuno, kung sa pa'y mahitabo ni mo din sa trabahuan.
1: Wawa. Naunsa mo di ka ko alto? Mapauli na lang ko.
0: Hinay. Hello? Hinay lang sa pagbangon. Hinay lang.
1: Hala, ngano man eh?
0: Hala, ngano di ka, uy? Ano man ka, Jonathan? May kanik, kinagunitan dahil yung tika.
1: Hala, ang akong tiil. Uy, kusog na ilakaw.
0: Unsa?

0: pastilan. Naunsa ka man kain taon at tan.
1: Sambot ini mo eh. Kalitra man eh. Naman ko kalakaw kung wak ko'y kagunitan. Murag ang tibok na akong lawas, may bikog. Ugang akong kamot. Mau nalay dunay kusog.
0: Kanus alang na nagsugod ha, atan?
1: Una na kong gibati ini ang akong tiyan ma. Musakit niyong murag bikog pod. Apan ganina, murag tibok na akong lawas.
0: Ginoo ko. Muato na lang tag doktor dong.
1: Hindi ko ma. Kay basig operahan niya ako.
0: Unsa?

0: Sa pagkatinuod lang, mahadlok ko na ng operahan. Murag mamatay na ko, bisan maghunahon alang. Ang akong mga pangutana, maukin mo sunod. Unang pangutana, magsigi kog inom og energy drink, sukad pa niya itong 17 pa lang ko. Makadaot eh na. Nganong ibaligya pa man, kung makadaot man di ay. Ikaduhang pangutana, magsigi nagsakit ang akong tiyan. Resulta na ba ni sa pagsigi na kong inom og energy drink? Posible ba nga may nadaot na o nalata na ang akong tinai kay sakit mang kaayo? Ikatulong pangutana, kausa sa among trabahuan, kalit ko natumba og dili makalakaw kay nalipong ko adto. Murag mibikog ang tibuok na akong lawas. Naunsa man ikaw ko adto? Ikaw pa to katapusan. Miingon ang akong amo na magpa-doktor ko. Mahadlok man ko. Kay basin og isurgery unya ako. Maong ako lang unang giagwanta. May tambal ba nga ikaam-am ning akong gibati? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Jonathan.
1: Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Ano yan nasa bako? Si Dr. Rene Obra, magiguban ka rin niyo karong adawa. Ako mutambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral, o mga drug-related mga problema kay medical doctor man ako, psychiatrist o drug addiction specialist. Nag-training ko niyan eh, Manila o dito sa Amerika. Mangambok niyo diha. Nga kanto sa Amerika. So kasi-kasi mamagay sa pagpadala sa mga sulat suliran di ka na mo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account kini ang akong suliran official writer's page o driba sa mong buhatan sa third floor UCR Martinez Building Usmina Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlawa mao kini nga stop overthinking. You are only creating problems that aren't yours. Nga wa pa diha maabot ba? You are creating problems wa pa diha. Ha? Or dili imo. Sakto-sakto lang yung tagunahon pang una-una na. Mga mga problema pero ilang palabi po pag overthink, kabihin mo nga negativity. Napakoy laing ipaabot din nga entitlement is dili mayo. Ano ba itong believe kasi mong sarili? Kaya bawa ka ta ng mga butang? Ina mo acceptar ta sa itong limitasyon sa kinabuhi. Dili ka trabaho sa cook, imo nga kapakupon. Trabaho sa bugado, imo nga kapakupon. Trabaho sa doktor, imo nga kapakupon. Kaya entitled lagi ka. More open than not, negative ang metabo. Para nagodog ako, magluto ko. Makaluto man ko. Pero dili ko kalami, para kalami sa niluto sa kanang graduate o culinary course. Namo ko pinamit bitaw entitled kayo. Believe sa sarili. Bawo siya tanan. Yeah, dili ko mo ngan o ngan. Alright, so ato matatampo ka nalawa. Jonathan, 27 years old, taga Leyte. Asa ba sa Leyte inyo tan? Tiyag silingan ta, sugod sa din Leyte. Nabi ako'y, wadid to. Balay. Tirawa ko na puyo dito. Okay. Og taga tuga karigara ka, maupay na kulop sa mga taga mga kasangkayan dira sa Karigara o Tacloban City o region. Labi na nga ito ni Dr. Leo Blanco. Ha? Dok, atong scheduled nga medical mission sa Sugod Southern Leyte, inautunta nga madayon na wala mga kakulian. Karong June 6, mapit na. 1 month gigang karon. So, niya ko'y Leyte, no? Leyte. So, mga taga Leyte, mayong pagpaminaw. Diya sa Ormoc City, mga Racho family, mayong pagpaminaw. Og ang ako ding amigo nga regional director sa atong National Bureau of Investigation, na kauban ni Dr. De Baron, no? Si Ardi Jose Ernie Monsanto with Wilmer Gamutan and Dave Istorco. Mayong pagpaminaw. Mga taga Sunok Lahog, ha? Mga silingan ni Brad Rene Abela o Noy Bert. Mga Abilia family, mga Ampalayuhan family, si Lino, si Tess, o si Seth Smart, Nilia Mendoza Bunsukan, Butungan, Ang mga taga-butungan baga kay Cebu nga day. Salamat ni kayo ay ipahangyo kunyo sa inyong butong, inyong Coco Juice or Dinisa family, si Jewel ug si Monique. Thank you very much. O mga taga Mountain Barangay ha, usabon na ko nila kay Abi-Abi raw gig maayo nila ni Peter ni Fer ug ni Samuel Luanya with Tuto Dikit, Nela Duti, Jerome Argoncillo ug Orlan Kilupe. Nga taga Talisay City, Henry Ortiga, Firmining Maminaw na to. Of course, akong amigo si Gilbert ug si Marie de la Serna, si Lourdes, Momoy, Arlene ug Lee Impasis, no? Sa Talisay City. Dawis. Okay? So, going back to our sender, si Jonathan. Jonathan. Okay, unang pangutana ni Jonathan, ha? Nagalitir ba din eh? Unang pangutana ni Jonathan. Magsige ko ginom o energy drink sukad pa pag 17 anyos pa ko. Makadaot ba di ay na nganong ibaligya pa man kung

out yun. But too much of this energy drink, Jonathan, namagot tayo gitawag o kapinisim. Ha? Kapinisim. Ay kayo kong lecture na isa kong mga medical student. Kining kapinisim, too much caffeine sa atong lawas, makadaot yun. No? One cup of coffee contains 150 milligrams of caffeine. One glass of tea contains 75 milligrams of caffeine. One bottle of cola drink contains mga 35 milligrams of caffeine. Makaabot ng likag 2,000 milligrams. Kuyaw na kayo? Kay magkapinisim ka, magkurug-kurug ka. So, mao na nga ilimit lang. Kung ngayon nga nung ibaligya mo rin makadaot ni, dili magod po rin na outright makadaot. Pero in overdose, yung, labi na ka itong mga tao nga video na ay mga problema sa ilang nervous system, dili gud siya maayo. Dugay kong chairman sa Vicente Soto Memorial Medical Center Cooperative. 7 years kong chairman of the board ha, sa among cooperative. Ginabawal yun ako ang pagbaligya o energy drink sa among kantin. Bala nagwalay ginansya. Kay makadaot in the long run. Ha? Parargo pong coffee, hindi ko makiingong makadaot ng coffee, but in overdose, makakos niya ang kapinisim. Magkurug-kurug ka, lethargic ka, basta kay daghan mga signs and symptoms kay imong mabati nga ma-experience nga wa man unta na siya prior to your too much intake of caffeine. Kadto ang pangutan na, magsigi ko sakit ang akong tiyan. Resulta na ba ni sa pagsigi na akong inom og energy drink? Posible ba nga may daot na lata ng akong tinae kay sakit naman kayo? Well, in order to answer that question, Jonathan, wa man ka nagsulaliti man ka no. So, adto ka sa daghan mo amang pukang magkuag-asa dapit sa Leyte, no? Pero daghan mga hospital sa Leyte. Magpa-gastroendoscopy ka. Magpa-endoscopy ka. Ha? Para makita dito ang soul sa imong tiyan. Ang ma-perform aning doktor na ning endoscopy, mga internal medical medicine doctor, especially kanan nag-specialize o gastroenterologist. Ha? Muna ilang expertise. Pagsuta, kaya naman ay murag kamera dito, makita man ang ilawom sa imong tiyan o kung sa kahimtang, makita kung wabay ulceration o nagasgas o whatever ilang finding na makita sa endoscopy o sa uban pang mga clinical signs and symptoms na maobserbahan sa imong attending gastroenterologist. Ikatulong pangutana, kausa sa among trabahoan, talit kong natumba o dili makalakaw kay nalipong kuadto. Murag ni bikog ang tibuok na kong lawas na unsa ka kuadtong higayuna. Well, daghan kayo mga possible nga rason nga nung nalipong ka, 27 years old man gano, posible sad magtaas nga imong blood pressure. Posible sad. Or posible sad una kay neurological deficit na ngahimo na tungod too much caffeine sa imong lawas. Kahay manggod, kulang tag mga electrolytes, sodium, potassium, labi na potassium, ha? Mubikog ka, ha? Munang usahay, kita ka ng mga athletes, magdula, in the middle of the game, like, kining akong hilig nga sport sa una, ha? Sa una, kayo, wala namang kuro magdula ng lawn tennis. In the middle of the tournament, mukhaon nilang saging, because ang saging is rich in potassium. Kung kulang ka sa potassium, dali ra ka magbikog. Oh, ug taasan yung blood pressure, dali ra ka magbikog. So, ang akong tubag sa una sa ikaduhan mong pangutana nga ikatulong nga pangutana ba ni nga wanay ko mo sa mas you submit for laboratory workup. Mao gini akong tubag permi. Ah, kay kami mga doktor, muhatag ming tambal magdepende magupuna sa unsay makita namo sa resulta sa laboratory workup. Dili na namang magtagna-tagna, kaya sumusag kaayo. Magbagay mga tambal, hindi mao. Ikaw pa ito katapos ang pangatala. Niingon na nga akong amo nga magpa-doktor ko. Yes, madlock man ko. Ano madlock man ka? Mga gwapo mo ng mga doktor. Puriya buyag, no? O nga, mabatasan mo ng mga doktor. Kaya base ni surgery niya ako, magdipende kung sa'yo finding. Maong ako lang unang ning yagwanta. May tambal ba nga ika-am-am ning akong gibati? Akong ikasulti ni mo, Jonathan, no? Nga nung madlok mo kang doktor, di man may maak. Okay, man po, outright, di upirahan dahin ka kung dili ang ang upirahanan. So, may nga, kung sa may tambal nga ito, am-am, sakit sa ibong tiyan, galika kuyapan, posible, mga hatag siguro may mga antacid, no? Or proton pump inhibitor, o may prasol, or mga maylanta, mga kremilis, kremalin, ana. Pero, tagna-tagna lang na.
kung wag

Biomedical Laboratory Workup. The basic thing to do, kung submit ka yourself for workup, diagnostic, sa hospital, examine nun ang imong dugo, hihi, tae, maybe itsrihan ka, na depende kung sa resulta sa imong laboratory workup, diha na po mo decide ang doktor what to do next. So ayaw ka hadlok magbatambal, kaya it might be too late, no? An ounce of prevention ko no is more than a pound of cure. Diha na ka magpatambal kung inanong kakalikot, katindog kay grabe ng imong kahimtang. Okay, so minimize the energy drink, submit for diagnostic procedure, CBC, urinalysis, systole exam, o kaya ka hadlok og doktor kay mga guwapo ng mga doktor. Debe tao. Ay kadlok og doktor kay na-train man good me to alleviate or rather allay to sulbad sa mga pain or discomfort. Di man may naghural may sa Hippocratic oath nga patyon among pasyente. Ang among gihuralan nga to prolong life, not to shorten life. Alright, so now takasabot ka sa game disciplinar ni mo Jonathan o sa Liti, maupay na kulop sa mga taga Waray-Waray area, Buyog, diha na diha sa MacArthur, sige ba kung biyahe da, eh. Paingon na nga rin sa Burunggan, Samar, basta the whole of Region 8, ha? Okay, so once again, ako si Dr. Rene Obra, thank you very much, with Dr. Atty. Ilin Batan, sa inyong makanunayong pagpaminaw sa among programa. So from all of us sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide, Tatakarman. Daghang salamat o maayo.

po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

RMN Drama presents Handu Manan Sosa Ka Awit. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Mungkin ay usa ka babae nga taga Cebu City. Ang gato matatampo, nagdasangan nga, Lori.

0: This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang.
1: Happy Fiesta!
2: Kinahanglan, extra ang handa.
1: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
2: Naana ang mga bisita?
1: Kajut lang!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
4: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo ka dere.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X. This newscast is brought to you by Neozep Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This time check is brought to you by Bygone 100% Knockdown. This newscast is brought to you by Farrix Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Farrix B araw-araw. This time check is brought to you by Nescafe Classic. Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural. Pinakalamig nga black coffee.
7: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
8: Uy, nga naman, Marie.
7: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
8: Mauna diya, Marie. Mahal mang kayo ang imong gilaw. Kami, Marie. Susikisi katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun may makasuhay anang alkansi. Nang graduate na lang ng among mga anak ininigusuha.
7: Yun sa maninyo, Marie.
8: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins ra gyud gihapon. Di amo, Marie. Sa matagsako sa unifins, makasi mag 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pag yung kayo ang tubo sa baboy.
7: Unifeeds?
8: Kaayo, Marie! Imagina, Marie, ha? Sarap po kabaktin nga among gibuhi sa pinta-kwinta na ko. Nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas dagat pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
7: Kadako di ay, Marie. Tudlui ko.
8: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Nanay numbers ilang teknisya di ha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
9: Bisitaha ang pinakabagong abli nga JM Poultry and Livestock Supply. Supply Asturias Branch, anamay mutal sa poblasyon Asturias, Cebu. Kay dini sa JM, we make farmers happy.
10: No one ana makaugana sa kama? Basin og may diabetes ka?
11: Mag DTX 500 na!
10: Ang DTX 500!
11: Adunay powerful extracts,
10: nga phytochemicals,
11: ug antioxidants,
10: nga gigan sampalaya,
11: ug desugared sugar cane,
10: mga organic compounds,
11: nga effective,
10: matok sa sakit nga diabetes.
11: DTX 500! Kapalit
10: sa mga butika.
11: DTX 500!
10: Ang tubag
11: kontra sa sakit nga diabetes.
10: DTX 500!
11: Efektibo
10: sa pagpamubo sa blood sugar level.
11: DTX 500.
10: Imo sa desugard sugar cane extract.
11: Ang anti-diabetic property.
10: Kikan sa palaya.
11: DTX 500.
10: Garantisado.
11: Highly recommended.
10: Sa mga eksperto.
11: Mabalit sa pinakadool ng butika sa iyong lugar.
12: Mensahe alang sa maayong panglawas.
13: Ako si Butch Girit, Osaka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong nadiscovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
12: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
14: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Zed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
15: Ito kayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko, Zed. Wapagin po nabihi. Dahil pagpag-abli, mga to siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh, kayo siya. Ami Duyag Pakarat o Pagadian.
14: Maayo gani kayo nigamit sa Zed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian.
16: Zed Health Report.
14: Health Report.
17: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kad nga nakainom ko aning seed panyawan coffee mix. Wala ko kagtagos kabulan. Pa sugar ko kusog 117 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag, ayaw ngon, Negros Oriental.
14: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes adunay hyperthyroidism.
5: Namangog ko'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka lang murag perminti kung madunlan ni kaun. Pagpa-check up na ko, mao na dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na kong take atong Zed Panyawan Capsule. Kaya karoon, dili na kayo kung magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
14: Ang Zed Panyawan Plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands. Ug mutabang pagini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
18: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
19: Put na big mati, pag-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igi-inom ro nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maiman to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga. Paragis bila-bila.
18: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Nganong dugay na masig kang nauli, nak?
1: Nabisi ko sa among projects, ma. Graduating na baya ko sa high school. Maong daghan gid og projects nga gipabuhat ang among teachers.
0: Ah, mao ba? Ay, sunod. Pahibaw mo kung dugay kang mauli, ha? Para ubanan ka ni Papa ni mo padung uli.
1: Ma, dako naman ko. High school na gud ko. Di naman kinahanglan nga ubanan pa ko ni Papa, uy.
0: Ay, dili gud ta mo kumpiyansa, Lori. Kidaghan og buang narong panahon na. Simba ko niya kung sa'y mahitabo ni mo.
1: O, lagi ma. Magpahibaw na ko sunod.

0: Okay na ta. Humalagi na tong project.
1: Dere, tayo pa mas gawas. Hita ni mo. Sam na eh, murang nagbata at ganun pa. Kung samahan.
0: Pinangga lang ko sa kong papa. Maong gusto niya nga safe kung mauli.
1: Pinangga? Pinangga ni ka, ampun mo ka.
0: Oh. Sige, problema ni mo na ako, ha?
1: Sulti ko, no? Ampun mo ka, ingin ko mama. Sulit niya, Albeta.
0: Why lami imong joke?
2: Lori? Nat? Nato maga, ha?
0: Uwa man pa.
2: Sulti, Kustino. Unsay problema? Nga nung naghilak man ka?
0: Ang-ang. Ingon man ang anak ni Ate Mirasol. Ampun ko no ko ninyo.
2: Mang! Mang!
3: Oh.
2: Alisa na, God.
3: Nga no?
2: Murag niabot na gyud ang panahon nga kinahanglan sultihan na to si Lori sa tinuod.
3: Sa unsa man?
2: Sa tinuod niyang pagkasiya.
0: Gano'n di ay ma, pa, unsa di ay tinuod.
3: Mauni ang tinuod, nak.
4: Uy, ang anong ni ama ni bata din ito bangan sa tumpultahan?
2: Kasi may ginikanan na ni. Kakiyot na yung bata, pura buyag, oh.
5: Ma'am, sir?
4: Ikaw may inahan, ani?
5: Oh, ma'am. Wabang ko ko'y kabuhian ang bata agod. Maong ako lang si gidadi ni sa inyo kay nindot man mo ugbay. Basin og kaya ninyong buhi o ng akong anak.
4: Pang, dali ka ni mauna ang dugay na natong giampo sa Ginoo.
3: Pila ka tuig na mong paningkamot. Pero wa pagyud mi hatagi og anak ni papa nimo. Maong nagampo mi. Nga bahala na og bisag unsa nga paagi, basta makaanak lang ni. Og maunang niabot ka.
0: Sa ato pa. Sinagupra ni ay ko.

0: in Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong hapon, kini yung Radyo Man Marisa Abadies. Ito ang balita atod ka nato sa SED Marketing. Ang tiga-mautiga po rapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, ng epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, andam ang Department of Health paghimo og laboratory testing sa 38 ka mga Pinoy nga tripulante nga sakay sa expedition vessel nga MV Hondius kung mauli na sila sa Pilipinas. Kinitaliwa sa gihimo international monitoring labot sa posibleng hantavirus nga nakatap sud sa maong cruise ship. Nagkanayon si DOH spokesperson Undersecretary Albert Domingo nga ang nasud adunay kapabilidad pagdetect sa hantavirus pinaagi sa local laboratories kung gikinahanglan. Katong maong balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili ang lami o gumot ang aroma kundi puno sa mong mga benepisyo, palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung ganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mabalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sa ba? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpaligon sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan ug parmasya ang siguradong tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak.
2: This time check is brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
3: Balita! Di pa si Dunggang sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
4: Kaninto ka ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
3: O libre pagyod ang senior high school sa ACT.
4: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduate sa public junior high school sa siyudad.
5: Oh, sige pa! Hindi na ko magdugay! Muadto na ko sa ACT!
3: Oh! Ani mo, please!

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
2: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot na!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
8: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
9: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali ka po yun ang mata. Usahay, silaw pagid sa screen.
10: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigid computer.
11: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
9: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali ka po yun ang akong mata.
10: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata, batok sa blue light ug eye strain.
11: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Sa imong mata, matagadlaw.
12: Available na sa Mercury o mga suking butika.
1: This newscast is brought to you by GSM Blue. Sa una pa lang, masarap na to. Choose GSM Blue. This news is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
13: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan nagaantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins mo hinahinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins mo atake sa mga cells o tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs o system sa lawas. Busa, aron imong maangkon ang maayong panglawas. Inumatag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
14: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante natuyo sa Block 2 Lot 7 Villasulana sa Division Consolacion Cebu. Dugay nako gaguwanta sa akong arthritis, hypertension ug diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G Detox Plus akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan nakong balatian. Sure gyud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
15: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubri ang talagsaon nga G-Detox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon o dili na sakit ang akong pagpangihi.
16: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Italy sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
13: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
17: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
18: Ako si former governor Arturo Chungkiwi of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee.
19: Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
5: mahalagang paalala ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
21: Kapoy, kayo niya. Nalagi magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmintin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagsak. Bukid doon eh. Gano'y ay. Sa tiya nga nagmintin ko. Ano ay. Pagkong hiyahay.
22: Ah, pwede na. Makakasbilay
21: mo. Ano ka? No, binta na ka.
20: Sa paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
23: Zen Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
24: Kinus ayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong sedwa. Pagin po nabli. Kaya pagpag-abli, mauto siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na di sakit akong tiyan. Effective yun eh kaya siya Ami Duyag Pakarat o pagadian.
23: Maayo gani kayo ni gamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian.

0: Oh, Lore. Sinagup ka na mo ni mama mo.
1: Lore! Lore!
2: Wag ko kayo pag-asa ko pa, Dugan. Oh, pinanggap ko nila ni mama o ni papa. Pero kinsa gina'y ang tinuod ako mga ginikanan. Kiduka na ko. Ato na lang kumatok sa lingkuranan sa park.

0: Dai. Dai. Sorry ha, gipukaw lang tika kay kadlaw na. Nabalaka ko di mo nga ni aka natug sa park. Di pagkamuli sa inyo?
1: Ay, dili ko kanahang muli.
0: Ha? Uy, nga naman.
1: Naibawan man ako nga sinagop na ko. Maikog na ko. Pinangga ko sa mga kinikanan. Unya di ay, dili di sila obligado nga muatiman o mubuhi na ako. Ang akong tinuod nga inahan, patugatugag ang laki pero di ay di makabuhi kung mo resulta na.
0: Inday, ayaw pagsulti, ana. Ang tanan, dunay rason.
1: Dili ko mo too, ana.
0: Unya, unsa mahi plano ni mo?
1: Huwag kahibaw.
0: Bata ba kay ka, Inday? Delikado para ni mo kung nanikang batuog. Tingalig, dunay utang mahitabo ni mo. Dali, kuyog lang ta sa bahay na. At tulang una kagatog.
1: Salamat sa imong pagpadayon ako, ha?
0: Isa pa yan. Mura magkaog tigwang mo istorya, Inday?
2: Kaon og daghan, ha?
1: Salamat, ate, ha? Uwate mo'y anak, ti?
0: Naaman. Ni larga, Inday.
1: Swerte, ha, sa inyong anak, sa?
2: Mas swerte ang imong ginikanan. Kay nakaanak sila og sama ni mo. Klaro kaayo nga buutan ka.
1: Salamat, ti. Pwede og ani na lang ko puyo o ba ninyo?
0: Ha?
1: Sige na. Di pa man ko andam nga mo atubang sa mga nagsagop na kukuit.
0: Di ka andam nga mo atubang sa nagsagop ni mo. Pero nagpasagop ka sa mga tao nga wag ka makaila.
2: Han, bata pa si Lori. Pasagdi lang una siya nga mo-explore sa iyang kinabuhi. Sige, iha. Dinhi lang una kauban na mo.

0: Congrats, Lori. Nakagraduate na gud ka sa college.
1: Salamat, kuya. Salamat ninyo kay nakahumanggit ko. Tuod, kuya, kano sa mako makakita sa inyong anak na tuwa sa laingasoy?
0: Koan, kanang, andali na. Nagpa-reserve day tao kanang restaurant para na to. Tana.

0: Day, Lori, wapagid kay planong magpakita sa mga nagsagop ni mo. Pila na kakatuig ang ni Ana mo?
1: Mauli ko, pero okay ra kung ubanan ko ninyo, kuya.
0: Ay kabala ka. Ubanan ka na mo.
1: Ma?
2: Oh, anak? Ikaw?
1: Ma, kaila mo?
2: Maudi ang lain ang akong kulba pagpadoong nato din he. Ikaw mo ay nagsagop ni Lori? Oh, sa ato pa. Siya ang akong anak?
0: Han, unsa ni?
1: Ma, ti, unsa ni? Wako kasapun.
2: Lori, anak, siya ang imong inahan. Siya mo inihangyo na mo nga sagupon ka.
1: Ikaw ang akong mama.
2: Lori, pasaylo ako. Pasaylo ako.
1: Ngano man? Ngano?
2: Nak, mas dipili na ako nga luwas ka. Dili ko gustong malayo ka na ako. Pero dili di ka kayang buhion, anak. Maong sabta ko. Karon ni anaman ko. Mamawi ko ni mo, ha? Please, hatagi ko og laing higayon.
1: Maunay nga kaanang ako buot ni mo kay ikaw na yung akong mama.
2: Oh, anak. Ako ang ibong mama.
1: Ma.
2: Anak.
1: Ma.
3: I took the supermarket flowers from the windowsill. I threw the day-old tea from the cup. Packed up the photo album Matthew had made. Memories of a life.
4: Mrs. Sinugdana, naglagot ko sa akong inahan, pero sa dihang nakasabot na ko sa sitwasyon, gidawat na ko ang tanan. Di nilalang kutob o daghang salamat sa pagtagad ng akong tampo. More power, RMN.

0: Time Check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Balita! Di pa si Dunggang sa PRC ang Asian College of Technology. Isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams. O top 10 sa nurses board exams.
2: Kaming dati ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante. Sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism, o business.
1: O libre pagyod ang senior high school sa ACT.
2: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduate sa public junior high school sa syudad.
3: Oh, sige pa, hindi na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
1: Oh, ani mo, pretty? Ay, kalimti.
4: Breast cancer, ang delikado o mamatay ni nga sakit niya cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
5: Bangon na ta, mag-shift na ko. Future.

0: Bonko.
1: Anak si Dan at 6 a.m. Kay adlaw-adlaw siya mo inom og Nescafe Classic. Masaligan, 100% puro og natural.
2: Puyawang dan uy.
1: Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, pinakalami nga black coffee. Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
3: Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural. Pinakalami nga black coffee.
4: Kidney Care time!
5: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
6: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care!
7: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care!
10: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-skip ang MX3 coffee time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 coffee, dito ako bilib.
11: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
12: Protection?
13: Yaku!
12: With 8 billion live LCS?
13: Yaku!
12: That may reach the intestines alive!
13: Yaku!
12: Helps improve digestion and boost immunity!
13: Yaku!
12: With proper diet and exercise?
13: Yaku!
12: Kaya panalo ka dyan!
14: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsigiganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Oh, kumusta man tong nagsulting at 2026 is gonna be my year. Naana mo'y progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo? Dreams and goals are gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot lang!
17: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
16: Wow! Mas maayo pa?
17: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
18: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
16: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
17: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
19: Unilab quality yan.
20: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Act. This newscast is brought to you by Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
22: Mensahe alang sa maayong panglawas.
23: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
22: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
0: milk ito mga higalan kaagi ni Lori nga taga Cebu City uban sa awit ngayon kipangayo awit kinikulahan supermarket flowers.

Angon kaagi gibata no doa sarajuni Carol Mary Hikain gubus sa direksyon ni Priscilla Recanals. Kamusap mga higala at mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa kaabit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa usa kaabit care of RMN Production Center Studio, 3rd Floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hindot sa sunod kayon, takang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Kining portion dalit kanato sa GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang GD Detox Plus Herbal Capsule o sa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toksin sa lawas o sa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients nga mapalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toksin sa imong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian ug aron mulig-on ang imong mga vital organs. Ino matag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Pulauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygens o tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, sis o uban pa. Busaron imong maangko na maayong panglawas. Inom tamatagadlaw o GD Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Subay sa makusog na dagan sa modernong panahon. Diin padayon na pagsulbong sa kaalam sa natad sa siyensya o teknolohiya. Namugna kining pinalahi nga sugilanon na si Andre o si Ethan.
4: Yes! Nilampos ko! Nagmalampuson ko!
5: Ana, mi-blink na ang iyong mga mata. Kumusta, Ethan? Mayong pag-abot sa tawhanong kalibutan. Ako si Andre Martin.
6: Salamat, Andre Martin. Yahangop ko ang pagmugna mo kanako.
5: Ikaw ang buhing kamatuoran sa kong kalampusan, Ethan. Ikaw, busa hinumdumi. Nga ikaw, mau ako. Ug ako, mau ikaw.
4: Usak ka lang kay humanoid robot, Ethan. Apan kay milagpas ka sa imong limitasyon. Angay ka lang na gunubong ka sa himpit aron mahalaw sa layon!
7: Iko na, Andre! Gusto na! Nagpakiluoy ko ni mo! Ayaw akong ignaliini! Hatagi akong higayon nga magpabilin! Buod ko magpakabuhi nga normal sa susama ka ninyong mga tao! Buod ko maigugma! Ug mahal na ko si Fiona!
8: Ayaw! Ayaw, Ethan! Ayaw!
7: Ako ka lang, Fiona! Ako ka lang! O walay Andre Martin na makagawa ka ni Bugikan ka na ako! Wala!
3: Si Andre o si Ethan.

0: si Andri o si Ethan. Unsay kaugmaon sa kalibutan kung dili kapugngan ug magpadayon ang paglambo sa artificial intelligence. Matod pa sa mga batid sa Natal sa Siyensya, sa tuig 2300, kontrolahon ug dominahon na ang kalibutan sa mga robot pinaagi sa artificial intelligence. Kung mahitabo kini, unsa man ang atong kaugmaon? Si Andri o si Ethan? Namugna ug gipanuki-duki sa tagsulat, Glenn Pino, ubos sa direksyon ni Dino Birungan Eliseo. Music scoring and effects, Engineer Ariel Arriba Mancao. Sound engineer, Ricky the Savage Garing. Media production specialist, Lloyd Gabiana. Laing dalit kaninyo sa RMN Drama.
1: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
2: Ang maski paepektibo ug maski panindot nga Catalyst ointment ngayon yung gidaig sukad pa niya itong tuig 1929. Karon antibacterial ug antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap muayo sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pilakan sa gagmayng mananap, buni, up-up ug uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap manalipod sa bacterial ug fungal infections. Busa, panalipdi ang inyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kay kaepektibo, kay kamaayo, kay kamaraginuton. Okay gyud ang Catalyst soap. Sulfur, zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
3: DTX 500, ang tubak kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DTX 500, imo sa disugard sugar cane extract, ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol ng butinga sa iyong lugar. DTX 500.
4: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Dua lang kakapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
3: DTX 500. Pumali sa mga butika.
5: Life Extension Vitamin D3.
6: Ako po si Carmelita Siote. Nung magpunta po ako sa Life Extension, binigyan na po ni doktora ng Life Extension D3. 77 po ako. Minsan lang po magkasakit.
7: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
5: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
8: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3, Reishi Mushroom ug Mangosteen Fruit Extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay Vitamin D3 pa ka.
9: Gaagay! Sakit kaayo akong tiyan! Diligyod ko kalibang!
10: Hala! Luyan ni Muga! Og delikado, Ana! Palit sa akong Super Fiber sa butika!
5: Super Fiber! Ang bagong produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyod, imnisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog ka. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay niya pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.

0: O karon, ano yung aling sumpay sa atong sugilanon? Si Andre o si Ethan?
1: God, thank you. Thank you, good guy, Lord. Kay wa gid bini mo pasagdi.
2: Excuse me.
1: Oh,
2: Piera.
1: Candice.
0: Candice? Luwas ka.
3: Bisan tuod ko na, midiritso ako sa pagligid human sa paglukso nako sa auto nga gimaneho ni Ethan. Huwag yapong ko ka, kalikay sa mga samad upon og Fiona. Kana tungod sa impact, o nga nagdagan ang sakyanan. O swerte lang ko nga, dito ko mahipuntas dagami, daplin sa daan. O mao sa akong gitaguan, dihang gibalikan ko o gipangita ko ni Ethan. O sa iyang pagpalayo, huwa na ko niya makita. O may taong nakatabang na ko, nga may mikuntag og ambulansya sa maong barangay aron madako sa ospital.
1: God!
0: Salamat sa Ginoo nga giluwas ka pa niya, Candice. Sa kabangis ka ron, Ethan.
3: Nagpasalamat yung ko sa Ginoo, Andre. Kaysa ako lang paglukso, gitugyan ko kaniya kung noon sa may dangatan ako ni Atuhi Kayuna. Ugi sampit ko yun ang pangalan sa Ginoo na Jesus. Ugi tabangan o giluwas yun ko niya.
1: Maayikin kayo ang Ginoo, Candice. Kinilang nahitabon ako nga naluwas ko ni Ethan. Huwag ko magtuo nga mabuhi pa ko na magkita pa may pagbalik ni Andre. Nagtuo kong ato na lagi ko mamatay sa mga kamot ni Ethan. Apan maayikin kayo ang Ginoo.
3: Pero Fiona, kining pagbalik mo kang Andre, nasayod ko nga karuhi kayo na. Kung nasayod naman gani siya, nga naluwas ka ni Andre, nakasiguro ko nga iya ka nagyunggi pangita.
1: Unsa? God! Andre!
0: Wala itan nga baka panghilabot pa ni mo, Fiona. Di pangandaman ko na kinindaan. Labi na yun ang among panag-atubang o panagkita ng mong pagbalik.
1: Andre, inahadlo ko.
0: Huwag kay angin kadlukan, Fiona. Kay wala ko'y kabalakan pa. Kung magkatubang kami pabalik, kay naluwas ko na ikaw, gikan kaniya.
3: Pero Andre, wa na isa makabangis karon sa Ethan. Ug nagtuo ko, nakasiguro ko, nga kung dili man niya makuha pagbalik ka ni mo si Fiona, daghan yun ang maamong mga inosente.
4: Sir Andre, excuse me, sir.
0: Ah, ganit. Biyahan ko na ikaw sa magkanit. May menong danong toys, Mark. Tsaka nang buot mong isultin ako, Mark. Nganong nagpalayo man kita nila ni Fiona o Candice?
4: Sir Andre, ipadali ka pong pahibaw gini ni Joe Suarez nga may atake no sabi si Ethan sa syudad dito sa uptown area.
0: No.
4: Daghan na siya nabiktima ni Higa Yuna, sir. O daghan na sabi siya pangsunog ng mga store o mga bahay pati gayon sa mga dapit. Kini, pinagkis pag pangguban niya sa mga poste sa kuryente. O galing mo nga may ang gisigyan o sampit nga mapakita niya. Nag-awag o naghulga sa nimo. Naghatag o ultimatum suod sa usa ka oras. Kinahanglan ibalik mo si Fiona niya. Kay kundili, sunugon o paugdaon yun niya ang tibok syudad.

Sige! Punta ninyo ang inyong mga bala at tumungkan ako! Tanaw tag makapugong ba mo kan ako? Oh! Yanaw lang hunong man kamo. Ayaw kamo paghunong! Patya ko kung kaya ninyo! Ayaw kamo paghunong! Tabang! Tabang? Tabang? Patabangan ninyo ang inyong Andre Martin! Kay mga matay kamo kung dili siya magpakita o dili mo tabang ka ninyo! Andre Martin! Hayd ka! Pakita ka na ako! Pakita na ako, animal! Dauban ko ang tibuok sinad o pamatyon ko silang tanan kung dili mo ibalik ka na ako si Pyuna, animal! Andre Martin! Pakita! Pakita ka

0: aron dili kamo mga batay. Tagalan ko siya guusalang kaoras. Og sulod niya ng taknaa kung mapakya siya sa pagpakita ka na ko. Sunugon ko ang tibok syudad sa Sugbo og mga matay kamong tanan. Andre Martin! Hay ka! Hay ka! Kung kinsa ka ninyo alasayod, kung hayad siya, sayrin ninyo siya sa akong gingon. Samtang may panahon ba, paatubangan ninyo siya kanako, kay magkamatay kami! Andre Martin!
1: Higo na si mong pagkasalbais, itan!
0: Oh! Andre Martin! Ikaw!

0: enemy.
1: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with easy patakap. 45 pesos lang.
2: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasi natin o kidney problems. Nisandig sa Set Kogon Herbal Capsule o Set Panyawan Plus. Siya naulian.
3: Kidney nyo ayo akong kilid na nakahilig yung kog. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng Kogon o Panyawan. Ipalit dahil ko. Ah, one way. Kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up. Eh, wala naman kong ibati. Nakaantog karo. Nagminitin ako. Antog karo. Ayon ako. Gunikan sa Kogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa sin tanakapin sa Buena Vista.
4: Gusto na itan! Bisumbra ka! Dili kadautan ang atong tumong sa pagmugna ka nimo! Kundili sa katarong ugkangayan sa pagtabang o pagpanalipot sa katawan! Dili sa magpanamastamas! Ug dili sa magpatay!
5: Hinaw! Kung buot ka, wala na bisan kinsa nga mamong nininintanan, ibalik ka na ako si Fiona. Ay mahal ko siya! Ako lamang siya! Ug wala kay katungod sa pagbuha kaniya, gikan ka na ako!
4: Huwag ka masahid ko nun sa kanimong kipanultihitan! Usak ka lang ka imbensyon! Usak ka lang ka masin! Nga mahimong bisan kung unsang higayon na! Kung buot kong magtangon ka sa impit, bahimo ko kinibisa ko sa orasa!
5: Di pagkatawa mo ako, Andre!
4: Nagkinaginay sa pengon ako. Dihak ka lang kutob, itan! Dihak ka lang kutob!
5: O kinsa ka bumando ka na ako?
4: Basta giingan ko ikaw, kadihak ka lang kutob!
5: Ibalik ka na ako si Fiona, Andre, aron dili ka mamatay.
4: Why si bisan kinsa nga makakuha o makilamot ng Fiona gikan ako itan? May tabo lang may tabo!
5: Kulo! Mamatay ka, Andre! Mamatay ka!
4: Basta niya ka na kutob!
6: Nagkatuloy siya at magditigdan.
5: Sa ganang gigunitan mo o gitumaw mo ka na ako!
4: Unsa kini akong gigunitan o gitumaw ko kanimo? Maukiri ang matapos ka nimo sa impit, itan!
5: Ikaw mo'y matapos, Andre! Ikaw!
4: Diyak ka lang!

0: на Хитабу Канако Лилико Маха Лихо.
1: Sumukoy ka! Ang panimo kong tipikos!
0: Ang tray!
1: Natumba siya. Di ka sumukoy, Dan. Apan kinahaling magtapos na ang tanan, bahin ka rin mo.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa edukasyon, siyensya at teknolohiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga Kawikaan, 9, talatang 10 hanggang 12. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkakilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw, dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang, ngunit ikaw'y magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Panginoong Diyos, aming inilalapit sa iyo ang aming bayan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, ikaw ang siyang nagpapalakas at nagpapaunlad sa mga bansa, at siya ring gumagapi at nagwawasak sa kanila, ayon sa iyong ganap na katarungan. Tunay nga na mapalad ang bansang ikaw ang Diyos. Mapalad ang bayang iyong ibinukod. Ikaw, O Diyos, ay maghari sa aming bansa, at ayon sa iyong kabutihan, kamtan nawa namin ang tahimik, mapayapa, makadiyos, at marangal na pamumuhay. Iyong pagpalain, O Diyos, ang aming mga plano para sa kaunlaran ng aming bansa, sa aming agrikultura, ekonomiya, infrastruktura, transportasyon, medisina, edukasyon, kalakalan, kalikasan, at seguridad. Inilalapit namin sa iyo ang mga ahensya na siyang namumuno at namamahala sa mga planong pag-unlad. Naway gawin nila ang kalugod-lugod sa iyong paningin, at sila ay iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian, pandaraya at kompromiso. Sila'y iyong biyayaan ng kakumbabaan, dunong at katalinuhan, katapatan, pagtitiyaga, malasakit at pangitain sa kanilang paglilingkod sa aming bayan at gayon din sa iyo. Para sa iyong kaluwalhatian at layunin para sa aming bansa, marapatin mo na nawa kami ay manguna sa larangan ng siyensya at teknolohiya na siyang makakatulong sa pag-unlad ng aming mga buhay, mga industriya at ekonomiya. Gayon din sa larangan ng edukasyon na pangunahing sanhi ng aming pag-unlad at ng magandang kinabukasan para sa aming mga mamamayan. Iyong pagpalain at bigyan ng higit pang karunungan at pagtitiyaga ang mga guro ng aming mga paaralan at universidad. Ipakaloob mo sa kanila ang tunay na malasakit at kalinga para sa mga mangangaral, at nang sila'y palagihang pagpakita ng magandang halimbawa para sa kanila ng tamang pag-uugali, panindigan at pagkikitungo sa kapwa. Pagtibayan mo sa puso ng aming mga guro ang pangitain na sila ay humuhubog ng isang bansa at gumuguhit ng kinabukasan ng bayan sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa kanilang propesyon. Ipagkaloob mo sa kaisipan ng aming mga pinuno at pamahalaan na kanilang palagi ang bigyan ng mataas na prioridad ang edukasyon at ang pagpapatibay nito, at tiyakin na ang aming mga guro ay may sapat na sahod upang kanilang buong loob na laging gampanin ang kanilang tungkulin bilang tagasanay at tagahubog ng aming mga kabataan. Paghariin mo sa kanilang puso ang integridad, katarungan at malasakit sa kapwa, lalo na para sa mga manggagawa na nagbubuwis ng kanilang lakas, galing at buhay para sa mga industriya na kanilang pinaglilingkuran. Iyo ding pagtibayan ang aming pananampalataya at pagsunod sa iyong mga batas, lalo na sa aming mga pinuno sa pamahalaan at simbahan, upang lahat ay mamuhay na may katuwiran at kapayapaan, nang kami ay iyong pagpalain ng lubos at pasaganahin. Tulad na iyong itinuturo sa iyong banal na salita, na ang katuwiran ang nagpapadakila sa isang bansa, mangyari nawa ito sa amin, at kami iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian at kasamaan, na siyang nagdudulot sa amin ng kahihiyan at kapinsalaan. Masunod nawa namin bilang isang bansa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus.

0: taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Nagkaroon tambang ipanginom, nagsinog balik-balik, pa-medical, pa-ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsikong kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pagsugo na akong inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul, ginta na yun akong ibati.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ninga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
3: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil, pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
4: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
5: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
6: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
8: Ganyan ang Pinoy.
9: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
10: BM Extraordinary with MX3.
11: This time check is brought to you by Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Lady's Choice Chicken Spread. 66 Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
12: This newscast is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
13: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
14: The original Koi Herbal Capsule.
15: Ako si Maria Emelia Aragon, 61 ang edad, nagapuyo sa 1045 OMJ Quinco Avenue. So wala pa ko nakainom sa The Original Koi Herbal Capsule. Nga akong gibati kay usam ko ka hubakon, sige ang suol sa hubak. Pero pagkasway na ako gamit aning kapsula, The Original Koi Herbal Capsule, nakabantay ko, nabatiagan ako nga aning kalma ang pag-atake sa akong hubak. Then na-feel na ko ang kalagsik sa lawas o kagana sa kaon. So moto na nakahukom ko nga ipadayon na nako og kanang pag-inom ani o bali mo rag i-maintain paggamit ani nga kapsula. Daghang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule. God bless.
14: The Original Koi Herbal Capsule.
16: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
17: That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
18: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiil, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka. DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500.
19: Ako sa Jubilin, sobrang kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
18: DTX 500, mabalisa mga butika.

Mga kasama, atangi ang sunod na sumpay ning atong sa ginanon. Si Andre o si Ethan. Writer, Glenn Pino. Director, Inday Bambina. Musical scoring, Engineer Ariel Mancao. Recording editor, John Lloyd Cabiana. Sound man, Ricky Bangis Gari. Dalit ka na to sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Timan eding akong isulti ni mo dyan eh.
2: Utsa man ano?
1: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsama.
2: Oh, nga naman lo?
1: Aron tibuo ko nga mubangon, gikan sa kulunganan.
3: Jenny, kamingaw ba sa ba na inyong minteryo, uy?
2: Ayaw ka, hadlok. Kauban ni mo ang kaliwat sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
3: Pagkagit ni mo, abay, uy. Malas ka, kay di masad ko mahadlok og ungo.
2: Bisag tubuan pag og tango, abay. Di ko ka mahadlok na ko.
3: Di lagi. Taon mong kuungo.
4: Jani, nga nung kaso kaon man ka?
5: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutong langgaw, Puldo.
6: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok na reputasyon sa iyang apuhan. Ang pagkaungo, Pabring Dato. Tagsulat, Generica Vidad. Ubo sa direksyon ni OG Kumpok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Mga tunubog kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pabring Dato.
7: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
8: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure o atake sa kasing-kasing. Likayi ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Aliina, mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba. Nga batid nyo makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Send Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibat tok sa bad cholesterol. Kini mo sa SED Marketing Incorporated. Tatak magaling. SED Health Report. Health Report.
9: Nagpa-laboratory ko. Akong sugar 304. So kad nga nakainom na ko aning seed panyawan coffee mix. Wala ko kagtagos kabulan. Ba sugar ko kusog 170 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalagkalag ayongon ni Gross Oriental.
0: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
10: Nagkabata og nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood ug sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Ann. Ayaw intawon hulata nga maigupod ka sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo ug pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makabuo. Ginama kini sa mga natural na sangkap nga siguradong masaligan ug epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Maski unsa pa kalisod ang hagit sa kinabuhi, laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
0: May buhay sa makabuhay! SED Health Testimonies. Health Testimonies. Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa SED Panyawan Plus.
11: Usa ka bulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong konti il, maghigda rin yung kumpirme kay giturob na ko, mahupong mo siya mayo. Ginaim naman po na ako SED Panyawan with Magusin. Dadlan o mga dua kasimana, pag nakabaklay-baklay na kong sugod, ato nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr., taga-poblasyon na Gunoy, Davao del Sur, 40.
12: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
13: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko, capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugman ni duty jud ko.
12: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
14: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Be

0: apple, pineapple, at light. Bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, sa bubbly town.
2: Magnolia, feeling good setup.
3: RMN Newsbreak. Newsbreak.
4: Mayong hapon pag-usap, ginigyapon ninyong Radio Man Marisa Abadien. Sa toang balita hatod karato sa said marketing, ang tigamaw tiga pura po sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, may abot pa nganto sa kaping 13 milyones pesos ang danyo sa agrikultura sa Bicol Region tungod sa pagalboroto sa Bulkang Mayon. Base sa datos gikan sa Regional Field Office 5 sa Bicol, gipakita nini nga ang validated damage og losses gawas sa permanent danger zone sa Mayon, natala gikan sa Bugas Humay high value crops og livestock nga nakapiktar og 228 ka mag-uuma ngadto sa 102 ka hektarya nga agricultural areas o gidaganon sa produksyon nga nahanaw nga niabot ngadto sa 364 ka metrikong tonelada. Katong mga balita gihatod kanato sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang said Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama mao labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahami sa inyong mga kutis. Aduna kini goat's milk kana ilang natural ingredient aron sa papahami sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene ug glutathione nga ilang pampaputi ug papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis inyong ang panit mga kasama tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap aduna natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busa unsa pa inyong gihuwat, palit og gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches. Sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queen's Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc og Roosevelt Drug sa Batu, Leyte o sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: RMN Newsbreak. Newsbreak.

Ang miyagi ato na sayran, atong nailhan si Johnny, nga all around sa trabaho, street fighter na, labandero pagyod, unya, dancer pa. Malipayon siya sa iyang kinabuhi, apan usak adlaw niya na, nahibawaan na lang niya nga nagtinga na ang iyang apuhan. Karon mga higala, anitambahin na mo padayon ni atong sugilanon nga naguluhan. Pobring!

0: Unsa man ang di pakumkum ni Munago, Lo? Unsa ni?
1: Pamaki.
0: Lo.
2: Lo na to.
0: Namatay na ko.
1: Ayaw na ipakita sa upan. Balikon taga kung imo nang ipakita sa upang tao. Pisan sa imong gagaw. Imo lang ka na. Kumuha pag-ayo.
3: Patay na kayo sa lolo.

0: Hala, lilak naman si Johnny.
1: Daan pa ming tanana. Si Johnny na lang yung mag-iwat sa iyang apuhan.
2: Mga kaisunan ng mga kaparintihan ko. Wa na yun ang atong pinalanggang apuhan.
0: Kila, hindi ang pamilya.
2: Kinahang lang mapuhat dahil nagtanay ang panugon sa mong apuhan.
3: Dalawat, ikaw ang dyan eh.
2: Mga kaigsuunan ko, si Johnny ang binawat.
0: Mayroon kong musod sa payag sa namatay?
1: Kundili kamahatlok, sod.

0: Barita, Barita, uy, patay na ang ungo.
1: Usa, patay na si Pilong.
0: Oo, patay niya.
1: Uy, kinsama ay nagkasunod.
0: Ay, ang iyang apo nga si Johnny, ang may dawat, baong nabugto ang apuhan.
1: Marina, ang apo ang may dawat.

0: Kakin nga mong dito ang lolo ni Johnny. Nagunit mo ang gihapon si Johnny sa kamot siya lolo. Aba, Johnny. Kumusta namang gibati ni Maria Abay? Ay, lapalapi, ha?
1: Ako rin yung tingbo na nga kong kag-uulbay.
0: So, giday mo sa imong lolo, no?
1: Inangga kay ko ni Lolo, Abayoy. Bisan na inang ilang una-una ni Lolo. Pero, pinungga na ko siya.
0: Bay, o sa matagi imong poldo nga imong gidawat? Unsa di mong gidawat, bay?
1: Kuan. Mga panugo ni Lolo ang akong gidawat, Abay. Gihuwat pagin ko niya. Gihuwat ko ninyo aron. Sortihan ko nga mahal ko niya.
0: Mao ba, bay?
1: Sa dihang namatay ng akong gidikanan, si Lolo Pilo na ang akong mama o papa, Abay.
0: Mao ba?
1: Pero, wagin ko niya. Paiskwilaha o tarong kay tiguwang naman siya. Ngunya, papagay mo dawat ang trabaho niya.
0: Ano naman?
1: Madlok mo silang lolo. Kay kaliwat ko raw gungo. Unya, ungo ba't ko no?
0: Unsa? Maturi ka na suwilanon nga ingon anak, bay?
1: Wa magkubuto nga ungo si lolo, abay.
0: Mao! Huwag na ungo rong panahon na, bay, ay.
2: Johnny.
1: Lolo, ay.
2: Nanawag na ko sa tagapon, Hiraria. Unya, o sara kagabi ang bilar. Kinahanglang malubong dayon si Lolo ni mo kay kinahanglang makabalik ko sa gawas.
1: Tiya.
2: Unya, basaho na sab ang last will and testament ni Papa.
1: Oh.
2: Ang akong bahin, akong ibaligya.

0: Kape ka, Mikmik?
1: Ah, dili lang. Tubig rin ako, Aldo. Nya, nakainom na sab ko.
0: Beer.
1: Oh. Ay lang, di lang kumuinom lang kay mabuang raba ko. Makainom ko ba?
0: Mau ba?
2: Aldo! Tawga na si Johnny. Ni anang abogado.
0: Ah, di na una ka ha? Ako na pagitaon si Johnny. Kulit mo lang siyang nawa.
1: Kuyaw, ano nila eh? Ganit malupong. Taw ko naman dahil yung abogado. Hain mong mga tao ining dapita. Nalding way na Miller, uy. Nam lang tayo sugalan. Pero way na nung nga mga silingan. Nakamuray gidangat ani ron. Mang hadlukay man sa mday ning iru. Ah, nag-uwang-uwang biya siyang akurarabok.

0: Zed, Health to 70s. Health to 70s. DJ Papa Sam of Masbate, nag-allergy. Daghang katul-katul sa panit.
1: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawal nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed liniment oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kati ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
0: Ang Zed liniment oil makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
2: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
3: Kapoy kaayo sir, bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. May sulay ko ng Paragis lagi. Taloy sa Diyos, may angay man ko. So ano, maninda ko liha, may asaan sa bukat. Sulay mo liba, mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata, na ako nang umah. Kanang gigas sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ane. Siya makawa, magyuni ka kapoy ma.
2: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
4: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
5: Pangon na ta, mag-shift na ko. Future.

0: kon ko.
1: Ana si Dan at 6 a.m. Kay adlaw-adlaw siya mo inom og Nescafe Classic. Masaligan, 100% puro og natural.
2: Kuyawang Dan, uy!
1: Pag Nescafe Classic, adlaw-adlaw.
3: Pinakalami nga black coffee.
4: Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
5: Pag Nescafe Classic, adlaw-adlaw. 100% puro og natural. Pinakalami nga black coffee.
6: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang atong mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
7: Ahoy! Kidney care time!
8: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
9: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
10: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
12: Bit din sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli. Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa. Mag-PLDT Prepaid na. Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-25238 for Series of 2026.

0: Cordero, MX3 Capsule. Dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Akoy, nabugat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo.
5: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, Ana.
6: Rexido Forte!
7: Mas paspas, banat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Oh, ay, laayan ni mo gaw, puldo eh. Kuyawan mo tani mo.
11: Unsa man nagidawat mo gikan kang lulo?
10: Wa man. Wa. Kwan, hangin. Hangin ang iyang gipadawat ko. Go.
11: Ay pamaka good. May gipakumkum si lulo ni mo sa dihang nakaduol la kaniya.
10: Ay wa lagi. Hangin ang iyang gipakumkum nako.
11: Hangin?
10: Oo, hangin.
11: Wala, unsa may magibati?
10: Wa man.
11: Ay pamaka good. Igagaw ba yata? Ya, mamaka ka na ko.
10: Ay, tuo na lang, good gaw. Hangin ang gipakumkum ni Lulupilo na ko. Mauna.
12: Dali na mo.
10: Oh.
12: Nagpaabot na ninyo ang abogado.
10: Itawag na ta ni Tiyo. Na, doon na to siya na.

0: gibalik-balik na ni og review ni Lolo Pilo. Og mao na ni ang final niyang panugon. Ikaw, Ma'am Alicia, ang magapanag-iya sa iyang kayutaan.
1: Yes! Thank you, Papa Pilo. May pangbayad na gid ko sa utang.
2: Ako?
0: Ikaw, Puldo, mao'y makasunod ining bay og yuta nga dako. Kining bay nga karaan.
2: Yes! Anhin ako mada ang akong pangasaunon.
0: O ikaw, Johnny, ang imong masunod, mao ang gamayng luna ni Lolo Pilo sa minteryo.
2: Huh?
1: Yuta sa minteryo ang gibili ni Lolo Pilo ni Johnny. Ay, usa ba sa nakalap na?
2: Kanang payag sa kilid sa minteryo. Mauna ang iyang gipasunod ni Johnny. Ang gitawag sa uban og payag sa ungo.
0: Wala ko may bawa na. Ug ang tanang sapot ni Lolo, gusto niyang ikaw ang musunod, Johnny.
1: Maura ni tanan.
0: Niya pa, may kwarta sa bangko ang tiguang.
1: Uy, pipilaman.
0: 158,000. Tag sa sinta mo, Ma'am Upoldo. Ang sobra kang Johnny, ang 38,000.
2: Oy, di na tinuod nga. Mas pinalabi ka ni Lolo Pilo, Johnny. Kami di ay ang pinangga ni Lolo.
3: Ah, okay na, okay na.
2: Okay, mauman ka na. Onya, attorney, ikaw na lang sabang akong tugyanan sa pagdispatsar ining akong bayog yuta.
1: At ako, sab, kay mularga na dayon ko pagkahuman.
2: Ako, magpalungsod na ko, magpalayo na ko ining dapita, kay bahad kayo reputasyon na mo mga altruso din ining dapita.
0: Tinood bagod nga ungo ang iyong apuhan.
3: Sa imong tanaw, attorney, unsa man si Lolo?
0: Buta na siya. Normal nga tao. Aw, tagsar man sa binumi makita.
3: Mao na ibutang sa una-una, attorney. Nabuotan ang among lolo. Ug dili siya ungo.
2: Kay ikaw naman ang ungo. Mao nga di na ungo si lolo.
0: Sige, dila ko magdugay.
1: Ikaw na lang ang pangitag buyers akong yuta, attorney, ha? Hatagantik ka og dakong komisyon.
0: Sige.
1: O gusto ko nga ilubong sa labing daling panahon si Papa.

0: Mayo kinakalhona ka nga mauban ako sa pagbakasyon din sa amo, Michi.
1: Well, yun, ani magkinakuhon na una, mag-usap-usap.
0: Sa umabot, kung magpakasal ta, gusto ko nga anhita sa among lungsod magpakasal. Uy, naam na gilubong.
1: Kinsa man ang gilubong?
0: Uy, ang pamilya ni mga ungo.
1: Ansa? Pamilya sa mga ungo? Kana sila?

0: This time check is brought to you by Enervon Z Plus. All new best ever Enervon. Enervon Z Plus. This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with easy patak cap. 45 pesos lang. This newscast is brought to you by The Strongman's Multivitamin. Revicon. This newscast is brought to you by Semeticone. Rest time to the rescue. This newscast is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
1: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, may kabutangan.
2: Bugas-bugas, akong katul-katul,
3: i-DTX 500 na.
2: DTX 500,
3: aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha o pag-ayo sa bugas-bugas, akong katul-katul.
2: DTX 500, mabalik sa pinabul nga butikis sa iyong lugar.
3: DTX 500.
4: Para sa Janice, okay pa yung maman ako menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao, DTX 500, kito capsules a day, maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation, salamat kayo sa DTX 500.
2: DTX 500.
5: Pumali sa mga butika.
6: Said. Health Report.
7: Health Report.
8: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So, kanina nakainom na ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kagtagos kabulan. Pa, sugar ko kusog 117 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin, seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
9: Life extension, vitamin D3.
10: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
11: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa life extension, vitamin D3. Thank you so much.
9: Life extension, vitamin D3. The science of a healthier life.
12: I'm Maria Janet Alzarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon, I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: MX3. Dito ako, believe.
15: Igala, nakakape na ka? Kayo mo na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o ganing mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix. Ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka. Bye!

Kinsa masabga kini si Dindo og si Milsi? Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati. Soban pa mga sumpay ning bagot ang sugilanon. Pobreng dato! Kining sugilanon gisuwat ni Generica Vidad sa direksyon ni OG Kumpok Rakaza. Music director, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Mga tono bugasikas, Ricky Bangis Garing. Kining tanan, gidalit kaninyo sa RMN Production Center.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Production Center. Mudalit kaninyo ning Sugilano.
2: 10 years kay kan karon. Pabuton gyapon ko nimo.
3: 10, 20, 30 years. Magpaabot pag gyapon ko.
4: Imi, maluwi ka. Nagpaabot mi si Inday nimo. Balik na namo.
2: Nakita na nako ang kalipay nga dugay na nako ang gipakita. Ang contentment, ang satisfaction, ang tanang buta nga gusto na kong makuptan ani ana sa ako mga kamot. So, now, ayaw na ko ninyo paabota. Gibiyaan tanaka. Giabandonan. Gisalikway. Gikalintan. Pero ngano ni akagihapon din eh. Naghuwat. Nagpaabot. Na akong balikot.
3: Giswayan ako ng kalimtan ka. Gipaning kamutan. Pero ikaw o kag-atong kagahapon. Sama sa usag ka ninyo nga dili mo biya ka na ko. Maunia. Gipaabot paghihapon ka. Ubalik ka na ba? I'm still waiting
1: at the door. Anino sa kagahapon. Mutuo ka ba sa palutihon? If you love someone, set them free. If they come back, they're yours. If they don't, they never were. Anino sa kagahapon. Tagsulat Martis Parba Albores. Director John Caracapuhanis. Spinner Joel Bense. Recording Editor Randy Tayan. Soundman Aldwin Nakurda. Anino sa kagahapon.

0: This Time Check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa. This Time Check is brought to you by Nor Sinigang, asim kilig sinigang, basta Nor, kaya mong iluto yan.
1: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP, Cebu City.
2: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
3: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
4: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god niya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay maayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal.
2: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
5: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
6: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawal nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
5: Ang Zed Liniment Oil makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
7: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
8: Kidney care time.
9: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay koy problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalaka gyud ko sa akong kahimtang, nakadungog bangug ko naa nang ni kidney care nga mo akong gisulayan sir. Action man sig minor gi sir. Naginom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo ka bulan. Dako gyud ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
10: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
11: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
13: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naa na kita og Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gig- na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ugang Life Extension Vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
14: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda.
15: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
14: Naana ang mga bisita? Kadyod lang!
16: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
14: Wow! Mas maayo pa?
16: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
17: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
14: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kaldereta.
16: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
18: Unilab quality yan.
19: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!

0: Buang. Nagtukang wa ko masayod nga mudatong kagihapon og mga batan-on. Ang biang ako maalahas, ibalit na ako.
1: Then find it.
0: Usa?
1: Pangitaas sa basurahan kung makitaan pa ba nimo kay dugay na akong gipanglabay.
0: No! Dili ka na tinuod! Ikihat ka!
1: Go on! Kaya ito bangon taka bisag asa pagkurti ha? Mangingilad!
0: Dili! Dili mo kinimahin mo buhaton ako, Tita Azun! Nagkinahalan ko sa maong kwarta, please!
1: Oh, don't touch me! Pahawas akong atubangan. Isira ko na ang pultahan sa kong unit kay tingaling unsa pa imong kuhaon.
0: Unsa?
1: Dili ka kakumpiyansahan ang sama ni mong mangingilad. Who knows? May nakuha ka na di ay nga mahalong butang ka ni adto sa makasuod ka pa din sa kong unit.
0: Unsa?
1: Now, if you'll excuse me, may mahilong danod pa kong lakaw og nak kababag ka rin sa mga niya sa korte. Kung may reklamo ka, reklamo lang. Matubang ni mo.
0: Tito!
1: But I doubt. Kung may kwarta ka pa bang ikasarang sa paggasto karon nga dili ka na connected sa akong pag-umangkon.
0: No! No! Shit! Shit! Dili kinibahin mo! Dili kinibahin mong dili ko nila bayaran sa akong kantidad nga ilang nakuha na ko. Atuon ko ang uban nga ang mga nakakuha na kong alahas. Kinalam ako, ligtak ko ang ilang mga bayad.

0: Oh, smiling kay kay Yons. Yabon to no. Excited kay kang mupauli. Say na, na fafang ano paabot?
1: Sapa, uy, bakit ni mo ba?
0: Nga no gani. O say, nagpaluyo arang pahiyo, mga murag. Di man matakom ng ba-ba mo. Sige mang gapahiyo.
1: Ay, wat lang. Basta lang, good. Chismosa sad kay ka, uy. Gawas na chismosa, no? Himantayon, pagid ka, girl.
0: Ah, hala ha, hala ha. Sakit kaya ka kang manultis ay may gala, ha?
1: Wa ra gani. Iya pag yung palaw man ang atong smile, uy. Unya, kung mag-uulos ako, di mo sa kong bantayan.
0: Ay, wala man yun, no? Unsa di ay?
1: Nabahala ka diya, uy. Basta kay human ako sa kong oras, mo out na ko ron. Bye!
0: Fine. Lakaw na kay mga nagpaabot na ba ni mong lamis gawan.
1: Sa huy, baba. Diyan ni mo. Baba ni mo ba?
0: plastic. Sige. Magsarunan ko rin mo rin, uy. Una na lang.
1: Ah, sige, diha ka na. Mo out na ko. Babush.

May tagwa para makagawa si Jenny da. Kailangan nga na ba kukad yun kay naghapit pa kong pangumbra. Magluto ko nga. Unya, mga dumi sa dagat. At dumi mag-celebrate. Doon lang ko sa ospital ng iyang itrabahoan.

0: ako pa man day siya. Abin akong nagpaabot na sin ako din ni Sparky nanen. Niya man sa kong tungod ni Hunong ni sakyan nanya ko eh. Kada ko pa manunta sa parking space.
1: Baby!
0: Josh! Ni alagi ka! Ang sakyanan ka na ni Dave. Ni ana siya.

0: Ay. Glad dabtan kitika. Abikog, uwahin ako. Natrapi ko. Angin yung tanga, kaganihin ako nga ni Adini. Aron, magpaabot sa'yo mong pagawas. Oh, may mo bang maimbitar ka?
1: Ha?
2: Ginny? Tana.
0: Brad, kumusta?
3: Okay na. Ikaw?
0: Never been this good nga. Nakita na sab na ko si Jenny.
1: Kuan.
0: Jen, shall we?
3: Ha? Asa di mo? Mamauli na ta.
0: She's coming with me.
3: Gisundo na ko siya.
0: I came first.
3: Pero kami ang nagsabot na mag-uban.
0: Can we settle here? Dili gusto malibog si Jenny. Since ako ang unang miabot din eh. May mo bang dili una siya mauban ako? Karon? When anyway, nag-uban mo sa usa ka bahay, di ba? Can you at least give me a chance nga ikaw ba na ko siya? Jenny, shall we?

0: TMN Newsbreak. Newsbreak.
1: May nga po, kinisigasamang Eli Bolono, so ganyan itong balita ni Wasa sa Kapunun. Tujuan ito sa Koy Herbal Capsule, higus gana sa Cebu City Transportation Office kung si CTO ang papalakob sa mga e-track sa syudad. Partikular na rin itong mga e-track na wamaristro sa CTO o kung ID sa CTO ang driver ni ini. Awag sa labaw sa CTO ng Sigil RC ganito sa nabaniyo o D-track. Ngayon pa rin ang sakyanan ni ini o bukuha o ID sa ilang buhatan na tumong ini nga marigulit ang sarawa. Ang naghan ng mga e-track ng mga sayros na bayan. Matuloy asi, gama ang palisiya ay na sa CCTO sa masunod ng mga adlaw. Sa masayaran, takpon-japon sa CCTO ang driver o impound ng e-track kung masakin ni masakpan mo agi sa mga national highway sa syudad. Mga kasama, bato sana pag-inom kanunay sa original Koy Herbal Capsule matang adlaw aron malikay ang atong kalawasan sa reyeng sakit. Kini mga tamang usap paghatag o alibyo sa lakang baratian sama sa high blood pressure, heart failure, arthritis, diabetes, may mga water, insomnia, migraine, ulcer, alwana, tuberculosis, diarrhea, beriberi, dysmenorrhea, skin infection, so kumang pa. Kita yung original Koy Herbal Capsule doon sa kulong kapalia. Kamunggay, Luya Ahog Jingjing. Gawas nini ang original Koy Herbal Capsule. Isikaman ko sa organic vitamins and minerals sama sa vitamin A, E, C, zinc, potassium, calcium, iron, o daghan pa. Ang original Koy Herbal Capsule, may mong imun katulog sa kaadlaw o sa kaoras sa tungas, di pa mukhaon, samtang tag-usang kapsula o sa kabataan. Sa tag-usang 50 lang batang kapsula, kini, garantisadong kalapang paglikay sa mga sakit o paghupay sa gamin ninyo mga baratian. Ang original Koy Herbal Capsule, ng ila, God's Pathway to Herbs at Heal, eksklusibong yaprapod sa Belgian Marketing. O sa pinyo nito abot. Palit na!
0: RMN Newsbreak. Newsbreak. This portion is brought to you by Leon Extra Strong Beer. Bangi sa sarap, bangi sa sulit. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic. That portion was brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
2: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI. Nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
3: Put naming mati kani o, pa-check up ko dito. Pas duha pa gyud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kape, lami na wala na ko igiinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang gyud sa kape na lang gyud nya nga paragis bila-bila. Nya pagkatong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan mo na sa mong lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Dahil na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa kuti. Lala na imong kuan tiba, imong UTI. Kumo ganin na nga, magsige ko ka-admit. Pero pag sukad karon nga, nagparagis na ko, kita ng kape nga bila-bila, okay na gyud kaayo. Wala na ko ilang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo gyud, ang naghatag anang mga panalangin po sa mga tambal gikan sa aning produkto. Simple ato din ang giampo no nga Lord tagailan jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no kapoy na ba maay man to kay pagkape nimo buntag sayo kape nya unto mo inom na pug ko 3 times id kape jud ko na paradis nila dila please sa hiram process kuan ako 5-7
2: busa sa unsa mang banatian. Adunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bila-Bila Herbal Oil ug Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bila-Bila.
0: Paragis Bila-Bila.
4: Paragis Bila-Bila.
5: Kinalan nga mahimo tang mitigloso sa mga tambal. Ato gyud unang pangutan-on kun nasrian na ba na? Safe ba na? Isudyuhan ba na og maayo? Epektibo ba na? Pero naa ko itudlo ninyo nga sekreto. Aron dili na ninyo ipangutanan at tanan, kini ang pinakadali nga hinumduman. Kun naay irekomenda nga tambal sa butika, ang pangutanan niini Unilab quality ba na? Sa among pamilya, dugay na namong gisaligan ang Unilab. Og masayod naman ta nga masaligan gyud ang Unilab. Ngano kay akong nibawaan nga tanan nga tambal, vitamins ug pampagwapa sa Unilab miagi sa upat ka marka sa quality alaga. Subok at napatunayan, ayon sa standards, sinuring mabuti, gawang world class. But pasabot, ubay-ubay ang gagian nga proseso. Ang gagian sa matagprodukto sa Unilab, aron masiguro nila nga quality gyud ayha pamaabot sa ato. Gikan sa raw material, lab test, apil sab sa storage. Mga ayaw mo og tuo sa mga mato nila, pangutana o sa anako, Unilab quality ba na? Kamusab ha? Lungod dapat dito sa quality nga walay duda, sulit o galaga, dapat Unilab quality yan. Kung gusto ninyo maibawaan ang uban pang mga produkto sa Unilab, bisitaha ang www.unilab.com.ph/products to know more.
6: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
7: This time check is brought to you by Neozep Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with easy patakap. 45 pesos lang. This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with easy patakap. 45 pesos lang. This time check is brought to you by Nor Chicken Cubes. Niti sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.

0: Swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
2: Asom ka muban?
3: Asom ka muban?
4: Oh. Yes! Nakalagi ka! Ay, gano'n ko! Oh. Malamayan ang mga putahe sa tubangon! Hello, mga fanfa!
2: I promise. Ganaan ka sa dapit nga dadaan ko ni mo. Please, come with me.
3: Asom ka, Chin? Muban ka na niya?
2: I have a name.
4: Yes! Padaplin kay matumban ako imong buhok!
2: We won't be long. Matutarayin ka kung makagika na ka karon.
4: Tubagoy! Asa ka mauban sa to o sa wa?
5: Sige.
3: Sige,
4: Uncha. Sige. Ay, that's thrilling!
5: Shh, Uncha pa! Naglibog pa ko sa akong itupag.
4: Ah, ikaw sa idoha ka mga gwapo ang paabot. Siyempre, mas thrilling ka, yun. Ako ang sobra, ha? O, dili mapilian.
5: Hello, Joy. Kapoy ni mo.
2: Jen, I'm waiting. Bibiyahi ko pa yung din, eh. O, pipila ka oras. Makita ka lang.
4: Ay, bunga ka, girl!
3: Baby.
2: What did you call her?
3: Baby.
2: Damn. Kamu na?
5: Dili.
4: Oh.
2: Kamuna, ugwa ko ni mo, sulti.
3: Ka... Sakit, ha? Dide kita.
2: So, kamuna yan. Is it true, baby?
4: Ay! Oh, naging baby na sa siya.
5: Dili gani.
3: O gani.
2: So, which is which?
5: Dili. Oh. Last lang ka, ha? Himuong ko ni mong bakakon. Unya ka lang, cute.
2: Kaya di tinulog na kita. Kita ang nag-best friend. Oh, gosh. I thought, mahugrasawa ang akong kahago. Abikog, wani kay gayunan nga maangkonta ka.
4: Presenting here, Vikan Trakesh!
2: I don't want to waste any more time. Let's go, baby. Take my hand.
6: Dawatron, wala ba ko isali ka na tawala? Mag-urabinan ni mo na kaila.
5: Mao ganing ila-ilahon.
6: Sumuuban ka.
5: Aron makaila siya. Ubasin pag malimot ko. Josh, tana.
2: Let's go.
5: Okay.
2: Brad, ayaw ka pala ka. Iuli na ko ng white touch sang imong suod nga higala.

0: kita gato.
1: Kita ulang.
0: Misak kayo sa ngawak malanghit. Bibiyak ngawak magpahibaw.
1: Kato di ay. Dili bang uol? Bakang tira ko.
0: Dagan pa ko buhaton. Adon ako.
2: Bahala ka.
1: Di ka katilaw na ako.

0: Ganin lang pagkit ka nga ng sige upang upaw.
1: It's a sigh of relief. Miuot mo ka dito at nundugan ka ganina. Sa gisulti ni Dave nga, kamuna. Abi ko, kamuna yun. Moro na kong atakihon. I really thought nga, wala ko'y chance. Gwardyado ka sa imong suod nga higala.
0: Ingon anak ginaasiya. Sugat pagkit sa una.
1: I think he likes you.
0: Unsa?
1: But I don't care. As long as dili pa kamo magkasal, ilugon pagyapon ti kagika niya.
0: Josh.
1: Ingon ko ni anak ka determinado, Jenny. I want to own you. I want to make you mine. And for the first time, I want to marry a woman.
0: Josh.
1: Sugta ko. Huwag ipamatuod na ko ni mo maseryoso ko sa kong isulti. I am gonna marry you, baby.
2: This newscast is brought to you by Enervon Z Plus. All new best ever Enervon. Enervon Z Plus.
3: The original Koi Herbal Capsule.
4: Danet Karolasan, edad 73, Toledo. Adagang kong ipamati sa lawas eh. Hapitan na na, napakikidney. Pagkabati na ko aning koi, ako yun isang giswayan. Dugay doon kong suwayan niya, labi na ka na akong ubo. Mora na yung ginainom. Ako na yung giswayan ba? Yamo na akong ginainom. Kanara yung koi. Kay basin pa, mamasinan ka ba? Sagaan pa dito, kataas pang kinabuhi. Dagang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
3: Original Koi Herbal Capsule.
5: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold. Kutis celebrity ka.
6: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie. Natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
7: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namaglayan akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Trabahin daw ang Bila Bila Kape, masig maulian ka. Basta kainom ko, dahil naging maglayan ng kabuhi.
6: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: RMN Newsbreak. Newsbreak.
8: Mayog hapon ako si Radyo Manda, Josephus, J.Q. Kiano, sa Tugan Diyos, break, pero kapula, ahadun ka to sa Tetaig sa 513. Pinim mabatanon, ang gaalaidan, mag-Tetaig sa 500 ka. Ang detay sa 500 na superior ang zans nga maoy gapit ka sa mga silyula ang pinamay skin cells batok sa nalabas ng free radicals o gipagabi sa evolusyon yung veris batisyo sa mas pagilong sa alkohol o ang pangpanabago. Sa tuga balita, samdang giniusa kabili sa San News nga pasero sa Kajibasi Pasiruan o magidunggaba sa laig pasahero sa Osaka Bus dito sa Masicho Campo, Barangay Don Lope sa siyudad sa Karkar kagahapon sa hapon. Ang biktima nilahan sa malang Ronald Tralati Castro pati sa San News sa Gabrigon o gumulupin sa laig barangay populasyon lungsod sa Asturias samtang ang itumbok na sospek ang nilahan sa pangalang Royal Patok Temple hingkod aga paligon o lumulupyo sa hagna dito sa may hagna sa Santa Calida Negros sa Oriental sigun sa disyon sa kabilisan sa dito sa may Karkar City Police Station nga kining mauga biktima may saka kini dito sa may lawaan sa Talisay City samtang kini suspect dito sa lungsod San Fernando. Apang pagbuti sa may diskutan nga lawag ngayong nanotok kinig laig ninyo ka ng suspect o sa kinig nga gidunggap ang bitima. Nakalihay ni apan giuspan pa pagtunggap. Ino nga nigo kinig siya ga lawas sa kaling gitabang ang bitima o gidar sa Darkar City Provincial Hospital sa pagiging suspect. Para kung sa kinig sa mga may responding nga tanod o kapulisan kinsa gitanggong na karon dito sa Darkar City Police Station. At ang news break, karo ka po na ito sa data sa 500. Ang data sa 500 campaign niya kusyon, at ay 1.3 million orak unit sa Antexan, sa pagkibig niya kontra sa mga free radical sub oxidation. Sa data sa 500, itong panik overall, internal organ ayuhon. Ang data sa 500, digibalik sa diabetes, fatty liver disease, glaucoma, cataract, cardiovascular disease, fatty liver disease, kidney disease, gas formation of PCDT, insomnia, akil tayo this girl. Ang Dimax 500 ang sekreto sa mga guwapo.
3: RMN Newsbreak. Newsbreak.
9: Pangon na ta, mag-shift na ko. Future.

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Mga ka-Beefy, handa na ba kayo sa pinakabonggang gabi ng taon? Dumarating na ang Bingo Plus Night 2026! Puno-puno ng bituin at world-class entertainment kasama sina Kim Chiu, Vice Ganda, ang iconic na parokya ni Edgar, Eli Buendia, at Bamboo! At marami pang iba! Step into the next plus this May 19 live! Red carpet at 6 p.m. Show starts at 8 p.m. At kung nasa bahay ka, pwede mong mapanood by live stream sa BingoPlus.com at Bingo Plus app. Huwag palampasin ang pinakaing grande, Bingo Plus Night 2026!

Manghigala dapitong kumunamo sa pagpaminaw sa uban pang mga sumpay na itong sugilanon. Anino sa kagahapon. Sugilanon ng sinuwat ni Martis Parva Alvarez. Ubo sa direksyon ni June Caracapuanes. Spenar Jewel Bense. Recording editor Randy Tayad. Soundman Alguin Nakurta. Dalit sa RMN Drama.

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Matagsahop sa adlaw. Kauban ko si Kara kamaglantaw ni. Pero imunig giputol.
2: Masaylo ako, Sir Hans.
1: Mapasaylo ko lang ikaw. Kung ikabalik mo na ako si Kara.
3: Ayisa! Kinahalan mo para yuka sa umaguwang!
2: Dili, Sir Kent! Kinahalabayan ko nga kung saan niya!
3: Huwag kay saan ni Kuya Hans!
2: Kipatay ko yung pakasuunon! Busa! Angay kong silutan!
4: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
5: Mahal? Ikaw lang ang akong mahalon hangtod sa kahangturan.
4: I love you, mahal.

0: ימו מו פולא יא נכו איישה
1: איזרנס
0: אתאל גילי שינקה גו וסן שי איישה וי הנס קודריקה קוסטו מקלין אותן דו מטום פנקם אלי שעון
2: איה קוקה דו קקן תומו דביסה נון שעון גילי קוי קו מדאוות נאי שעון
0: איישה
3: מתג שאו sa adlaw. Kinahanglang musawop ang adlaw ar musidla kinipagbalik sa laing kabuntakon. Maghatag og paglaom sa mga tao nga nagpuyo sa mangitngit nga kinabuhi. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad. Sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects, Randy Padayaw Soson. Recording Editor, Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Matag saw sa adlaw.
4: Ang Seed Liniment Oil, mas gihimo pang mas epektibo nga haplas aron mawagtang dayon ang inyong mga sakit sa kalawasan. Kung doon na kamoy biribiri, varicose, sakit sa lutahan, sakit sa oo, ngipon ug tiyan, epektibo ang paghaplas sa Seed Liniment Oil. Minutos lang, wagtang dayon ang inyong mga sakit sa lawas. Alang sa kababayanan nga dunay dysmenorrhea, epektibo sab ang paghaplas sa Seed Liniment Oil diya sa inyong puson, tiyan ug oo. Wagtang dayon na ang inyong dysmenorrhea. Produkto sa Said Pharma.
5: This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S, Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
4: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, dagan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita akong food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og nagpasalamat ko sa Said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen. Mo'y akong kitumari kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol o diabetes. Kasaligan good ang Psed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, Psed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa Psed Marketing.
6: Psed Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatundaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Seed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
7: Kasi kayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko sir. Wapagin po nabihi. Dahil pagpagabli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na di sakit akong tiyan. Effective yun eh. Kaya siya Ami Duyag Pakarat o pagadian.
6: Maayo gani kayo nigamit sa Seed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
8: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
9: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati kagwetsur gaw del sor. Kapay akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Yung akong gikuan sudlay, nangahunhun. Nakakuha ng doktor nga, lupus kong sakit. Dili na ko kalakaw. Natingala ko sa umba na kay pagkabuntag ato. Nakabati de sa radyo. Matong pag-abot, ipatumar ko niya ang EXL Makabuhay Capsule. Salamat sa EXL Makabuhay Buhay Plus na ayok ko.
10: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
11: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bilabila. Gani iha kong gipa inom sa capsule na. Pagka humana ko og inom kaysa lang ko nakainom, naulian dayon ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog na ko.
10: Wow.
11: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
10: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag Agwanta pa! Rise to the summit, drink up! Rise to the summit,
12: fuel up! Rise to the summit, rise up! The right hydration matters.
13: To perform.
14: To win.
12: To rise above challenges.
15: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
12: Fuel your peak.
14: With the right hydration.
12: With the right minerals. Drink up!
16: Summit Natural Drinking Water.
17: Summer heat is on. Mag-summit ka muna. The right hydration with the right minerals.

0: Ganyan ang Pinoy!
1: Ang Pilipino, mag-ilim sa panauli.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3, tunay, natural, at orihinal. Bye!

0: gusto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, dagan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita akong food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og nagpasalamat ko sa Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong kitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol, og diabetes. Kasaligan good ang Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kining mapalit sa butika. Ayaw kalimot, Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa Sed Marketing.
2: That portion was brought to you by United Home Frisulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.

0: Og karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sigilanon, matagsaw sa adlaw.
1: Na mayroong iba na naandyan sa puso.
2: Ingnas yaman ang, nga ikaw ang muat ni Maniya.
3: Muramat o masukuoy.
2: Ingnas yaman nga mabalik ako diha. Kitang duha ang muat ni Maniya.
3: Pero doong isok magkaayon ni siya, oy!
2: Lakaw nang imang, lakaw na, balik ka siya. Ina nga dilit na makatiman niya si Ayesa. Milayas na si Ayesa.
3: Ha? Unsa? Hoy, hala, hala, mamakak ko ni Kuya Hans ni Mudong?
2: Dili ka mamakak ng imang. Tungod kay tinuod nga wa ni si Ayesa sa among bahay.
3: Aawa, milayas na kyo dahil siya, Dudong Kent?
2: O, lagi ng imang. Milayas siya. Busa lakaw na. Sultihin si Kuya Hans nga wa ni Ayesa ng kabantay niya.
3: Hala, dili ka ni mag-wild ang imong maguwang dom.
2: Ayaw kahadlok ng imang. Dili na siya makapanghagis kay. Baldado pa na siya.
3: Aw, inoon. Gibitay pa mangkani ang usa ka tiile ni.
2: Ati man na lang siya, okay?
3: Ay, kanang dong kanos akang mubalik dire.
2: Karon hapon man lang. Mubalik ko niya.
3: Ah, sige, sige. Basta, mubalik ko ka.
2: Manang, hayaan ka manawag ron.
3: Di asa gawa sa kwarto si mong maguwang.
2: Lakaw, balik ka na siya. O sultihin siya kung sultihin mo ka ron.
4: Dom Hans?
5: Ayon si Ayesa nang...
4: Ay, kuan ka nang...
5: Nang imang, hain si Ayesa. Natawagan ba ni mo si Kent?
4: Oo, Dong Hans, pero...
5: Si Piro? Nang imang, ayaw po makaka?
4: Oo, ako mamakak, Dongoy. Kuan, nanawag magtukon niya. Dito bag si Dong Kent. Unya, miingon siya nga, wana si Ayesa.
5: Siya wana si Ayesa?
4: Milayas ta kuno sa Ayesa, Dong.
5: Ani ko mutuo nang...
4: Ha? Dili ka mutuo nga nilayas si Ayesa?
5: O, nang imang, di ko mutuo. Sige, tawag pag-usap si Kent. Dinhi sa kong atubangan.
4: Aw, sige, God.
6: Kadagan pa rin sa kulimpyohanan ni sa bayan ni Sir Hans. Oh? Ano sa manron?
7: Hello? Ano na nawag magkabalik ng imang?
6: Oh, what na. Nanawag na silang imang. Ano sa naman kayo nahitabo sa ospital?
7: Wa lagi. Inga. Ha? Makisulti siya na ako?
6: Oh. Si Sir Hans, matingali ang makisulti niya.
2: Hello?
8: Pabalik ka sa isa diri sa ospital, Kent.
2: Kuya, kailangan mo relax ka una.
8: Pabalik ka siya.
2: Diri, kuya. Kailangan mong kapahuway sa isa sa imong kasuko.
8: Ayaw ko pasok, Kent.
2: Bahala nagmasuko ka, kuya. Basta ka diri na makabalik si isa diha. Kamulayas na siya.
6: Oh, Kent.
2: Bye, kuya.
6: Ayaw lang pa makakuwi. Anong imong matag-ingans, kuya, ni mong mulayas ko?
2: Tungod kayo mao ka ng imong buhato, Ayesa. Higayon na nimo ng makalayas ka.
6: Di lagi ko mulayas?
2: Ayesa.
6: Parihas sa mditang gahig o, Kent? Daan ako ni Sulti nimo, nga dili ko mulayas. Akong bayra ng akong saas imong maguwang, period.
2: Naunsa mo gini si Ayesa.
4: Ay, Dong Hans, ayaw na lang kung disun-disurang imong kaugalingon. Pasakti na lang to si Ayesa.
5: Usap-usag din, ha? Di na maitawo.
4: Pero Dong Hans, masakit doon ka, oy.
5: Katong bayana ang nagkaingon ng akong kahimtang karuna.
9: Ay! Ang Said Liniment Oil, mas gay mo pang mas epektibo nga haplas aron mawagtang dayon ang inyong mga sakit sa kalawasan. Kung doon ka mo'y biribiri, varicose, sakit sa lutahan, sakit sa uo, ngipon o tiyan, epektibo ang paghaplas sa Said Liniment Oil. Minutos lang, wagtang dayon ang inyong mga sakit sa lawas. Alang sa kababayanan nga doon ay dysmenorrhea, epektibo sab ang paghaplas sa Said Liniment Oil diya sa inyong puson, tiyan o uo. Wagtang dayon na ang inyong dysmenorrhea. Produkto sa Said Pharma.
10: This Tank Check is brought to you by United Home Persulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
11: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ako bilib!
12: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
14: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
15: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
16: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
14: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
15: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
16: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
14: Iberry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
17: Iberry Gold with lutein. Mabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.

0: abangan ng refreshing tangbayan sa inyong barangay ngayong Sabado at Linggo.
1: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadnok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
2: Ayaw hulatang nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
3: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
5: Basta na ay hilanat,
6: dapat matik. Ibay Jessic.
5: Sa hilanat hunahuna unkon unsay luwas makapaayo.
6: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
5: Dapat matik, iBiogesic!
7: Alagang Unilabian.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: It's

0: bitin ang birit? Parang buhok na mahirap pahabain.
1: Try all new Sunsilk Strong and Long with Biotin Strong Complex. Our best ever Sunsilk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
2: Sway it with Sunsilk.
3: Oy, katong ayisa na sa pag-ibong kibasol kung kadong misang ko ka din he sa ospital dong.
4: O kinsa mo may lain akong basulo nang, ha? Kinsa mo din?
3: Pero ikaw man ang ni-drive, gihapos imong sakyanan, bisan kung hubog ka.
4: Nahubog ko tungod niya. Tungod kay gimingaw ko ni Kara. O siya nakaingon kung anong gimingaw ko ni Kara nang...
3: Ay, naunsa na bang kadudong, oy. Di na magkakaibaong mupugong sa ibong kasuko.
4: Pabalik ka siya, isa nang...
3: Nilayas na lagi ko no siya. Ayaw na taon pagpakabuang tungod sa kasuko, dong, oy. Abi ba na kung bright ka? Naunsa na magkakaroon? Di na magkamakasabot sultihan.
4: Pabalik ka siya, isa nang...
3: Tarawat, awat, nagisakit ang lakas imong samad kay mangisog ka, manggod. Kalma, dong kalma. Mahuway o na niya. Pagtigong o kusog.

0: kawan of Mayo, ha? Anya, mubalik ka man karon sa ospital, no?
1: Oh, huwag ikaw. Ani ka lang din, eh.
0: Ikaw, kut. Pero, mas ganahan ko mo ato sa ospital.
1: Ayos, ha? Unungan na ng kagahi si mong, oh.
0: Parehas pito at ang duhang kagahi ko.
1: May rason ang kagahi sa kong, oh. Samtang ka ng kagahi sa inyong uo ni Kuya Hans, kinabuang na gina.
0: Kent, ayaw na lang kong kasuko. Sige, kung mabalik ka sa ospital, dadaan akong giluto ang ginisang agbati, ha? Oh. Ako nang giputusog maayo. Makaayos na ni Kuya Hans ni mo. Kinahanglan nga utan-utan ang iyong kanon karun kay Baldado, baya siya.
1: Ambot mo.
0: Kent, ayaw lang kung kasuko ko na akong atimano ng imong Kuya Hans.
1: Sige, sige. Andaman na nang akong dadunan. Kaya mabalik na ako sa ospital. Okay.

0: Mao na ang budget akong gikinahanglan para sa moong commercial. Okay. Okay ka. Sige, Tito. Hatagan ta ka sa mga tao nga imong kontakon, Tito, ha? Ikaw na'y bahala nga muhi mo sa kontrata. Yes, yes. Kana, Tito, kana. Ganahan ko, ana. Pero ayaw lang una i-reveal, ha? Nga ako ang imong gustong model. Thank you. Okay. Bye, Tito. Yes!
1: Ikaw. Ang dami to. Nakakwarta na ito, ha?
0: Natural! Makakwarta kid ka ayo.
1: Nahala, pero masuod ka sa imong laang sikit?
0: Dili sikit ang kontako ni Tito. Si Frank.

0: Μου στραμαγωγιά.
1: Χαρήν σε ίσα.
0: Κουία. Ουάτ να σε ίσα.
1: Κέντ. Κοντινόουν μαν να μιλεκάω σε ίσα. Πανιτά αγίτσια. Και κοντήλε.
0: Και κοντήλε. Ουνσα κουία.
1: Να υπάω να κάνω άκου σε πανιτάουν.
0: Pangitaon mo siya, bisa nagkalisod ka na. Unaha-unag atiman ka ng usa ka tiil ni mong nagabihan.
1: Dili mahimong nga mawa siya.
0: Naunsan ang gawya? Ha? Misubrang ng dagan si mong utok? Nga nang pulos ayisa ng malangang soda na, ha? Pulos kasuko niya! Pulos bad! Wala niyo kailain mo nunaan, ha? Ayaw mo negosyo gani, ayaw mo na nalimtan!
1: Kung gusto ka nga matarong ang dagang sa kong nahula, Kent, pabalik ka din sa hospital sa isa.
0: Dili siya mo balik din eh. Mila isa siya. O kung gusto ka nga pangitaon siya, pagpakaayo, arong imo siya mapangitaan.

kami nga inipagpita ko magkapi. Huwa ba kayo umutin yun, no? Oh, kung doon ay umu nga magpabuangbo ang usod in yung kwarto ni Sir Hans, oh, madunggaban yun siya na ako. Nalimpyo naman ang iyang kwarto. Kining iyang kama na lang ang ilisan ako gapin. Oh, uy. Unsa man nga tagak? Oh, cellphone.

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Happy Fiesta!
2: Kinahanglan, extra ang handa.
1: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
2: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kaldereta.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
1: Happy Fiesta!
2: Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain.
1: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra.
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kaldereta.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Act. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik. Biogesic. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik. Biogesic. This time check is brought to you by Farex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Farex B araw-araw. This newscast is brought to you by Farex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Farex B araw-araw.
7: Basta na ay hilanat,
8: dapat matik, i-Biogesic.
7: Sa hilanat, hunahuna, unkon, unsay, luwas, makapaayo.
8: Dapat matik, i-Biogesic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
7: Dapat matik, i-Biogesic.
9: Alagang Unilab yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
11: Gisuwayan na ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farex B, para walay mubuhi sa trabaho.
6: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Walang bibitiw, mag Farex B araw-araw.
12: Isip usa ka magsisibya, dili na takutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Mayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan

extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis, bilis, bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang, walay kulba sa pamaol, basta naay Alaksan Extra. Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis, bilis, bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang, walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang. This portion is brought to you by Yakult. Panalo ka dyan. Yakult.
1: Oras, gihatod ka ninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
0: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
2: No one ang nabaka-ugga na sa kama?
3: Masinug.
2: May diabetes ka?
3: Mag TTX 500 na!
2: Ang TTX 500.
3: Adlay Powerful Extracts.
2: Yung phytochemicals.
3: Ug antioxidants.
2: Nga gigan sampalaya.
3: Ug the sugared sugar cane.
2: Mga organic compounds.
3: Nga effective.
2: Matok sa sakit nga diabetes.
3: TTX 500.
2: Sa mabutika.
3: TTX 500.
2: Ang tuba.
3: Kontra sa sakit nga diabetes.
2: TTX 500.
3: Efektibo.
2: Sa pagpamubo sa blood sugar levels.
3: TTX 500.
2: Imo sa the sugared sugar cane extract.
3: Ug anti-diabetic property.
2: Gigan sampalaya.
3: TTX 500.
2: Garantisado.
3: Highly recommended.
2: Sa mga eksperto.
3: Mabalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
4: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
0: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Sukad pa sa una. Kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaa kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
6: Mahalagang paalala, Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
7: sakit. Biodrop Herbal Capsule.
8: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
7: Biodrop Herbal Capsule.
8: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
7: Biodrop Herbal Capsule.
8: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy si Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
7: Biodrop Herbal Capsule.
9: Dayan dat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
10: Naluhoy man gud ko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ko gayoma, mitaas pa gyud ang yang blood sugar.
9: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotrop Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotrop bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
10: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotrop Herbal Capsules. The wonder food supplement.
11: Biotrop Herbal Capsules. Mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
12: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
13: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D plus coffee mix na, na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D plus coffee mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa.
4: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Naana ang mga bisita? Kajut lang!
6: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Noy, dugan ko yung bisita. Naa pa ba extra?
5: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
6: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
11: Extra. Hi, ako si Angeline, 26 anyo. Sa ako ka call center agent ug sa akong trabaho, di gyud malikaya ng kapoy ug stress. Tinuod gyud, maski akong mga amiga makabantay ng stress kaayo ko. Bisan nag-makeup ako, usahay mawala pagid ko sa focus. Uwaw kaayo. Pero karon, bisan unsa pa ka-stressful ang adlaw, fresh gihapon ko tan-awon. Murag alert pud kaayo ko. Tungod ni sa tabang sa stress tabs, maayog pagkaon og exercise. Kay naaman ni vitamin C, E, iron ug niacinamide nga nakatabang nako para fresh og focus ko permi sa trabaho. Okay na okay gid ni para nako. Suway pud ninyo.
12: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
14: This news is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. This newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. This newscast is brought to you by Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
15: Maglisod kas pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdulot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass.
16: Methyl salicylic menthol tocopherol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.
17: Kung pirmi ka apoy, nanluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug naay healthy glow, United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
18: United Home. Unilab yan.
19: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Abangan ng refreshing tangbayan sa inyong barangay ngayong Sabado at Linggo.
1: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay, samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan, og naigo na sa ubo nga naay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advance Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance ug tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo o advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
2: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustid. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3, tunay, natural at orihinal.
5: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw. Bisan kapoy na, kayahon tanan. May nalang na ay bag-ong Revicon.
6: Ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tabang aron masagad, imo kakusog with proper diet and exercise.
7: Unilab quality yan.
8: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Naulian na kama?
10: Wa pa.
9: Naulian na kama?
10: Wa pa.
9: Naulian na kama?
10: Wa pa. Pa.
9: Nga nung dugay agad mawala anang sipon na ma.
11: Kung naay sipon, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
12: Mag-Neozep C plus Forte. Now with zinc, paliguno ng immunity. Versus previous formulation, aron bilis galing. Sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days. With proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
9: Naulian na ka ma?
10: Gahapon pa!
9: Ah, kuya waoy!
11: Basta Neozep C plus Forte, karon naay zinc.
7: Unilab quality yan. Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Basta na ay hilanat.
14: Dapat matik. Ibay Jessic.
13: Sa hilanat, hunahunaon kun unsay luwas makapaayo.
14: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
13: Dapat matik, Ibiogesic!
15: Alagang Unilab yan.
16: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
17: I have lagnat, and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu!
18: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
15: Unilab yan.
16: Phenylephrine, HCl, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.

0: hindi smooth ang singing? Parang buhaghag na hair. Try all new Sun Silk Smooth and Manageable with Amino Silk Complex. Our best ever Sun Silk, made even better versus previous formulation, so your hair
1: slays and sways like silk.
0: With regular use.
2: Sway it with Sun Silk.
3: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by BSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
4: What if your phone could be your front row seat?
5: Playtime Entertainment launches PT Idol.
4: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
5: Where talent takes the spotlight.
4: Search PT Idol on TikTok and follow today.
5: Playtime Entertainment.
4: Born for happiness.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabong ang mahilo ka o sa kadangatan mag-develop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga kolon ang pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Kung para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
7: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
8: Oras sa tagkala 5:19 da sa kahaponon.
7: Headlines.
8: Mayog hapon na niya mag-headlines sa itong kapabalita sa news update. Mag-aktivista ga nagprotesta tol sa pagbukas sa isang summit gidala sa Kapolis Station. Cebu City Transportation Office, CCTO, may nusog nga pagpalakob sa mga e-trike din sa syudad. Samtang unom ka mabayot, usag ka mabay ang nutanong manguot sa sulod sa mga nightclub. Ang nadakpan sa kibong follow-up operation sa Cebu City Police Office. Umangusag ka lang niya o farner nga na biktima o mi-report sa kapulisan. Gahapon, ang mga suspect miangkon sa krimen nga nahimo.

0: there is a result that we can all avail of. Thank you.
1: Thank you, Mr. President. The next question from Mara Cepeda of the Straits Times of Singapore.
2: Sir, you mentioned that there is a need to expedite certain frameworks for energy security. Do we have a timeline, sir, for the APSA and the ASEAN grid?
0: All of these are new ideas, and some of them actually still have to be ratified by the individual countries. And so everyone has a different schedule. But the understanding of everybody is that it is all ASAP. Everything is as soon as possible. And I think, again, this is one of the issues that nobody disagreed on. He said we needed it last month. Forget about next month, 6 months, a year from now. We needed it yesterday, if not sooner, sort of thing. So that's the way we are approaching the problem.
2: Mr. President, I understand that, but isn't it rather frustrating, or were there leaders during the summit that expressed frustration that these mechanisms do exist, but we cannot activate them at the moment when the region needs it most? Is there any way that you could trigger these mechanisms much faster so that we could meet the goals set by the summit?
0: Look, we're open to suggestion. If you have a suggestion to make it faster, please tell us. Because we are trying to examine everything we can do to make it, as I said, immediate.
1: Thank you, Mr. President. Thank you, Mara. The next question from Mikael Flores of Reuters.
3: Good afternoon, Mr. President.
4: Good afternoon.
3: Just to clarify, everyone agrees that there is an urgent need to address the fuel supply problems given the Middle East crisis, but the leaders have not yet agreed as to how to operationalize.
0: No, we have agreed. Oh, well, the mechanics of it, the idea, the principle of it was immediately unanimously agreed upon. But it's how do we do it? Let's talk about this fuel reserve. Is it going to be in one single place? Is it going to be scattered through the whole of ASEAN? It's like the maritime center. Where are we going to put it? What is it supposed to do? The reserve, for example, how do we share this? When we were talking about, we also talked about the ASEAN common grid, which is an idea that we have been developing for several years now. And that is to connect up power grids. I just had a meeting with Lao PDR, and they are already producing electricity that they export. They export to their neighbors. And this is the idea. But how is that sharing? Who gets what? How do you pay for it? Is it an exchange? Do you do credit? We haven't done it before, except at a fairly small level, low level. So that we have to put together an algorithm, if you want, that will decide that the ones who is most in need, how will they get it, and what do we do about the others who are also in need, who comes first, those are the questions that still need to be decided. But again, I'm very optimistic because these are very, we're talking about very smart people, and they have, and more importantly than that, they are committed to making this succeed, because everyone is suffering and everyone wants to get out of this situation. So that's why I'm very optimistic that we will not be wasting time with bureaucratic nonsense. We will not be arguing politics because this, that, or the other thing. We will be really working very hard to getting it done as quickly as possible in the best possible way.
3: Just a very quick follow-up, Mr. President, if I may, Secretary. So how soon? I think based on your answer, the mechanics are in place, but you cannot agree on the details on how to operationalize the fuel sharing agreement. So are the leaders not concerned that by the time you come to a consensus, the fuel supply has become much worse for the region?
0: Our energy ministers haven't yet met. So it's impossible to say they haven't met. Therefore, they haven't laid out a timetable. But rest assured, the minute we have it, we will inform you.
1: Thank you, Mr. President. The next question from Yige Guo of Xinhua News Manila Bureau. Please.
4: Mr. President,
0: good afternoon.
4: As you mentioned today, in an increasingly interconnected world, the instability can quickly affect the supply chains and the financial market and the people's daily life. So how important do you think the economic cooperation between China and ASEAN in maintaining the regional growth and the supply chain's resilience? And which areas do you think hold the most potential in the future cooperation? Thank you.
0: Well, the basic fundamental the foundation of any of those, to get the answer to any of those questions, will come from the finalization of a COC, a code of conduct. We cannot institutionalize any of those things until the code of conduct is finalized. The code of conduct between ASEAN and the People's Republic. So that, again, that is one of our aspirations in as chair of ASEAN for 2026, that we find at the end of the year that we actually have a code of conduct. Now, how optimistic or pessimistic I am, I don't want to say. It's a very difficult question. Well, for one thing, the ASEAN member states are all different, have a different approach when it comes to the People's Republic, when it comes to Beijing. So we have to incorporate all of that into one single document, which is the Code of Conduct. So once we have that, then all those questions will be answered.
1: Thank you, Mr. President. My apologies, ladies and gentlemen. The President, as you know, would need to go to a gala dinner tonight. So we'll be down to just three questions, Mr. President, if you're okay. The last three questions.
0: The dinner's at 6, by the way. But no,
1: that's
0: a good
1: question. All right. So the next question will come from Kit Leong of Cannes. Yes, Kit.
5: Good evening, Mr. President.
0: Good.
5: Mr. President, earlier you mentioned that there was a nano shift seen in Myanmar. Can I get you to elaborate on that? And also, what is Myanmar's response to ASEAN's request to meet Aung San Suu Kyi? And would eventual access to her shape the overall decisions ASEAN has on Myanmar? Thank you.
0: Well, that is one of the main aspects of it, is the status and the treatment of the lady, as she has come to be called. But in Myanmar, I wouldn't even go so far as to call it a shift. I think it is more a recognition that we have to find other ways or something to move the thing forward. And we were talking about, I said, you know, in negotiations, sometimes when you change, you move the parameters 1 millimeter, it makes all the difference. So we're still we're asking all the member states, all the leaders and their ministries, what that millimeter shift could possibly be. And I think everyone is very enthusiastic to come up with their own ideas. And that is what we ended with. We said, let's share our ideas and let our foreign ministers talk about it. And then we will see what of those ideas are actually actionable, are actually going to be effective, and we will try them. And that was the conclusion that we came to during this last retreat.
5: Sorry, Mr. President. Sorry. Just a follow-up. What about Myanmar's response to ASEAN's request to meet Aung San Suu Kyi?
0: I'm sorry, what?
5: What is Myanmar's response to ASEAN's request for the envoy to meet Aung San Suu Kyi?
0: We didn't move on that. That is one of the main aspects of our negotiation, if you want to call it, with the government of Myanmar. That she be freed and that she be allowed to exercise her rights, and that if she is recognized as a leader, that she be able to function as a leader. That hasn't changed one iota.
1: Last two questions, Mr. President, from Bader Alotaibi of Aserac News.
6: Thanks, Mr. President. What is ASEAN calling for from the parties in the Middle East, in the conflict in the Middle East, actually? What is ASEAN calling for?
0: Peace. Peace. That is, it's that simple. Peace. And we have made that position very clear. We have the foreign ministers, when they met previous to this summit, already put out that document calling for all parties to cease hostilities and to take a step back, open the Strait of Hormuz, and find a way for a lasting peace. And this between U.S., Israel, and Iran. So that is something that is, fundamental to any discussion about the war in the Middle East. That's the first step, because we will achieve absolutely nothing until there is peace. We now are in this limbo situation where we don't know how long it's going to last. We don't know when the next encounter is going to be. Is the ceasefire on? Is it not on? Is Israel included? Is Hezbollah included? It's a very difficult situation. So, again, until there is the fighting ends, until the bombings end, then it's very difficult to put together any kind of solution, if you want to call it that. That is why the call essentially is peace now.
1: Thank you, Mr. President. Again, my apologies. That will be the last question. And that concludes our press conference this afternoon. Maraming salamat po. Thank you.
0: Thanks very much. Yes, I'm sorry to be in such a hurry, but I am, in fact, hosting the dinner tonight, so I have to play host. So thanks very much for that. Good afternoon.
7: Magatog press conference nga gipagayon karon dito sa Dakbayan sa Blapo sa parayon nga kalihukan katapos ang adlaw sa ASEAN Summit may gala, no? Ay mga international media nga inyong nadungog gina o ato sa nadungog ang mga tubag o pangutana o tubag ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Alasais, 14 na sa itong kapragoba sa Tulumanon. Mubari itong Tulumanon sa Dipatang Malinit at sa Pamino ng Pilagkabaga Bulawanong Pahinomdom. Please, stand by.
8: Mga higala, karong panahuna, daghan na kayong herbal supplements. Bisan unsa na lang. Pero ang pangutana, unsa man atong masaligan para sa atong panglawas, ilabi na kong nagkaidara na ta. Para nako ha, klaro kaayo, diriko sa Hinimo sa Unilab, ang Herba Strong. Maugid niya ang pinakaunang herbal supplement nga gihimo sa Unilab. Maunga, saligid ko ani, ang Herba Strong, puno sa antioxidants, gikan sa mangosteen, turmeric, dragon fruit, o malunggay. Pagkatabang ni, sa healthy aging with proper diet and exercise. Mutabang ang antioxidant nga protektahan ang cells sa lawas. Bisa nagkaidaran o nagkatiguang na ta, kaya paghihapon nato i-enjoy ang kinabuhi nga mas himsog kaoba nato ang Herba Strong. Strong sa una, Herba Strong karon. Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: This time check is brought to you by Leon Extra Strong Beer. Bangi sa salap, bangi sa sulit.
8: Mami, makahinumdum ka ba atong last nga gipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisan lang sa ni mo kugos, karga, o duyan, dili yun mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhod stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masin nati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, doon ay si Metikon Rest Time Drops. Rest Time, ang most Apedia-described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines Prescription Data on Antacids and Antiflatulence among Pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ako eh, nabugahat ko. Naapat siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
11: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, ana.
12: Rexido Forte!
13: Mas paspas, banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
14: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Oh, kumusta man tong nagsulting at 2026 is gonna be my year. Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals will gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di man noon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abin mo, wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Naay high cholesterol o diabetes?
17: Oh no!
16: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon ug exercise.
17: Yes!
16: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
14: Unilab quality yan.
9: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
7: Oras sa lasay sa 19 na sa kahaponon o sa iyong kagabion. At sa isusiyon na itong mga kaubanan mga ikala, itong mga Radyo Marug Idol, na aron sa parang nga kalihugag karon sa Asian Summit, no? Diya sa Dakbayan sa Bulapo. Nagkarili na karon si Idol Boyke, Boyke, no? Idol Boyke. Naroon sa linya, Guzman. Yes, Idol Boyke, kumusta niya?
18: YHP Tata RMN Report.
7: Yes, boss man, kumusta niya?
19: Yes, maayong gabi Radio Man JQ. Salud sa International Media Center. Paghuay lang, no? Gihawanan ang stage gabahin dere sa fourth floor kung diin may alanat yun o pitila kagutlo ang mensahe, ang press conference ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Humansay ang gitambungan nga retreat o pipila ka mga bilateral meetings. Una pa niyan. In fact, Radio Man JQ ni na-delayta og mga dulan sa duha ka oras sa pagpaabot sa iyahang mensahe o pagtubag sa mga pangutan na Radio Man JQ. So, nining tungura ang ato ang presidente paingon na pud no sa usa ka gala dinner. Alang sa panagtapok na o pipila ka oras sa gikan karon, hingpit na po nga takupan ang ato ang 2026 ASEAN Summit kung diin ang ato ang nasod, ang ato ang presidente maoy nagtimon isip chairship no sa maong ASEAN Summit 2026. So dadungog man siguro ato mang napa padungog on air no ang kinibang iyahang pagtubag sa mga pangutana labi na sa oil crisis unsa may mga konkreto nga solusyon hisgot ta og mga solusyon nga gihimo no sa ato ang presidente usay hapong pag kanabang paglead sa kinatibukang ASEAN karong tuiga unsa may mga agreement nga ilahang hisgotan medyo ingon pa siya nga wala pa nagtagbo ang mga energy foreign ministry unya inahanglan pag daghan pa kunog ilapang timbang-timbangon no ang mga oil supply nito nga pangutana unta kabahin aning solusyon sa oil ba nga awa bay pa nagsabot kay daghan mag oil reserve ang uban nga mga ASEAN countries Radio Man JQ no medyo ang ako alang on a personal note aduna koy mga agiatngan nga mga unta ba kanang solusyon nga ilahang mahatag karon pero mao lagi na daghag mga pangutana nga gibato kaniya karong hapon ha. Pero usa sa nagbalik-balik ang pangutana ang isyu sa Myanmar isip maoy chairship no sa maong ASEAN 2026 sa 48th edition kung unsa may baruganan sa ato ang mga ASEAN countries kabahin aning sa Myanmar o lakip na kining sa West Philippine Sea Radio Man JQ.
7: Yes, yes, boss man.
19: So, mao ni Radio Man JQ kay kaganyang buntag, lipay mang kaayot ha.
7: Mm.
19: Pero maulagi na, karon nga, kanabang padong ni takpok na yun, ni inihabol na ang kagit-ngit. Unya na apa mi din hisod sa IMC na dere silang Radio Man RV, Radio Man Remark na si Radio Man James ato ang International Broadcast Center sa third floor unya daghan ta og mga giatngan no nga mga tubag unta sa atong presidente kun sa may mga kanabang ilahang mga plano sa ASEAN pero sa tuong pagsabot murag magpaabot pa ta og pipila ka mga press releases kabahin sa dugang pa kay mao maihang kanunay giingon nga dungagan pa kay ang ato ang tatubang nga naagi konkreto nga solusyon pero maulagi unsa man diin ang mga ASEAN summit sa mga previous na ASEAN summit nga lain nga mga kanang presidente sa laing nasod ang midala aduna basad sila yung mga agreement nga ma-come up with no nga maumol nila atol sa pipila ka adlaw nga panagtigom sa mga head of state and government so maunay usa sa ato ang giatgan kay ang mga igsunang kabus na to, gusto man mahibaw kung unsa may paruganan sa ASEAN, sa 11 ka mga nasod, unsa may paruganan sa Pilipinas, at unsa may mga solusyon nga ilahang gusto untang makabot. Pero inana nga mga pangutana ang nindot untang tubagon, Radio Man JQ.
7: Murag nisuntok ta sa hangin, Radio Man, Boss Man, no? Oro mag-wai hinungda.
19: Mao na ang tao sa uban, inuod na ay mga komento sa to ang social media posting nga murama ko noog, walay konkretong solusyon. Medyo kanang at kaninga press kon, expecting ko a lot no, from the president gumikan kay adunay series of mga meetings unya nagkatagbo na gyud ang 11 ka mga nasod. Apan maulagi na, ningon pa siya nga atnan pa nato, magsabot-sabot pa. So ato lang sa gitat nga no maghinaot lang ta
7: nga
19: makabarog ang ato ang nasod kay usas mangutana manggudana murag ang akong pagsabot aron man JQ food security oil lakip man no nga ang pangutana ba nga unsa may mahimo sa ubang ASEAN countries unsa may ilang matampon diri sa ato ang nasod no unsa may ilang matabang labi na sa panahon sa krisis no medyo ato nang gipaabot ng mga tubag unta nga mas masabtan sa ultimong uyanong mga Pinoy sana sama nato Radio Man JQ.
7: Okay, so diha aron nga busman wa nay guwa no inihini na magulo niya doon na pay panihapon ron diha. Unya nagtagbo na ba ang 11 ka mga leader?
19: Yes, ang panagtagbo sa 11 ka mga leader kaganihag yung alas 9 sa buntag okay. No sa opening ceremony. Unya ang kaning ato ang opening ceremony kaganihang buntag mapasagarbuhon kay ta lain-lain nga mga dance group sa lalawigan sa Sugbo na sa kadalanan unya ang ato ang Hall of Famer nga lumad ba sa kanon paupoy mi pasundayag no human sa usa ka grupo sa choral group ni kanta sa ASEAN Summit nga him unya gisundan atong maong pagsayaw sa lumad ba sa kanon sa sinulog unya pindot kayo no hapsay wala ray any untoward incident nga na-report ang ato ang kanabang mga kapulisan so far smooth yun kayo pagkahuman ana aduna dayon sila yung mga tapok-tapok no dugang pa ang plenary no human sa maong arrival sa tanang 11 kabuok ng mga kanabang head of states in fact sa kaning 11 tanan naramay usa no ang sa Myanmar na ang ilahang permanent secretary mo ay mutambong no on behalf sa ng presidente agreement sa na sa ASEAN no kay aduna pud sila standard nga gisunod Radio Man JQ niya sa ganiha po di ay sa arrival nakita nato ang head of state sa Laos no Laos Republic People's Republic kay pagkagahapon manggod sa arrival diri sa Ibuan Air Base wala ta kita no nagsige mi paabot nga mo pagawas aduna day kunoy hangyo ang Lao People's Republic na dili lang sila magpa-cover even atong state media wala gipa-cover ato silang arrival sa tugpahanan apan kaganihan nakita na gid nato so kompleto silang tanan unya karon adunay tagayla no manihapon sila aduna siguro yung mga presentation una padayon gihapon nga ma-showcase ang talento sa mga Sugboanon ug nato mga Pinoy Radio Man JQ.
7: Okay.
19: So paaboto na nato ang dugang pa nga mga kalambuan unya kaganiha sa DI atol sa maong kanabang presko ninhi ang mga membro, pipila ka membro sa cabinet no ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos. Pero ang pangutanaan ni unsa man ka mahinungdanon kini alang sa ultimo og yanong mga Pinoy ang ASEAN, ang uban gani adunay mga isyu sa gitabunan lang ang diha sa Pasil, mga isyu sa atubang unya kini sa tuang himutangan karon sa IMC nga duol ra gyud no sa katong gi-relocate sad nga mga residente dari sa Lapu-Lapu City. So kining tanan nga gipanghimo nato unsa man ni pagpagwapo lang ba ni tanan. So mo ni ato ang mga pangutana din ha unya maghinaot ta nga adunay daghan nga mapupo ang ato ang nasud unta alang sa maong bago karong adlaw no matapos ta na ASEAN na summit sa 2026. Indot ra ba kayo ang tema nato karong tuiga, navigating our future together. Maglawig kita no, magdungan kita sa paglawig alang sa ato ang ugma. Again, daghan kay salamat tara diman JK sa pagdawat ining ato ang live report dinhi sa International Media Center sa Mactan, New Town. Kini si Idol Buiki, kauban ng Tibok Puwersa. Tayo sa DYHP, Tatak Arimen.
18: DYHP RMN Cebu, the official number one. Platcho mo nationwide.
7: Salamat ni Station Manager sa IFM 93.9, Idol Boyke Busman, no? Live and direct dito ron sa International Media Center Baygala. Uban sa mga kaubanan, ugmauni ang katapusan karikalihukan sa 48th ASEAN Summit, no? Nagipahigayon dito sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. So, dito mga egsoon, mga kaluha ni Jerome Yap, ni Rajuman Jerome Yap, ug ni Rajuman Nimuel Kisunis. At ito naglilaing mga nasod nga sakop sa ASEAN Summit may gala, no? Sa ASEAN nga mga nasod may gala. Kung si ini kabuok niya, ito man ito pareng naong Jerome dito. From China man dito. O niya, mana, no? Mana, murag, ambot, mana ito, pangutana, ito nang madungog ugma, no? Sa tulungan na sa ito po yung sa inyong reaksyon sa gihimong ASEAN Summit may gala, no? Nga ang Pilipinas may usa sa mga host na ni maong kalihukan, no? Okay ba sa right, no? Tagbaw ba ta? Mao na itong pabuton sa commentary program na diri sa DYS Paramisibo o mga adlaw sa Street Robodo ba ni Kasamang Radyuman? Attorney Rafael Fernandez Banyo, among station manager. Mao na, no? Ugma! O sa musun pa nga mga tulumanon din sa DYS Paramisibo. Kung magkubanan, tagong oras, no? Pasamatan si Radyuman Nemuel James Quinones din sa itong OBS. O din sa mga tubangan si Radyuman Jerome Yap. Saga ni Radyuman Aida de la Cruz Tampos, sa mong station manager kasama Radyuman Aya Atty. Rafael Fernandez Banyok, ako si Radyuman Josephus JQ. Kaya salamat yung pagpaminaw, mayong gabi, Tatak RMN. Oras alas 6, imidya na!
18: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1, Tatak RMN.

0: ay masudlan og langaw ang inyong baba.
1: Masuwi na ni Kuya Bula.
0: Oh, sige, panglingkod mo pali og mga bata kay Duna ko espesyal nga asoy para ninyo gigan ni Kuya Gulyat ninyo. Pareho mo, mao ni istorya ni adtong karaang panahon, dunay agta nga usara kabuok ang mata.
2: Migo, kay buutan ka man nga bata, na ako'y hatag ni mo.
3: Isa man yung hatag na ko, Migo.
2: Akong ihatag ni mo ang akong tus-tus.
3: Tus-tus?
0: Og dito nagkasuon og nag-amigo ang tangaw, sorry mata, o kang buutang bata. Og unya pag yun. Uy, kinsa man tong nangablit sa akong likod? Ah, agda!

mga asoy nga kay bulungan para nato nga mga bata. Ninyo sa

0: Newsbreak.
1: Mayong gabi eh, kini yung Radyo Man Marisa Abadies. Ito ang balita atong kanato sa SED Marketing, ang tigamaw tiga para po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, nilambo ang manufacturing output sa raso na itong Marso, taliwa sa impact sa tensyon sa Middle East, kipakita sa PSA ang Volume of Production Index alang sa manufacturing sector, na paspas ang pagtalaw kalambuan ng mabot ngayon sa 7.8% na itong Marso, itani sa 3.1% na itong Pebrero. Nagtuo ang PSA nga ang paspas nga paglambo sa maong sektor tungod kini sa tulo ka mga industry divisions nga naglakip sa refined petroleum products, basic metals o transport equipment. Katong maong malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang number one ug wala nay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Daghan na usab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo o natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sab ang SED Panyawan Garlic Capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol ug high blood pressure, brain cancer ug panakit sa ulo gikan sa kuwang ug tulog. Makatabang sab ang SED Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo ug circulation sa dugo. Samtang ayo gyapon kalimang pangkasama sa SED Liniment Oil, ang naila na kayo epektibo ang liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto, SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa, 12 pesos sa Panyawan with Garlic ug 12 pesos sab alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika ug Majesty Pharmacy din sa Sugbo ug sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: RMN Newsbreak.
2: This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
3: This newscast is brought to you by RH Super. Ang shot ng tropa.
4: DTX 500 ang tubag kontra sa sakit nga diabetes. DTX 500 epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DTX 500 imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property gikan sa palaya. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto, mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DTX 500
5: o si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod, ipainom sa akong mama o DTX 500 walang kakapsula daadlaw sulod sa tulo ka semana, nawala judayon ang akong bugas-bugas. Best jud og epektibo ang DTX 500.
4: DTX 500. Pumalis sa mga butika.
6: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra nganda! Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kajut lang!
2: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana! Ang nailhan ni mong Alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
1: Wow! Mas maayo pa?
2: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
3: Noy, dugan ko yung bisita. Naa pa ba extra?
1: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadere.
2: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
1: Extra! Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda! Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kajut lang!
2: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana! Ang nailhan ni mong Alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
1: Wow! Mas maayo pa?
2: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
3: Noy, dugan ko yung bisita. Naa pa ba extra?
1: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadere.
2: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
5: Extra! Basta na ay hilanat!
6: Dapat matik! Ibay Jessic!
5: Sa hilanat, hunahuna, unkon, unsay, luwas, makapaayo!
6: Dapat matik! Ibay Jessic! Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
5: Dapat matik, iBiogesic!
7: Alagang Unilab yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Isip usa ka magsisibya, dili na takutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay, pamaulan pud ta. Mayo gani, sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maonggi pa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
9: Sa gunso ng OT, ay buhi.
10: Kaya pa nako.
9: Nagsigi og biyahe. Padayon lang.
11: Kaya pa nako.
9: Patong-patong ang projects. Sige lang. Kaya pa na ako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pildi. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pildi.

0: sa supay sa kung asoy ninyo ning sibanaw na nga naguluhan anindo ni Ulysses pero karugabi anata sa ako anas diha sa kaduloy o kaduloy magkita taninya ninyo sa kaduloy kapakulan o mauna kaduloy city o kaduloy siguro niya barangay kapakulan. Magkita tayo diha sa atong variety show ha naidaghan nga mga entertainers nga musalida ninyo diha na hala mga bata unya sa mga tao po ni former Kapitan June Ramos nga nagbuhat siya Miguel Puliar Fertilizer ang sayang migap salamat kayo ni Muria Kap ang sa tanong mga tao po di hindi scientific thank you kayo sa Broomits PS salamat kayo nya mga bata hindi kita sumpay sa kung aso ninyo ni Sinaw ng naguluhan anino ni Ulysses.
1: Salamat sa inyong pagpahibaw ni Inako. Mauna tingali ka na ang sinyalis ng akong gangyo. Aro masayran kung hain ka ron ang patenyang lawas tagu isa kriminal.
2: Mausap ka na ang nasa hunahuna ni Mama Violino eh.
3: Sa imong hunahuna, asa ka ang maong dapit nga nakita ni mo sa imong damguyas ah?
2: Dili ko sigurado kung asa. Basta kay kakahuyan, og na ay karaan na kaayong atabay.
4: Husto, nahinumdum na ko. Sa ibabaw sa sityo si Bukaw, na ay karaan na kaayong atabay.
1: Maoba, Violi.
3: Husto, nasuhito ka sa maong dapit kay diha ka magdako. Di ba, Violi?
4: Oo, Kapitan Sweetie. Ugdungan mi nga nagtubo sa maong sityo si Pari Ramon.
3: Ano, sige. Suwaya na to og adto ang maong sityo, Marcelito. Atong pangitaon ang karaang atabay.
1: Oo, Kap Sweetie. Kay base na niya tuol. Utuan ito gilabay sa kriminal nga Ramon ang anak na kong si Ulysses.
2: Mukuyog ko ninyo ni Marcelito, Kap Sweetie.
4: Pastilan. Ay, nalanggod pag-uban ni sa. Sila nalanggod.
3: Bitaw, Yisa. Kami na lang si Marcelito, uban sa pipila ka mga barangay tanod.
1: Kung magpakuyog lang dieta sa mga tinagyan sa Malaon, Kap.
3: Dili na kinahanglan. Kay dili pa ba ita sigurado? Ilabi na kayo atong gibasihan sa atong pagsusi dito sa samaong dapit. Maulang ang nakita ni Yesa sa ihang damgo.

ini, Jalo. Asa mangka ku ini paingun. Oh. Sama na ku ini susah kairo ngaway tag iya. Apan. Kinahanglan ko nga magpakabuhi. Nga layo sa mga pulis nga nangita ka na ako karun. Dili ko magpadako pa. Lisod ka yung kinabuhi sa usa ka binilanggo. Na ay basurahan sa unahan. Mamasin ko nga na ay gilabay niyang pagkaon. Kinaglakasunan ko kining nagkutoy kong tiyan.

0: Unsa na kay resulta karon sa ilang lakaw ni Marcelito o kapswiti man, no?
1: Maghinaot lang ta, nga husto unta ko sa akong ituhuan.
0: Bitaw, Ma Violi, sinyalis lang unta ang nakita na ko sa kondam ko aron makita na si Ulysses.
1: Ang importante, Manggod, nga malubong siya tarong. Aron sa ba, mahilo na ng iyang kalag.
0: Ay, nakakaroon si Noy Ramon man, no? Asa ka siya nagtago-tago?
1: Na, mauginay pangutana nga lisod gud kayong tubagon, yesa. Kaya, hangtod karon, gibati pa gihapon ako nga guilty ko sa akong kaugalingon ay kay kilabanan pa na ako siya. Nagdahom lagi ko nga tarong siya.
0: Naanala ko na ako na, Ama, oy. Move on na sa batik ang sitwasyon. Human naman to. Nilabay naman to, Mama Violi.
1: Pagkasalbahis kong tawahan na, oy. Kilapta niya yung kaugalingong anak. Og iya pa kining gihunusan sa kinabuhi. Wagid siya kalainan sa usa ka irong buang. Unta, kontinuod ang tunglo, no? Tungloho na lang siya og mamahimong usa ka irong buang. Kay mo man ay angay para niya, Yisa.
0: Imposible ka nang mahitabo, Ma. Ang ato lang yun aning mahimo, mo ang pag-ampo, nga madakpa na siya. Aron silbihan niya sul sa bilangguan ang mga krimen nga iyang gihimo.
2: Sadili pa kung padayon mga bata pa inumdum sa ta.
3: This newscast is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This time check is brought to you by Farex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Farex B araw-araw.
4: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500.
5: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
4: DTX 500, mabali sa mga butika.
6: Long have we waited.
7: Panduway First Five.
6: Zach Tabudlo.
7: Wo-G.
6: December Avenue.
7: Parokya ni Edgar.
6: And Kamikaze. On May 29 at the SM Seaside City Cebu Concert Grounds.
7: Panduway First Five.
6: Brought to you by Panduway, the world's number one rum. Get free tickets when you purchase select Panduway products in participating outlets. Visit the Panduway First Five official Facebook page for more details. Promo runs from February 27 to May 29, 2026. Purdue HFDA CFR permit number 0243 series of 2026. Drink responsibly for 18 years old and above.
8: Tibayan ng loob, ngayong tag-init. Tibay, Tanduay. Drink responsibly.
9: Mga kasama at tangi ang bag-o nga drama nga naguluhan, Budbud ug Bibingka, matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta!

0: Namnamin ang sarap ng kape. Sed Panyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada.
1: Biodrop Herbal Capsule.
2: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
1: Biodrop Herbal Capsule.
2: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
1: Biodrop Herbal Capsule.
2: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City ug sa mga nag-unang butika.
1: Biodrop Herbal Capsule.
3: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa

0: imposible para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
2: Dr. Limuel Espedal, Tumitres, taga Tagum City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, kapoy na akong lawas, so wala na kaya ko yung time makipistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Covimix 17-in-1. So akong itry, genitilo siya sa tiyan, dilish acidic. Iginahan ko, i-introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL Covimix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kaya mo ni siya maratang kaiwan sa itong panglawas. Dili pa ulahin ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay Product. Daga salamat.
3: May buhay sa makabuhay!
4: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
5: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kaya tiyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na mauatong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo natudayan na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule nilugwa ang dako na patong.
4: Sa Paragis, Bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Pirmi kapoy, nanluya, nalipong og nang loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood ug naay healthy glow, United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
7: United Home. Yun ilab yan.
8: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Ang karunan ng supay sa akong asoy kaninyo.
1: Ah, basta kay alag nako. Ang usa ka amahan nga muunay kaon sa kaugalingon ni ining anak, wa na sa insaktong pangisip sama ni Pare Ramon.
2: Ma.
1: Busa, angay siyang lamyon sa tunglo. Mamahimo unta siyang irong buang.

0: Gero kan ko ni mo sa kong pagkaon na kinukuyan kung ikan sa basurahan. Makasama sa usakay ng buha.
1: Balaga! Balaga! Balaga! Basta kayo, ako kanyang pagkaon ngayon mong nakukuyan gikan ng basurahan.
0: Gahom kita sa dugdug ko kilak. Gitong loko kita sa uhanga. Mamahimo siyang irong buhang karol judayo. Higon ka niya na. Usa ka irong buhang na magsumpaag sa kadalanan bisag-asag tapita. Tunay mong masugatan ang kamatayon. Maglakaw ka nga magdo ang imong rabis tibaan sa imong kasagbahis. Huwag mo bahag ang imong ikog tibailhan na ikaw usa ka irong buhang. Lakaw na. Lakaw!

0: setahu si laun sa pengakaran. Tapi keran apa ni uli? Sapu tapi nak kuat apa si laun sa? Oh, tapi yang lupa. Uli.
1: Eh, tan awak kuno Marcelito. Kung sapot ba ka na sa nahanaw ni mong anak na si Ulysses?
2: Ay, dili ka na sapot sa kuwana. Ganawa ka, pinana.
1: Dili?
2: Si Ramon lang mo ay makatudlo kung hain niya taguway ang patay lawas ni Ulysses.
1: Ah, ikasubo ko. Apan, pakyas kita sa itong lakaw ni ining adlawa.
2: Kapsuiti.
1: May kaluoy ang Diyos, Marcelito. Dasig lang kita, ha? Marcelito?
2: Kanunay ko nang gilikol akong kaugalingon, Kapitana.
1: Okay, mupadayon pa kita, Marcelito, ha? Mupadayon pa kita.
0: Asap tani, Karakap!
1: Taas pa man ang adlaw. Mupadayon pa kita og susi kung may lain pa bang atabay nga karaan ni ining sityo si Bukaw.
0: Sige. Padayon pa kita, Karak! Bro.
1: Murag na pa'y laing karaan nga atabay sa unahan. Diha anang may lugot. Mulugsong kita diha. Tara ka mo.
0: Kap. Tara mo.
2: Kap, salamat yung kayo, Kap Sweetie, ha? Naghadyo kayong salamat sa imong kakugi uway pagkatapol nga mutapang.
1: Inyo man kong gipili. Maong serbisyuhan tagyod mo.

0: Ang sa nakakaririsulta sa ilang pagsusi sa ibabaw.
1: Day! Daunsa ka? Nga naghinuktok ka man din, he?
0: Ma...
1: Ngano ka?
0: Nagunahuna lang ko sa posibleng resulta sa lakaw nila ni Cap Sweetie o ni Noy Marcelito sa sityo si Bukaw.
1: Ay, kung nadakpan pa lang yun unta sa mga pulis si Pare Ramon, dili yun unta lisod.
0: Mao lagi unta man yun.
1: Aw, oh, sa madugay, sa madali, magbayad magyudun niya siya skrimen niyang gihimo.
0: Mama Violia.
1: Kay kung unsay gipugas, mauusab ang anihon. Nagpugas ba siya kadautan, muanig yun niya siya o kaalautan.

0: Tapi ni mending mau kah? Tapi ni sampai lekat. Walau mana kari.
1: Pakias gapon kita, Marcelito.
2: Ang Diyos lang yun, boy, magiko. Sa utaman.
1: Ay, na sige. Manglugso na kita paingon sa ubos, kaya tingali unyag magabihan kita sa daan.
0: Oh, okay, tara. Sira.
2: Kap, usa kay maayo, no? Kung ako ning ipatag-an o bangiitan ng albularyo.
1: Mm-hmm.
2: Og mga adlaw, mudangup ko ni Manoy Butyo ng taga-Banika. Ibabaw sa Lagwirta. Basin pa niya ay, huwag iyang matag-anan kung hain karon ang pating lawas ni Ulysses.
3: This newscast is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days.
4: Balita! Gipasidunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa Teachers Board Exams o top 10 sa Nurses Board Exams.
5: Kaninda ka ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag-estudyante sa Criminology, Nursing, IT, Engineering, Education, HM, Tourism o Business.
4: O libre pagyod ang Senior High School sa ACT.
5: Gawas ka-advance o pang-international ang ACT Senior High School. Kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduate sa public junior high school sa syudad.
6: Oh, sige pa! Di na ko magdugay! Muadto na ko sa ACT!
4: Oh! Ani mo, pretty! Ay, kalimti!
7: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance. Ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance ay may nutrients na complete from A to zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral syndrome silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of syndrome silver advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
8: For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: MX3, tunay, natural at original.
11: The original Koi Herbal Capsule.
12: Ako di ay si Malu Tundag, taga Barangay Lorega. So ang tig-inuman yun anig ko'y kaya ang akong mama o ang akong bana. Kay para magod nila, mas lagsik sila sa pang-adlaw-adlaw nga pambuhaton. Especially akong mama senior na rin akong bana, kay trabaho siya taga-adlaw. Mas nindot ilang pamati kung makainom sila ko'y. Then at the same time, ang ilahang dugo, maintain ra siya. Dili siya yung ma-high blood niya. Ipod siya maka-feel nga, mara kay diabetic sila. Kung anagad ang iyahang kanang pamati sa ko'y, mas lagsik yun siya. So di mas ngon maintenance pero supplement gud siya para sa maayong panglawas.
13: Wala sila nang mukuro sa may mga pamati na nila.
12: The usual nga bugat ilang lawas sa tungod sa pag-adlaw-adlaw nga kuan din kanang sa katigwangon na pud sa mga senior kanang mga bukog-bukog. Mas nindot gud kung makainom sila og Koi na product. Daghang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
11: The Original Koi Herbal Capsule.
14: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nag-allergy. Daghang katul-katul sa panit.
15: One time kasi na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawal nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam o Masbate.
14: Ang Zed Liniment Oil makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
16: Si Bianca de Verani, matag lugar nga akong sudlan, mutan-aw yun sila. Tungod na kay akong skin na muingon, nga ni ako. Kay I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kit-an kaayo ang kutis Silka in as early as 7 days. With regular use, kit-an kaayo ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap.
17: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga panganduy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
18: May buhay sa makabuhay!
19: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Psst! Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flix Cheese na dito! Dali!
18: Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
21: Sa kalamion sa cheese og crunch, mulami pod ang break nimo. Basta break time, Magic Flakes Cheese.
22: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
23: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong ibate sa kong UTI. Sa una karagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon, makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertigyong nindota.
22: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
24: Pre, si Gerald Anderson to. Mabangis na extra strong beer promo ba hanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer, 7% ABV. Bangis sa sulit! Bili ka ng tatlong 330 ml, may libre ka pang isa. So 105 pesos SRP lang, may apat na bote ka na. Bangis na tama! Ilabas na ang bangis ng Leon. Bili na! Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026. For DOH, FDA, CFRR permit number 1748S 2024. Drink responsibly.

0: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
4: Bugas-bugas, ug katul-katul,
5: DTX 500 na.
6: DTX 500,
5: aduna kini antimicrobial properties
6: nga makatabang sa pagkuha
5: ug pag-ayo sa bugas-bugas
6: ug katul-katul.
5: DTX 500,
7: mabalik sa pinakatulog nga butik sa iyong lugar.
5: DTX 500.
8: Sa Janice, okay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang kinay kaayo. Ibatay ko sa kung ba na ako DTX 500 gito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
5: DTX 500.
7: Bumalik sa mga butika.

0: ang inyong mga mga bata, katapunan sumpay sa kung aso inyo ni Simonao na nga naguluhan. Anino ni Ulysses din hilang sa mga aso ni Kuy Guliat, kinitinan, talit ka na to sa Arimen Drama.
1: Ta, ni tatay mo tuman. Ang putang
2: ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasakit.
4: Nabagay ko ni Rima. Pahit ni kong kahimtang ka rin.
3: Kasarangan nga kasinatian.
4: Lalo'y tinigong lab.
5: Sure ka?
3: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpag sa gawas sa nasod.
6: Sa atin ang overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
3: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
7: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
3: RMN Drama presents.
8: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
9: Bagong bayani ng sanda.
3: Bagong bayani. Tulumanaw niya nakahatag o tingog sa mga OFW. Tinuod ka mga kaagi sa ato mga bagong bayani. Ngagimo anog drama sa radyo.
10: Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music, Mandy Taya. Soundman, Alduin Nakorda. Recording editor, Lloyd Gabiana. Kinasingka singa dalit kaninyo sa RMN Drama.
11: Kahit na konting
12: si Bianca de Verani, matag lugar nga akong sudlan, mutan-aw yun sila. Tungod na kay akong skin na muingon, nga ni ako. Kay IU Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. With regular use, kit-an kaayo ang kutis silka in as early as 7 days. With regular use, kit-an kaayo ang kutis silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap.
13: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.

0: your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems ni Sandig sa Set Kogon Herbal Capsule o Set Panyawan Plus. Siya naulian.
4: Sakit lang yun ayaw akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit dahil ko kawan na kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay wala naman kung ibati niya kahantog ka rin nagmimitin ako kahantog ka rin ayaw na ko humikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan amon isa isinta na kapin sabay na bista.
5: Kalamay na lang ba sa kinabuhi ni Linda o nang sige na lang ni siya glaag? Nabiya nakasuccessful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa man ko'y nakabuot? Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, muliyo ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kada adlaw, dako na og agi sa pipila ka bulan. Buhat ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kaniya mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
6: May buhay sa makabuhay.
7: Naglisod ka sa pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdurot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass. Methyl salicylic menthol tocopherol acetate tamper is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.
9: Ito na po yung hiniram kong pera tulad ng petsang na pagkasunduan.
10: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
11: Ganyan ang Pinoy!
12: Ang Pilipino may isang salita.
13: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
2: MX3, dito ako, believe.
14: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na in-adjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+. That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals. Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
16: Mga kasama at tangi ang bagong drama nga naguluhan, Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi. Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta.

0: ang samay panapton din hi. May hala, dili ka ni labhon nun. Puti ra pa. Saan niyong po nga? Dugo? Ano na naman ni dugo? Nangurok ko. Magawas na lang ko. Magdali ko.
1: Mira? Okay na ka?
0: Jubel, niya palagi ka.
2: Ah, naay nahibilin. Maong akong balikon. Tay pa, nga naman ka. Nang luspad lagi ka. Mura mo kag nakakita gungo.
0: Jubel, nakinikitan nga panapton dito sa may pultahan sa CR.
2: Ha? Mao ba? Patanawa ko na ko.
0: Dali, tanawa.
2: Hain man.
0: Di aray. Jubel!
2: Di ba giingnan man tika nga ayaw pang hilabot para way problema? Maunay dangatan sa mga taong hilabtanon.
0: Dili mo ko manghilabot.
2: Akong tawagan si Kanashiro. Diha lang ka.
0: Aray, kasakit ako.
1: Han,
0: lalipo
1: ko. We have a problem.
0: Han, kitawag niya kahan si Mr. Kanashiro.
1: Come here as soon as possible.
0: Kinuho ko. Kinahanglan makaikias ko. Naibang ko. Ako siyang puspusan. Ano ko yung pansin? Kinala makapalayo ko ng lugar, ha?

0: Magdala-dala ko panghipo sa mga butang. Huwag dali na ko mabalik din eh. Bahala na gasa ko maabot. Oh, kinuo ko. Kinsa makaroon na nukpok. Si Mr. Kanashiro ka, Aaron. Or si Jubel. Kinahanglang mga andam ko. Kinahanglang na ako'y mabit-bit. Huwag nag-ilain. Kanina lang yung vacuum cleaner. Kinila mo ayokong hapa kung magkinaunsa. Oh.
1: Mira?
0: Ken!
1: Okay ka? Ah, nakabantay mo kunin mo nga nagdali-dali kag suit sa apartment. Oh, nagkadugoy mo. Si Jubil bang nabukata na?
0: Ano na iba man ka?
1: Daan, pagit ko. Tara, uban ako.
0: Ha? Asa mo kunin mo dati on?

0: cheese together.
1: Versus previous formulation. Our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
0: Ito ang idol ko.
2: This newscast is brought to you by Ang nailan imong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
3: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins, mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells, mao'y muhatod sa mga nutrients, oxygen, ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian, sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cysts, ug uban pa, busa. Aron ibong maangkon ang maayong panglawas, inum matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
4: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako yung heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan o gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pag tumana ko G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan, nawa ang sakit sa akong kilid, o gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
5: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, o magsigi kong ihihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Kung niubos giyod akong blood sugar, na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement o pagpangihi.
6: Ako, si Elmery Fama, retired lieutenant sa Philippine Army. Nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar og blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance og insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus. Busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar og blood pressure.
3: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o gwalong adto sa 12 kabasong tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
7: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
8: Kasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
9: Mm-hmm.
8: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na naglighten ang akong kuhan. Amang mo po yung mga melasma sa face.
9: Mm-hmm.
8: More dark spots siya, anak.
9: Mm-hmm.
8: Tapos naglighten siya. Dati mang go, daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads sa akong nose, the pit. Karun, wala na kay. Wala na mang po siya.
7: Said Celebrity Beauty Soap.
3: Said Celebrity Beauty Soap.
10: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rosehip alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
11: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
12: Put na migmati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ron nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maimang to kay, pag kapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga. Paragis bila-bila.
11: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
9: Kapoy kayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. So, ano, maninda ko liha. May asaan sa bukat. Ano, isulay mo, diba? Mawalay mo ko, kapoy. Ako, bitong bata, ano, na ako nang umah. Kanang gigas sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ane. Siya makawa, madyo ni kakapoy ma.
11: Sa Paragis Bilabila, tili na ka, mag-agwanta pa.
2: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bilabila.
13: Paragis Bilabila.
2: Paragis Bilabila.
14: Balita! Di ba si Dunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
15: Kaning gabi ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
14: O libre pa yun ang senior high school sa ACT.
15: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pa yun ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduate sa public junior high school sa siyudad. O, sige pa, di na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
14: Oh, ani mo, Pliti? Ay, galinti!
16: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service! Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
17: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: MX3, tunay, natural at orihinal.

0: Tungod sa pangita po, Priscilla, naglibog na ko kung kinsay akong kasalikan. Kay ang kasaligan akong maayo nga si Jupel, maura di ay mauimunay kadako.
1: Naibaw ko nga wak isalig na ko. Kay di tasuod. Pero ako rin makatabang ni mo karon. Dali.
2: Sige.

0: Di nila una kasigipuyan sa kong isuna. Di so nagmubalik pa ka dito.
1: Ken, onsa din ang hita po?
0: Di padugay. Nakadungog ko ni Jubel og ni Mr. Kanashiro nga nagstorya. Pero may mag-away si Mr. Kanashiro og ang iyaig soon. Ang tag-iagyod sa laundry shop.
1: O niya?
0: Nakadungog ko nga doon na sulay daw itong plano para maangko na gyud ni Mr. Kanashiro ang laundry shop.
1: Kinuho ko.
0: Paway sa, ha? Paway sa ka og palihog lang. Ay, nagpalik dito. Manawag lang unya kanimo kung unsay balita dito.

0: Wa pa gyud manawag si Ken nako. Unsa na kay nahitabo dito? Ngano nahitabo man ni? Nganong ako pa magyud natay mingan nga makakita sa tanapton nga naito ko? Si Ken na si Koroni. Siya gyud. Hello?
1: Mira, wa nang igsuon ni Mr. Carcero. Patay na.
0: Kidoo ko. Basin ugi itong dugo ang naas panapton.
1: Sakto ka. Ikaw may ilang ipasangin lang nga mo'y nagpatay kay andang mamuit ni si Jubil.
0: Ansa? Ken! Ken, ansa may akong buhaton? Mapriso na ba ko, ani?
1: Wag kong iba, Mira. Sorry, pero di ko suhito sa balao din sa Japan.
0: Kinuo ko.
1: Basta ito kong patago lang sa autopsy mo. Magkampo lang tayo nga. Di na lang maabot sa mga polis.
0: Ken, tabangin ko, please. Dili ko gusto mapriso.

0: Ako lang usa dili skip puyan sa igsuon ni Ken. Ako kay bagot siya akong buhaton. Dili sad pwedeng ingon ani na lang hangtod sa hangtod. Oh. Si Dong Marlo. Hello, Dong.
1: Hello, ti. Ti Paul na.
2: Ambe na. Ay, si Ate Mandena ni mo imong kastorya. Oy. Hello, Day Mira.
0: Oh, ma. Ang ano man to si Dong Marlo?
2: Ay, akin. Kay wa man palitis kang gustong sapatos.
0: Uwa din ni mo hatagi, ma?
2: Ay, unsa pa may hatag na ako nga mahurot pa man imong ipada para bayad sa ospital ni Papa ni mo. O niya, ang tambal pa niya. Kuwang ramang gani ng ipada ni mo. Shhh, ayaw na yun na pagkikisamok niya. Nak, nak, tabangi taong si Papa ni mo, nak, ha? Eh, basig dili na ka makaabot, inig uli niya kung magkuwang-kuwang niya ang tambal.
0: Sige ma, magpadalang uni ako.

0: sa magkukwartaan eh. Nguha naman ko'y trabaho. Pag yan, sige, pagit kong tago din eh.
1: Mira?
0: Oh. Kuya Louie?
1: Kay ba ka mo ati manog bata?
0: Oh. Nga naman, kuya.
1: Nainangita o babysitter. Temporali lang.
0: Pero, ingon si Ken nga, mas maayong magtago lang ko din eh, kuya. Delikado mong kot kong magawas ko.
1: Unya, eko kaya nga, magsigin lang ka ang tago din eh, hangtod-sangtod.
0: Kuya Louie.
2: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 14, Talata 1-35. Ang matalinong babae ay nagtatatag ng kanyang bahay, ngunit winawasak ng isang mangmang ang sariling tahanan. Ang gumagalang at sumusunod kay Yahweh ay lumalakad sa katwiran, ngunit ang nagwawalang bahala sa kanya ay nasa likong daan. Ang bawat salita ng mangmang ay may katumbas na parusa, kaya ang matalino'y nag-iingat sa mga salita niya. Kung saan walang baka, ang kamalig ay walang laman. Tatapot sa maraming baka, sagana ang anihan. Ang tapat na saksi hindi magsisinungaling, ngunit pawang kabulaanan ang sasaksing sinungaling. Ang mangmang ay nag-aaral, pero hindi matuto, ngunit madaling maturuan ang taong may talino. Iwasan mong makisama sa mga taong mangmang, pagkat sa kanila ay wala kang mapupulot na kaalaman. Nalalaman ng matalino ang kanyang ginagawa, ngunit ang mangmang ay inaakay ng mali niyang unawa. Kinukutya ng mga hangal ang handog na pambayad sa kasalanan, ngunit nalalasap ng matuwid ang mabuting kalooban. Walang makikihati sa kabiguan ng tao, gayon din naman sa ligayang nadarama nito. Ang bahay ng masama ay sadyang mawawasak, ngunit ang tolda ng matuwid ay hindi babagsak. May daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. Sa gitna ng ligaya, maaaring dumating ang kalungkutan, ngunit ang kaligayahan ay maaaring magwakas sa panambitan. Magbabayaran ng tao ang likunyang pamumuhay, ngunit ang gawa ng matuwid ay gagantimpalaan. Pinaniniwalaan ng mangmang ang lahat niyang mapakinggan, ngunit sinisiyasat ng may unawa ang kanyang puntahan. Ang taong may unawa ay lumalayo sa kasamaan, ngunit ang mangmang ay napapahamak dahil sa kapabayaan. Ang taong mainit ang ulo ay nakagagawa ng di marapat, ngunit ang mahinahon ay lagi nang nag-iingat. Ang taong hangal ay nag-aani ng kamangmangan, ngunit ang matalino ay nagkakamit ng karunungan. Ang makasalanan ay gumagalang sa mabuting tao at makikiusap na siya'y tulungan nito. Ang taong mahirap kadalas ay tinatalikuran, ngunit ang mayaman ay maraming kaibigan. Ang humahamak sa kapwa ay gumagawa ng masama, ngunit ang matulungin, ligaya ang tinatamasa. Ang gumagawa ng masama ay mapapahamak, ngunit ang nag-iisip ng mabuti, pagkakatiwalaan at igagalang. Ang bawat pagsisikap ay may pakinabang, ngunit ang puro salita, ang bunga ay kahirapan. Ang putong ng matalino ay kanyang karunungan. Ang kwintas ng mangmang ay ang kanyang kahangalan. Ang tapat na saksi ay nagliligtas ng buhay, ngunit ang salita ng sinungaling ay pawang kataksilan. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh, dulot ay kapayapaan, may hatid na katatagan sa buong sambahayan. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay bukal ng buhay, at ang taong mayroon nito'y malayo sa bitag ng kamatayan. Ang karangalan ng hari ay nasa dami ng nasasakupan, ngunit walang kabuluhan ang pinunong walang tauhan. Ang hinahon ay nagpapakilala ng kaunawaan, ngunit ang madaling pagkagalit ay tanda ng kamangmangan. Ang isip na tiwasay ay nagpapahaba ng buhay, ngunit ang kapusukan ay nagbibigay ng kapahamakan. Ang umaapi sa mahirap ay humahamak sa may kapal, ngunit ang matulungin nagdudulot ng karangalan. Ang masama ay ibinabagsak ng sariling kasamaan, ngunit ang kanlungan ng matuwid ay ang kanyang kabutihan. Sa isip ng may unawa, ang nananahan ay karunungan, ngunit ang mangmang ay walang kaalaman. Ang katuwiran ay nagpapadakila sa isang bayan, ngunit ang kasalanan naman ay nagdudulot ng kahihiyan. Sa matalinong alipin, ang amo ay nalulugod, ngunit sa utosang walang isip, siya ay napopuot. Ito ang salita ng Diyos.
3: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog atay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 pabalik sa mga butika. DTX 500.
4: Ako si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbana ako. DTX 500 keto capsules a day. Maintain lang na ako. Pag regular na ako menstruation, salamat kayo sa DTX 500.
3: DTX 500.
5: Pabali sa mga butika. Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
7: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
8: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
9: Biotrop Herbal Capsules.
10: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
9: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
11: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.
12: Kung pirmi ka apoy, naluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood ug na ay healthy glow, United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
13: United Home. Unilab yan.
14: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Oh, shucks. Oh, shucks.

0: Lisod gud kayo ang akong kahimtan. Feeling na ako lupig pa na ako ipungkulan. Dili ko makagawas, dili makaliho kung unsay gusto na akong buhaton. Tungod lang kay naamong ko sa kabuang ni Mr. Canasiero ug ni Jebel. Mga kasama, atong sundan pagpaminaw ugma, ang laing sumpay ning suwatampo ni Mera dinining atong tulumanon, Bagong Bayani.
1: Kundun ay kamuhi sabilanon sa OFW, suwata kini ipipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Room 302, 3rd Floor, Usmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHP Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscariot Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon kisuwat sa radyo ni Carol Marie Hikain. Ugubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduin Nacorda. Kini si Priscilla Reganas, muingon.
0: Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyo pagpaminaw.

0: Asam ta ani oi. Murag nagsigin man tag balik-balik sa itong giagian. Alas 9 gabi man hapit.
1: Darwin, pagtarong niya oi. Ay kog ingnan gimino ta.
2: Hello oi, ngano na di ay ta? Nausal man atong lakaw di ay oi, Darwin, Krisha.
0: Tanawa niya sa Google Map kung asa ta napita, Krisha.
1: Kuan? Naatatungod sa... Tierra del Sol.
3: Ongolok-uka.
4: Diyos lang ang akong tuhuan.
3: Arilok-uka.
4: Sa Diyo, Jesus Cristo lang ang akong buktong manunubos.
3: Rakutindasan kapmane.
4: Nagatuo ako sa usa lamang ka Diyos nga may tulo ka persona. Ang Diyos nga amahan, Diyos nga anak, o Diyos Espiritu Santo.
3: Sinvergüenza! Ayan!
4: O amin! Ni anak ko sa maanindot kayong paraiso. Ang Tierra del Sol. Nilampos ko sa pagsuod din ng dapita. Nilampos ko. Apan, wa na sila. Wa na sila.
5: Jo Marie?
4: Oo. Oh.
5: Maayong pag-abot sa Tierra del Sol.
4: Brenda?
6: Tierra del Sol.

0: Sinuot ni Marvin Sanchez Caballero. Ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Porzuelo Garing. Dali kaninyo sa RMN Drama.
1: Kung moingon si Mama nga,
2: sige kagaw, imnanani mong tambal.
3: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
1: Ang iyang buot ipasabot.
3: Gihigog mata mo, maungag gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
4: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kaila ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
7: Gisuwayan na ako ang Farex-B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farex-B para walay mubuhi sa trabaho.
8: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex-B. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Walang bibitiw, mag Farex-B araw-araw.
10: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 capsule. Verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis, MX3 capsule. Dito ako believe.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Be MX Extraordinary with MX3.

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
3: Hi, ako si Angeline, 26 anyos. Sa ako ka call center agent ug sa akong trabaho, di gid malikaya ng kapoy ug stress. Tinuod gyud maski akong mga amiga makabantay nga stress kaayo ko. Bisan nag-make up ako, usahay mawala pagid ko sa focus. Uwaw kaayo. Pero karon, bisan unsa pa ka stressful ang adlaw, fresh gihapon ko tan-awon. Murag alert pud kaayo ko. Tungod ni sa tabang sa stress tabs, maayo pagkaon ug exercise. Kay naa man ni vitamin C, E, iron ug niacinamide nga nakatabang nako para fresh ug focus ko. Permi sa trabaho. Okay na okay gid ni para nako. So ayi pud ninyo.
4: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. It's simple to persist. Consult your doctor.
2: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.

0: unsa.
1: Oh, kanang nag-drive nga mao gyud nagrabihan. Murag patay naman, sir, oy.
0: Oh.
1: Wa naman mahitsurang iyang naong town.
0: Oh, Ginoo ko. Sila kada si Krisha ug si Brenna. Mao ka. Oh, excuse me, ma. Nabalaka ko. Di na ko mahimong... Di ko mahimutan nga maguna-una nila ni Krisha ug Brenna. My God! Ah, di lang gid-unta sila. Dili lang unta. Hello?
2: Jomari? Asa ka karun?
0: Krisha, niya sa ospital. Nidalikit kong duaw ni Maki.
2: May pagsun pa na mo sa lungsod sa Latiara. Nanganaog mi si Brenna ug kadiyot kay nay auto din higa na dasmag. Labihan kayo pa, ah.
0: Lord, salamat kay dili gud ito sila.
2: Hello? Joe Marie? Hello?
0: Krisha, yes? Oh, niya pa ko. Niya sa ospital. Gidaag duha ka mga babaeng sakay ni anang giingon ni mong auto nga na disgrasya, Krisha.
2: Oh my God! Unsa man ko na ilang kahimtang karon sa ospital, ha?
0: Sa ako na sayran, critical ang kahimtang sa usa. Samtang ang kauban ni ini, nagpaabot na lang sa pagdeklarar sa doktor nga nakabsa na kini o kinabuhi.

0: Misang ko in town sa wag yung damha nga trahedya ang ilaon ng pagbakasyon.
1: Bitaw, kaluoy in town.
0: Well, ingon man yun ni Anang kinapuhi sa tao, Prena.
1: Husto ka. Diligin na itong matagaan ang mamahimong dagan sa mga pangitapo nga posible na itong masugatan.
0: Mao nga dili kita malimot sa pag-ampo. Kaya ang Diyos naman yun mo ay nahipaw kung kanos akita niya kuha, adi pa? O kung sa unsang paagihan.

Maki, nakabati ka na ko. Matirang matibay-bay agad, ha? Maki, matirang matibay-bay agad. Maki, milihok ang kuya mo sa iyang kamot. O, ang iyong mga mata, murag mo aksyon ka ni buka. Maayok ni nga kalambuan na alang sa iyong sitwasyon. Soldihan ko dahil yung bahay ni inyong doktor. O si, nang pilang nga iyang inan, malipay gito, inigkasayod niya. Maki, naibaw ko nga nagpaminaw ka na ako karon. Laban yun ha, Maki? Matirang matibay, di ba? Matirang matibay, Maki.

0: Buhi sa trabaho. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Ferrex B. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Walang BBTO, mag Ferrex B araw-araw.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RNN.
3: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
4: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
5: Put naming mati kaniyo, pa-check up ko dito. Tapos doha pag yun ko sa Regan o sa Sigaboy, balik panatpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na, wala na ko igiinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala, kana na lang jud sa kapi na lang jud niya nga paragis bila-bila niya. Pag katong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan mo na sa mong lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik, there na jud ang imuhang UTI, wala na jud siya kuan. Okay na jud, wala na sa una, maproblema na siya kada medical niya sa kuti, lala na imong kuan tiba, imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko kita ng kape nga bila-bila, okay na jud kaayo, wala na ko ilang giinom, kana lang jud siya ang Ginoo jud ang naghatag anang mga panalangin pod sa mga tambal gikan sa aning produkto. Simple ako din ang giampo no nga Lord, tagailan jud ko og kanang maayo nga tambal, kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no, kapoy na ba maimong to kay pagkape nimo buntag sayo kape nya unto mo inom na pod ko 3 times a day kape jud ko na paradis bila-bila. Lisa Hiram Pausos, kuan ako 5-7.
4: Busa sa unsamang banatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa paragis pila-pila herbal oil.
6: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa paragis pila-pila herbal oil?
7: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nya. Paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako, pero nagpanayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam man na tong akong pamanhod o kanormal, pero nagpanayon lang gihapon kong gamit kay nindot man.
4: Sa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Malarat, my love. Mungutan ako ni mo, mahal ko ni mo, o dili.
9: Dili.
8: Puslan man, way nagmahal, may pamatay.
10: MN Production Center. Budalit ka ninyo ning nagkiat o nagkayamukat nga sugilanon. Budbud o pipinka.
8: Nganong mauman kini ang akong kapalaran. O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babae nga natingbang sa akong gugma. May pagbuambak ko dinhi aron magtibway ni tanang.
11: Paidigo! No. Banda!
8: Bati asa ni mong naumuhilag. May oy! Masakang sa tagay mo!
11: Isamot ka bati mong naum. Ganihilag ka ba, jigaw?
8: Gikan ka rin. Dili na kong lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing patay na!
11: Dugo! Dugo!
8: Silan ko!
12: Di mo nakacheck ko. Pero, pakasliyon ako. Gato na agad ka.
8: I'm sorry, palalat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang! Si na lang!
12: Bunsa!
8: Doon na nailaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. o kana way lain kun dili si Takla.
9: Tinuod ba ang imong gisulti, Jerko?
8: O Takla, maunay tinuod. Una pa lang tikang nakita, wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog, mag-alindasay nako sa mabugnaong kagabhion tungod nimo. I can't live without

0: Bot-bot bibingka. Magkatawang nga maghilak. Main love. Sound engineer, Reiki Bangis Garing. Recording technician, Lloyd Gabiara. Recording engineer, Ray Arellano. Sa panulat og direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Bot-bot bibingka.
1: Kini nga drama gidalit ninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil, Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
2: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
3: Pamantugod iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kayo tiyan. Tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Ito po sa pambayon. Tapos ay ito, nag-take ako ng hirapal. Kaya nitawag si ating gani na maawa itong bilabila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet. Tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanoba. Di na ako makatindog. Mauna ito. Pag-take na ako ng doha ka pad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bilabila herbal capsule nilugwa ang dako na bato.
4: Sa pag-ihi ni mo ni gawas ang dako nga bato?
3: Oo. Ni gawas gupiya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng ako ba siya giko na asin man day ato na nabuo.
4: Ah.
5: Asin.
4: Okay.
3: Uh-huh.
4: Ya sa karon usa na gibati ni mo?
3: Okay naman ako sa karon. Mao na ganit tong nagpiti ako tulay ni man pero malabo ang linya.
4: Ah, so basi possible nga mabuntis ka.
6: Oo.
3: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
4: Oh, sige. Pangalan ni mo tinuod apil-apilido o taga-asa?
3: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
2: Usa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaybod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Hi, good morning, good morning. May ngatlo, may ngatlo. May ngatlo, may buntag, may nguto, may ngapoy ka natutunan. May ipag yung kadlaon.
1: Niyada sa inyo igalas kanginan Ray Arellano o ba sa kong partner while ang guwapo sa DYHP si Lloyd Gabiana, atong audio editor. At the same time, atong promoter
2: sa Paragis Bila Bila Plus Herbal Capsule. Ug doon na sila ibago ang ganing avocado coffee mix with barley and guava. Testing isa rin ninyo, basig makauyon sad mo.
1: Mahog yun. Nino trapa kayo na ilang kanang sa guaba nila kay puno din as vitamin C para ligon kayo nga ang resistensya. No? Nga nga itong barley, mutabang naglimpyo sa suot sa lawas. Okay. Bueno, mga ikala. Sa pa, shoutout time. Shoutout nga doon sa atong, uy, ang ako di ay Paragis Bila Bila Herbal Coffee ay magkalimutan ang mga ikala kay gawas ka pamplagsik, pampagana pa. Okay. Shoutout time, shoutout nga doon ito sa Julius Coronado. Unya, nga doon ni Melody Villamor, Simbahon Haro, Dr. Rick Samson, Mayor Rosindo Dudoy Labad-Labad, Kisto Adilayla, si Panel Istokoning Milot, si Pio Sol, Idi Labindia, niya si Christian Tabacon o ni manager Nilo Tadio gikan sa atong B-Side Founder Bangag sa ilong while layer nga itong writer director Oji Kompok Rakasa. Okay nga man usap shoutout niya sa Tubod San Fernando Barangay Captain Alil si Alil Kanoy o sa tanan nga Barangay Official niya sa Bugho San Fernando si Amay Sibial Pedro Sibial, gikan niya po ni Pedro Pungasi. O nga man ni Bilin, Alisna, Lita Gripo, Lucia Buloy, diha sa Dilarosa, Calatrava, Negros Occidental, gikan ni Ricky Bangis, Karing, ang among writer-director nga kanunay nagkabangis-bangis na. Swildain ang atong gwapong Ricky Bangis, Karing. Okay! Bueno, may gala dito maglangan natin ang hinumduman ng agi nga nabati nila nga nagkaduol na ang uwang sa iro. Mga nga nagunitay na lang sila sa kadlok. Unya sila yung bayan usab, hugot ang pagtuon ni Reyna Tara nga dili dakong kasayon ihatag nila ang paghari sa gingharian kaniya. Kay kapukanan gayod alang sa mga kaalyado ni Haring Bibiti ang mahitabo. Managsama usab ni Reyna Reyna Tara ang hunahuna ni Takla. Unya si Maria Picat o Don Arturo Marcelo Marcelo sa gingharian sa mga duwindi nga gitan-aw nila nga mahitabo. Unya sa laing bayan usab dito sa ospital sa mga duwindi wa magsilbi ang mga banggitang doktor o banggitang tambalan. Ang mga albularyong duwindi na lang ang naglaom nila ang paglaom nila ni Haring Bibiti o sasawa rin si Kukak. Unya samtang dito sa mansyon, din atuas la si Insik o Pedro ngayang personal driver. Ingon nini ang nahitabon. Yan ang sumpay ni nga itong sugilanon, budbod o bibingka.
3: Ingon man sila si Gaw Digo. Nag-uoyon ka? Kaya sige lang ka gumulo-umol diyan sa jacuzzi? Unsa? Kung di na sila mabalik, plano ni mong ani na tamo puyo din sa mansyon? Kinsay? Uy!
4: Sorry, sir. Insika. Kaya tumibis mo tan. Sorry kayo.
3: Nga naman, guard?
4: Mamagod pala ka sa tan, mong gabihan ako. Sorry kayo, sir.
3: Wasa mo na ituyo ni mong guard?
4: Akwan, ready ng lamisa, sir. Anak tibo, kwan malitson, napansat, dakong lukos, saang, balbakuwa, potsiro, uguban pa, wala, rinay, andam lang.
3: Mau, Pedro.
4: Siya yung sulti sa rinsik?
3: Madod niyang gigipulaan ako nun siya. Ipangatag na lang ko na sa mga kabus, mas mga kabus, kunpuri sa patapur.
4: Ano siya?
3: Ano siya? Ginamus na lang amo ko no, o among todlo, kanamang itoslos asin. Kay, wala, pool na. Kamon lang kay kaon ato kay kamon lang.
4: Aw labaw na ning gipulaan sir Insik. Ay. Pati sa mga reog batikas baboy nga. Mga ibaw sa bahaw o mga kanon.
3: Bangang kay ilong.

0: ini paingon mo, Carl.
1: Masaka gini nga itong gigyan. Buti pa sabot. Napadoon na siguro na isgawa sa langob.
0: Bitaw nyo. Kay sa akong nahinom tuman. Padulog mo itong atong gigyan sa una. Paingon sa sekretong lutsanay.
1: Pasikibling ito lahat. Makagawas na kita rin.
0: Oo, Bogart.
1: Lahat, kapantay ka.
0: Saan sa man?
1: Huwag naman mo uwang ang giro.
0: Pitaw, no? Wala siguro nakita ang iro nga katingalahan, Bogart.
1: Sa ungo.
0: Aha!

0: mâchion chabacamoc.
1: Oye, papá, papá. Oye,
0: papá. Oye, papá.
2: Unsay sunod nga mahitabo?
3: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawon na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
1: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw ang tambal ipang inom, nagsinaw balik-balik pa medical, pa ultrasound, unsan lang diyan, naghagay kong bati. Taas akong uric, taas po na akong kriya, o ako ang takuig ipang bati, tanan, naghanjod akong ulo, magsigong kalipong. Pero kaniya kong amiga, magsiyon, ayaw na pag inom niya, bisag unsa, pagparagis na ka, sisig yun. Isiwayan ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo, nanay kausaban, o nanambok na gani po, karoon naghay natin nga, anong nanambok na daw ko, labon magsira kong lumbog sa malay. Pero pagsugod na ginom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga malatian. Kay kami, bagay ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
3: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa inahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon, na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog, hangtod iyahang gisuwayan ang paragis bila-bila herbal coffee.
4: Tay, tanda ka sa Plus Pharmacy. Maligya man ikag mani, no? May, unsa man mong kasinatian ay katungula pa ka gamit sa itong kape?
5: Katahinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya, nalagay magsakit sa mong lawa. Niya, sa diya nga nagmintin ko ato. Ay, nalaw, naman naman ko yun, no? Niya, makasaka ako, makalagsak. Ang bukid doro, eh. Gani ay, nag...
4: Ha, bukid sa kulian?
5: O kato ganing ama nga morda.
4: Ang bukid sa...
5: Ganing. Oh. Niya, o sa awa pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisyo.
4: Baka ka sa bukid, ikigod ka sa ka?
5: Sa tiya nga nagmintin ko, ano, ay, pagkong naihahay.
4: Pwede lang, makakat ka tayo ka sa bukid.
5: Makakat ka to, ah. Ay, magrapag dito atang mga gulay yun. Naingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang tiguang naman kay ka. Ay, salamat.
4: Pili pa ka na ni Mulay?
5: Sion.
4: Lido.
5: Alberto.
4: Tuloy mo idad.
5: Ay, ito ang nakamabinta na ka.
3: Busa, sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Og suwayipod, ang paragis bila-bila herbal capsule og paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Anan Nebres, na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
6: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila, capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dinggi. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na gyud siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati gipaningot ako og tudo. Giyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog na ko pagkaugma duty jud ko. No, ingon ana.
7: Paragis bila-bila.
6: Oh, paragis bila-bila, capsule o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
7: Bila edad din mo ron, ma'am?
6: Ako, 55 na.
3: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Sumpay sa atong sugilanon.
0: Sumpay na kalumlap sa mga kumakas.

0: No.
1: На ночь, Ян.
0: Usap na po. Oh, ingat siya. Na ay nanuktok po tayo.
1: Jeko. Jeko.
2: Takla, ano?
1: May nanuktok sa pultahan.
2: Baynoy. Baynoy. May nanuktok sa pultahan.
0: Bakit mata ko yan, nanay? Ingat siya.
2: Baynoy. Mangaw na! Mangaw na!
3: Asa ba kaon?
2: Mata naman daw yun. Basta kaon mo yung iskutang mata yun. Kinsa makanang nanuktok sa pultahan?

0: inside.
1: Dali, dali, dali, dali, dali! Di patawag mo sa mga ngaray na tarag, Chico! Bawat nito siyang makigsulti ninyo!
0: Ano ba? Autoon ka na kus, Daddy Arturo, o mga kauban.

0: si Checo, Don Arturo. Una ko'y sulti ang akong katuyuan ninyo.
1: Magpaabot lang, eh. Mahal nga rin na, Tara.
2: Andam-raming magpaabot.
3: Ako si Hercules. Ako ang manalipo ninyo.
1: Ah, naanasab ka na, Hercules.
4: Muntana, muntana na mo.
1: Ambot ni mo tukoy.
4: Di anami. Mahal nga rin na, Tara.
5: Di anasad ko.
4: Ako saan?
6: Napaw na siyan.
0: Kompleto na ba ang tanang tawhanon?
4: Kompleto na. Kay wa naman uban na mo si Bugat o si Lalat.
0: Maayong hinoon.
4: Kung sa'y buhuti mo pakisutihan na mo, mahal nga rin na Tara. Nasam langgam tapian.
3: Kumpito yun. Kumpito yun.
7: Milupad na palayo.
8: Uy, ayaw palayo ng gamoy tapian. Apers meeting, uy. 391.
0: Paminaw ka mong tanan.
7: Paminaw ta.
4: Unsa ka na, mahal nga rin na Tara.
0: Buot na ko nga mo pauli na kamo sa inyong tawhanong kalibutan, Checo.
9: Unsa?
10: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati ug kanunayng katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton. Apan, aduna na'y paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
4: Kapuy kaayo, sir. Kanang magtrabaho ko. Hago ako ng trabaho niya. Kapuy kaayo. Kaya nga, ni sulay ko niyong paragis lagi. Taluoy sa Diyos. Kaya nga iman ko. Ko na maninda ko diha nga sa bukat na dai palingke.
11: Agri na palingke.
4: Oh, maligya ko diha.
11: No maligya do mai.
4: Mais. Sikol.
11: Ya ko ba hon sa pamay sa naminaw karon sa imong bisbunga sa imong bati na wala na wala imong tapos sa panawas din sa tong doktor.
4: Katong pa maka sulay ani, sulay mo di ba? Mawala imong kakapoy ako bitong bata nga labo nang nanguma. Hindi po diyang ginom. Mo'y gamit niya ka nang gigas sa trabaho, palong siya sa trabaho, mainom siya ani. Siya makabuha, mayroon ni kakapoy ma. Mungi na niya pilit, pero may nakapalitan. Soledad Rodriguez, Madaong Dagong.
10: Usa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila.

0: unsay sunod nga mahitabo. Kana ug daghan pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon. Bonbon ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpok Rekasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidali trinyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapod-apod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil, Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
2: Urinary tract infection o con UTI. Dili ni sayon, di kakatulog, magsakit imong lawas, apektado ang imong panginabuhi. Mao kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Maayo na lang, natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong ibate sa kong UTI. Sa una, kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Yan karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung gayo bitahag. Sa una, grabing kahasol karon, makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Pagpangitagin akong lawas aning Paragis Bilabila, kapertig yung ninduta, 100%
2: yun. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Malipong magsuka ug bugat ang lawas. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Na magusulingan na mo ang nagagamit aning Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong ipa inom sa kapsula. Pagka human ako o ginom, kaisa lang ko nakainom. Naulian na yung kuha ng pagkagabi, pagkapuntag nagkatindog na ko.
5: Wow.
4: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuha niya.
2: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ilalamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
7: This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa. This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with easy patakap, 45 pesos lang.
8: This time check is brought to you by ang nailan imong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This newscast is brought to you by ang nailan imong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
9: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
10: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
11: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
13: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
14: Rexidol Forte!
15: Mas paspas, banat sa upat!
16: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
17: Unilab quality yan.
16: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Ito ang oras ng panalangin.
1: Panalangin para sa kalakalan at ekonomiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa unang mga kronika, 29, talatang 11 hanggang 13. Sa inyo, O Yahweh, ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay, sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan, at kayo ang nagahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan, at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinapasalamatan namin kayo, O Diyos, at pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang, O Diyos, ang tanging pinagmumulan ng lahat ng tagumpay. Tulad ng iyong inihayag sa iyong banal na salita, na kung wala ang tulong mo sa pagtayo ng bahay, walang kabuluhan ang pagtatayo nito. Kung wala ang pag-iingat mo sa bayan, walang kabuluhan ang pagbabantay dito. Ikaw lamang din ang pinagmumulan ng lahat ng kayamanan at mga ari-arian na iyong ipinagkakaloob sa mga nagpakahirap sa pagtatrabaho para sa kanilang kapakinabangan at kasiyahan. Iyong pinahintulutan na makamit nila ang mga ito, hindi dahil sa sariling kakayahan at lakas, kundi dahil sa iyong katapatan at kabutihan. Ibinigay mo sa kanila ang kakayahang maging mayaman upang sila ay maging mayaman din sa mabubuting gawa, maging mapagbigay at matulungin sa kapwa. Dalangin namin tulad ng iyong pinag-utos na turuan mo ang mga mayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanang nilang madaling mawala. Sa halip, turuan mo na umasa sila sa iyo na nagkakaloob sa kanila ng lahat ng bagay, na sila ay maging bukas palad sa kanilang kapwa, lalo na sa mga mahihirap, nang sa gayon sila ay makapag-ipon ng kayamanan sa langit na hindi mawawala at matamo nila ang tunay na buhay. Iyong ipakaloob sa puso ng aming mga mangangalakal ang habag at malasakit para sa mga manggagawa, at huwag silang pagkaitan ng nararapat na sahod at mga benepisyo, kundi maging makatarungan at makatao sila sa kanilang pagkikitungo at pagbayad sa pagpapagal ng mga naglilingkod sa kanila. Igawad nawa nila ang katampatang sweldo na walang antala o panlilinlang sa lahat ng panahon. Iwaksin mo sa kalooban ng mga mayayaman at may kapangyarihan ang lahat ng uri ng pang-aapi sa mga mahihirap at walang lakas, kundi ipagkaloob mo sa kanila ang kahabagan, kabutihan, katarungan, at tunay na malasakit sa kapwa. Alisin mo rin sa kanilang puso ang makapaninirang pag-ibig sa salapi at palitan mo ito ng tunay na pag-ibig sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at mamamalasakit sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at pagmamalasakit sa kapwa. Igawad mo sa kanila ang higit pang tagumpay at kasaganahan upang marami pa silang matulungan at mabigyan kinabuhayan. Protektahan mo rin sila sa mga masasamang loob at sa mga nagnanais na sila'y sirain o pagsamantalahan, at pagkalooban mo sila ng katarungan. O Panginoon, pagtibayin at pasaganahin mo ang aming ekonomiya. Bigyan mo ng dunong, integridad, tagumpay, at katapatan ang mga nangangasiwa sa aming pamahalaan na mga plano at programang pang-ekonomiya at infrastruktura. Iyong pigilin ang paggalat ng karahasan at krimen sa aming lipunan, at ang pang-aapi at katiwalian na siya nagpapaalipin sa karamihan sa kahirapan. Paghariin mo ang katuwiran at katarungan, pag-ibig at pagmamalasakit sa kapwa sa aming bayan, mula sa aming mga pinuno hanggang sa mga pangkaraniwang mamamayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas, at kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamatay.

mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim na iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Yesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hiniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw, ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay laging makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: This Time Check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. This newscast is brought to you by ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Naulian na ka, ma?
2: Wa pa.
1: Naulian na ka, ma?
2: Wa pa.
1: Naulian na ka, ma?
2: Wa pa.
3: Nganong dugay agad mawala anang sipuna, ma?
4: Kung naay sipun, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
5: Mag-Neozep C Plus Forte, now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipun by 2 to 3 days. With proper diet and exercise, maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
1: Naulian na ka, ma?
6: Gahapon pa.
1: Ah, kuya, waoy!
5: Basta Neozep C Plus Forte, karon na ay zinc.
7: Unilab quality yan. Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
7: Unilab quality yan.
9: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
11: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
12: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
13: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan.

Higala, kumusta gmayang gabi kanatong tanan? Sa makausap pa, welcome. Welcome and welcome ng atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sige hapon, kita maghahatag og pagtagad. Yado mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man og gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi, nagpabiling laba sa panumduman. May 8, 2026. Like so what time po na usap ang atong paghahatag at pagtagad. And this time, ang atong letter sender, usa ka nagngalan og Alan. Writer stand by Alan, alas sa mga suwat. Of course, brought to us by Nuts Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan, ang bagong Nuts Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial, og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Iguna na epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NAS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik og mututol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind ga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. O siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer, ang atong Remind Choco Mix. O siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime and ang atong Mega Man Gold Coffee imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nuts Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nuts Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nuts Liniment Oil. Available at 30 and 60 ml. Siyempre, nga itong Nuts Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, o niya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod, lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan, malikayan ang Alzheimer's disease. Maka-control og diabetes og ilabi na hypertension. Maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit. Og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nuts Corn Coffee, daghan kag mga benepisyo nga makuha niini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
ang atong Nuts Medical Mission 2026. Karong May 30 na, diyan kita sa Zamboanga City sa Philippine Red Cross Function Hall sa Maya Pitit Barracks, Barangay Zone 4, Zamboanga City. Pagka May 31, diyan kita sa EPIL, Zamboanga, Sibugay. Pagka June 1, sa Pagadian, sa may Covered Court, Plaza Luz Compound, Paharis Avenue, Corner V, Sagon Street, Barangay Gatas, Pagadian City. June 2, sa Molave, Carousel Garden, Rizal Avenue, Barangay Makugihon, Molave, Zamboanga del Sur. June 3, sa Dipolog, sa Mini Gym, Barangay Torno, in front of Barangay Hall, Torno de Pulog City. June 4, dito sa Kalamba sa Barangay Hall, sa Barangay Solinog, Kalamba, Miss Oak. And pagka June 5, sa Oroqueta City, sa Lumantas Riverside Garden, Parok 3, Barriendo Street, Layawan, Oroqueta City. Of course, so dunay paraffol, gubal pa nga inyong ma-avail sa ato ang medical mission. Osbong standby, alas sa suwatampong ato maghatagag pagtagat. Tinis siyempre sa tuntulumanon. Sensor Lee, Ate Arlene.

Tugal lamang ko sa pangalang Alan. 48 anyo sa pangidaron o kasamtangang nanimuyo din hi sa Tagbilaran City, Bohol. Nagat ko sa pagpadangat sa kong kasinatian sa kinabuhi ate. Sa dihang nakakaton ako sa pagpaminaw sa imong programa. Ang inyong makabuluhang diskusyon kauban si Cap June o De Genova. Ang hinungdan nga nangahas ko sa pagpadangat na akong suwat tampo sa inyong tulumanon. Kung doon ay gitawag nga single mom, ako po nagitawag nga single dad. Sa sinugdanan, simple ra ang akong kinabuhi na ako'y asawa o sa kaanak nga lalaki nga mao ang sentro sa akong kalibutan. Dili man perpekto ang among relasyon, pero nagtuo ko nga igo na ang among kalipay. Kada buntag, ginasudong na ako ang ako mag-ina samtang natulog sila. Ug ako sa akong kaugalingon maingon nga bless ko ate. Apa na dunay usa ka sekreto nga dugay na akong gidala. O sa kabahin sa akong kaugalingon nga akong itago. Bisan sa akong asawa. Ate o sa akong ka-bisexual. Dili kinikalit lang. Dugay na nako kining gibati. Sukad pa sa akong pagkabatanon pero sa kultura nga akong gidak-an dili kini sayon dawaton. Busa akong giingon sa akong kaugalingon nga mugna ra kini sa akong nahuna. Mawala ra ni kung maminyo nako. Ate, mahinungdan nga sa'yo gigong nagminiyo. Kaikog pa na ako akong asawa, ate, sa paaging ako nasairan. Tinuod man ang gugma apan dili kompleto. Huwag ka na, nga kakulang. Mao ang hinungdan sa akong pagkahugno. Mali pa yun ang among pamuyo ni Hazel sa sinugdanan. Nagsugod mi nga, nagtinabangay sa usag-usa. Loving me ug daning kamot ko nga maging straight nga lalaki. Para kanako, kang Hazel ug sa among anak. Napadpad lang may pareho dinhi sa Tagbilaran ni Hazel ug pareho ming nanimpala dinhi. Pareho pa mi nga minor di edad at higayuna. Mga fresh graduate mi sa high school. Nagkarelasyon ug nagkadugayan, nag-ipon mi ate. Human sa tulo ka tuig nga pagpanag-ipon, nagmabdo siya. Ug nanganak. Apan pilit na kong gitago akong tinuod nga pagkatao. Kay pangandoy gud nako nga magkapamilya ate. Apan ang tinuod nga pagbati. Dili gud ay matago. Lisod gud ay magpakarong ingnon nga lalaki kabisan ang imong kasing-kasing dili. Unsa man ka perpekto nga asawa si Hazel nga rekan nako. Wa nako napugngan nga matintal og lalaki ate. Nakabaton ko ka relasyon. Kauban na ako sa trabaho. Wa ko magdahom. Masakpan mini Hazel sa akto. Nagtuo ko nga dili pa siya makapauli gikan nagbakasyon kay lagito siya sa Picas Barrio kauban sa iyang mga paryente. Nangurog ang iyang tingog. Nangutana. Kung tinuod ba ang iyang nakita. Wa na ko'y kadaganan. Mituto ko kaniya. Puno sa kasakit o kalibog. Mitando ko ate. Murag babungkag ang iyang kalibutan. Nga nung wala ko siya sultihi. Mitulog iyang mga luha. Wa ko'y tubag nga. Makapawala sa kasakit kayang gibati na di kayo na. Og sulod sa pipila kasimana na hugno ang among pamilya ate. Nga mong balay nga kaniadto puno sa katawa o kamalipayon na hilom na. Puno sa tension. Ate, gibasulan kong akong gihimo apan. Wagid ko gipasaylo ni Hazel. Nandiri na kuno siya sa kwa ate. Og nagmahay nga no nakabaton pa mig-anak. Akip ang among anak na damay sa iyong kasuko nga rikan ako. Sa kaadlaw kalitang siya nawala ate. Dala iyang kasakit. Gibiyaan na miniya. Sakit alang ka na ako apan gidawat ko kini ate. O ako'y laing mabasol kundi lang akong kaugalingon. Ako ramang gihapon ang hinungdan nga naguba ang among pamilya.
Nakaingon ko nga dili lalim ang gibiling nga responsibilidad ni Hazel nga rikanako. Lisod kaayo, dili sayon ang mamahimong amahan o ginahan sa usa ka bata. Sa mataghilak sa kong anak, dili na ko tuyoon nga makahilak usab ko ate. Abi mo, kining magpadako kita og anak, magsagol ang kasakit og kalipay. Apan bisan pa man ini, nagmalipayon ko og palangga kay nako, ang akong anak ati R. Mutuo kag sa dili ate sa dihang giabandon namin ni Hazel. Ako ang gapangunay sa pag-atiman sa among anak si Andre. Miundang na ko sa trabaho. Ako na ang nagbantay sa sari-sari store ng gibiyaan sa kong asawa. Ate R, 24 anyos pa lamang ko na ito'y gayuna. Abi mo, makatulog na lamang ko sa sobrang kakapoy tuwag kay ako naman tanan. Mabilar ko sa pag-ilis sa lampin sa kong anak, magtimpla o gatas, matag mangayo kini. Pagkabuntag sa iyo pa ko para mag-abli sa tindahan, kay buntag sa iyo man ang bibo. Layo ko sa kong ginikanan, busa o ako'y mapangayo ag tabang. Tuod man sa pagpanglabay sa mga katuigan, abi mo, napadako ko si Andre nga, close ka ayumi sa usag-usa. Kipadako na ko siya nga buutan. Doon ay ambisyon sa kinabuhi. Naningkamot ko nga mapaeskwela siya ug mahatag ang iha mga panginahanglanon ate. Gituman ako ang akong gisaad sa akong kaugalingon nga dili na ko makipagrelasyon. Gikaya na ko ate. Kaya di ko gusto nga mausab ang nahitabo. Kanhi. Na anak ko'y kahadlok. Ilabi na nga doon na ako'y anak. Nga angayan ako panalipdan. Nagdako si Andre nga masulundon og marispeto nga rekan ako. Aba sa mata mangutana siya kung nganong gibiyaan mi ni mama. Wa ako'y matubag na to kaniya. Nang labay ang daghang katuigan. Pila ra may sugilano nakatapos si Andre sa iyang pagtuon og ako ang pinakamalipayong amahan na tuntungura. Proud ko sa akong anak. Proud usab ko sa akong kaugalingon nga sa akong papaningkamot nahatag na ko sa akong anak kung unsang iyang deserve ate. Humaniini, nakatrabaho siya sa Osaka Call Center sa Cebu City. Alang ka na ko, malipayin ko nga nagkita ang kalampusan sa akong anak. Hangtod sa kaadlaw ni Ana, nakurata na lamang ko sa dihang, doon nagipaila-ila ka na akong babae si Andre. Iyang hinigugma. Gipasagdan ko na lamang ang akong anak. Tuod mang inangisuroy ang iyang hinigugma sa among lugar. 1 week gid silang nagbakasyon o gipangutana ko siya. Kung doon na ba siya plano nga magminyo. Mitabag si Andre nga rekan ako, magtigom sa kuno siya. Matod ko sa kong kaugalingon. Makabato nagigog apo. May katawa si Andre. Nag-joke pa siya nga gusto po siya nga makabaton og banghod. Kanusa sa kuno ko magminyo. May katawa na lamang po ko ate. Pagkasunod niyang uli, tulo na silang miabot. Yang uyab og ang anti ni ini. Kundi ko masayop, 30 kapin ang edad. Tagunta lang sa pangalang Marisol, ate. Kamanghurat ko no kiniigsuon sa papa sa hinigugma ni Andre. Mapahiyumon si Marisol. Guwapa og friendly. Kinatabangan ko niya sa kusina. Mahilig siya nga makipag-istorya na ko. Gaana ko buot kaniya, ate. Sa dihang may pauli na sila Andre sa Cebu, nakurat ko sa dihang mingon. Siya nga rin kanako nga magpabilin ko nun si Marisol. Gusto pa kuno ni Marisol nga suruyon pa ang tibuok Bohol ate. Ako kuno ang mahimo niyang tour guide. Mingon ang ako anak, nga ako na kuno'y bahala kang Marisol. Tuod man, nabili si Marisol. Pagkasunod adlaw, ako siyang isuroy sa panglaw ate. Nagstay mig usa ka resort dito og duha ka adlaw. Hilig mo dikit kanako si Marisol, kung kabaw lang siya ate. Nga di ko tinuod nga lalaki. Hilig ay siyang manghawid nako. Mamura bag uyab mi. Sa diyang nag-iinom mi, iya ko gipangutana. Nga nung ako nagminyo. Mitubag ko nga wan ako interest nga magminyo. Apandagan kay siya pangutana nga rika nako. Usay din na lang kumutubag ate. Curious siya nga nung wala gid ko magminyo. Ayara kinimihunong sa papangutana sa diyang
Nalipong ni Jesus kahubog ate. Abi mo awkward kayo nga kami lang duha ang mag-uban. Kami lang duha ang nasa balay. E kahit papano, lalaki ko ate. Apan sa kadugayan, naanad ako sa presensya ni Marisol. Naging komportable na ko nga to kaniya. O sa kaadlaw, nanguta na siya nako. Homosexual ba kuno ko or bisexual? Hanas ko na siya mukilates o taong parihan ako. May katawa lamang ko ate, o ako mutubag. Apan gipaningot kog bugnaw. Pagkahuman may katawa siya, may tanaw siya nako sabay ingon nga. Naka-like daw siya ng alikan ako. Ampot ba ate? Nagtuntungura na pakalalaki ko. Gusto na ko ipakita ng lalaki ko. May hinungdan nga, doon ay nahitabo tali ka na mo. Nagsuri siya nga, nagduda sa kong pagkatao sa kong sexuality. Ate R. Nanguta na siya. Kami na ba kuno? Tungod kayo doon na nahitabo ka na mo. Huwag ko makatingog ate. Mihalok lamang kong ato kaniya. Sa tinuod lang, huwag ko makagusto kang Marisol ate. Dili siya ang akong gusto. Tuganan ko na lang ba siya nga bayot ko ate. Pero dili ka ko ikaulaw ni Andre. Pila ka tuig na akong gitagong akong pagkaako. Tugudog alang sa akong anak. Apang tingali panahon na po, total na humana siya sa pag-eskwela o doon na naitrabaho. Nakatagal pa na akong chance akong kaugalingon nga. Ipakita ang tinuod na akong pagkaako aron magmalipayan ko. Apang mahal akong mahayon niya, ni Andre. Kamu o kinihinundan nga gibiyaan ko. Gibiyaan mi sa iyang mama.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Kini si Doc John Paul Diasis. Nagaproblema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts, PCOS o cervical cancer.
2: Ako si Margie Tiano, 30 years old, from Davao de Oro. Usa sa mga kadaghanan sa babae nga na-diagnose og PCOS o polycystic cyst. Og sa tinuod, grabe agyud akong ka-worried sa una. Kay lisod kaayo magbuntis kung aduna kaing-ani nga kondisyon sa usa ka babae. Daghang kog kahadlok og pagduha kung mabuntis pa ba ko. Pero dako gyud akong pasalamat sa Cervicare Capsule kay nahimo siyang instrumento para matabangan kong magbuntis. Naginom ko buntag o gabi ug sa akong experience effective gyud ang Cervicare Capsule. Karon malipayon ko kauban akong anak, bana ug tibuok pamilya.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
4: Nang dili magunti ko kabawas, ma'am. Pag dili ko kabawas, isa kong tiyan, murag puno. Then pag tinom ko sa Nance Corn Coffee, ma'am, dali ko kabawas, dali din ko makatulog, ma'am. Gretchen Gonzalez, ma'am, 33, San Fernando.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: salamat ka ni mo, Alan, sa imong pagpadangat ni mo sa watampo ni atong tulumano sa sensor ni Ate Arlene. Yan pangutana. Sultihan ba niya si Marisol nga bayot siya? Kasabay ni ini ang pagladlad na lang, total nakahuman may anak eskwela. Di ka pa discourage yung anak. Nga mong gibiyaan sila sa iyang mama tungod kay bayot siya. Doon na berason nga itago na lang niya hangto sa tibok niyang kinabuhi ang iyang pagkasiya? Or panahon na nga magwadwad siya, at least nakahuman naman po eskwela iyang anak. Kana ating isgutan, of course, kaupo na to, Deji Nova Abaniel.
1: Yes, mayong adlaw Ate Arlene Cap Juno sa tanang mga suking tigsu, bye-bye.
0: And of course, ang ato URP professor, Cap Junjun de Asis.
2: Yes, masurting adlaw, Deji Nova and Ate Arlene.
0: Kana bang retired playboy, Kuya Cap? Doon na po na retired kuan?
2: Top secret nate.
0: Ah. Na po iba. Sa mga retired playboy, napon siguro yung mga...
1: Sagol.
0: Sagol na mga bisexual, no? Tanaw ni mo.
2: Top secret lagi nate.
0: Ikaw, ikaw Kuya Cap, nakasalay na kagpamayot.
2: Top secret lagi na.
1: Nagisumpukan, no?
2: Experience, makada- experience.
1: Makadaot daw sa bad record.
0: Ah, makadaot sa bad record. Bitaw.
2: Kinanglan ng good para nata, makabalot ako sa nang butanga. Kinanglan ito experience.
1: Aloko.
0: Uy, sa ito pa nakasulay na ka?
2: Adili ko lagi ngunya ko, ha? Experience sa uban ba sa kadaghanan?
0: Okay,
2: pero, you know, ingon nila, royal lang na doon katapatan.
1: Ha? Huh?
0: Samok. Royal. Uy, ginoong. Dahil sabi, asa tapaygo ka ni Karan. Yes, did you know? So yung hapon nga nakanimo.
1: Yes, kung ako si Alan, mama, yan na lang nang isutian niya hang, kanang mag-gwanagin siya, mag-reveal na siya, no? Identity
0: yeah.
1: Reveal.
0: Yes.
1: May na lang makaapas. Ayang ka, idador, makaapas pa siya, grandpa.
0: Total, yung anak nakahuman na mag-eskwela.
1: Yes, mana. No, mana siya sa iyang papa-eskwela sa iyang anak. Yes, pa, wala man siya nagpaka-irresponsable nga amahan, no? Okay. Miskan tod nga deep inside bayot siya pero nga na ba the more siya nga dako kay pagmasihang
0: pero si
1: anak.
0: Marisol ba nagit siya pagkakuan pod no maipod siya mo
1: yes in fairness na sense siguro
0: na-sense
1: niya
0: na sense niya pero since dun na itabo nila na pa siya sorry ha na misinterpret na ako di mo ka bisexual di mo ka kuan pero sa tinuod lang gusto na niya magladlad
1: yes so deserve po ni Alan actually ma'am kay nga na bitong nga priority niya ang welfare sa iyang anak grabe iyang pagmahal sa iyang anak nga yes. Yung protektahan ba nga ni Dako nga giilagid siya nga papa nga masculine ana yun ba
0: actually niya pagka, mas tagan successful nga anak sa mga bayot kaysa
1: true.
0: Mga tinuod nga lalaki
1: true kay mga responsable maguna sila mas lalaki pa ni sila kaysa sa mga street
0: mas
1: yun nga mga lalaki
0: yes tinuod. Agree.
1: So, kuano, there's nothing wrong kung magkuan siya kanang iyan nag yung i-reveal iyang true identity. Okay. Again, karon nga mga panahon, open naman ta sa inganing kuano kanang gender preference. At the same time, di naman kay siya ingana grabe ka ang discrimination. Siguro mga shock lang siguro at first ang mga tao nga nakaila sa iya ha, but madawat ra eventually kabiburan ang nakay kaila nga bayot ha.
0: Mo, diba?
1: No, mabibo life of the party bi aning mga bayot.
0: Correct,
1: so,
0: correct.
1: Ira no kanang kinahanglan niya mag-take pride to reveal his identity ba kay aron mahatagan po niya kalipay ang kaugalingon kay siya rin yung nagsakripisyo sa iyang anak kay gibiyaan biya sa iyang asawa.
0: Correct.
1: And kanil ka to siguro yung asawa no amot lang po kahaon sa mga
0: di ang iyang asawa din niya madawa
1: din niya madawa
0: matod niya mura siya nandiri kay ang iyang katapa di isa o sa kabading
1: yeah, pero pa ang pangit lang kay nga nalagi gibiyaan yung anak wala na po nagpakialam sa
0: office din ata ba oh
1: yes,
0: dapat
1: very wrong
0: istoryahan ang bayan sa bata
1: anyway dili man diretso ra siya nila ka
0: correct
1: so pagkaroon no para nako deserve ni Alan nga magpakatotoo sa iyang kaugalingon kay
0: party na pa yun
1: yes rampa na ka diya yes, girl so pwede na ka mag skirt
0: correct ay di na pwede mag skirt pa pero kanang mag
1: depende sa iyang trip no oh, basta kay kanang siya na ba? Yahan ang kagaling yung kalipay ang iyay
0: yes,
1: priority.
0: Correct. Okay, dili sa masulti sa ito, URP Professor Cap Junjun de Asis.
2: Yes, kudos to Alan, ha? Sa mga LGBT. Imagine, padako niya ang bata, grabe iyang nagyan.
0: Yeah.
2: Matinda siya, siya magbantay, tanan. Muna nga, saludo. Saludo ko kang Alan.
0: Pero sa ima, ikaw pita.
2: Pero, dili lang ko saludo kung muladlad ka. Kaya nitira na ganit ka kang mirasol. Ay, na di Alan.
0: Nagpakalalaki lang siya.
2: Ay, na di Alan. Nitira na ka. Ang tinuod niya bayot, nakailagin ako. Ludon gud siya.
0: Ha?
2: Ludon gud. Di gud mo ilabot o babae.
0: Pwede siya, babae, pwede siya.
2: Pero ikaw lang, pa story-story, pa kay story-story, pa ganoon niya. Ni tilaw na kag... Ni kuada ka
0: kag... Actually, yan yung pagla... Yung kontra yung pagbati ba?
2: Sige, kontra nga ni...
0: Mabita nga naning kamag gani siya nga magminyo. Kaya gusto niya pakiglabanan iyan pagka bisexual.
1: Na yung mga nga na, Giyod. Na yung mga nga na nga ka na. Misigan nga di nila bed, pero sige kay, dapat lalaki gid ko, dapat straight.
2: Dagan mo ko i-considerar lan, nga nung dili ka kinanglan magladlad.
0: Mm-hmm.
2: Una, ang feeling sa imong anak.
0: Lagi, pero basing masabda na siya. Kaya for so many years, gitago ganyan yung own, gisacrifice siya yung kaon nga.
2: Pito sa anak ni Alan ate. Kay siyempre, ang respeto sa imong bata kay mas bayot to sa from the start na ibawaan si imong anak.
0: Mm-hmm.
2: Pero karon niya siyempre ang pagtan-aw sa imong anak sa imuha.
0: Diba? O sa pa si Marisol ba? O sa iya pag-address nga. Nangutan na labas Marisol Uyab na ta?
1: Yun lang.
0: O, di ba?
1: O, isa po na.
0: Ni-smile, ni-hello crush siya. Pero siya tubag nga, oh.
2: Pero isa si Ihaya sa sitwasyon ni Alan. Ay, nga lang, kaskila, no? Wala ko ba?
0: Mapapakit-bayot na lang ka.
2: Oo, yawas po.
1: Pero nabi mga babae nga attracted sa ingana, ma'am, sa kanang mga, kanang soft nga mga lalaki.
2: O, tira, si Kuya, si Engineer Jimar. Tingnan nyo nagit sa babae, sao man kayo muwak sa magladlad? Balibad yun.
0: Bukit ka.
2: Bukulong sa mga kababayan na ba?
0: Dagan yun mga dama.
2: Among engineer dire.
0: Si Adan o si Jamar Permanente hindi matak.
2: Bukulong yun ba?
0: Si Balong na lang iwa. Si Henrich.
2: Usahin mo ko na una ako nga. Maayo po ninyo pili ni Alan nga kuano?
0: Nataga kinabuhi.
2: Kinabuhi? Sa'yo nang ka na nga si Mirasol mismo nang itagpaagi? Sus, dagan pa kag Mirasol diya sa kalibutan ba?
1: Hindi na kailangan mag-effort cap, no? Diretso
2: na. Hindi na kailangan mag-effort.
0: Siguro may itsura git po di siya.
1: Yes.
2: Ay, lalaan, kisayang kayo. Dagan kayo maghila ka, babay.
0: So, iyan na lang yung panindigan.
2: Panindigin
0: pero,
2: na na.
0: Abili mo, kanang may taong itago ni mo sa imong kaugalingon, ang happiness.
1: True. Tiguang na ganit ka, imo lang yapong i-kuan, i-deprive imong self na magmalikayo.
0: Yes, wadwad, way.
2: That's why it's too late nga muwadwad ka. Dapat ka dito pa. Karon nga idara na kanon karon
0: pa kamo. Protection niya yang anak kay di siya gusto nga.
2: Then sayang to imo protection kadugay nga panahon karon na nimo gubon.
1: Dako naman yang anak.
0: Pwede naman siya magladlan.
1: Oh. Pwede na siya nga ihang on inapong nang kalipay ang iyang atimanon.
2: Sayang kayo yung investment nimo sa imong anak. Karon noon nga pa kung baga pasalop ka na sa
0: pero lahi.
1: Never yun. Too late ka po eh.
2: Nga nitilaw pag ikag birasol.
0: Yeah. Siya man ang iunahan.
2: Maghila ka si Mirasol di ati.
0: Lalaki, ignon ka nga kuan. Ignon ka nga ka ng...
2: Di tatalo, day.
0: Ika no. Siyempre, maulo mo ka.
1: Nahagit.
2: Dagan kong barkada ati. Di, kludon yun sila.
0: Yeah. Oh, babae?
2: Kludon yun. Dagan kong kaila.
0: Nagagit kong kaila ba? Giminyuan ginoon niya. Wala din siya kagaingon.
2: Naingon ko siya, basta may ikon ng babae. Patawalan.
0: Oh, gani. Gani siya.
2: Oh, gani. Basta magmahay siya, Alan, ate. Kailan may ikon ng babae. Naingon siya.
1: Basta gusto po siya mong tilaw laki. Basta hindi malam mo, basta ka tilaw.
2: Pwede tilaw sa laki, tilaw po babae, sa para niya.
0: Di, sa tinood lang, ato, close friend magiging nato. No? Kitang tulo, di ba? Yes, ato yes. Close friend. Yes. Ingon siya, sa una, bayad gid siya. Mapil ko siya mga gay contest, bayad gid siya. Pero, yes. Yan yung gi usabi ang kaugalingon nga, na baka lalaki siya, na minyo siya. Na siya'y kaubang babae karon niya. Nakayo siya, uy, lami mo na yung babae. So, nagbaka lalaki lagi siya. So, I do not know.
2: Inawa pa nung gani, Alan, no? Kana nga testimony.
1: Okay raman gyapon nga balag bayot siya pero ayang preferred is kuan kanang babayi na may mga ingana actually pero,
0: yeah
2: nga, lan sa puli ko no kulan be kung makapasar ka sa ako
1: hello
0: basta mag one night stand
2: dili si Adan na nga tong
0: si Adan na yung pasamsan
2: ako ang saksi.
0: I'm Aidan.
2: Kini kay sideline, sideline.
0: Di ko sa tingin, sa yun, additional income.
2: Additional income.
0: Sa bitaw, unsa ba yung angayong buhaton, ipadayo na lang ba ni Alan ang iyahang gitago sa yung kaugaling o sa siya ka-bisexual? O nga, unsa ba yung pag-address ka ron si Marisol? nga na naman yung hitabo nila, uyabo na lang ba niya? Nga, auntie ra ba niya sa iyang anak? Di ba ka mahimong, kung itago na lang niya sa hangtod ang iyang gibati? Kanang ato yung, discussan. Stand by, balik naman lamang sa Pikas Lawak.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Kini si Doc John Paul Diasis. Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts, PCOS o cervical cancer.
5: Isa ako sa gagamit sa inyong tambang o cervicare o takod sa ayo ako ang pasalamat sa Ginoo o sa inyong tambal kaya ang akong gibating pagdugo-dugo o perti kangulngol ang akong puson. Tungod sa cervicare o ang akong gigamit, naulian ang akong balatian. Emi Raimundo, taga Milaya, Waola na del Sol.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
0: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nans Corn Coffee.
6: Nang dili magud ko kabawas, kag dili ko kabawas sa kumpiyan murag puno. Then pag tinom ko sa Nans Corn Coffee, dali gyud ko kabawas, dali din ko makatulog. Gretchen Gonzales 33, San Fernando.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Siyempre ato sa timbayaw ng ato mga Facebook and YouTube viewers from Simpao, Dado, Dundoy, Cherry, John. Good PM, Ate Arlene, Dejanova, and Cap June. Shout out watching from Porokma, Binuligon, Palavilla, Lutayan, Sultan Kudarat, Mindanao, Philippines. Grabe kumplito. Oh, God bless, more power to your program. Nami mag-advise, Ate Arlene, pang family counseling gid. Si Dejanova, pang women's power advice. Pero ka... Nami pa si Cap June mag-advise kay philosophy na biblical pa. Balaan nga chicks-chicks tirada gyapon. URB professor, abi. Halata gini mga...
1: Namuot ka. Anyway, from Prims Garcia Vistal, very good afternoon, everyone watching from Laturan, Libuna, Bukidnon.
0: At Arlene, sa wakas nakita ang dito ka diri sa FB. Ganahan dito ko maminaw ninyo, matag gabi eh. Gabi eh, kung maminaw may labi na sa la Mama Judaline o Papa Hosty magbantay ras oras from Mary Joyce Kia o airplane, no?
2: Oh, airplane nila, airplane.
0: May nagtabanas.
1: Maayong hapon, Ate Arlene, nagsukintig paminaw diri sa Proctres sa Bakan Panatalan. Maramag, lanog-lanog inyong programa diri. Shout out sa kuugangan, Nanay Feli, si Leris. From Yadni Camilio.
0: From Emily, maayong hapon Ate Arlene, di Genova og Cap June. Shout out ko sa Annalyn Kawas Toquero nga na nag-ubra sa Agura. Maayong hapon sa tanan.
1: Shout out to Gaspar Fernandez. Hello Ate Arlene, nindot yun inyong programa. Mga tambag ninyong tuloba from Villahermosa, Tabuelan, Cebu.
0: Shout out to V. Polinda. Maayong hapon sa inyong tulo Ate Arlene, di Genova og Cap June. Cap June, permi ko mamina sa iyong programa from Malinaw, Banisilan North, Cotabato.
1: From Alvin Dote, shoutout Ate Arlene sa mga taga-barangay Afus, Tiboli South, Cotabato. Always gapamati sa program mo.
0: Shoutout to Mary Jane Dayaday watching from Norala South, Cotabato.
1: Hi Ate Arlene, shoutout ko sa kong anak, kasi Trisha watching from Barangay Panakan, Davao City, gikan ni Marites Gubaton, Pelayo.
0: From Melanie Torion, Amihan, good PM Ate Arlene watching from Daig Tulunan North, Cotabato.
1: Shout out to Meral Bios, watching from Kuala Lumpur, Malaysia. Hello, Ate Arlene, watching from Hagonoy. Shout out ko sa akong Ate Jingjing o Lola Agring. Nga naminaw from Kiblawan. Shout out po ko sa akong mga pagumangkon ni si Lorenzo at isang Jacknay. Shonshon from PN Navarro. And shout out to Angel Ganoy, watching from Magallanes, Agusan del Norte.
0: Okay, ang pangutanan ni Alan... Panahon na ba? Parang isulti na ako ang tinan akong pagka-ako o iyag-iyag ko na akong pagkatao or itago ko na lang hanggang sa kahangturan. Imong final para kay Alan Dejanovs.
1: Alan, again, sa kupang giyong kaganina, no, nga nahuman na imong responsibilidad si mong anak. Mm-hmm. Imo siyang gipaningkamutan nga mataguyod siyang pag-eskwela, pagpadako siya nga ikaw lang nagpakalalaki ka, sobra pa ka sa tinuod nga lalaki. Mm-hmm. So deserve nimo nga sa karon, no, nga ikaw na pod, imong kaugalingon na pod ang imong ati manon, imong kaugalingon kalipay na pod ang imong ati manon. And kana sa bitang sa question na to bang unsa ang lugar si Marisol i-address kay mumanay murag na trigger siya ba nga unsa kay ang buhaton kay lagi na inaitabo sila niya murag gusto na ni Marisol nga magkarelasyon sila. So kung feel gud niya nga dili gid attracted kang Marisol, di kinahanglan gid niyang sutihan si Marisol kay lisod pod muasa pod ang babae sa iyahan, no, nga murag nakagusto ra ba gid siya kay mugi na guna una
7: ba lang gid niya nga you got it right.
1: Yes.
7: Ang imo
1: girl.
7: Ang imo pagkilates pareha jud.
1: So wala may sayop ana no nga mutugan siya sa tinood kaysa hangtod-hangtod siya mag alam mo yung uyabon for the sake na lang po gihapon siya ang anak kay
7: tama na,
1: di ba? Tama na. Kaya ang imo na pod kay it's never too late nga murampa, it's never too late nga magmalipayon ka nga. Kana bitong open na ka, open na mo identity, open na ka sa kalibutan nga mailhan og kinsa gyud ang alan nga naasay mong kasing-kasing. Na dili gyud na siya ang ikabalaka nga ma-judge ka sa mga tao, no? Kay again sa karon nga panahon LGBTQ+ gender preferences kay accepted na sa ato ang society. So wala na yung ikahadlok, wala na yung ikaulaw. Kaya sa may ikaulaw ni mo nga, wala man pwede ka nabuhat og dautan.
7: Pwede sad siguro nga. Dito lang siya maangkod, pero iyan na lang pagbigyan yung kaugali, mag-uban siya kung kasa siya happy. I mean, diba? Dili na lang niya mo. Dili na lang niya, kanabang literal nga isulti nga bayot ko. Di na lang isulti, di ba?
1: And isa pa, no, deserve siguro siya ang anak na mabalan yun doon sa tinuod po. No. At the same time nga, kay murag nag-wonder, biyahang tod karon yung anak o nga nung nilakaw yung mama, anong nabiyaan sila. So, basin, kung ano.
7: Yung basin, kanang, tutiyan niya yung anak, makwesyo siya, hala, basin, bayot po ba?
1: Patay na, no? Madamay man diyan.
7: Madamay. Ngayon anak laka, mo sa'yo ni ako ibati kayo, medyo mura po kung maibong ang lalaki. Human, kundi ron.
1: Pero bita, para na ko, wala gi sayop nga.
7: Mo, angkon.
1: Yeah, mo angkon ka sa imuhang identity. And isa pa, no, tiguang na ka para magtago-tago pa. So, ladlada diya, samtang napakay oras nga mag-enjoy, nga ma-enjoy ang imong kaugalingon, o ang imong freedom, kung kinsa gid ka sa imong kasing-kasing. Ayan. Sa kanuna, kinayang inyong DJ Nova Damarites. Sa ng bayan.
7: Okay, ang ato nga finale, Cap Junjun di Asis, go ahead.
2: Yes, Alan. Actually, I salute you, Alan. No? Dako tag-respeto sa mga LGBT. No, wala kita'y problema, ana.
7: LGBTQ.
2: Mangyari, dagantag amigo nga pa rin ni ana. Pero isa lang ako ika-advise ni mo, kung wala pa kakahinayak, ay nagsulod ki gasto kayo ga.
7: Gasto kayo.
1: Gasto kay?
2: Grabe ka gasto lang ga.
7: Kay?
2: Imagine, magpalit pa kag makeup. Foundation nimo, quality nga perfume. Yeah.
7: Sanina
2: nimo. Yeah. Ikaw tanan mo gasto, ha? What? Ang realidad.
7: Kung mapakalalaki ka, possible pa nga si Marisol pa yung gasto para ninyo. Anak lugar.
2: Sakto. Ay, kabalaka ng medyo alanganin ng imong kwan. Kay tagaan na kaglakas hanggang bukas.
1: Allah.
2: Bigaman, corn coffee.
7: Gold coffee.
2: Lakas hanggang bukas. Tayo mo na nga, hindi kabalaka ng pagkalalaki karong panahon na. Kung gusto ka magpakalalaki, pag-inom og bigaman para kontento si Marisol. No? Kay, imagine na kung imo ginang pandayunan lang ga, palit ka og kanang mga makeup, mahal ra ba kayo, bay? Yeah.
7: Puti pa ka.
2: Ang lusyon ni mo, kailangan lang katong lusyon niya.
7: Whitening.
2: Yeah, mag-shave ka. Sus, pastil lang. Kaya smooth. Kaya, siyempre, lalaki, kaya smooth yun na. Papa-impressing ka, wig pa. Ah! Gasto kayo palang ga.
7: So, imintay na lang
2: na yung pagkalalaki. Barugi na lang. Anyway, sa dugay nga panahon, imo man ang na mintin yung pagkalalaki niya, nasa Marisol karon nga. Nahinay ka na magito si Marisol. Mintin na nasa Marisol. Sayan po si Marisol. Sa gihapon, ganyan si Kuya Kap, mingon, dili ko gwapo, dili po ko pangit, pero isa lang ko siguro, mapagmahal ako.
8: This program is brought to you by Herbs Med Pharma Corporation.
9: ni si Doc John Paul de Asis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
10: Ang akong mama, gagamit siya sa NANS capsule o sa UID capsule. Marag magbugat kayo ang iyahang lawas. Ang iyahang manggong BP, nasa tag 200, over 100. Mawag yun na. Okay. Then pagka-stroke sa akong mama, mawag to siya nga, yan na nga, day, paliti ko aning capsule kay magaan-gaan yun akong lawas. Ana, every buntag, hindi pa siya makakaon, mag-inom na siya UID o NANS capsule. Kada yung katulog niya, usap pa po siya mo inom o balik at yung NANS capsule o UID, yung anon yun niya. Kalawin sa ginawa, Tierling, lakaw-lakaw na akong mama.

0: John Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
1: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
2: Isa ko sa Nance User, ang gamit ko Nance Coffee. Ako ang asawa nga sa'y dilisid sa ko yun sa mga ubang dating iha. Nance Coffee lang yun. Maayaw ang iyang pagtulog, iyang pagbawas, okay man. Dilisid yung gamit og ubang kape. Kaya kanadyo ang Nance Coffee ang mga gamiton. Pispos ninyo, dress sa kapang, libungan or kutabato.
1: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by Herbs Med Pharma Corporation.

0: salamat again na Deji Nova and Cap June. Alan, thank you so much. Sa mga babadangat mo sa tampo ni atong tulungan sa sensor li Ate Arlene. Well, alam ka na ako, dili man daotan nga magladlad ka or ipakita na mo imong true color. Kung gusto kong gindi mo. Pero to borrow the words of Pope Leo XVI, yun siya, nga duha ra gid ang himo sa Ginoo, lalaki ra babae. So, kaya ra nimong panindigan nga magpakalalaki. Mas okay na lang nga magpakalalaki ka na lang. Pero wala nagpasabot kay magpakalalaki ka, imo na lang pong dayunon si Marisol kung wag yun kay pagbati nga ito niya. Okay na lang nga itago na lang nimong pagkaikaw. Kaya again, sa ato din sa Pilipinas, di manggit ba kasal same sex, no? Lalaki na manggit babae ang kaslon. So, para na ako, mas okay nga ipabili na lang kung unsay na ilan sa imong anak nimo, pero pwede ka mag-enjoy secretly. Pero ayan na lang sa saltihi imong anak or si Marisol or kanabang imon lag yung putlon ang ilang pang-ilan nimo. Apan lagi, sige, kayo na ako, ikaw pagyapan ang mos, mo decide. Kung gusto na ganyan mo nga muladlad ka para tagal po nimong chance, imong kaugalingan, well, ang importante, malipayan ka. So, bisan ako, hati. Kaya kung magladlad ka, malipayon ka, mama po na importante, kinala magmalipayon ka. Pero kung dito sa aspeto, sa religyosong aspeto, of course, kung pwede lang, again, dili ko sopak sa LGBTQ, but kung pwede lang, nga kayahon ni mo, nga panindigan, nga mapakalalaki ka, mas okay. Pero, at the end of the day, kinala ko masulti, ang importante, malipayon ka, tugod kay kitang tanan, deserve nga malipay, tungod kay ang tanan ng kalibutan na lumalabay lang. Life is short para magpuyo ka sa tago, sa kaguol, o sa mga kasakit. Kung unsa makalipay ni mo, buhata ang mga buta makalipay for as long as di ka makaapak sa imong isig katao. So much, Alan. Sa imo babadangat imo swa tampo ni atong tulumanon sa sensor li Ate Arlene. Hangtod dala maumapohon sa mangtak nag sa mga istasyon kini si Ate Arlene. Ayon, mga salamat. Bye-bye. I love you all.
1: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
2: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyo nga dumog nga mga huna-huna ug gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ugway

0: on DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RNN.
1: Ora sa DYHP Remen Cebu, alas 10:20 na sa gabi.

0: sa Senado at dunay katungod sa pagpagawas sa iyang prinsipyo baruganan, katungod sa pagpakabana sa natan sa panggobyerno, ilabi na ang pagpralipod sa kaban sa katawhan, katungod nga mag-isayon sa mga kasigas o panghitabo sa atong palibot. Inyong angkorman nga Andam Molatos o Mo Martillo. Sa mga hiwig na binuhatan, sa mga nagkupot sa handa, sa mga gadinaw-daog, ilabi na sa mga kabus ng lilupigan. Andam mo barog sa kamaturan! O karon, aniya ang inyong anchorman, ang inyong radyoman, Benji Tahiyan!
1: Ang pagtamod sa mataghabig may makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapi may makaluka sa tiunay nga hustisya.
2: Straight to the point.
1: Sugbo Central, Visayas, Luzon, Mindanao, Pilipinas, maayong gabi kanaton tanan. Kumusta kamong tanan og welcome sa tuang pagpanag-uban, sa tuang tulumanon at tuang pagkulokabildo.
2: Straight to the point.
1: Una sa tanang pasalamatan tang ato ang buhay ka Dios sa paghatag niya kanato og lain sab nga adlaw, lain sab higayon sa tuang pagpadayon, sa tuang pagpanikay-sikay og sa tuang pagpakigbisok.
2: Straight to the point.
1: Adlaw kita karon mga sugintig paminaw nga Biyernes, pizza utso na sa bulan sa Mayo, tuig 2016.
2: Straight to the point.
1: Kumusta ato ang mga sugintig paminaw ato ang mga pinanggantig paminaw nga naminaw? Karong nga mga orasa natatag sa ka mga radyo nagtanaw sa tuang nga Facebook Live, sa tuang nga YouTube channel o sa DYHP application.
2: Straight to the point.
1: Ato ang makigsunan nga naminaw sa garon ha, tanan ninyo maipagpaminaw. Sa gihapon ako yung ubos nga lagad sa kahanginan inyong radio man Benji Ulpos Tanghian ang makikuban kaninyo hangtod da alas 12 karong tungang gabi.
2: Straight to the point.
1: Ato ang makigsunan sad nga diris Dakbaya, Sugbo. Kumusta kamuntanan mga taga Dakbayan sa Sugbo? Probinsya Sugbo, lawigan sa Negros Oriental. Ato makigsunan diya sa Negros Occidental. Diha sa Bohol, ato ang mga kaigsunan ato mga Bulanon sa Bohol. Sa Leyte, Samar, gubang party sa Mindanao.
2: Straight to the point.
1: Ato ang makigsunan usab ganaminaw na to karon ha, nga mga kaigsunan makasama na to diha sa Luzon da area. Mayong pagpaminaw ninyo dihan tanan. Mayong pagpaminaw, mayong pagsunod sa tong programa. Manusab dito sa gawasan naso.
2: Straight to the point.
1: Ato ang mga overseas Filipino workers nga naminaw na to karon. Kumusta kamuntanan diha makasamag mayong pagpaminaw? Diri sa tuang tulumanon kada gabi. Diri sa tuang tulumanon, atuang pagpakiguban o atuang pagkulokabildo o kulokadidit ginagma. Kumusta man atuang mga kaigsunan, mga senior citizen? Nga naminaw na to karon silang tatag sa kamanga panimalay. Atuang mga kaigsunan sad nga mga naminaw na to karon na ni Kaisikay ato makasama. Padayon nga ni Kaisikay karong mga orasa, kumusta kamuntana? Ato ang mga pinanggantig paminaw, maayong pag panikaisikay niyo diya ha. Ato ang makaigsunan sab karon nga naminaw, samtang naminaw na to, samtang nagkanang naang samtang nagtanday-tanday, naminaw na to din eh. importante kayong kanang naang maminaw. Onya, kuyogi tanin nyo ha, doyog ta mga sukintig paminaw. Kuyo, ubanay ko ninyo. Diri sa ato ang pagkulo kabildo karon. Kuyogi ko ninyo kay hantod ta alas 12 karon tungang gabi. Okay, arita sa ato ang mga isgutanan sa karong gabi o na diri sa ato ang pagkulo kabildo mga sukintig paminaw. Arita sa mga isgutanan o sa kay matod pa bagyo nga anaa sa gawa sa nasod. Posible nga musulod na. Now, diri sa Pilipinas, ugmang adlawa, ugtawgon, kini og si Bagyo nga Kaloy.
2: Straight to the point.
1: Musulod mga sukintig paminaw, so posible nga ugmang adlawa, musulod ang Bagyong Kaloy dinhi sa Pilipinas. Kaduna ni siya international name nga si Hagupit. Kining ni ang maong bagyo. Kanya hinoon, ingoman to ang pag-asa nga posible nga dili na siya mo landfall. Kadagatan mga sukindig paminaw apan kasi nati gapuntag pag ulan-ulan. Kaniya mo aksyon o kurog ang atuasad nga kabaluran diha sa kadagatan.
2: Straight to the point.
1: So muna, nga grabe kainit sa panahon. Oy, grabe kainit kasama nga Jerome, no? Ang karon murag naabot tagunta sa dito sa kauluhan. Murag naata sa 44 degrees Celsius, ha? Kanang na nga to ang heat index mga sukin digpaminaw. Init kayo. So muna, ang kuan lang yun ta. Kanang na ang di magpainit. Og tamas ginhawa. Delikado sa heat stroke. O niya, kinahanglan kanunay nga mag-inom og tubig para dili ma-dehydrate mga sukin digpaminaw. Kay muna importante sa gayo. Samtang sa laing bahin, matod pang gipanguluhan ni Presidente Marcos o giyahang pinangga ang asawa nga si First Lady Marcos mga sukindig paminaw. First Lady Liza Marcos ang ASEAN Summit Gala Dinner. Kauban ng uban pa nga mga leader sa ASEAN sa Mactan Expo karong gabi.
2: Straight to the point.
1: So nagkuan sila, nagdungan sila panihapon mga sukindig paminaw. Apil sab nga ni tambong sa maong ni tambong usab ganiha mga sukindig paminaw sa ilahang pagpangaon si Cebu Governor Pambariquatro o si Vice Governor Glenn Dasoco.
2: Straight to the point.
1: Basta magtambong gani, basta mukuyog gani na dayon si Governor Pam, mukuyog des presidente kasama ang Jerome Rodaco o baka yung isyo na. To ang mga kaigsunan, labi na to mga dumadapig nga kato mga katong supporters ni Pam, itong supporters si Duterte sa una nga ni support ni Pam. Basta makitaan ganing magkuyog si Liza Marcos, si Presidente Marcos, si Governor Pam, murag dako yung isyo. Anya manghinaot nga si Governor Pam ni adto man sa didto nya makaistorya kadiha sa mga leaders makaistorya kadiha Governor Pam matagan kay gayon makaistorya labi na didto ang presidente Marcos atong hangyoon nga magpatabang ta dinhi Sugbo kabahin ining ato ang mga hospitals no nato kay dili man ni makaya dayon og kita-kita ra. Although makakuan man ta, makasapar-sapar man ta, apan dili ingon anak kadali. So kung doon ay uban ng mga nasod nga mo donate og mga x-ray, mga ultrasound, unsa may mga kana mga machine ba, nga mo donate sila, mas maayo nga to ang ingon nga unsa man, naamoy mga kuan diha, naamoy mga daan-daan diha. Kay pilago, daghan kita nga mga hospitals dinis ato sa probinsya Sugbo, mga district o provincial hospitals ipadagan sa probinsya sa Sugbo. Ya panahon ni Gwen mga sukindig paminapas ng bati agyod ang ato ang mga tambalanan. Muna nga kanapasagdan ba ang ato ang mga tambalanan. So karon ato nakita nga inanay mga sukindig paminaw nga gi palambo no, ni Cebu Governor Pambariquatro. Pero muna nga dili magina madali no, tungod kay bago pa man siya, mas may magpatabang tas mga leaders gikas ubang nasod. High-tech man sila dito o niya abasi o gamodonate sila. Considering nga ang Sugbo, mga sukindig paminaw, ito mo'y number one nga probinsya god. O niya, tuang mga ang kadato sa probinsya Sugbo, dili matagamtaman sa tuang makaigsunang kabos. Murag sampalong kaya na natunda ko. Samtang sa laing bahin, nag-iila si Department of Science and Technology kung DOST Secretary Renato Solidom Jr. isip highest paid sa hanay sa mga membro sa kabinete ni Presidente Bongbong Marcos niya sa miaging tuig.
2: Straight to the point.
1: Kini base sa 2025 report bahin sa salaries and allowances sa Commission on Audit kung nakuha nga gipagawas ni adto nga mayo size mga sukindig paminaw.
2: Straight to the point.
1: Base sa listahan si Solidom nakadawat og mubalor 6.66 milyones ka pesos nga sweldo og allowances no sulod lang sa usa ka tuig.
2: Straight to the point.
1: Grabiha mga sukindig paminaw no sunan kanang naa nga 6.66 million. Oh, rabiha dagko abita og kanang naa nga sweldo ani to ang mga sekretary sa mga sukindig paminaw kaning ato ang mga kwas gobyerno. Ha? Kuan kayo kanang naa nga dagko kayo og mga sweldo, ha? Dagko kayo mga sweldo, mga sukintig paminaw, o nasunan kang pinakadako nga nadawat og sweldo or kanana nakadawat og sweldo og mga allowances ang sekretary sa DOST. Ha? Ingon anak din nakakuan ang DOST, no? Ingon anak din nakadako mga sukintig paminaw ang ilahang kanana ama sweldo. Kaya imuha ko nang i-divide, no? I-divide ni muna within 12 months. No, i-divide mo into 12 months ang kanang 6.66 million. So naa na sa mga more or less 550, ha? 550,000 ang bulan mga sukintig paminaw, grabihan eh, no? Ha? Dala na sa sweldo og mga allowances. Ang sweldo sa presidente naaraman sa mga 400 kapin, pero kaning niang sa DOST secretary pag last year mga sukintig paminaw naa sa mga 500,000 kapin kada bulan ang sweldo. Grabihan ito nga sa milyon nga sweldo eh. Saon man eh? Ha? Grabihan ang kanang naang tunga sa milyon mga sukintig paminaw kapin nga sweldo. Ha? Kasaman zero mo. Saon man ipagasto aning kwartahan? Kanang kada bulan tunga sa milyon? Ha? Dalas imo mga allowances? Oh, pagkadakong kwarta, no? Kani mga secretaries na to, unya, di man mo perform og tarong, puwira lang sa uban nga mga secretaries. Ha, puwira lang sa uban nga mga secretaries, cabinet secretaries nga maayo og performance, ha? Pero katong ka, gitang-tang tong Marcos. Ha, kanang uban nga mga secretaries nga maayo mo perform, maayo okay rasad na nga, pero kadakuan, no? Ah, dili ba daw ay pwede nga kinining nani nga malota, dili man sana sayon lang trabaho, pero nani man lang, daghan kay mga pobre, daghan kay makabo sa tumak kay igsuonan, at yung atuag ang mga nurses gani, nga nagtrabaho sa mga tambalanan, atuag ang mga doctors, atuag ang mga teachers, ha? Nagsigi intaw pangandoy, kanus ama, umintuhan ang ilahang mga sweldo. Ha? Labi na ning atuag ang mga medical practitioners, mga sukindig paminaw. Onya, ang kanyang mga cabinet secretary sa ito, grabe dagko ang sweldo eh. So nangkag mo, mga more or less 500 or mga kapin yun. Kapin sa 500,000 kada bulan ang sweldo sa cabinet secretaries. Mabuhi ka na nga. Sobra pas buhi on saon pagastong kwartaha. Kaning ni, bisan lang og butang na to, di na pwede nga ka na mga cabinet secretaries. Bisag mga 200,000 lang na ang bulan. Ha? Check 200,000 lang na kay ibutang na to og dunay 15 ka mga cabinet secretaries. Ha? Cabinet secretaries o niya, ibutang na to tag 500 ang dalas ilang mga allowances. So, makasave ang gobyerno og 300,000. Ha? Kada cabinet secretary, makasave ang gobyerno og tag 300,000 kung ang sweldo sa kanang cabinet secretaries, dala na mga sukintig paminaw ilang allowances, ibutang tag 150. 250, butang na itong 250, dala silang allowances. Kada bulan, lansweldo, 250 mil. So, makasave ang gobyerno og 300 mil. Makasave ang gobyerno og 300 mil. Unya, i-times ni muna og pananglitan, pila ka sekretaris ng Nadia. Butang na itong pulo ka sekretaris. Butang na itong pulo ka sekretaris. So, adunay mga 3 million. 3 million ang masave sa gobyerno kada bulan. Unya, sulod sa katuig, pila may masave sa gobyerno? Ha? Ito ang ikuan eh, ito ang i-calculate. So, nang 36 milyones. 36 milyones ang masave sa gobyerno kung dili magpataka o hatag o sweldo ang gobyerno. Kanin 36 milyones matabang panis mga kabos. Mahatag pa sa mga tambalanan, mapalambo sa ito ang ekonomiya, mapalambo sa ito ang natad sa agrikultura, ato mga farmers, ato mga mananagat, taga na itong mga kahimanan. So, nang ka na? Sabi na, gikuan karong grabihan, ex-wildos cabinet secretary, no? Samot ng presidente, di ano? Samot ng mga politiko, samot ng mga kongresman niya, nganong mangurakot pa mang yun? Nganon dili man matagbaw mga sukindig paminaw. Wa pa na ilabot sa uban nga mga secretaries nga adunay confidential funds. Adunay uban nga mga secretaries nga nagbaton og confidential funds. Trabiha daggo ano. Pero mo na nga mo na god nga sila may nagpanday sa balaod. Sila may nagpanday sa balaod, mo na mo pabor yun nila ang balaod mga sukindig paminaw.
2: straight to the point.
1: Aso, grabe ha. Muna nga kanang naag, makwinta ba, ito ang mga magbabalaod, gun ang ito ang mga congressman, ito ang mga senador, kung tinuod silang nagpangga sa katawhang Pilipino. Kana ilang sweldo, ilahan ang kuhaan. Kuhaan nila ng ilang sweldo, kaya pagkadagkog sweldo. So, nagkag half million ang bulan, ha? Hasta na mga congressman nga uban. Besa na mga congressman, buhay natin nga limo ay total. Total, og naamoy project, naamoy 20%, ha? So, namamon matod by SOP, ha? Karon nga makadaginot ang gobyerno o kwarta, dili kay ang buhis, inyong papasanon og mayo ang katawhan. Ang katawhang Pilipino, ang yanong mga lungsuranon, may papasanon niyo sa buhis. Ato ang mga OFWs, pasano niyo sa buhis. Kamu diha, sus. Mas apa na sila gabaan. samtang sa laing bahin, atong hatagag pagtagad kay di ay usa ka ama-ama. Anang matod pa ng lampos o lingkuranan sa iyang 8 anyos nga anak-anak. Kay giingon na naglagot kini diha nga naabta niya nga giduwaan ang bugas sa alas 9 pasado. Kagahapon mga sukindig paminaw. Adyas ilhang panimalay sa barangay Kalunasan, Dakbayan sa Sugbo. Agipapriso kining maong ama-ama.
2: Straight to the point.
1: Nagtingkagol sa Guadalupe Police Station si alias Naldo. 32 anyos, nagtrabaho isip construction worker. Kayon sa matod pa sa investigasyon, gipadakop si Naldo sa mga barangay Tanod, human nagpatabang ang igsuon sa biktima. Diyan nakakita sa mga panghitabo nga gidala dayon kini sa police station. Sa maning matod pa gigilampusan makunong Naldo. Anong gilampusan na po ni mong bangko ning ni ang maong anak-anak ni mo Naldo, ha? Nya kanipag yung bangko nga stall, katong stall nga bangko. Kuranan plastic mga sukindig paminaw na igo intawon ang biktimas ulo sa batiis ug sa bukton. Hinungdan nga naangol matod pa or kanang naang nakaangkon og bunog kining maong anak-anak niya.
2: Straight to the point.
1: Kanan ang pagdisiplina sa tong anak, importante man sa gayna, no? Importante ng pagdisiplina sa inyuhang mga anak. Dili lang kutob sa maymay, pero pasakitan sa ginagmay, pitkan sa ba? Pitkan sa ginagmay, pero nining imuha ng tangkugoon, imuha ng puspusas ulo, di na po ni maayo dong, Naldo. pasulaya ko na kong tikdol, anay mong ulo dong, Naldo. Bisa ka ng tukog silhig lang gun. Kanang-kanang batiis, pitke nagtukog silhig. Alang gun. Di kay kanang naang puspusa ni mo o kanang naang bangko. Pagkakuan ng tarantado ni Tohana po siya. Kabalo karon ang imuha nga kanang magginikanan kasaman Jerome, kinahanglan kag taas kag pasinsa karon kay mga bata karon labi na kay gianad ninyo sa cellphone, gagmay pa hala anad sa cellphone, kadagko na wala supak na kay labi na makadulag email imo nang sugoon, ha, kadula og email dili ra bagyod na mo tahod masadi pa mahuman ang kanang naanga kuan ang ilahang dula. Kay matod pa dili ko na mabiyaan kasaman Jerome. Kanang naang email, no? So, doon dili nung tanan. Samtang sa laing bahin, ito ni hatagag pagtagad kay nibutyag karon si Congressman Doc Frasco dito sa 5th District, Dinis Probinsya, Sugbo, nga nangayo siya o guidance, ha? Nangayo siya o tambag sa iyahang makonsintwente sa 5th District kung angay ba nga mupirma sa impeachment batok ni Vice President Sara Duterte.
2: Straight to the point.
1: Muna nga si Doc Frasco, mga sukindig paminaw, sa milabay nga tuig, kung ito ang kahinumduman, gibas ni siya sa mga tao. Kaya mo, lagi ni pirma o niya gipasangin lang ang mga tao, pero mga tao na naway. Kinipirma ko no sa impeachment. Pagkahuman, ang hatag o kwarta tingali ang mga politiko, butara mang gihap. So muna nga karon, matod pa nga mangonsulta ko no siya, nangonsulta siya sa mga tao kung angay ba siya nga mubutar, angay ba mga sukindig paminaw nga musuporta or musupak sa impeachment, no? Batok ni Vice President Sara Duterte. Ha, kay karon ra bad ang Lunes mga sukintig baminaw, dali aras ko ano eh. Ha, karon ang Lunes ang kanang naang magbutuhay ang mga congressman sa kanang naang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Si Lex Boy La Putan, 5,000 ra in town ang buwan, kuhaan pa sa tanan, kuhaanay mahabilin base bisan anino na lang skwarta kasama mo lagi in town na ito ang mga kaigsunan ay kita nga na itong minimum awa magin na napunin ang ito ang minimum kanya nga ito ang gobyerno okay lang unta og dili kay nana kadako atong swildo munya panahon nga magkasakita simbako palayo lang ha? Naa ang gobyerno mo sa pupo ang gobyerno. Ang ubang nasod, mga sukintig, pamilya doon sa gawas sa nasod, kasama Jerome, libre sila silang healthcare. Libre sila dito tambal, libre hospital, tanan. Ang gobyerno, diri lang sila nibawi sa buhis. Dagko sa silang buhis dito. Pero muna, nga pananglitan o igunana man lang, kurakuto ng kwarta. Ha, sa gobyerno, onya, why mapriso, ha, why mabitay, mga sukintig, pamilya. Mas mapay ka nang naang, ha, mas maayo pa'y... kanang naang sunan ka makasave ang gobyerno og 36 milyones kun dili magpataka og pangsweldo anang mga ilahang alter ego nila. Tabang na to na sa mga kabos in town. Clifford poslan mga ni pirma lahos na lang para mausa gihapon na paninglan ra gihapon kang Sarah matod pa niya. Anya may gabi kasama sa Santander, Todila Camotes. Shout out idol si Charlina Galio. Anya naminaw sa dato karon si Bernadette Quizon. Hoy, happy birthday nga to kang Bernadette Quizon. Ika ni kasamang Jason Kapunong. May gabi ni mo dedong, ha, Jason. Anya si Linmar, grabi ha, way katagbawan, mangawat, pagyod, unta, dili, adogayon ang gaba nila. Ito pang Linmar. At Alisa, original native Litson and Billy, good evening. Ay, may gabi isa, nagtanaw sa din na to, karon ha. Anya si Gloria Suareng, o si Mirna Civiliano. Ana minaw sa nato karon og si Johnny Ruble. Ito makikso na mga pinanggantig paminaw ha. Kanto nga mga doon ay mga sakit og balatian naghambin sa kalawasan. Yan na tayo maayo kay Imno ng atua nga Paragis Bila Bila Herbal Capsule. Ang atua nga Paragis Bila Bila Herbal Capsule mga kasama. May kini alang sumakaigsunan ha. Nga doon ay mga gihambin ng mga balatian sa kalawasan. May sabni siya kay makapagana sa kaon, makapanindot sa tulong. At tumakaigsunan nga... mapanakasuway sa tuang produkto nga Paragis Bila Bila Herbal Capsule. Apply ninyo niha kay epektibo kayo ang maong kapsula. Puno samni sa mga vitamina, minerales ug nutrients nga magikinahanglan sa tuang lawas. O niya kung kanunay tamo inom ane, makasiguro ta nga basko kanunay nga itong panglawas ug ligo na itong immune system. O sa dali nga maka-atraka ang mga sakit o balatian sa tuang kalawasan. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule mapalit sa Diding's Pharmacy, GV Butika, GY Pharmacy, Healthway Pharmacy, guban pa nga butika at farmasya dool sa inyong mga lugar. Amurag dili na na mausab kasama kang uban nga mga butanti, masilaw, manggihapos, kwarta. Labi na dias mga probinsya. Oo, maulagi kasama pero dili noon tanansag. Amo na ang uban, porti mo ba gulbol, humas eleksyon, dool ditong congressman, dool ditos mayor. Ha? Saon ka na noon, saon ka na nga, pero para nako mo lagi na nga, dagko kay swildo congressman. Ha? Kurakot manggihapon, hay may last be, og, ang kanan swildo gos congressman na to karon. Ha? Pila may kanang na ang swildo sa congressman kada bulan. So dili na mo ubos sa 300 mil ang sweldo. Ha, kasaman zero. Dili na mo ubos sa 300 mil kada bulan nga makuha sa congressman. Pagkadakuan ang sweldo ha, niya ganong mangawat pagining mga animal. Ha, anini ang atuang mga labi na, way labo tong mga tarong ha. Pamoy labo tong mga tarong ha. Unya, tanawara ha. Mangawat pag yun. Ha, mangawat pag yun. Dagko na kayog sweldo. ang gugana nga naas mga dili mo ubos ha, sa 300,000 mga sukin, digba minaw, ang kada bulan sa tuang mga congressman. Himuon na gawin ng 150, tanaw na itong managan pa sila or usagatos baka. Isang ganing usagatos, purti naman nakuha ng usagatos mil. O niya, gato mga mahiligon, umuinom og kape ha, nga ayaw kalimot ang ato ang EXL Makabuhay Coffee Mix. 17-in-1 kini makasama pasabot ana 17 ka mga utanon og prutas ang gisagol sa tuang kape. Ato makaiksuna na to nga coffee lovers. Yan na tayo maiking imnong kape ang EXL Makabuhay Coffee Mix. Doon ay sagol nga rose hip, doon ay anti-aging properties, doon ay pain relieving properties nga alibyuhan ang sakit sa arthritis. Ato makiksunan mga pinanggan, di paminaw ha, kinahanglan nga mag-inom ta sa kape kay doon ni siya ay maayong binibisyo nga mahatag sa tuang panglawas. Apil nga sagol ani ang loy ah, doon sa ni siya ay dulaw or kanang turmeric, doon ay kamungga, doon ay mangustin ni Bisaya nga apol nga mais, doon ay bayabas, doon ay insulin plant. Doon ay stevia, nga may gapalami sa tuwang kape. Doon ay barley, doon ay arabica. Doon ay ginseng. O uban pa ang ginseng makasama. Nga nasa tuwang kape, makapaligon sa tuwang panglawas, makapa-abtik sa tuwang lawas. Busa makalahutay ta matag-adlong panikaisikay. Kung kanunay ta makasama nga naka-inom sa EXL Makabuhay Coffee Mix. Nga mapalit sa 360 Pharmacy, Rose Pharmacy, Alfar Pharmacy, CHG Pharmacy. Guban pa nga mabutig ang farmasya dool sa inyong mga lugar. Tanbay lang sa magkasama ha kay magkutaw tas ng kape niya. Balik ta karoon taon human lamang sa importante kayo. Alas 10:47 na sa gabi. Standby!

0: Mga kasama, ako si Radio Man Buin Alguno. Atong sugdan ang ato ang adlaw, gikan buntag hangtod gabi. Nga positibo ang pananaw, pinagi sa pag-inom og kape, nga Vita D plus Coffee Mix. Kini ang pinakaunang kape, nga dunay Vitamin D3. Kada sachet sa Vita D plus Coffee Mix, dunay kini 200 IU, nga Vitamin D3 plus Reishi Mushroom Extract, nga dunay mga powerful anti-tumor og anti-cancer properties, nga polysaccharides og triterpenes. Ang Vita D plus Coffee Mix gidugangan usab og mangosteen fruit batok sa oxidative stress og mga free radicals. Sugdi ang imong kabuntagon pinagi sa pag-inom sa Vita D plus Coffee Mix aron makalahutay sa tibuok adlaw. Ang Vita D plus Coffee Mix mapalit sa Purchaser Pharmacy, Julie Pharmacy, Queens Pharmacy, CHG General Merchandise and Pharmacy, Universe Pharmacy, Ding Pharmacy og Life Extension Pharmacy.
1: Mga higala, karong panahuna, daghan na kayong herbal supplements, bisan unsa na lang. Pero ang pangutana, unsa man atong masaligan para sa atong panglawas, ilabi na kong nagkaidara na ta. Para nako ha, klaro kaayo, diriko sa Hinimo sa Unilove, ang Herba Strong. Maugid ni ang pinakaunang herbal supplement nga gihimo sa Unilove. Maunga, saligid ko ani, ang Herba Strong, puno sa antioxidants, gikan sa mangosteen, turmeric, dragon fruit, og malunggay. Pagkatabang ni sa healthy aging with proper diet and exercise. Mutabang ang antioxidant nga protektahan ang cells sa lawas. Bisa nagkaidaran o nagkatiguang na ta, kaya paghihapon nato i-enjoy ang kinabuhi nga mas himsog kaoban nato ang Herba Strong. Strong sa una, Herba Strong karon. Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mga kasama, ako si Radio Man Buin Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas nga level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls o ang paglapot sa imuhang dugo? O sa ka na kakatarungan, nga nung nagka-hypertension ka, o di ba ni taas imuhang dugo? Ang diabetic hypertension meresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, ug bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag DTX 500 matag adlaw. Ang DTX 500 dunay charantin gikan sa palia alang sa insulin function. Kun mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot usab sa tug ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
2: Ato ang attack na alas 10:56 na sa kagabhion. Balikta mga sukindig paminaw, diri sa to ang pagkulo kabildo karong gabi una. Ani aron dili tado kaon, alas sige sayaw-sayaw lang sa taginagmay ha.

Ala sige, sayaw, sayaw. Kasamang Iglesia Ariel Villaver. Kasamang Joselito Efren Suwaso. Ang bisan pag i-impeach ninyo si BP Inday Sara. Napay basti og pulong. Matod pa niya. Lahat na mga kawatan dyan, ilang maayos dyan. At bakit sinisingle out nila si VP Inday? Kaya clearly it's politics. At ang nag-imbestiga, kawatan din pala. Ang kapo, matod pa ni kasamang Joselito. Nandyan siya sa ano, kwan na. Asa karong kasama, nandyan o nandoon, ha? si Linwin Olonobe, naminaw sa nato karon, ha? Ay gabi, kasama bisit, naminaw minimo diris Carmen Cebu Purok, Talisay. Diris, kwan na, i-greet na ko, o sa mani, akong banat o Saudi Arabia, si Edwin Ibonalo. Kurakot yun, sir, ang pobre mo samot o kapobre ani mga politiko. Si John Kirante, may gabi kasama Benzi. Namukaw ko sa kuang Brad Ruel o tibuok Tagaytay Hilaitan. Shout out to all. Natulog na tingali rin kasama ng Ruel Kirante.

minaw ninyo diha. Onya, kinibayin na sad makasama. Hatod ka na to sa EXL Makabuhay Oil. Karantotan na to, itsek, radyoman, Josipos, kihano, kasaman, Jeroma. Onya, kinibayin na sad, hatod ka na to sa EXL Makabuhay Oil. Ang ato nga haplas. Alang sumakiso na nga nangitag haplas nga maayo, kaayong gamiton. Para sa tua nga panglawas. Yan na nga tua nga EXL Makabuhay Oil. All in one kini o niya skincare oil pag yun nakanindot makasama sa atuang amo ni nakanindot sa atuang haplas o niya ang atuang haplas minus mga panakit sa atuang kalawasan apang lalay sa atuang mga lutahan, mga panuhot o niya katong mga kaigsuna na to nga dali na supos panuhot o niya igon man usab pagngulngol sa kaunuran. Ala kani mo ihaplas kay manuhot-suhot yun yung mga kasama. Maisan na ikamang haplas kani dili ka pa akon og lamok busa malikay ka sa sakit nga dinggi. Ang atuang haplas mapalit mga kasama diha sa 360 Pharmacy, sa Rose Pharmacy, Alfar Pharmacy, sa CSG Pharmacy, guban pa nga mabutig ang farmasya dool sa inyong mga lugar. Kaning haplasa mo ay kuana ninyo kay mayo kaini o mang haplas kani dili ka adili ka mailhan mga sukintig paminaw nga anang haplas ka kay kanang naan dili man siya abahong haplas inig haplas nimo sumuna nga kampante ka mang haplas ani ha pero indot kayo no nga haplas mga kasama. Okay oni karon tantad ato asang itsek sinabas kasamang Arnold kasamang Jerome. Ha, aki itong kwansa ba? Ito ang tagapagtagad di uban ito isgutanan. Pero itong hatagan sa pagtagad sad kay kanang naang ang si Senador Ping Lacson arita sa kwan kay impeachment hapit namang yun. Ha? Hapit namang yun ang impeachment. Pero karon itong tawad ito itsig ang pag-asa kay kanilang bagyo ba? Sa bando na ba'y pag-usab sa Dagas Bagyo o kanini ang uwa ba? Ha? Pero ito sa nga tagapagtagad ni kay gibatikos karon or gisaway si Senador Ping Lacson sa mga congressman human sa miingon nga murag dili gyud makakonvene dayon ang Senado sa impeachment ni Vice President Sara Duterte kay iagi pa man nagbutuhay unya daghan man ang kanang naang nibabag nga dili magpahigayog impeachment. Pero kanang naa, Lacson, kasi ugkuan na po ng Lacson, si Senador Rubin Padilla, ingon gid siya nga supak siya sa impeachment. Pero ipaagi nilag buto, siguro daghan po nga mo uyon nga ipadayo ng impeachment diha sa Senado na. Human naman din sa Congress unyos Lunes. Kay sigurado naman, gipaabot nga, muabot sa 200 kapin ka mga congressman ang mupirma, so sobra sa 1/3. Sobra sa synthesize ka mga congressman ang kilauman nga mubutar kay sunag ka 200 kapin. Porten daghana o niya matod pa ni congressman irisi mga sukindig paminaw nga medyo doon na may kuhan ko no. Doon na may kanang na ang doon na may murag pang basa-basa as bungot. Moni, atuan yung paminawon karon, si Congressman Irisi, mga sukindig paminaw, o niya, daan naman tong naingon si Congressman Pulong Duterte nga, ang mga staff sa mga congressman, gipantawagan kuno, kay, og mupirma sila sa impeachment, doon nagid sila'y madawat nga pahalipay. Ha? Ang kanang pahalipay, mao ka ng ayuda, o niya, giingon lang, kung dili mo pirma, dili mo tagag budget yung distrito. Ambot ka ha, kung tinuod ba na, o dili, pero mauna ang statement ni Congressman Pulong Duterte. Ha? Ang ubang congressman, hilong pamansad. O mauhuni, halos tanang congressman, mo pirma, giyod kay, para makaayuda. Ha? Oh,
sumo na nga

0: og abot na dito sa nanay 200 ka mga buto, i-transmit na yun dito sa Senado. O niya ang Senado, basis to ang konstitusyon, muna nga ilang gilalis nga kinahanglang mo aksyon gyud ayon. Doon na gitawag og port with mga sukindig paminaw. Pero niingon naman ang Supreme Court nga kanang pulo nga port with, kanang nang immediately within a reasonable time kana. Depende na sa Senado kung kanusa mo aksyon as long as nga ang kanang ilahang pagdugay-dugay parte silang preparasyon sa ilahang trial. Parte silang preparasyon sa trial ba? Pwede shorter, pwede longer ang pag-aksyon nila. So kani sa mga senador, nato karon, ingon naman Senador Lacson nga, naalagi ko na'y mubabag, so kung dunay mga mubabag, ana, di buto. O bisag ilapan ng butuhan niya, pila raman po aning mga senador nga dumadapig ni Duterte. Kay kung dili mo aksyon ang Senado, ana, mutingog na sa dan Supreme Court. Ha, kung dili mo aksyon ang Senado ba, nga, oy, wanyan aksyon eh. Kay supa ka, og uyon sa impeachment, kinahanglan magyod nga mo aksyon ang Senado. Kung matransmit na ang articles of impeachment dito nila. Ha? Kung maabot na sa hawanan sa Senado ang article of impeachment, kinahanglan nga mo aksyonan sa Senado. Dili pwede abi kay supa ka, abi kay dumadapig sa mga Duterte, or supa ka sa mga Duterte, dili aksyonan, di pod mao. Aksyonan na nila. Kay dili sila mo aksyon, doon na sa'yo mudagan Supreme Court, ang kanyang mga prosecutors diri sa Kongreso, mingon na sad nga, oy, wa mo na niyo aksyon eh, dagan mi dito Supreme Court. So muna ang kanang na ang pero muna tanawon karon kay bugat kaining ilahang gisukip sa ilahang resolusyon. Sunan ka nga kung makumbikto si Vice Presidente Sara Duterte matangtang sa pagka Vice Presidente, ha, pagkatangtang ni Vice Presidente kanang na ang kasuhan pagyud siya. Pagkahuman, dili na siya tugutan nga makadagan bisag unsang posisyon sa gobyerno. Perpetual disqualification kasama nga Jerome to hold a public office. Ha? So muna nga antuyo ni ining mga congressman nga dili sila mabawsa ni Sara Duterte pananglitag mapresidente siya sa 2028. Kaya makadagan si Vice Presidente Sara Duterte pagka presidente, murag duna ni plano nga ibalik ang balaod nga bitay tingali. Atos ang i-check si Radyo Man Josephus Quijano na nakasaman Jerome. Okay na? Sige, karon taon-taon at tumbalikan si Radyo Man Josephus Quijano, mga sukindig paminaw. Pero muna, nga kanan na ang Senador Ping Lacson, pero kanini asan sa kuan? Naglalis ni sila si Senador Marcolita. Wa man to na human ang ato ang kanang naang unsay tawag ana, wa man ay wala may wa man to na human ang ato ang hisgutan, gabi katong ka sa kang Marcolita o ka Senador Ping Lacson niya hisgutan po nato ni Kadok Prasco karon kay kanang naang yahang gi pasigarbo karon nga kanang naang si Doc Prasco yang gipasigarbo karon nga mananghid yo kuno sa mga tao, yahag yo kunong respetaran ang gusto sa mga tao. Angay ba sang upirmas impeachment og dili? Ngano man ni nga nakaingon mas Doc Prasco ani? Onya sa miagi nga impeachment wa man siya mangonsulta sa mga tao. Karon mangonsulta na sa mga tao kay sa mga kuyaw-kuyawan sa 2028 nga eleksyon or unsa baka. unsa man. Sa una, wa sila mangonsulta. Wa sila mangonsulta sa una tungod kay ano unsa kay rason. Karon mangonsulta na kuno sa mga tao ngano man. Tungod kay gamay ra og hatag mong mangonsulta sa mga tao. may gabi ni mo diha, Congressman Doc Frasco. Ha? May gabi do. Kratos ang diwasag paminaw, Bini. Asa ma si Kwan? Wala pa si kasaman si Kyo, kasaman si Rome. Sige. Sinyasila niya ako kanang naang naana, kasaman si Rome. Kanang naang Kwan, asa? Kanang naang... Asa paminawon si Senador Dante Marcolita o si Senador Ping Lacson, mga sukintig paminaw. At sa kanang paminawon na kasamang nim, si Kwan, si Senador Marcolita o Senador Ping Lacson na ilang lantugi sa hawanan sa Senado, usab mga sukintig paminaw. Kaya kanigod si Senador Marcolita, iyahan sungugon mais Lacson, ha? Nya karon natantong sungog unya murag na napiit mga sukintig paminaw si kanang na ang Lacson, napiit si Lacson ingon na imbestigaran ako ni Marcolita sa blood control be. Abi ko na to paminaw be sige na rin. Akin na kasamang GQ. Sige, kasamang names. Ito sa nga kwanon si Kwansa, kasamang GQ sa kasamang names. Si Kwansa, kasamang Josipos Quijano. Akin diyan na kasanbay na speakers linya sa Yahang Report. Yes, Radio Man GQ! DYHP
1: RMN Report. Yes, wala pag-asa mag-radio man na BG sa itong napagandina Denise Gawas, kabahit na kamarasa sa naglaob na kagabihon o ano yung mga nagkakaroon nga gito mga itong kapulisan Denise at bayan sa Sugbo Sampang dito ta sa Lapu-Lapu hinoon doon na pa yung mga dapit sa Lapu-Lapu nga nakasati o traffic yung mga na umana ag Asian Summit no kalugaan lawa sa tulog ang mga anlong akalihukan dito sa nagbayan sa Lapu-Lapu alerto ang kapulisan Japon sa Maung Sidad sa Madawi nga madali sa Cebu City. Sa report na ito nakuha patagin ko sa Kapitero Agios Karlaki o magiging gingong na bitik sa nagwitay ga wire sa saka internet kagahapon sa hapon dito sa may barangay hon sa barangay Santa Lucia lungsod sa Asturias ang biktima Mario Siag motosiklo na ilahan nga si Christian Swansing with your anyo sa Gapitod na Living Partner o nagpuyo sa may barangay tubig ang panok sa Mauga Lungsod sagot sa bisisyon sa kabilisan sa Astoria's Power Station na doon ay Usaka Wingban na may agi sa pito sigutan nga lugar na gabay sa Usaka Felix sa Estibada o taga-barangay Dumlog sila sa Toledo o gingon nga naigo ang wing ang wire sa Wingban ino naging nga nagpitay na tuwig ngayon na atosap nga ni agi kusog na nagpadagag ganyang biktima o nagpadayo siya kumutuwa si Sun na pitik kini sa wire ino nga na grabe pagkaangulo ni o nirsuta siya ka kamatayon na samtang doon na sa pasahero nga gidunggam Sun sa bus di Pasiruan sa laing nga Pasiruan gingong nagainom dito sa may Sitio Campo Barangay Gonolope sa sudan sa Karkar aga biktima nila sa pangalang Ronald Trinati Castro na disay sa Diyos sa Kapoligon o nga lumulog yung sa parang populasyon lungsod sa Astoria samtang aga suspect nila sa pangalang Ruel Timpli hinggod aga Poligon o lumulog yung sa may hangga na nagbalay isang kakapalina ikro sa Oriental kasap sa misisong sa kabusan sa Karkar City Position nga aga biktima ni sakay dito sa may lawaan sa Talisay City samtang ni suspect ito ang hubog na miska dito sa lungsod sa San Fernando. Pagkabot niya sa sagutan nga lang kinong nautok ay pinutukan sa mga pasahero o sa mga bayo sa sagutan nga lang pagkining biktima sa kinigidool sa suspek o gidongga pagkalihay ni apan di uspet na paglurutan na naigo kanyang siyag lawas sa kitang kita sa Karkar City Provincial Hospital ang biktima samtang kanyang suspek na nagpalasabi na sa responding nga mapulis sa mga tano dito sa naisigutan nga lugar. On board sa patrol ako niyo Radyo Man Joseph Osgano DYHP Tataka RMN.
0: Okay, salamat Radyo Man Joseph Osgano sa imuhang report. Anya arita mga sukid digmo itong balikan ang atuang isgutanan sa garon ha kay kanang na ang daghan kay mga krimen ganing hitamo pero pagutan-on ni Mus John Bick ha utan-on ni Mus John Bick Rimulya na lapwa na kuno ang panahon ni Duterte sa ka safe sa mga tao. mas nindot na kuno karon kay safe na ang mga syudad ha ikomparar sa niaging administrasyon ha. Amora, kung sa mang klase nga safe, safe ang makriminal nga muhimog krimen, na maubay pasabot. Ano ito, pangutana lang ha. Daghan man na may mga tulis na yung mga na diregani ni RSJYHP ganina kay nagpatabang Attorney Rufil. Pag-umas yung programa kasaman Jerome kay di ay gibudol, di ay gikuha ag sing-sing, kuha ag alahas. Ingo safe ko no. Safe tingali, makriminal tingali. Onya, ato asa ang atong balikan, sarbe. Atong balikan, mga sukindig paminaw, Senador Marcolita o si Ping Lacson. Galigre, kinisilang duha. Aka na bitaminaw kas hearing di Senado ba? Silang duha, yun. Akin naging silang duha, may kanunay magbangi. Ang way problema diha, kani sila si Lito Lapid. Si Lito Lapid, Ruben Padilla. Sila si Mark Villar. Kani mga Villar, kani mga Tulfo. Pahilom-hilom, Rich Duffley. Napito ko ng paminaon, sabi. Paminaon na itong balikan si kanang naang Senador Rodante Marcolita. Itong balikan kasamang name si kanang Rodante Marcolita, Bulahan. Ang mapaminaw na to ang ilahang isig kahabig. Unsa man ang ilang gilalisan. Unsa man ang ilahang gilalisan. Kani. Amo ni Senador Marcolita, ha?
2: I'll say it again, Mr. President. Until the partial committee report is submitted or filed with the Bills and Index Division, and until after I have sponsored the partial committee report, I'm not yielding the floor.
3: Mr. President, that is very highly unusual. Why would Senator Lacson make a precondition that the partial report should be signed by at least a majority of its members before he can yield
4: the
3: interpellation?
4: Yes. May I place on record that it is the prerogative of any member of the Senate to yield or not yield. As a matter of fact, in my many years here, Senator Miriam Defensor Santiago, and I'm sure Senator De Estrada is well aware of this, who was with me. Senator Miriam Defensor Santiago, every time she delivers a privilege speech, does not entertain any interpellation.
3: Yes, and Mr. President, but this is different.
4: And then,
3: because if,
4: as I said, it is the prerogative of Senator Santiago, and it is likewise the prerogative of Senator Lacson, because he wants that, as he mentioned, he wanted that his partial committee report be reported out and sponsored before he can answer any questions to that effect.
3: Mr. President, if Senator Lacson would just say that he doesn't want to be interpolated, that will be okay with me. But he should not make a precondition that his unwillingness is conditioned upon whether or not the partial report should be signed by the majority. Mm-hmm. This is very unusual, Mr. President.
4: Yes, we respect your opinion.
3: And because he doesn't want to be interpolated, may I just be given the opportunity to make manifestation because my name was mentioned.
4: Of course, Senator Lacson. Of course you may. Go
3: Thank ahead. You, Mr. President. Mr. President, I cannot speak for our colleagues why they hesitate or even refuse to sign the partial report he allegedly disseminated to the members. But as for myself, Mr. President, I cannot sign a partial report. A partial report is basically unfinished. An unfinished report cannot be assumed to have contained the final and collective judgment of all the members. This is very basic, Mr. President. Secondly, I did not heed my reasons why I cannot sign the partial report. I delivered a privileged speech some time ago, Mr. President, outlining the reasons, therefore. Number one, I was expecting the chairman of the Blue Ribbon Committee to have conducted several hearings more. And in those hearings, he should have invited several persons whom I enumerated in my privileged speech.
0: Ah, kaniyotsa, kaniyotsa, kasama nga, ano sa kaniyotsa, ha? At anawasan ningon siya nga, dili ko musayin sa iyaha nga partial committee report kabahin sa anomalya sa flood control. Ha, nga naman, tungod kay wala siya matod pa masatisfy ba sa gibuhat ni Lacson o asa siya gika nag-imbestigar, ana, asa siyang bangaga mga sukindig paminaw nanguha anang iyahang imbestigasyon. Kani ang iyahang ipasabot nga ang chairman sa Blue Ribbon Committee nga si Ping Lacson aduna manggod kunoy partial committee report masabot na sa ilang investigasyon. Nag-imbestigar kuno si Lacson. Matingala na lang kakasamang Jerome nga nahuman man ang ilahang hearing gihunong man ni Lacson. Ha? Kanang ilang hearing sinado gihunong man. Nahunong man, di ba? Nahunong na. O niya, matingala ka, ngano man nga naama investigasyon nga partial report ko, no? Asa man na niimbestigara? Unsa man na siya siyara yung nag-imbestigar? Nganong wa man nagipakita sa dayags kadaghanan? Nganong wa man nagipakita sa publiko ang iyang investigasyon? Mas mayo unta ko naghimo sa partial committee report base sa resulta sa ilaha nga imbestigasyon sa Blue Ribbon Committee. Ihiring ba bulan kita nga mga katawhan makahibalo ta, makakita ta, makadungog ta, kinsa gipang imbestigaran ni Lacson? Ha? Wa man usa man ni nga nihunong sa pag-imbestigar, ha? Hadlok si, ha? Naputi mang itlog ni Lacson. Nga mo patawag mga sugindig paminaw ni Kaneo Speaker Martin Romualdez o gaton 18 ka mga ex-marines. Ha? Pakaputig itlog. Sabi ko na ito'y padayon sa ha? At ito'y padayon sa kasamang ni Sabi ko na ba?
3: Yusek, Adrian Bersamin, Yusek, Jojo Cadiz,
0: oh,
3: former Governor Luis Chavit Singson, former Speaker Martin Romualdez,
0: oh, nawaha sa
3: former
0: muna,
3: Congressman,
0: oh,
3: saldi ko by way of an apostille sworn statement because this is very, very possible. An apostille sworn statement, Mr. President, as I have already advised the chairman of the Blue Ribbon Committee, is similar to a sworn statement notarized by the Philippine Consulate in any part of the world because this apostille manner or method of subscription was already adopted by the Supreme Court in one of its resolutions, Mr. President.
0: Tanawa ha, tanawa. Kanisa, naman ni Misa. Siningon siya nga, ano man nga, wa pa gani napatawag sa liko, wa pa napatawag si Kaneo Speaker Martin Romualdez, ha? Jojo Cadiz, Lucas Bersamin, wa pa gani napatawag, naanay partial report na yun. Asa to mga 18 ka mga ex-marines? Ha? Wa pa gani napatawag? Oh, wa pa'y napatawag? Nganong naano may partial report? Asa manigikan? Ha? Muna nga ingon si kanang naang Marcolita, di kumupirma anak kay, ha? Kumpirma anak kay di man gikan nagiyon sa pag-imbestigar, wa mga imo ni patawag ani nila. Amo na nga tingala bitaw ta pero mo na nga abot lang si Lacson ko nakadawat ba dagwinig malita or wa ba pod, ha? Nakadawat ba pod or wa ba hadlok man gyud siya, ha? Kato bitaw gi dunay kuan saldi ko sumingon siya nga kato na consulate pwede nga saldi ko i-required ato saldi ko nga mo pasa sa sayahang kanang signed sworn statement. Ha? og willing saldi ko, okay. Unya nga nung managsaldi ko og ipatawag pinaagi sa online. Na, i-hearing dia pinagis online. Karon ang anas korte mag-zoom hearing manggani. Na, anas korte, na namay zoom hearing korte. Ganon dili man pwede ni Lakson. Ha? Hadlok tingali mapagan ng amo ni Moson. Atoy padayo na karon tutaod mga sukin digpaminaw hao niya aking bahina sa datod kadato sa DTX 500. Ang atuang nga DTX 500 mga kasama kampiyon nga proteksyon. Kadunay 1.3 million orak units ng antioxidants. Kibo kining pangontra sa mga free radicals ug oxidation. Ang atuang nga DTX 500 mayo kanis sa dunay taas og dugo katun taas og BP or blood pressure. Ang ato nga makiksunan taas og blood sugar taas og cholesterol mag DTX 500 na ta. Ang DTX 500 mga kasama mayo sa disa kasama ni Jerome Hakay dunay ni siya or makatabang ni sa mga kiksunan kadunay fatty liver disease, cardiovascular diseases, adunay problema sa kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia. Ato may sunang adunay insomnia. Ayaw nyo nagpasagdi ha. Inumta ka dunay sa DTX 500. Ang DTX 500 mga kasama makatabang sumaking sunan. Kadili makatulog og taro makatulog man gani apan minanok ang pagkatulog. Mag DTX 500 na ta. Ang DTX 500 mapalit sila hang clinic o sila hang pharmacy. Namo ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kanamimutang sa Unit 102, Marijoy Building, Hakosalim Street, Cebu City. At bang sa Darfimano Super Building o Gloyo sa Gaisa Nome. Baka mutawag mo silang numero 0975-079-5133. Ang DTX 500 mga kasama, ang ilahang clinic nagtanyag usab ninyo og libre nga medical check-up gikan sa adlaw nga Lunes hangtod sa adlaw nga Biyernes. Ana kanindot sad ba kasama sa tuwa nga DTX 500. Akay mapalit ninyo sa uban nga mabutika og farmasya duol sa inyong mga lugar. Unsay nga DTX 500. Okay, standby lang sa kadali, mga kasama. Kadiyot ninyo kayo. Balik na karoon to taon. Kasama Jerome, human lamang sa importante kayo, ha? Alas 11:25 na sa gabi.

0: Ato ang takna alas 11.33 na sa kagabion. Ato asa nga i-check magkasama ang lakad sa ato ang panahon pagbana-bana sa pag-asa maktan sa mosunod niya 24 oras o kumustahon kanim bagyo nga sihagupit. Asa na ni Ron mga sukindig babinaw. Na nagkasanbay na speakers linya gikan sa pag-asa maktan. Asa Sir Ever Tinio, Sir, maayong gabi, Sir. Live na ron sa DYHP RMN Cebu.
1: DYHP, una sa lahat. Weather update.
0: Unsay latest, Sir, ikan sa pag-asa maktan.
2: Yes, Sir. Mayong gabi sa atong tanang tigpaminaw. Kinang pinaka-latest na weather update may tungod sa dagan sa atong kaning si Hagupit sa mga karong oras. Sa pagkakaroon, ang easterlies o ang init na hangin na nagagikan sa dagat Pacific o ang padayong nakapekto sa tibuok bahin sa nasod. Samtang ang atong ginamonitor na bagyo sa gawas sa Philippine Area of Responsibility na adunay international name na Hagupit, ulahing nasipyatan sa kalayong 1,315 kilometers silangan sa northeastern Mindanao kaganihang alas 8 sa gabi. Ang naiwang bagyo, posibleng kining musulod sa Philippine Area of Responsibility dinhi sa pag-abot sa Sabado, gabi sa Sabado, o dinhi baka sa kadlawon o tungas gabi sa Domingo. Ang naiwang bagyo, nag-airog kini sa kapaspasod na 20 kilometers per hour sa direksyon na westward. Pero ang atong pagbanabana sa iyang lihok, magtikahinay ni siya o wala na gamay ang tsansa na muigo or mulanfall ni kini siya sa bitanasang bahin sa kayutaan sa Pilipinas o dayon kining mahimong usa ka low pressure area pag-abot din sa may Mercury sa gabi. O may tungodan ang atong mga ginamonitor na mga weather system din sulod o gawa sa Philippine Area of Responsibility, kita din sa Central Visayas padayon gyapong makasinati sa mayong tempo sa panahon o sahay ng mga pangalurong ato sa mga pangalurong kalangitan, inubanan lamang ining mga patak-patak na paguan panugdug o kilat na dili lang magdugay o naalang sa isa hangtod duha ka oras ang posibleng kadugayon. Tungod gihapon kini sa paguro sa hanging easterlies. O para sa kahimtang sa tunghangin o kadagatan, ang tibuok Visayas makasinati sa hinay nga to sa kasarangan na paguro sa hangin na nagagikan sa amihanan Sidlakan nga to sa Sidlakan din ang kadagatan at na po yung mga hinay nga to sa kasarangan ang mga pagbalon. Wala kita'y nakataas ng gale warning signals bisan-asang bahin sa itong mga baybayon din sa Visayas. Huwag para sa atong temperatura sa tibuok Sugbo sa musunod na 24 oras, posibleng sa 26 hangtod 32 degrees Celsius ang masinati. Samtang ang gibanabana na pinakataas na heat index para ugma mo abot og 39 degrees Celsius. Kini anaa sa extreme caution category. So posibleng gihapon ang mga heat stroke, heat cramps o heat exhaustion. Ilabihan na kung magdugay kita sa ilalom sa kainit sa adlaw. Mahong mas maayo kung mahimuli kaya na to ang pagawas-gawas sa oras sa alas 10 sa buntag hangtod alas 4 sa hapon. Diin taas ang temperatura na masinati. O magsuot po tayong mga preskong sinina, mag-inom og tubig para hydrated ang atong lawas o atong maibsan ang nasinati na kainit. Mm-hmm. Para sa atong kahimtang sa dagat o mang adlawa, ang atong dagat mo hunas karong alas unyang alas 4:49 sa kadlawon ug butaaw balik unyang alas 2:18 sa hapon. Philippine Standard Time manakita sa 11:36 PM o ang atong haring adlaw makita nato og ma sa alas 5:24 sa kadlawon ug musaaw pud balik ug mapud sa alas 5:57 sa hapon. O kanang latest, ikan din sa DOST Pag-asa Visayas, kini si Everson Tenyong, nagpabilin na sa pabago-bagong panahon, adunay pag-asa sa saktong informasyon.
0: Sir, kaning ni ang kuan, sir, ba, ta, 39 ang atong heat index ugma, possible 39. Unsa man ni siya, sir, kuan na ni siya, kanang na ang padong na tail ninyo, ano, sir?
2: Kaning 39, kung atong ikumpara ni siya sa mga niaging tuig, sa mga adlaw diri sa Mayo, mo ni siya ang usual na heat index na atong masinati. 39 ang tod ang pinakataas na atong posible pa is muabotag 40 o 41. So, mo gawin ni siya ang usual or kinaiyas kaning sa labi na kaning buwan sa Mayo para din hisat ato sa maktan or din sa tibuok Sugbo. So kani siya dili pa nato maingon na muni siya pasabot na paingon na ta sa El Niño, pero ipatong istoryahan ng El Niño. So taas ang atong tsansa na makasinati gyud tag El Niño. Ilabi na karong nakataas na ang El Niño alert So posibot ani taas ang chance na makasinat itag El Nino pag-abot dinhi sa may ulahing bahin mga jan June, July, September, August, September din ha posible na to baka start na ta og El Nino dinhi sa ato so angay ni na to atangan ay angay ni na to andaman kay ang ato pong pagbanabana medyo kusog ni siya na El Nino sa pagkaroon ang pinaka latest na to is posible tang makasinati og moderate na kakusgon sa El Nino pero wa na to gitanggal pud ang posibilidad sa high or strong na El Nino.
0: Oh, so mo nagingon na katong super El Nino, sir?
2: Oh, yes sir. No? So kaming super El Nino although sa amo din sa pag-asa din mo gamit na term so murag sa kuan ni siya mostly sa media ni siya ilitok ning super El Nino pero
0: okay. So unsa may correct term ana sir kana sa inyo hagyod sa inyo
2: ang
0: agency?
2: Ang term sir is kaning strong.
0: Strong.
2: Very strong pa jud na El Nino. Sa karon ang amo pang nakita is moderate taas ang chance na moderate. Pero moto continuous ang atong monitoring ani ang atong gi-monitor ani sa temperatura man sa dagat dito sa Pasipiko kay mo man atong mga indikasyon sa unsa jay kahintang or unsay paabuto nato na El Nino so sa nakita nato posible ang moderate pero wala natanggal ang chance na strong ang masinati na El Nino.
0: So kaning niya kay kani July, August, September tingula naman ta kay ni sir unya nganong gi El Nino.
2: So kaning siyang El Nino bisag mga panahon sa tig-ulan naghapon ning El Nino pero dili pasabot na
0: Y1
2: ang ato lang kuno ni is minus
0: ang 1 sa regular nga kanang naang 1.
2: Yes sir, so mas minus ang atong pag-uwan ug wala pud at kay sa ato pong pagkahibalo kaning mga buwan na is tingbagyo pod. So
0: tingbagyo tinuod
2: Yes sir, so naghapon ang mga bagyo na makuan pero nagapin ang porma na itong mga bagyo pero dili pasabot na El Nino is moto mawala lagi ang mga bagyo. Nagapin mga bagyo pero posible po na siyang makaapekto sa development sa mga bagyo para haanin si pwede siya mo lusaw o di siya kayo mo kusog ang mga bagyo.
0: So kanina bang ni Asir basta na ito gitawag og strong El Nino pareha itong sa last year sa may aging tuig ba ito nga naikusog kayong El Nino sa do taas ng El Nino gabalo sa super typhoon, sir?
2: Yes, sir. So, pwede gihapon na, sir, no? So, moto, dili gijud ingon pasabot na El Nino is ato nang kakumpiyansahan na walay bagyo since ang ato man yung pagka-ilaan ng El Nino is uga o init. So, sa mga niagi manggod na itong mga, labihan ako itong mga grabe ang epekto sa El Nino, mutunong siya nating mga Mayo or Abril kung diin po normally uga o init po na itong masinati. So, uga o init na itong klima, moto mo dugangan pa din ang El Nino. So, nurag na kuan siya na amplify or nurag na dubli ang atong nasinati na kuan. So, sa baka karun, moto ni timing po siya na panahon sa ting-uwan. So, motong nagaputay mga pag-uwan na expected pero minus compared sa usual.
0: Okay. So, kaning ni ang kuan, sir? Kaning ni ang low pressure na ito nga mo kuan, dili man siya mo landfall hinoon. Pero, unsa man ni makasinati tagpag 101 anis Domingo, sir? Or Lunes?
2: So, kaning kanis siya kay magtikadool mga dyan siya pag-abot din hi sa Domingo hangtod lahos sa sunod simana. So, layo na siya. Dili siya ingon na mudool or magtika landfall sa bisan asang bahin sa atong nasod. So, ang atong pinaka worst case scenario is na ate mga pagdagom din hilang sa may eastern Visayas, labi na kaning eastern summer.
0: Ang atong kadagatan, ito magagmay mga mananagat anang mga adlawa, maka panagat na sila, sir.
2: Yes, sir. Sa ato pong hangin, dili po ingon na magkusog since labi na karon wala tay habagat kay kato mga sauna, huwag natay bagyo din sa may Pasipiko, iyamang birahon si habagat. So, sa pakaroon, wala man kitay habagat. So, dili kayo po mahurus or makusog ang atong hangin.
0: Okay, sir. Salamat kay sir sa imo ang paghatag og panahon og pag-explicar na to dere sa DYHP Arimen Cebu. Maying gabi, sir.
2: Maying gabi, pagsad, sir. Og happy weekend na itong tanan.
0: Happy weekend! Okay, moto makasama gikan sa Pag-asa Mactan. niya kanang naang grabiha no magilin yo Hunyo, Hulyo, Agosto, September. Kana minus ang ulan. Niya strong El Nino sa bagyo pa super El Nino. Sa ilahan terminos pag-asa strong lang ha. Okay, onya di atay karon lang yun, no, nga balita mga sukin dig paminaw. At sa maning kalakihang ni Kuanman sa puesto, kanang ni Kanaog sa puesto. Ni Kanaog sa puesto karon ang abogado, ang lead counsel ni kanhi Presidente Duterte nga si Attorney Nicholas Kaufman. Unsa makahay na ingnan ani mga sukin dig paminaw. So ni Kuan siya, ni Kanaog siya, isip legal counsel or lead counsel ni kanhi Presidente Duterte. Ang uban nga mga abogado nga nagrepresenta ni Duterte mga sukintig paminaw, matod pa maoy mo kanang naang mutunga, no? Kung ugaling, dunay hearing mga sukintig paminaw dito sa ICC ni Duterte. Sa mga kayo naingnan, ani? Baka ni sila kasabi ni Vice President Sara Duterte kay toro ba Sara dito. So di kwa na sa kanang naanga ni pahuway. Si Kaufman mga sukintig paminaw gikapoy na lang tingali sa trabaho. Ang nagsigi siya apilar nga makagawa si kani Presidente Duterte i-grant ang ilang petition, ang ilang motion nga kanang temporary yung kagawasan pero wa magyud pagawsa. Tiaw po ng ICC nga. Mura man po dogwan na kana muna nga SICC, di po ta makaingon nga pata sila. Kay kana si Duterte dili pagod sa kumbiktado. So kanang naa nga dili pa siya kumbiktado, pwede pagyud sa pagawson or mo-offer barong ICC og bill. Amingon ang bill, sige makagawas ka pero bayad kas bill, ha? Okay. Ha? Why bill? Di makagawas mga sukindig paminaw. Nahadlock sila kay basig si Duterte kuno. Sabay magkuan ninyo nga tigulang naman na Duterte. Pag-ausa po na ninyo eh. Kay muna nga ang uban, nagduda ang uban nga mga basig kining ICC gitagaan ni kwartang malita-malita sa si Julie Bacon, may gabi ka sa Mambenzi o si Vance Del Coro. Mayong gabi may pagpaminaw diha ninyong tanan. Kanya kinim babahin asad makasama hatod ganito sa Life Extension Vitamin D3. Alang sumagigso na mga naminaw sad garo na nga itong Life Extension Vitamin D3. Mayo kayo ni makasama sa tuang mga kaigsunan nga doon ay type 2 nga diabetes. Doon ay type 2 nga diabetes ayon nila og pasagdi. Kay kanang diabetes, delikado na makomplicate ng ubang sakit. Delikado nagmanganak ng ubang sakit. O na nga mo, kuan yun ta, inom ta sa Life Extension Vitamin D3. Kay delikado ang epekto sa diabetes, makaguba sa kidney. Usab magkasama, delikado ma-stroke, delikado sa maguba ng ubang organ sa lawasan. O na inom ta kanunay sa Life Extension Vitamin D3. Ang pag-inom ani, tulong atos 5 kasutil kada adlaw. Kung ikaw adunay diabetes sa pananglitan o wak kay diabetes sa pang-maintenance lang, pwede ra duha, usas buntag, usas sa hapon, kada humagkaon. Ang Life Extension Vitamin D3 makasama gisuportan sa daghan ng mga medical studies o sa mga doktor. High quality, limpyo, potent formulation, gikan sa USA. Kanya certified ilisil, aromalikayan makasama ang pagkapiki. Ang Life Extension Vitamin D3, mapalit ninyo makasama diha sa ilahang mga clinic and pharmacies. Diha sa Life Extension Clinic diri sa Dakbay, Sugbo, naa sa may Cebu Dock Building, Buyon sa Mesmina Boulevard. Diha sa Consolacion at Bang Chalibis Consolacion, padong ka makasama sud sa merkado. Ania kananesa da Negros Oriental as Dumaguete City tapad sa Kamanhak Terminal. Okay, ania Ato hatagag pagtagad sada makasama ato ang balikan si Senador Juan Kananaang Rodante Marcolita. Ato ang hatagan sa ato ang balikan ni parang ato ang mabati ning ila kato si Marcolita pamanto si Lacson wa pa kaantog si Lacson. Ito ko ng paminawon kasamang names bit at tiwason og ato sa paminaw si Senador Marcolita we kani.
3: Advocated that the 18 ex-soldiers be immediately be invited because they have so much to say.
0: Oh.
3: Because I thought he said, and he emphasized at some point,
0: ex-marines lagi.
3: The evidence is the BRC will be led there too, Mr. President. Ang sabi pa po niya, Mr. President, hindi option yung interparliamentary courtesy. At kung ako po ba'y tatawagin pala sa mababang kapulungan dahil meron pala silang itatanong tungkol sa di umano ay mga donasyon na aking tinanggap. Mr. President, I will willingly present myself with or without invitation. They deserve to suggest to me that they wanted me there. I will go there, Mr. President. Interparliamentary courtesy is between the two chambers, Mr. President. Tayo-tayo po ang pinag-uusapan na maggalangan doon. Pero ang nangyari, Mr. President, ang ating boss, ang mga amo natin, ang taong bayan, ang hindi na po iginalang eh. Hindi lang pangbabastos sa mga taong bayan ang ginawa ng mga magnanakaw at kawatan nitong flood control projects. Igagalang pa ba natin, Mr. President, ang mga tinutungo ng ebidensya na sangkot ang mga taong gusto nating ipatawag in this chamber? Gagamitin pa po bang isang dahilan na kailangan nating maggalangan kung sila mismo ay hindi na iginalang ang taong bayan na ngayon ay halos nagdurusa na. Tama po ang sinabi niya kanina, Mr. President, talagang mainit ang panahon. Ang heat index ay talagang sumadsad na talaga sa pinakamainit na bahagi. Ngunit ang lalong nagpapainit nito, Mr. President, ay yung kawalan ng political will na ipagpatuloy.
0: Mm-hmm.
3: Na ipagpatuloy ang pagdinig.
0: Ah.
3: Kahit na lantaran na nandun na talaga ang mga ebidensya.
0: Kanito sa kanamang name sa tanawa ha? Tanawa niya nga. Tingon mga sukintig maminos Marcolita nga. Ha? Wa naging political will si Lacson. Bisag na na, dayag na kaayo. Negimaw na mga sukintig maminang mga ebidensya. Wa gihapon niya gipatawag. Sa kahay rason. Ha? Ni Lacson. Unsa kahay rason ni Lacson nga nigimaw na mga ebidensya. Ang mga ebidensya na maoy nangawhat. Wa, gyud ipatawag ni Lacson. Makaako pabatag tanaw, makaako pabatag lantaw. Niining daghan na kaayong makurakot. Daghan na kaayong korupsyon sa tong palibot. Ha? Ano man po ng ubang mga senador? Asa ma si tulpo de mga tulpo ng mga isog kaayo? Asa ma mga tulpo ng mga isog kaayo? Wa man lagi mo saril ang kaisog. May bahag mang ikog. Ha? Tanawa si Lacson. Banay paanay kanang ubang mga senador. Kung gusto mong uban nga mga senador nga may misigaran gyud ang mga kurakot, inyong ilisan si Lacson. Mas may pay mo, kanaog ka na imuhang pwesto, Lacson, isip Blue Ribbon Committee Chairman. Ha? Wa, may ayog nga po. Ang uban nga mga senador, kay kani sila god, dili man sina ni mailisan kung walay mo convince dia sa uban ng mga senador nga itong ilisan na ni si Markaneng niya nga Lacson. Pero ang ilahang unahon og ilis, kanang nang Senate President. Kay kanang Senate President, mauna maoy, nag-appoint, anang naang Blue Ribbon Committee Chairman. Ha? Oh, katuon ta si Canis Marcolita, siya man ni ang Chairman at Blue Ribbon Committee, gipulihan dayon nga naman. Kuan man, kanang naang, kuan ba, kanang naang, tinud-anay itong pag-imbisigar Marcolita sa una. Unya, og ilang pasagdan, delikado kayo og mapriso ang uban ng mga politiko. Ah, kato si Raffy Tulfo ang nakahinumduma na to ato nga sa to, nakapaldo ang babay og 300,000 bat. Amang gabi ini mo diha Sir Romel Angot ha. Ah, kahinumdum dai ka ato dia. Aw bitaw awa. Ha? Ako sa tinuod lang nakamutar man ko tong Raffy Tulfo gyud. Pag 2000 sa to election nila. Ha? Kato ka Raffy Tulfo 2022 ba kato? Oh. Kay sa iyang programa daghan na tabangan unya isog mga sabag mayor, mga sabag congressman, karon og naay hearing, galatok ramang matas kilit. Onya nangandoy pa nga, ha? Nangandoy pa muhima, mudagan pagka presidente. Tanawaw. Si Senador Marcolita, wagid siya kulukahadlok ni Lacson o ni Soto. Ha? Ni barugid siya, ni stand good siya sa yahang baruganan. Oh. Kay muna may ngunani, nga naman hantod karon kung limta na to ning isyuha, ang mga politiko malipay kay natabunan ang isyu. Ha? Ang dinisugbulang ikaduhata nga pinakadaghan nga mga flood control good. Ikaduhata sa Bulacan ang Cebu. Nganong hantod karo, wa mangyod maibisigari ang Cebu. Ha? Doon na ba'y makontraktor? Doon na ba'y makongresman? Nga gipatawag dito Senado? Wala! Somnis Lacson in town. Kadaghang namatay sa Liloan. Dunay namatay sa Talisay. Kadaghan sa mga nawadag panimalay. Ha? Kay ang flood control gilangay-langayan og maayo. Ang kwarta na release na ang flood control nagduka-duka pa. Ambot ha, og tinuod ba nga ang kwarta kuno ginegosyo kuno aning ubang mga congressman. Ah, kana dita mo too ana dayon. Kay pero uban pasultion ha. May mga dagang negosyo nga ko. Ha, nakapatukod bag mga negosyo ning ubang congressman. Ang ato diha nga daghan nga flood control. Ang budget sa flood control dako kayo. Kanang na nga budget sa flood control, ugi. Tabang pa na sa makiksuna na to mga karsada dito sa bukit. Ha? Makarsada, mga tambalanan, mga eskwilahan, kay kulang tag mga classrooms. Ha? Gitukod mga sukindig paminaw o kanang na ang mga facility para abangan sa mga investors, diha sa mga lungsod o syudad. Ha? Karo wag yun, dalimot-limutan na lang. Unya, nga naman nga si Presidente Marcos, wa man mumando sa Senado nga tinudan ninyong imbisigar ang flood control. Ha? Nga naman, nahadlok siya nga, but sa kagadlokan ka niya. Ha? Kaning style ni Lacson, bitaw. Ha, kaning style ni Lacson, pinisot na manginig. Huwag sa Ilonggo pa. Abaw. Atanaw ha. Kadaggan dire asa man

Marcos, ang Cebu mo'y pinakadagan nga flood control. Unya, pag bagyong Tino, purti naghanang patay. Kay dunay budget sa flood control, gisulod sa bulsa bakaha, or asa paingon ang budget? Ha? Nangalugbo ang mga flood control sa mga listor? Oh. Ngano nga man imbisigari, wa man padad-i din eh. Unya, karo, nahilom na. Ha? Nahilom ng imbisigasyon nila. Mas giuna pa nilang impeachment. No, karon o. Oh. Ha? Karon ang Senado, hilom. Si Lacson, hilom. Si Tito Soto, nanigulang nilang pagka-senador. Pag-iayong pagka-senador. Mga natakadaog po ni Soto po. Ha, tanawa ha? Nanigulang nilang kadi ka ma. Away investigation yun nga. Ilahang tininood. So kay kani, away investigation, padayon nga pagpangurakot kanang mga politiko. Ha? Total, mingon, ay, wa man. Wa may investigation na klaro de, wa man tanang nga preso de. Tuloy ang ligaya natin. O, kaning Senado karon, wa gyoy ibisigasyon sa flood control, wa na padayon. Naghulat ra sila, unsa ilang gihulat aning mga binangkong daggo. Ang impeachment ni Sara. Nga kung ugaling maabot ang impeachment ni Vice President Sar Duterte, maunay ilang unahon. Ha? Nagpakalimpyo uroy ni sila. Ha? Di man o ingon si balitan og tinuod na ang giwaldas ni BP Sara ang kwarta. Okay. Imbisigaran. Og angay silutan, silutan. Pero ang uban ng mga politiko, nga trilyones ang nawala, bilyones ang nawagtang. Ha? Kinahanglan mga sukindig paminaw nga kani ito mga senador independent man unta ni. Ha? Kani ito mga senador independent na oy nga naman nga nag-dependent man sila. Tungod ba kay nakadawat sila malita mga sukindig paminaw ni adtong eleksyon gikan sa presidente kana. Ha? Kanang naa pangutana lang sa man nakadawat sila mo na nga si Lacson mga sukindig paminaw si Soto nagpapaloy-paloy silang trabaho.

mas may pay mo dagan kag senador si Romel Angot, inay mo asawa sir, dagan kag senador. Ah, oni kuan man. Ha? So nagkaputin dagko ag mga swildo ani mga hinampak dagko. Pagkadagkog swildo. Okay, oni to pang hatagan tagpagtagad kaning ni ang bag-o nga council ni kani presidente Duterte karon kay si Kaufman resign as Kaufman. Kapoy intaw nog is Kaufman mga sukindig paminaw og base og ning uban mo ingon na pod ah base gi kuan as pikas na pod. Atang kuan lang niya oni salamat kay ninyong tanan ha ato ang mga kasama nga naminaw ni Doyog so ang programa. Salamat kay ninyong tanan. Ah, salamat ha sa inyong pagpaminaw. Salamat sa inyong pagduyog na to, pag-uba na to. Ah, si Idilin, naminaw sa Nato Ikas Pasig. O si Rolanda Rule, o si Corazon Asosina Taniol. Okay, sa ngalan na lang sa kinagampuersa sa DYHP Remen Cebu, at tuwang station manager Attorney Rufil Fernandez Banyo. Ang Governor's Master Control si kasamang Jerome Yap, o kasamang Nestor Humisilio. Kasamang names, Kinyones, Apikas Lawa, kasamang Robil Boiser, at on Chief Technician. O si Oliver Atis. Kung nalang yung ubos nga lagad sa kahinginan ninyo ang radio man, Benji Olpos Tanghian. Ang manamilit yung pinag ispag-ingon, ang Diyos magauban ka na tuntanan sa tanan dapit o sanang panahon, Tatak RMN. Straight to the point.

0: IHBRMN Cebu, the official number one.
1: Radyo mo nationwide.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.

Nationwide. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.

Nationwide. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.

0: ng mga hinungda, no? Nga no'y nana mo, kalit lagburot atong ilok, doon ay naibot din nga balahibo. Pero mo na, amping kita permis ato ang mga ilok. Ang akong gibuhat ato mga kapanyawan, tungod kay sakit man ang burot sa akong ilok, ako na kining gipatanaw sa doktor. Og dito nasuta nga kinahanglan gikwaon ang burot, kay makabatyag man ko og sakit. So ni paubos ko og minor operation, outpatient ray noon ko mga kapanyawan unya dali ra hinuon na human ang operasyon. Mga minutos ra gyud hinuon to. Kay maayo masabang doktor nga ni opera na ko mga kapanyawan. Tungod sa akong kakuryoso kung unsa gyud ang hinungdan sa maong burot sa ako ang kilikili, namuta na gyud ko sa doktor. Nga nana mangyud ta no, unsa hinungdan, unsa tambal ani do, unsa mga paagi nga malikayan ni. Eh. So daghan ko mga pangutana sa doktor. Tuganan pa mo unsa ang iyang mga gisulti nga posibleng hinungdan mga kapanyawan ha? Uman lang na ini pipila ka mga pahinomdom.
1: Mga kapanyawan, ani-ana ang secret too sa maayong panglawas. Kung nagakapi ka sa said panyawan coffee mix, pag-abli sa said Kogon Herbal Capsule o itaktak ang sulod sa kapsula sa imong said panyawan coffee mix. Dobling bisa, dobling pagtabang. Kape o kapsula ang secret too sa maayong panglawas. Kalami. Ang said panyawan coffee mix ug ang said Kogon Herbal Capsule, mga produktong ginama sa said marketing, mapalit na karon sa mga butika.
0: Naminaw gyapon mo mga kapanyawan sa paborito na ninyong programa, ang Kasika sa Kabuntagon. Hatod gyapon ka nato sa said marketing. Asa ta ato nahunong gani mga kapanyawan? Itugana ko ninyo ang mga posibleng hinungdan nganong dunay burot ang akong gilikili. Pipila di ay sa mga hinungdan mga kapanyawan, mao ang pagpangibot sa buhok sa imong ilok unya imong kining bason dayon. Ang pagibot sa buhok sa ilok di ay mga kapanyawan kinahanglan pataud-tauran una sa dili pa ka maligo. Ug kung mas maayo maligo daan sa dili pa mangibot sa buhok sa imong ilok. Ang posibleng epekto manggod niini mga kapanyawan ma-infected sa bisan unsang matang sa ugaw o bakterya, lakip na ang tubig nga open pores man na ato ang ilok ining human ninyo panghibot no kay kuan man na siya murag open na siya unya kuyaw kung mabasa dito masudlag tubig wa pa kay baon sa mga di man kay na nato makita ng mga gagmayng particles din ha no so mo na ang resulta mahimong muburot imong ilok o dunay burot nga parte sa imong ilok may gani mga kapanyawan katong akong burot sa ilok nawagtang naman karon kay naoperahan naman, napaubos to sa biopsy aron pagsuta kung dili ba cancerous. Salamat sa Ginoo gyud mga kapanyawan, benign ang maong nakuha nga burot sa ako ang ilok mga kapanyawan. Nautana lang yun ko ato sa doktor kay nagtuo ko nga tungod ba sa deodorant, posible wala ba ko makauyon sa pagbutang og deodorant sa akong kilikili. Apaningon ang doktor, seldom ragyod o kuli ragyod nga mamahimo hinungdan ang deodorant na maingon ato ang akong ilok. Dili man di ay kuno ka ng direkta gyud nga factor o hinungdan gyud o rason nga niburot ako ang ilok tungod sa deodorant. So dili di ay daghang mga posibleng hinungdan pa. So mauna mga kapanyawan, gitambagan ko sa doktor nga dili na buhaton ang pagsigig ibot sa buhok sa ilok o niya maligo dayon. No, na gyud kuno. Pero ako lang iklaro mga kapanyawan ha, nipis na ba yaning buhok sa kong ilok? Apang kung masugda na gini mong ibot ba, mutubo siya, mukatul, maunang matintal kag ibot, kay may irita ka sa imong ilok, nga kanang namay hait-hait, din nga may so. Imo na lang yung kwaon, so matintal yun ka, unya makalimutan nga, nag-ibot dito sa tong ilok, unya maligo na ka, dinha na ang resulta, diha na ang laay. So usang sa mga tambag sa doktor na ako mga kapanyawan, nga maayo man sa ba ang pagpa-laser, kining uso na karon ba nga pag-laser sa imong underarm para sa imong mga hair diha sa imong underarm. So na may mga laser treatment ko no, mahal-mahal gyud noon mga kapanyawan. Apan kung ganahan ka nga dili ka mapareha nako, so pwede na mag-laser treatment lang ka. Imula ng tiguman, unya, kuan man day ko na, daghag benepisyo, unya, dili sab dayon mo tubo ang buhok sa imong ilok. So, posible maka-igo-igo sa makatigum ka, aron magpa-laser treatment na sa kasasunod. Ingo na mga kapanyawan, no? Tungon sa naitabo na ako, mga kapanyawan, mas more na ako magnatngon sa kong ilok. Kaya nahadlok ko sa isulti yung sa akong doktor, baka mahimo makapiktaro sa kini sa akong dughan. Muna, ako i-share ninyo unsa ang mga maayong paagi pag-atiman sa atong kilikili. Human lang, niining pipila ka mga pahinomdom.
1: C
2: Si Gemma Libahan, diabetic ug nag-insulina. Apan, miubos ang iyang asukar sa dugo tungod sa iyang pag-inom sa Sid Panyawan Coffee Mix.
3: As in, dako yung tabang Sid Panyawan Coffee sa karon. Eh, sige na ko padayon og inom. Nagababa na yun siya. Nibaba siya o 145. Karong ganit, 143 na lang siya. Gemma Libahan, taga Jensan. Mag-16 na ko karong June.
2: Sid Panyawan Coffee Mix produkto gikan sa Sid Marketing Incorporated.
4: Oh, day, ano ka?
5: Ang akong anak, gidingki. Tabagi ko, kuyat.
4: Day, dugay na akong isindihan sa kahinginan. Nga mo gamit kitang sedle na mitoil. Kay mauni tinuon, nga mo tabang na to. Ang pagsalig sa mga produkto sa Sed Marketing o sa Sed Limit Oil may usa sa pagdipinsa sa atong kaugalingon. Labi na dyan sa dinggi. Why lamok na makaduol ni mo kung magamit ka sa Sed Limit Oil? Panakit sa kalawasan, sisiyo ka na sa Sed Limit Oil. Mangway laing Limit Oil na tinuon nga mutabang o mupangga na to.
6: So kahit karon kuyat, magamit ako sa Sed Limit Oil o ang akong tibuok pamilya kay dako kaayog gasto kung madinggi ka.
4: Sed Limit Oil, produkto sa Sed Marketing Incorporated.
0: Balik ta sa tong programa mga kapanyawan, ang kasika sa kabuntagon. Gawas nga malikay ta sa mga burot-burot din ha. Angay gyud at imanon ang kilikili mga kapanyawan. Tud kay mahimo kining puy-an usab sa bakterya. Kung manimaho naman gani na posibleng duna nay bakterya diha, maong angay limpyo gyud kini kanunay. Ang deodorant, mga kapanyawan, akong tabang sab, aron dili manimaho ang imong kilikili. Apan kung mga tol gani mo sa inyong gigamit nga deodorant, atong hulman ang tambag sa doktor nga stop na gyud o gamit ni ini. Huwag kumusamot pa gani, ang bisan unsang simptomas, mga kapanyawan, makabantay mo nga doon na mo'y na-feel din ha, nga murabili na mao, angay na gyud magpatanaw sa doktor. Dili ni pasabot mga kapanyawan ha, nga gidaot na ko ang deodorant, dili gyud. Ako mismo gagamit gyud kog deodorant, dili lang ko mo advertise dire unsa akong gigamit kay dili man pwede do nanay commercial value. Pero mauna, do na may uban kanato nga allergy o dili makauyon sa pagbutang og deodorant. Wala gyud nay kaso kay daghan usab ang mga pamaagi aron pabiling humot ang atong kilikili. Radyo man Marisa, what if allergy me o deodorant? Ayaw ka bala ka mga kapanyawan, doon na pa'y laing mamahimong solusyon. Kini mao ang pagpili usab o sabon sa imong pangligo. Daghan ng mga sabon panligo karon mga kapanyawan nga antibacterial. Kung maglibo gani mo tungon sa kadaghan, mas maayo mo konsulta mo sa eksperto o sa doktor nga mahimong mo. Compatible kaninyo aron dili usab ka mo mga tol kini nga sabon kay dili biya sa tanang sabon no compatible sa atong lawas pwede ta mga tol pwede sab kaninyo ma-irritate atong ang panit ingnana no so mas maayo na moy advice gikan sa eksperto o gikan sa doktor. Ang deodorant ug sabon nga pangligo mga kapanyawan duha lamang kini sa mamaayong paagi aron dili manimaho ang inyong kilikili. Considering nga naa ta nagpuyo sa tropical country mangod mga kapanyawan dili malikayan ang singot tungkol sa masin natin nga kainit sa panahon. O minus points ra ba kaayo ning mutambong tag-usa ka event, unya magkikita ta sa itong mga higala, na doon natin gitawag din ang putok. Lisod kaayo. Explicar, no? Lisod kaayo explicar tungkol sa kauwaw mga kapanyawan. Muna, malikayan yun din natong putok. Muna, manghugas sa kilikili o mag-half bath, gikan sa trabaho, mag-abot sa balay, mag-half bath. Magsigig yung taglimpyo sa itong lawas aron nga dili mo puyo ng bakterya nga mao'y hinungdan na sa ito ang pagbaho sa ito ang kilikili. Mauna ligo yung taperme, mauna'y sekreto mga kapanyawan. No? Gawas nga na ito mga deodorant o kini mga antibacterial nga mga sabon. Kaning said celebrity beauty colgic soap, makatabang kayo mga kapanyawan. Kaya mauna niya akong gigamit sa bilis sa pagingon ha. Pero maayog yung kayo mga produkto sa said marketing. Makapalit mo sa said celebrity beauty colgic soap mga kapanyawan. Kaya gawas nga pang kuan siya no, pang beauty colgic soap o kaning pang pagwapa. Papahumot sa nasa tong lawas po. Kaya naaman ay daghang sagol din ha ato ang sabon. Gikan sa said marketing. Doon na mga herbal nga mga sabon. Doon na sa mga sagol nga magpabiling kang presko. O dili ka manimaho din na all day or kanyang tibuok adlaw ni mo mga gimbuhaton. Bisan pag nanabaho ka. O na, palit na sa said celebrity beauty colgic soap mga kapanyawan. Ang mga pamaagi ni ay aromati man ni mo ang imong mga ilok sa insakto mao ang Ang ubang mga pamaagi mga kapanyawan, aron matiman gyud nimo ang imuhang ilok sa insakto, mao ang pagsuot usab og luag nga sinina. Ayaw mo pagsuot og huot nga sinina tuod kay dili makaginhawa ang inyong mga ilok. Angay pag ginhawa uno sa ang inyong mga ilok aron malikay nga magtapok ang bakterya diha tungod sa singot. Laing sa iyon nga paagi mga kapanyawan ay mao ang pag-inom kanunay og tubig. Pinaka simple gyud ni nga paagi. Tuod kay mahimo makapabugnaw kini sa inyong lawas ug malikay mo sa grabeng singot. Kun dili mo makainom og daghang tubig, mahimo makabirbisyo sa ang pagkaon o mga pagkaon nga taas o water content. Muna, kinisama sa pipino o kining cucumber, lettuce, orange o pakwan. Pwede na ninyo direktang kanon ang prutas o inyong himuon smoothie o kining shake o juice. Hala, kana. Imnana yun mga kapanyawan kay makatabang yun na sa ato ang lawas. Kung kamo doon ay bisyo sa pagpanigarilyo, angay undango na kiniha. Tod kay ang nikotin mga kapanyawan mahimo makapataas sa temperatura sa imong lawas ug mahimo mo resulta sa grabing singot. Ug kun dili na gani nimo makontrol ang imong singot, magpakonsulta na kas doktor kay abnormal sweating na na. So muna, napupos na sa mga atong oras mga kapanyawan. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon, ang kasika sa Kabuntagon. Dalit ka na to sa Said Marketing. Antigamautiga po na po sa Said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Said Panyawan Garlic Capsule, Said Liniment Oil, Said Kugon Epektibo alang sa UTI, ubang balatian sa kidney, Said Celebrity Beauty Kojic Soap, ugang Said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Hangtod sa sunod na itong panaguban mga kapanyawan, kininyong Radio Man Maris Abadies. Manami lit na kaninyo, maayong bunta o kanunay mag-amping tama kapanyawan.
1: Inyo na bati ang atong makalingaw apan makakat-on nga tulumanon. Hatod kini kanato sa maayong kabubuton sa Said Marketing, ang kasika sa Kabuntagon. Kauban si kapanyawan Marisa Abadies. At ang ilang gyapon kini nga tulumanon sa sunod nga gayon, sa samang takna o samang istasyon, dinhilang sa DYHP RMN Cebu, ang kasika sa Kabuntagon. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw.
7: Murag yung kag-bright da. Okay, be? Pangutanon te kag kinsa atong national hero?
8: Oh, Sir Rizal, ma'am.
7: Sir? Nakasamba ang bugo.
8: Ikaw, ma'am. Kaila ka ni Sonia?
7: Wala. Kinsa masam na?
8: Mau na, diya. Sige lang, kilasi-kilasi. Kabit na sa'yo mong bana.
1: Ang dako ng herbal food supplements sa tibuok Pilipinas karon magatanyag nining pinasaing tulumanon mga kapanyawan. Adya na karon kining atong ihulat nga tulumanon nga makuha ang impormasyon, giya ug makapahugyaw pa sa imong gibati. Adya na karon ang hugyawan sa panyawan. Tulumanon hatod kanato sa Said Marketing, ang tigamaog tigapunapon sa mga Said Panyawan products. Sama sa Said Panyawan Herbal Capsule Plus, Said Panyawan Garlic Capsule, Said Liniment Oil ug ang Said Kogon Herbal Capsule. Ug karon aniya na ang hugyawan sa panyawan, kauban si Mr. Panyawan.
9: Bye! Maayo na ba ang lawas sa tanan? Nakapag-set panyawan na ba mga kaigsunan? Maayo na ba ang lagway sa imong silingan? Mga kaigsunan, welcome sa itong pagpraguban. Karoon din ito, pinakababalito nga si Bian. Aniya na po, kini nga itong 15 minutos nga tulumanoon. Hatod ka na ito sa maayong kabubuton sa Said Marketing. Ang tiga magtiga po na po sa mga nagunang mga produktong herbal nga tinuod gayon nga dunay ikatanyag nga kayuhan sa itong mga kalawasan. Mao kini mga kaigsunan, ang Said Panyawan nga mga produkto sa Said Marketing. Anaa kini nga itong Said Panyawan Plus nga dunay mangustin ug luyang dilaw. Super kaayo ni siya nga mutabang alang sa katong mga kaigsunan na ito nga dunay problema susama sa pagtaas sa ilahang alta presyon. No? Kanang mga taong dali ra sa puton, kanang matod pa nila. Kanang kunong mga, you know, mga high blaron. Imbalabi na kanyang mong mama nga dugay kay kamumatas buntag. Kaya makita dahil ni mga hiblaron kanyang mong mama. Patumara dahil na sa Said Panyawan nga kanang kapsula. Katong red ang label. Nga doon ay mangustin o luyang dilaw. Ha? Kali pong ato mga papa nga sa puton kay buntag sa iyo. Kaya siya naglimpyo na. Siya nagbugha, nagkahoy. Ikaw nagtulog-tulog. Na cellphone lang ka. Ha? Musaka galing sugar ni papa. Alala, patumara ka na siya sa Said Panyawan Garlic. Muna yan ngayong bugabuhaton. O kung si Lola panang litan mo reklamo kay sakit ang tuhod, Ha? Magmerkado gali, dugay kay mabot, gumikan kay hinay kay mulakaw, kay sakit lagi daw ang tuhod. Basi girayuma ha, haplasi sa said liniment oil. And of course, si ate, kung adunay problema siya hang pag-abot siya hang binulang dalaw, mayong inon mo si ate og te pagtumar sa tuang said Kogon herbal capsule te. Kaya kining said Kogon, mutabang kini siya alang sa mga problema susama sa dysmenorrhea. Or ka ng pagpanakit sa imong puson, higayon nga ikaw bisitahon sa imuhang binulang dalaw. O ayan mga kapanyawan, ang mga produktong herbal sa said marketing na tinuod gayon nga dunay ikatanyag kakayuhan. Ang kanang klaseng mga produkto, kanang upat ka produkto sa said marketing, so aduna kanay panyawan. Ang panyawan or kining itawag nga makabuhay herb, no, mao kini siya ang muhatag kanato sa alibyo sa tanang mga problema nato sa kalawasan. Ang said panyawan or kining panyawan nga herb aduna kini scientific name nga Tinospora rumphii. Usa kini siya ka matang sa herbal nga clinging vine, no, magkutay ni siya sa mga dagkong bato, dagkong kahoy, sa mga uban gali mga kaisunan sa mga wire sa ato ang mga kung kabantay mo sa mga kanibitong wire sa kurinti, pero sa Davao wala na wire sa kurinti noon. Sa mga kuan na lang fences, no? Di ba mukutay gihapon na siya, no, kay ang yahang kibali ang pamaagi siyang pagdaghan mao kanang pagkutay sa mga dagkong bato, dagkong kahoy, mga puste. Ang iyahang stem adunay murag butoy-butoy, no? And of course, ang iyahang dahon heart shape, no? Pormang kasing-kasing, pormang heart. Muna siya ang dagway sa panyawan. Ang iyahang stem or iyahang kanang iyahang lawas kibali, sa unang panahon ginaduk-duk na nila, gina slice. Paghuman ilang gina laga. Dayon ang sabaw Antonia. Pwerte magigyan na siyang paita, no? Di nga gali na halos mainom. Ginabutangan o gamayang sugar and then paghuman ginainom. No, ina na ang pamagi kaniya itong panahon. Ang ihapong dahon, igsuon, katong mga adunay mga samad nga gustong maulian dayon, ilabi na kung gali bago pang nasamad, murag dili dahil mo undang mito ang dugo. Nagadukduk na sila o ginadikdik nilang maayo kaning nga dahon niini. Ang duga anak niya mo'y ginapahid sa maong samad. Medyo hapdos yun kaayo. Grabe yun kahapdos, no? Pero, taod-taod lamang, muuga ang baong samad. Muundang po ng dugo. O, inana mga kaisunan. Karon, mas gipasayon. Pinagi sa itong mga kaisunan sa said marketing. Kaya lagi, gusto na mo nga masinanaling kayuhan ang inyong matagamtam, no? Ang kapait nga makuha na to sa ito ang panyawan nga tanom kung makabuhay herb, naana karon sa kapsula ug tulo pa jud kabuok ang gikama sa said marketing. Nganong tulo man gumikan kay kitang tanan managlahi man kita og body chemistry. Gusto na mo nga ikaw mismo ang mopili, no, sa ato ang produkto nga makatabang kanato. Susama na ko pananglitan ako kung mukaon ko halang ang mga pagkaon, panington dayon kaning akong ulo. Dili gyud mag-start sa akong ulo ang singot, dili sa lawas, dili sa lawang sa ulo gyud, basta mukaon ko og halang. Dili po ko pwede mo inom og mga ilimnong makahubog. Kay unang yarok pa lang nako sa usang baso, grabing pulahan na jud kay nako. And then murag mabali kani akong dalunggan sa kainit. No, murag gagahi kayo akong dalunggan, murag mabali. Then magpula kay kog taman-taman, murag halos dili ko makaginhawa. In short, dili ko pwede mo inom kay allergic ko sa mga ilimnong makahubog. O, see? Ako gali na, ah. Ako, meaning to say, muna'y ako ang lawas. Muna'y ang gift ni God sa ako ang klaseng lawas. Meaning to say, ikaw po digsuon, dili ta parehas, no? Kung ikaw, muinom gani ka o ilim ng makahubog, bisang pag siguro, usang latong ininom. Usang kalata laton. Ang imnon nga ilim ng makahubog, di, yun mahubog. Basin pong kumukaon pong kaog halang na po yung bang mga kaisuna na ito. Dili na galing mo bati sa halang, no? Kaon kikaon lang, bahalang-halang kayo. Ganahan kayo mukaon. Tungod kay wala kay epekto ang halang sa iya, ha? Muna'y bot pa sa bot na ako iksuon. Nga kitang tanang managlahi ta og lawas. Dili kita parehas. Munang kung pananglitan ikaw iksuon, mupalit manggali kag panyawan nga kapsula, ang pangitaon ni mo katong mas mo fit sa imong lawas. Posible nga kanang hiyang ka sa katong lay mangustin o luyang dilaw, o baka mas fit ka o mas ganahan ka ng imong lawas kung adunay garlic o banaba. Imong tabangan ang imong kogalingon nga mag-decide kung unsay mas mupabor sa imong kalawasan. O kung sabig suon, kung aduna mangali kay po'y problema sa imuhang kidney, aduna kay problema sa imong atay, aduna kay problema sa pagpangihi, Kalimitaw nga pagpanghiigsuon nga murag dili ni makapugnan o baka igsuon ka lang pukaon kas gabi eh? O baka igsuon ka lang inigpanghihini mo ginagmay na kayo niya feeling ni mo kahion pa kay ka. Pagkuman wa ni mo gawas pero pagkataod-taod kahion na pugga. No? Muna mga problema igsuon sa atuang pantog. Maayo kayo na imnan igsuon sa atuang SED Kogon Herbal Capsule. Ang Kogon igsuon na pamatudan nga maayo kayo sa kalawasan. Mutabang kini sa paghinlo sa atuang pantog kun urinary bladder. And of course, kung adula magaling mga bakterya, pinagi sa gahom sa makabuhay, kung panyawan, o usab sa panaba, matabangan nga mapatay ang mga mikrobyo. Nga hinungdan nga nung aduna kay problema sa muhang pantog. O ayan mga kaigsunan na, muna siya nga to ang mga kapsula. Sa haplas usab igsuon, kung ikaw na lisa, ikaw na piang, ikaw adunay problema sa panuhot, nabakay kay mga skin problems, aduna ba kay mga katul-katul sa imong kalawasan, no? Kanang mga dapaw-dapaw, o baka kanang mga hangin-hangin, nga namitong muhanginan ka, mukarit lang burot-burot na pagaman katul kayo. O paghapla sa ito ang SED Liniment Oil. Ang SED Liniment Oil, mga kaigsunan, adunay panyawan. Ang panyawan, makatabang ka na sa itong panit. Gumikan kay makapahimsog na siya ug mutabang mo alibyo sa kung sa manggaling matang sa problema nato sa itong panit. O yan, mga kaigsunan, mo ka na siya ang mga klase sa mga produkto sa SED Marketing nga tinuod gayud nga napamatud ang makaayo sa itong mga balatian. Bueno, igsun, mo-break sa ta and then mabalik ta at karong taod-taod alang sa ito ang testator for the day. Atong paminawon igsuon ang ato ang igsuon nga natabangan sa panyawan.
10: This program is brought to you by SED Marketing.
11: Kung tayo ay may tama sa kidney, may tama sa atay, may tama sa baga, o kaya naman may tama sa puso, mainam na mag-SED Panyawan Capsule Plus ka na. SED Panyawan Plus, isang napatunayang kapsula ng SED Marketing na nakatutulong upang tayo ay sumigla, maging malusog at magkaroon ng magandang pangatawan. Dahil ito ay may makabuhay o panyawan, mangustin at luyang dilaw. Nakatutulong ito sa iba't ibang uri ng mga karamdaman. Halika at bumalik sa mas natural na paraan ng pagpapagaling. Yan ay sa pamamagitan ng SED Panyawan Capsule Plus. SED Panyawan Capsule Plus. Mangustin at luyang dilaw. Talagang nakagagaling. Isang dikalidad na produkto ng SED Marketing.
12: This program is brought to you by SED Kogon Herbal Capsule.
13: Usap na imong driver, pre. Kusog ba nga imong padagan, pre? Nagkarga man ang terminatay. Tanawang mga tao. Ihangag taong ginugod. Kaya agmahapit ng lungon, pre.
14: Ay, driver, mangod na sa bombero, pre.
15: Agoy, manong, hinay-hinay lang.
9: Sama mo ni sa manong, driver, mandini siya o bombero kaniya to. Wala bisag karwahe na sa patay ang gidala, kusog lang yapon mo padagan. Pasti lang! Bueno mga kaigsunan, panayang yapon ka na paminaw sa itong kinahang estasyon. Kaubang yapon mo si kapanyawang Kuya Rikmi. Alang nini nga itong 15 minutos ka tulumanon nga itong ganatos mga ikubuton sa SED Marketing. Ang tigamaw, tigamaw na po sa mga nagunang mga produktong herbal nga tinod gayon nga doon ay ikatanyag nga kayuhan sa itong mga kalawasan. SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic, SED Liniment, o usab ang SED Kogon Herbal Capsule. O karon igsuon atong paminawon kining atong testator for the day, o kunsay natabang kaniya sa ato ang SED Panyawan nga mga produkto. Dinilang of course sa hugyawan sa panyawan.
16: Daghan na ang nakasulay, daghan na ang nakapamatuon. Ani ana karon ang SED Panyawan Health Testimony. Mga buhing pagmatuod sa kayuhan.
17: Nardo ang ganisa. Binuga si Chilomboy. Disgrasya kong skarsada. Binang kong ulo kay dikit pa. Ang sato, ang kabunog na niya diya. Nagtapok kong bugo. Kung agtam, bugay na wala. Inay na sa kumatapos yung pula. Ang ulo, nagpamaranig daw.

0: Delikado ang blood clotting zone. Posibleng dunay namuong dugo o nang dunay pagpang purple or pagpang violet ang agtang sa itong igsuon. Si Sir Leonardo Ordaniza. Gabatod ba niya na panto ka ng iyang agtang? Mauna ka ng 14 hubaga taon. May galing kay ni Haplas sa said liniment oil. Ang said liniment oil mga kaigsuon na nagkaangkon o ginit-init o usab kahalang na makatabang sa itong kalawasan. Maukad to ang nasinating kayuhan sa itong igsuon nga nigamit sa itong produkto tong herbal. Kining atong said liniment igsuon bisan pa siguro og kanang aduna kay mga katul-katul sa panit, aduna kay pagkapiang or baka pagkalisa, matabangan kini ang katong mga kaigsuonan pud nato nga adunay problema sa rheumatism or baka sa ilahang arthritis. All right, ang kining ato ang said liniment oil igsuon makatabang og dako kaninyo nga adunay mga yunan nga mga problema. Makuha nimo ang hinanaling kayuhan igsuon kung ikaw magagamit nining atong produktong herbal nga tinuod gayud nga makatabang sa kalawasan. Adunay tatak nga said ang ato ang paliton. Basta liniment igsuon ang pagkapangitaon, ang atong pangitaon katuyong tinuod nga adunay pagtabang sa katawhan. Ang adunay tatak nga said. Said liniment ang ato ang pangitaon. Aduna kanay panyawan. Aduna kanay mga sangkap nga muhatag og kainit og kabugnaw ug usab muhatag og alibyo sa tanang matang sa mga problema nato sa kalawasan. Basta tatak said marketing. Tinuod kining tatak nga makatabang og adunay pag-amping. Basta mga balatian igsuon timani kanunay nga aduna kay kasangga karon sa mas maayong panglawas kana moy ginama sa said marketing. Alright mga kaigsuonan, wala na mo kuy kung oras ug panahon mga kaigsuonan. Welcome once again at ang inang gyapon kining atong tulumanon sa sunod nga gayon dinhi lamang sa atong pinakapaborito nga si Biaan. Kauban nimo si Mr. Panyawan alang nining atong tulumanong hugyawan sa Panyawan. And of course ako nagaingon kung aduna man gali kay balatian dira. Nahala, pag-said panyawan na! Inyong nabati ang atong talagsaong tulumanon nga hatod ka nato sa said marketing. Ang hugyawan sa panyawan. Kauban si Mr. Panyawan. Tulumanong hatod ka nato sa said marketing. Ang tigama o tigapunapot sa said panyawan products. Sama sa said panyawan herbal capsule plus. Mangosteen and luyang dilaw. Said panyawan garlic capsule with garlic and banaba. Said liniment oil with panyawan. Ug ang said kogon herbal capsule. At ang ilang yapon kini nga tulumanon sa samang takla o samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Hugyawan sa Panyawan!
1: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nga dungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
2: This newscast is brought to you by Birch 345 Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 750 lang SRP per baso. Bili na!
3: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
4: Kining oras, hatod ka nato sa Biotrof Herbal Capsules.
5: The wonderful supplement.
6: Ito ang DYHP 612. Sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
7: Oras sa DYHP RMN Cebu, alas 4:33 na sa buntag.
8: Headlines karon. Headlines.
7: Uluhan sa itong mga balita karong buntag sa Balitang Nasyonal. ASEAN leaders ni sagup sa Maritime Cooperation Deal atol sa ASEAN Summit.
9: Samtang abogado ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte nga sa attorney Nicholas Kaufman ibiya na sa defense team.
7: Samtang sa balitang lokal, Councils of Elders and Leaders sa Nasod nagtagbo sa syudad sa Sugbo og nipirma og resolusyon nga nagsuporta kang Vice Presidente Sara Duterte.
9: Gingong favoritism, paglinyas mga pasyente o gilimayo pagtatar sa pipila ka mga nurses o guban pang reklamo sa CCMC, giparawagat sa mga pasyente nga imbestigahon.
7: Samtang sa balitang abroad, ceasefire tali sa Amerika o Iran, pabiling in effect taliwa sa pagbinayloay na usab nila o pagpangatake.
9: Sa negosyo, presyo sa crude o kerosene, mukunod sa lusimana, presyo sa gasolina, musaka.
8: DYHP, Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita. Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita. TYHP, Unang Radyo, Unang Balita. Gising na, bangon na sa Unang Radyo, Unang Balita.

0: Sugbo, Kabisaya ng Mindanao, Pilipinas, Buenos Dias.
1: Mabuhay, Pilipinas!
0: Tungod kay nag-una ka. Tungod kay nag-una ang Mahinungdanon.
1: Nag-una ka!
0: Kining unang radyo.
1: Unang balita.
0: Ihatod ang mga impormasyong angayan ni mong masayran.
1: Agayan ni mong madunggan.
0: Una sa radyo.
1: Una sa balita.
0: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, worldwide, maayong buntag. Pizza karon, pizza 9 na ning buwan sa Mayo tuig 2026 adlawng Sabado mga kasama, happy weekend. Good morning, good morning, good morning. Mayong pagpaminaw sa itong mga kasama ron ang naminaw sa ilang mga radyo, di sa ilang mga panimay. Ngayon man sa nagtanaw sa itong Facebook Live. At sa ito ang DYHP app, mayong buntag, mayong uto, mayong hapon, depende kung unsang orasa ninyo madungog ang amuang sibya karong buntaga. Sangan sa kinatibok ang puwersa sa DYHP RMN Cebu, kami ang inyong mga tigbalita.
1: Kirangin yung Radio Man Ken Galinea.
0: Sangan usab ni Radio Man Arnold Bustamante. Ako inyong ubos nga alagad sa kahanginan, Radio Man Remart Bugoy. Maguban-uban ang mga kasama ning adlawng Sabado. Katuang Siron ang nagunang mga balita ning sayong kabuntagon mga kasama, maayong pagpaminaw. Good morning kasama Raymart, Miss Ken, nice watching and listening from Minglanilla, gikan ni kasama ang Mitchie Ribusora. Mayong pagpaminaw sa itong mga kasama diha sa Carbon Public Market. Nga sa iyong mga display sa ilahang mga paninda, ato ang mga kasama kasamang store nga mga tendero o tendera. Good morning. Ato ang mga taxi driver nga sa iyong nagbiyahe. Kaya yawat na lang bisan weekend maka kining maka kuan gihapon maka pamasahero sa ato mga jeepney driver, mga habal-habal driver, good morning. Good morning Sir Amart Pugoy ug Ma'am Ken Galenea. Kano na gyud kong naminaw matag kaadlawon sa unang radyo unang balita. Kaya kini ang gihimo namong orasan sa sayong kabuntagon. Daghang salamat. Shout out ko ngadto sa akong bana nga si Felix Martin. Nga usag yun sa muabli dayon sa radyo before manaog sa balay kay namasahero na gikan nga rin sa Sawang Marvel Isabel Leyte, gikan ni Winnie Martin. Maayong pagpaminaw Ma'am Winnie, daghang salamat, gihimo nilang orasan ang unang radyo unang balita din sa DYHP. Pa-shout out nga to kang Mary Jane Canoy. Nagtanaw sa itong Facebook Live karon, good morning.

0: Padangat lang inyong mga pa-shoutout, pa-greetings mga kasama sa itong comment section. Ito aning basahon inyong mga pa-comment din hiya sa itong Facebook Live. Naghahapon din kasamang Ken. Nagmalampuson ang gipahigayon nga 48th Association of Southeast Asian Nations kun ASEAN Summit 2026 dinhi sa Sugbo. Kinatibok ang pwersa sa DYHP, RMN Cebu ug IFM Cebu. Gisundan gyud ang maong dakong kalihukan dinhi sa Sugbo. Mayong hapon buntag kasamang Raymart ug kasamang Ken, always watching live dinhi sa Kanhulaw, Lapu-Lapu City. Mayong pagpaminaw sa ato mga kasama diha sa dakben sa Lapu-Lapu. Gagi pahigayon kagahapon sa Mactan New Town ang ato ang mga kalihukan. Ato ang activities, no? Mga related meetings sa ASEAN Summit 2026. Shout out Rajuman Raymart, nila ni Noy Kading Aguilar sa Bunga Toledo og SB Mel Sanchez sa Purok Maria Clara Lamak Pinamungahan. Gikan kana ni Iglesia Ariel Villaver, mayong buntag. Mayong buntag sa mga Raymart og sa mga Ken. Greetings di ay ni Luming Birame. Watching live in Kanhulaw, Lapu-Lapu City. Mayang pagpaminaw mga kasama. Maguban-uban ta kutob sa alas 6 ning sayo sa kabuntagon. Ato ang sayron ang nag-unang mga balita ning adlawng Sabado. Matagputag update mga kasama sa gipahigayon kagahapon nga 48 ASEAN Summit 2026 dinhi sa Sugbo. Kung ang Pilipinas man ang nag-host ang chairman sa mga kalihukan, pinanguluhan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. mga kasama. Mayong buntag DYHP ug IFM, gikan ni Maria Fe Mediana. Good morning. Taas-taas man pahuway ni ato mga kasama-kasamang Ken. Kay non-working holiday man di ay nagsugod to kasama Ken no May 6 nagsugod May 6 niya May 9 naman ang mga kasama at least taas-taas ang pahuway no. Good morning kasama Raymart o kasama Ma'am Ken, please kung shout out Papa Rick Bintoy, Papa Rick Bintoy sa iyong family sa Tanang Namino sa DYHP ug IFM na sa Dungguan Basak Mandawi City gikan ni kasamang Michael Bintoy diha sa Dungguan Basak Dakbayan sa Mandawi. Good morning kasamang Joselito Bintoy. May 6 to 8 ang non-working holidays. Okay, adlaw Sabado man di ay kasamang Ken no karon. So morning taas-taas gyud ang pahuway sa ato ang mga suking tigpaminaw. Walay duty. Oo. Ang mga walay duty og Sabado, 4 days gyud. 6, 7, 8, 9. So, katong mga na ay duty Sabado, balik sa realidad. Pero at least nakapahuway og mga tulo ka adlaw kasamang Nestor. Lima oras sa mga kasama, ito ang siren, ang presyo sa nagunang mga panaliton. Yes, sa Carbon Public Market, nasa ito ang linya karon si kasamang Jesse Sumampong. Yes, kasamang Jesse, good morning. Kumusta diha?
1: DYHP, tutok presyo sa merkado.
2: Yes! Mayong buntag kasamang Wimart o kasamang Ken! O mayong buntag usab sa atong mga suking tigpaminaw ning atong stasyon DYHP RMN Cebu. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning! O mayong buntag usab sa atong mga tindira o tindiro o mamumprahay diri sa Carbon Public Market. Okay, sa atong mga suking tigpaminaw, muhatag-tag update sa presyo sa mga klasik-klasing mga lamar mong public market. Ahos, 110 kilo. Bumbay buwa, 60 ngadto sa 70 ang kilo. Luya, 120 ang kilo. Repulyo, 70 ang kilo. Pitsay, 80 ang kilo. Sayote, siti ngadto sa 30 ang buhok. Patatas, 75 ang kilo. Carrots, usagatos ngadto sa 160 ang kilo. Chili Axel, 106 kilo. Chili Kuligot, 200 kilo. Chili Spada, 70 kilo. Bombay Puti, 90 kilo. Limoncito, 80 kilo. Tamatis, 30 kilo. Kilo. Pipino, 600 kilo. Kasama mo sa Market Report, ako ang inyong Radyo Man. GC Sumampong, DYHP, Attack, RMN.
3: Kining mong balita, gihatod ka nato sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang nanay edad? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500 Daghang Superior Antioxidant nga maoy ga-protekta sa mga cellula, i-appeal na mga skin cells, batok sa mga na-damage nga pre-radicals o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Ini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles calls og bold sa panit, mutumaw ang mga dark spot og uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orak units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals og oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500 nindot yud batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD ug uban pang mga sakit. DTX 500 ang sikreto aron mo guwapo.
1: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide. Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
0: Daghang salamat ka sa Mang Jesse Sumampong sa paghatag og update sa presyo sa mga lamas diha sa Carbon Public Market ning adlaw nga Sabado. Samtang padayon ta sa itong mga greetings mga kasama. Good morning Sir Mart, watching from Argao, gikan kana ni kasamang Alanis Ville. Good morning sab, nagtanaw sa itong Facebook Live si Rialyn Lode. Sir Mart, mayong buntag diha. Shout out ra ko sa ako ang kaugalingon. Watching and listening from Gunting Barili, Cebu. Mayong buntag diha kasamang Leaf Bayadog diha sa Barili, Cebu. Good morning Sir Mart, watching from Kabulihan, Danao City. Gikan kana ni kasamang Jesus Simo Morales, mayong pagpaminaw. Good AM pa shout out ko sa akong mga anak ug apo, especially sa akong bana nga si Crisal de Abesta. Coming from or greetings from Raquel Abesta diha sa Kamanggahan 1, Buanoy. Gikan kana ni kasamang Raquel Abesta. Atong oras mga kasama, alas 4:46 na sa Kabuntagon. Samtang sa dugang pang mga report ning sayo sa Kabuntagon. Nasa tong pikas ang linya karon. Si kasamang Rajuman Jane Gallardo. Yes, kasamang Jane, good morning. Kumusta man ang ato ang pag-salmot sa 48th ASEAN Summit 2026 din sa Sugbo.
1: DYHP Tatak RMN Report.
4: Yes, good morning kasamang Lemart o kasamang Ken. Maayong gabi ay kasamang Lemart mo. O happy Saturday di ay kasamang Lemart.
0: Happy weekend.
4: So last nga adlaw kasamang Lemart, sa ato ang pag-good-good. Ito bang napataglain nga semana. Pero karon nga semana nga gabi kasamang Lemart mo, nga medyo na-busy gabi ka. Kaya nagkahigayon po na nga to ang nasod, ilabi na gabi ni sa Cebu, nga ay kita ang host gabi sa kining ASEAN Summit. So, particular sa ika 48 nga ASEAN Summit gin ka sa mga remarks. Dagan kayo ang nahitabo. So, sa pipila ka adlaw gin ka sa mga remarks. Apan, ato ang nabantayan, no, nga kanang malipayon ta, nga kita ang ni Abi-Abi, kita ang welcome board sa ato ang mga kahit sa unan nga, nagikan good ka sa mga remarks siya, nagkalain-lain nga na food, nga ni Anhi good din hi para makita ginamap on ka sa mga remarks. So kagahapon, hintip nga, nahumanag good ang kining summit niya, kinatapusan niya, nahitabo ang katong gala night nila. But before anak ka sa mga remarks no, nagpahidya yun ang press conference. Ang ato ang presidente, Ferdinand Bongbong Marcos. Mga, ano siguro to, mga alas 5 or alas 5 na baka ito pasado ka sa mga remarks. Kaya medyo mo na ay delayed po to. Pero hopeful gihapon ka sa mga remarks no nga. Nga maayo ang dagan sa ilahang meeting apan matudsak ang presidente gud kagahapon ka sa mga remark niya. Di na naman gud sila panagsabot sa mauna ang ihang gipaniguro kagahapon ka sa mga remark nga unta ang ilahang mahimong agreement labi na gud sa mga agenda nga gihisgutan sa summit ka sa mga remark katong energy crisis na to katong food security ug ang security sa mga nationals unta no natagaan pero pagtagad sa mga remarks nga nakakuha gid sila og or nakahimo gid sila og solutions sa mga remarks or baka plano man lang ta sa mga remarks mo so mauna ang ato ang gi-expect nga unta dunay na mga plano nga nahimo pero so far sa mga remarks ang ASEAN summit mo malipayon gid kaayo ko personally nga naka kakapod ka sa mga remark kaya first time.
0: First time ba yan ato ko sa mga Jane? Oo.
4: First time na ako sa mga remark niya, matod pa sa itong mga kaubanan niya. 2007, kumanday ka sa mga remark. Ang last na ASEAN Summit sa Dubai, makaayon sa mga ng grand privilege, kaayon dito sa mga remark no nga. Usap sa mga nakakover o nakasinati sa inangi di ay ang maong ASEAN Summit ka sa mga remark. Ikaw, sa may iwang buwan sa mga remark? O sa may iwang feeling?
0: Ang di na ito, limtan ka sa mga Jane, katawag yung sa International Media Center nga building grabe yung bugnawa sa mga Jane. Oh kasi kaning baga lagi kanila laging magkakuanta kaning sa tawag ani kaning pangandaman good mag costume mag attire gyud tag formal attire gyud pero mo tuhop yung kabugnaw ka sa mga Jane.
4: Oh niya. Oh. Mag magahi atong tangkubo.
0: Oh. Unya aside ana ilang mga food ka sa mga Jane mapo na usap pod nato nga ipasigarbo no kay natilawan pod ato ang mga kadibang mga pagkaong Pinoy natilawan sa ato ang mga delegates no gikan sa laing nasod. Masa to katong mga pansit ka sa mga Jane.
4: Kaya nag-get ka sa mga remarks niya, murag nakatilaw po talaga sa mga remarks, so murag lahi niya pagkaon, murag natin nga, pero maon ay ito, no? Pagkaon po na ito sa ubang nasto. At least, no, murag na puli-puli ganila ka sa mga remarks, so murag mayugid ang pagtangandam. So maon ang murag ma-proud kung ganda ka sa mga remarks, no? Nga inanga ang nahitabo, so mapasigarbuhon ka, nga kanang kita ang host niya, kanang nakuan po nila nga andam po di ay ang nasod sa Pilipinas. So, andam po di ang nasod sa Pilipinas na mo-host po din ani yun ng mga dagog-gyoda ng event. Maunang murang malipayon po din kayo dapat sa mga remarks, no?
0: Kaya tagali ko ka sa mga Jane, sa imuhang, murang sa My Day, magkano ito sa imuhang page ba ito sa imong personal account, katong imong background, kaning mga flag sa mga ASEAN members, no? Dito sa gawa sa IMC.
4: Yes. Wala ka na nung kanak na area dira ka sa mga ramad. Maraming mandatory.
0: Mandatory yun, oh.
4: Pangalan din nila. Sa picture din nila sa mga ramad. Hindi kompleto ang imuhang ASEAN Summit na experience. Kung may picture sa
0: napay,
4: sa mga flag.
0: Oh, kasama dyan, napay pinaka-caption nga. Day one. Day one, day two.
4: Day one. So, kagahawiin, baon naman to ang day 4 or last day na ito ka sa mga remarks. So, baon lang, hindi po kaayo nga nakompleto yun na ito ka sa mga remarks, no? Nakakita ka o nagdalain-lain nga reporters lokal o mga internationally ka sa mga remarks. So, muna yung magdaghan, hindi ay yung takaayo ka sa mga remarks, no? Pero di lang dito ka sa mga sila mga inistoryahan.
0: Ada na ka sa mga... Kasama Jane, nakita na sa screen doon kasama Jane. Ito ang picture, ang kinatibok ang pwersa sa Radio Mindanao Networks din sa Cebu. Oh, ito ang guan. Muna mag-guan kasama Jane. Naman si Prince Abdul Martin ba to?
4: Mauna, Murag usa sa mga highlights.
0: Usa sa mga highlights.
4: Mo ang paggawas ni Your Highness. Prince na Abdul Matin ka sa mga remark, no? Nga, mukhang mo ka iyan daw, nilang siya tanaw niya. Nilang po niya, nakaanhi po siya ka sa mga remark, no? Para po makita din yung katuhang lasad. Kaya ba niya ay ang papa din ay ka sa mga remark, no? Ang Prime Minister sa Brunei. So, una, walagang kaayo pa o mga lindot niya na hitabo. So, hopefully ka sa mga remark, no? Madinay kabulungan din ang kining mga meeting or katong mga masabutan sa mga head state nga kanang din na nalay ay sana masolusyonan gitu sa mga remarks ang himo nga agenda ni ining mao nga CM summit. But so far gid sa mga remarks no malipayon gid ka ayo ko jud nga naka suway ko sa CM summit nga hopeful gihapon ko sa mga remarks nga sa mga sa tanan nga na atubang nato uron nga mga issue ila dili gid ni Pilipinas ka sa mga remarks nga unta di na nagdugay makapudpod nato sa mga remarks mas ang kalinaw, mabalik na po sa normal, ang tanan din ka sa mga ramas mo kaya para makuha na rin, matagaan na rin tutol ang kanin ito ang mga nasin natin niya kalisod. O grupol po sa kasamang ramas, hindi lang kayo din sa ato ang nasod, pati na po sa mga ubang nasod niya, nakasinati po o nagkalain-lain ng mga issue. At po rin i-appeal ka sa mga ramas niya, unta, matagaan na po rin pagtagaan o mahunong na ang issue po sa Middle East.
0: Oh, mabitan na yung usa sa mga agenda po ka sa mga Jay, no? Ang effort sa ASEAN.
4: Mauna o sa mga agenda yun sa mga remarks niya, unta, matagaan po o kalinaw dito, peace. So, tinatibukan natin sa Presidente Bongbong Marcos na tinatibukan niya ko tayuan po sa Kininga Summit kay ang kalinaw o peace sa mga lugar kasi sa mga remarks. Labi na gid sa kato mga lugar nga nagkalisod. Labi na gid kato dunay mga gubat kasi sa mga remarks nga unta, maana, no, mahunong o mabalik na gid ka nang sa normal. So, mauna ka sa mga remarks, no, muhatag niya punta o bagtagad, but mauna ang mga panghitabo. Ipin na sa mga panghitabo sa ASEAN Summit 2026. So, walang puso niya natapos kanya hapon o namuli na ang mga prime ministers, ang mga principi, ang mga kwan ka sa mga rewind, ang mga kanagtuan po sa UNCE ka mga nasod na apil ni ini nga CM Summit. So far sa mga rewind, sa ito ang paglalagway po din kita sa mga rewind, no, nga mingaw pa ang atong kadalanin, labi lang sa Baduy, parang geared guide ka sa mga

0: sa International Media Center kasamangken mo sa mo largo ka sa unahan na dito ang Mactan New Town na kining Mactan Expo Center. Na dito dito gipahigayon niya na po dito ang tag-as nga mga flagpoles niya mga flagboard sa ASEAN member countries. Una nga nindot gid mo nagnaasa ko ana. Murtag na sa Russia, nga murag USA ang atake, ang dating, no? Walang nindot, gibod kayo niya ang mga building po dito ka sa Mangken. Tag-as. Oo, so mo nang daghang pong salamat sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Kapasalamatan ang LGU sa Lapu-Lapu, headed by Lapu-Lapu City Mayor Cindy King Chan. Okay, ni mga kasama, makita sa ito ang Facebook live karon. Mo ni dito ang sitwasyon sa the Mactan New Town atol kagahapon sa ika-48 ASEAN Summit 2026 nga gipahigayon dinhi sa Sugbo. Nindot day ko ana day na sa una kasamangken kalibon na, no, pero karon kay mura nagignaas ko an laing nasod. Munang nindot gyud pud ang ASEAN experience. Munang kada after sa mga meetings kasama kayo, mga press con, ihay good ato ang mga kaigsuunan po nga sakop sa media, no? Mag-stand upper niya, kasagaran yun nga yung background nila, ang buildings IMC, atong sa may mga lain-laing flags sa ASEAN members nga nasod. O niya mo nang nindot good po ang experience pod sa ASEAN. O gilabi na unta gyud sa gingon ng kasama ng Radyoman Jane Galliardo nga unta matutukan gyud sa mga membro sa maong association sa ASEAN, no, ang kining nagkadaiyang problema sa matag nasod, no, ilabi na gyud kining Middle East crisis mga kasama. Mga kasama, ito ang oras, alas 5 na sa kabuntagon. Dugang greetings o dugang mga balita human lamang sa pipila ka mga pahinumdum. Standby. Untop ng alas 5 sa buntag.
1: That news was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa Saya, Blast sa Panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: The original Koi Herbal Capsule.
3: Ako dahil si Niesa Flores, taga Alaska, Mambaling, Cebu City. 50 yun, no, Hanias.
4: Wala pa kanina mo po yung herbal capsule, ma'am. May higit pa matinig.
3: Daghan, high blood, sisakit akong ung, lipong-lipong ko.
4: Karoon ka, nakain mo po yung, ma'am. Ito may, kumusta man itong higit pa matinig na rin?
3: Dili na kayo, kapoy, akong lawas. Muna nga, kinalanjo ko mo inom o koy para nga ma-live ako ang pamati sa akong lawas. Daghang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
2: The original Koi Herbal Capsule.
5: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold. Kutis celebrity ka.
6: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
7: Kapoy, kayo niya. Talagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga naguntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagsak. Bukid duro eh. Gani ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, ana ay, pwede na iya.
8: Pwede na, mamakas. Bilay mo
7: ito. Ano ka, no? Binta na ka.
6: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
9: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
10: Airport na kami. Saan ka na? 10 a.m. na.
11: Ha? Di ba mama yung gabi pa-flight natin?
10: Ay, malabo.
11: Tingin ko sa ticket, PM pa-flight natin eh.
10: Para malinaw.
12: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
13: EO, love your eyes. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
14: Mga higala, karong mga panahuna, daghan na kayong herbal supplements. Bisag unsa na lang, pero ang pangutana, unsa mang yun ang atong nga masarigan para sa atong panglawas. Labi na kung nagkaidara na ta. Para nako ha, klaro kaayo, diriko sa hinimo sa Unilamb, ang Herba Strong. Maugid niya ang pinakaunang herbal supplement nga gihimo sa Unilamb. Maong nga salig yun ko ani. ang Herbastrong

0: libre sa antioxidants gikan sa mangosteen, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Makatabang ni sa healthy aging with proper diet and exercise. Mutabang ang antioxidants nga protektahan ang cell sa lawas. Busa, bisan nagkaidaran o nagkatigulang na ta, kaya paghihapon nato i-enjoy ang kinabuhi nga mas himsog kaoban nato ang Herba Strong. Strong sa una, Herba Strong karon. Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 adunay kini mo Mordica Charantia compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika. DTX 500.
2: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yellow akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
3: Pagkadungog nako sa radio ang DTX 500.
2: Ako dayon gibay natan og inom duha sa buntag, duha sa gabi.
3: 2 weeks pa lang
2: may alibyo na.
3: Pag 1 month ka pa
2: naayo na ako.
1: DTX 500 mapalit sa mga butika.
4: Said Health Report.
1: Health Report.
5: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom ko aning seed panyawan coffee mix. Tawag ko kag-us kabulan. Pa sugar ko kusog 170 na lang akong sugar. Kanira akong gi-maintain seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61 kalag-kalag ayongon Negros Oriental.

0: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
1: Yung blood pressure ko as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, asthmatic yan. The other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
0: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
2: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo, healthy. Pariyasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3, Reishi Mushroom ug Mangosteen Fruit Extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud di siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Na ay Vitamin D3 pa ka.
3: Dok, pa-check up ko. Mga usan na magkasimanang awa ko kalibang.
4: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer. Usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food nga may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1-2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og Life Extension Vitamin D3 kada human o kaon.
0: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
5: Mrs., tungod kay kasagara na ka-stay at home ang pamilya, kasagara na pud kay mag-eat at home o mas pirme na pud maghugas sa kahag kaldiro. Maayo na lang nga naay sulid nga pambato sa heavy duty nga hugason, ang number 1 smart dishwashing paste with double tanggaling formula. Sulid magpatangtang sa heavy duty nga sebo, sulid pod nga mutangtang sa bacteria, maong bawat pahid linis sulid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. My nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
7: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod ani pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasingkasing, kidney, at uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
8: Ahoy! Kidney care time!
9: Ako si Terry Robles. 59 bi sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
10: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
11: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
13: The original Koi Herbal Capsule.
14: Ako si Rosaldita Harantilia, din nagpuyo sa Barangay Tinago, 61 years old. Naakuy ka ng guiter, niya ka ng anal, niya ang doktor na operahan niya, wala man tayo kwarta. Painom ko sa kumbana aning koi, sa katulos o sa kaadlaw. Moro to, ang akong ginom, hantod na, nawala rin yun, nakapadayon ang guiter sa akong liog.
15: Wala na bukol ba?
14: Wala na jud, wala na kuy pamati. Daghan kaayong salamat sa koi nga salamat.
13: The original Koi Herbal Capsule.
16: Bayou Draw Herbal Capsule.
17: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
16: Bayou Draw Herbal Capsule.
17: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
16: Bayou Draw Herbal Capsule.
17: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
16: Bayou Draw Herbal Capsule.
15: Day andat, nga nung masulubon man kanang naong nimo?
18: Naluhoy manggo ko ni Lola Papa Ranch, mitukar na po lang yung hubak ko gayoma, mitaas pagyan ang yung blood sugar.
15: Lakaw dayon nga doon sa butika, pagpalit dayon og Biotrof Herbal Capsules, sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamating nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotrof, bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas, sud na sa dugay ang panahon.
18: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotrof Herbal Capsules, the wonder food supplement.
19: Biotrof Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
20: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
21: Ano bala ang benefits sa Super Fiber? Gina-normalize ni ang aton bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtinel sa aton nga higo sa aton nga colon pwede nga mag-poison sa aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nga bulig man sa pag-achieve sa isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sa Super Fiber sa life extension.
22: So, fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhis, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
19: Kining oras, hatod kanato sa Biotrof Herbal Capsules.
18: The Wonder Food Supplement.
23: Set Health Testimonies.
24: Health Testimonies.
23: Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisandig sa Set Cogon Herbal Capsule o Set Panyawan Plus. Siya naulian.
25: Sakit lang yun ayaw akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungkong kuhaan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit na yun ko. Ah, one week, kaloy sa Diyos. Nawala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman kong ibati. Nakahandog ka ron. Nagmimitin ako. Antog ka ron. Ayaw na ko. Hunikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa'y sinta nakapin. Sabay na bis ka.
23: Set Health Report.
24: Health Report.
26: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom ko aning seed panyawan coffee mix. Wala ko kabitag os kabulan. Pa sugar ko usog 117 na lang akong sugar. Kanira akong gi-maintain seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag ayongon Negros Oriental.
27: Atong oras mga kasama, alas 5:12 na. Ug karon sa detalye na sa atong mga balita. Gisagop sa mga Southeast Asian leaders ang Maritime Cooperation Declaration aron makatabang sa pagmugna og usa ka maritime center dinhi sa Pilipinas, maghiusa sa pag-promote alang sa luwas nga paglawig sa South China Sea. Ang ASEAN Leaders Declaration kabahin sa Maritime Cooperation naglangkob sa usa ka sugyot pag-establish og Philippine-based ASEAN Maritime Center og usa ka dagko usa sa dagko nga dokumento nga gisagop atol sa ASEAN Leaders Summit kagahapon dinhi sa Sugbo. Matod ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga ang center makatabang sa pagsiguro nga ang kadagatan sa tibuok rehiyon magpabiling luwas ug ang mga teritoryo niini tahuron og tumanon usab ang United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS.
28: Samtang sa dugang pang balita, mihangyo ang British Israeli lawyer nga si Attorney Nicholas Kaufman nga tugtan kini sa International Criminal Court kon ICC nga mobiya gikan sa defense team ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. So sa dokumento nga gipagawa sa ICC si Kaufman na mahayag nga atol sa pagduaon ini kang Duterte sa detention facility, nakadesisyon sila nga mukuha sa serbisyo sa lain nga abogado. Gipahayag ni Kaufman ngadto sa ICC Trial Chamber 1 nga magpadayon ang pagrepresentar kang Duterte pinaagi sa laing abogado nga dunay lapad usab nga kasinatian sa ICC. Kauban ang lain pag mga sakop sa team. Ako sa katuig na kontrata ni Kaufman sa pag-represent ni Duterte na tapos na usab nito Marso 31.
27: At ang oras alas 5:14 laing balita sa kaulohan. Gihagit karon ni Vice President Sara Duterte sila si kani House Speaker Martin Romualdez o kani Kongresista Zaldico nga musulti sa kamatuuran bahin sa kontrobersyal nga mga flood control projects. Matod ni Duterte kung tinud-anay gyud ang interesado si Ko og Romualdez nga makabot ang hustisya dili ilang alang sa ilang kaugalingon kundi dili alang sa nasod, mas maayong musulti na lang sila sa kamatuoran. Sila si Ko og Romualdez pulos gilambigit sa anomalusong mga flood control projects apan pulos usab ng himakak sa maong pasangil. Si Ko padayong nagtago-tago gikan sa mga otoridad og gituuhang tuas sa Paris sa nasod sa France.
28: Samtang sa laing balita, si kanhi kongresista Zaldi Co na nag-iyag 14.18 bilyon ka pesos o 200 million euros nga balor sa panimalay nga dunay na po ka mga kwarto sa mga lugar dito sa Paris, sa France. Mato ni Interior and Local Government Secretary Junvic Rimulya ang Champs-Élysées o sa tulo ka mga karsada nga dunay naglinya nga mga punuan o dunay mahalon nga mga tindahan paingon sa Paris nga may capital sa France. Nagpuyo kini doon sa Christian Dior nga tindahan nga gibarabanang nagkantidad o 200 million euros ang maong property. Kandakpo naman ani. Si Rimulya, malaumon nga madakpan raon niya sa mga otoridad si Co sa dili pa makadesisyon ang France sa gipagayo nini nga political asylum.
27: Samtang sa laing balita, anaara sa maayong kondisyon ang founder sa Peanut Gallery Media Network nga si Franco Mabanta apan kinigikapoy og maayo samtang anaa sa detention sa National Bureau of Investigation kon NBI. Matod sa iyang abogado nga si Bernice Rodriguez kagahapon, kon kagahapon ang ilang schedule sa pagpiyansa alang sa ilang temporaryong kagawasan umangi pasuminglan nga nisaway kon nisuway og pangilkil ngadto ni kanhi House Speaker Martin Romualdez. Nagdumili ang kampo ni Mabanta sa pagkomento labot sa video nga nikatap sa social media nga giingong panaghinabi sa usa ka NBI agent tali ni Mabanta. Tuod kay matod ni Rodriguez, iapil na nila kini sa ilang depensa og iyang giinsister nga walay nahitabong extortion og walay krimen nga nahitabo.
28: Katapusan balita gikan sa kauluhan, gipasalig sa Department of Health ngadto sa publiko nga padayon kining nagmonitor og naganda mala sa bisan unsang posibilidad may kalabutan sa hantavirus nga nag-outbreak na dito sa lain nga nasod. Mato ni Health spokesperson Undersecretary Albert Domingo, kanunay nilang gisusi ang ilang mga laboratorio ilabi na ang PCR machines nga gigamit panahon sa COVID-19 pandemic. Ang tulo ka mga institutions diri sa nasod dunay electron microscope nga maka-identify sa virus samtang magpaabot sa PCR primer. Ang DOA na kikoordinate sa Bureau of Quarantine nga may muhatag o proteksyon sa mga borders sa nasod sud sa 24 oras.
0: Kiniakong ang papaluguban may galagi palanta sa rabantog ng Herbal Capsule sa kabisanin ng Daraw, ang Koy Herbal Capsule. Suplementong agikan sa pariya, kamunggay, garlic, luyag, ginseng, kami muhatag may galagalig ng salamas. Kanigon sa atong immune system, margalita, dahil nga masakit. Busa ikaw nga nagpaminaw karoon, batasana may galang paginom sa Koy Herbal Capsule. Kimuwag lang ni sa mga balitian. Sara sa high blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, subak, dysmenorrhea, bugun-bugun sa tutoy, ug ang paghubang sa inyong mga tahi. Ug uban pang may mga sakit may galang inyong gihambin diha. Huwag tango na may gala sa Koy Herbal Capsule. Ang Koy Herbal Capsule, mubatok sa di may gala sa bisan sa ngamatang sa virus. Labi ka na may gala ng nunin na naghugan na itong virus kini may gala ang COVID-19. Huwag laing variant mga kasama. Gamikan kay ligunon man ang iyong resistensya. Gamikan sa mga vitamina nga naanini. Sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, og cyanine. Namuhatan ng may kalagkaligun sa kalawasan. Ang Koy Herbal Capsule na probaro kinimigala sa Food and Drug Administration. Mapalit kinimigala sa mga butika nga gi-authorize may gala sa Belgian Marketing. Kinimigala ang Queen's Pharmacy o Majestic Pharmacy. Lagit may gala sa Malunhaw Pharmacy, Liluan Pharmacy, TK Pharmacy, Tanang Branches may gala sa Alfar Pharmacy, Cebu Avail Drugs, AJK Pharmacy, Fly Pharmacy, Tanang Branches may gala sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Camotes Island, Hero Pharmacy sa Orango Island, o Zari Pharmacy sa Guadalupe o Dalan Iscario. Mahimo sa ninyo may galang ang mapalit ang Koy Herbal Capsule sa Rose Pharmacy, Southstar Drug Stores, 360 Pharmacy, Bestway Pharmacy, Leading's Pharmacy, Gaisana Metro Pharmacy, Ultramart, Tanang Branches may gala sa Purchasers Pharmacy, ELB Pharmacy, July Pharmacy, Cala Marketing sa Ormoc, o sa Roseville Pharmacy sa Batol, Leyte. Koy Herbal Capsule, barato na, epektibo pa.
28: Taas bomb pressure si Mondegoy Kabaduna ay hypertension. Basta taas yung sugar, basta yung may diabetes ka niyo, wala ka may bow. At taas yung level sa blood sugar, magkabagay kayo sa arterial walls, mapalapot sa imong dugo nga sa nakarason. Nga nung magka-hypertension ka umutaas sa imong dugo. A diabetic hypertension, resulta kayo sa pagkabuta, pagkaraon sa imong kidney o daghan pang komplikasyon. Sama sa stroke, heart disease, dili pagkaya sa mga samad. Pagkaputol sa tilog bisan gani ang impotence sa mga lalaki. Busa ay nagpabuta, nga mo grabe ang imong kondisyon, mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500 Pero kini quarantine gikan sa paliya nga nagsuhi sa insulin function kun mubo ang imong blood sugar lalo sa pag imong BP ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw makapanindot sa imong katulog makapagupagit sa hyperacidity GERD fatty liver skin wrinkles alopecia o guban pa. DTX 500 your best choice against diabetes induced hypertension ubistaw sa pagklinika ng Alternativo Medicina and Wellness Center para sa libre nga consultation nga gamit ang computerized nga general machine analyzer na kinabimutang sa may Diha Kosalim Street sa Cebu City nga pwede matawagan sa 4160866 or cellphone number nga 0975-079-5133.
1: Alam nyo ba na simula edad 50 pataas, humihina na ang ating katawan? Lalo na pag walang tamang alaga. Maaaring makaranas ng high blood pressure, high blood sugar, pati na paghina ng memorya. Na isa sa mga pwedeng sanhi ay kakulangan ng nutrients sa katawan. Habang nagkakaedad, kasabay ng exercise at pagkain ng tama, tulungan din ang buong katawan with multivitamins. Mag-doktor prescribe Syndrome Silver Advance. Ang Syndrome Silver Advance para sa 50 plus ay suporta para sa energy at resistensya. Meron din itong higit sa 25 nutrients na inadjust ang level para sa edad 50 pataas. Like lycopene to help protect your heart. Potassium tumutulong sa normal blood pressure at chromium tumutulong sa normal blood sugar. Napatunayan ding tumutulong ma-improve ang memorya habang nagkakaedad with proper diet and exercise. Pag edad 50 pataas, mag-doktor prescribe Syndrome Silver Advance daily with proper diet and exercise. Always read the label prior to use. Multivitamins and minerals is the generic name of Syndrome Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang kayo para mapaligo na itong atong immune system. Kay kuntas ang level sa vitamin D3 sa atong dugo ang atong mga immune cells magka-function sa kinig maayo, magka-produce kini og mga panagamo patay kini sa mga viruses sa di pa nimusod sa atong mga cell wall. Muna kadalawag na pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 2 to 3 soft gels a day para sa igo nga proteksyon sa atong lawas. Unya kon magkinanglan sad ka nga makapakonsulta, pwede ka makavisit sa mga Life Extension Medical Clinics kay muhatag kini libre o quality consultation kanadlaw. Ang Life Extension Clinic sa Cebu City na animay mutang diri sa may Usmania Boulevard. Buyon kini sa may Cebudok o Cebu Gospel Church. Dias Consolacion. Doon pa'y Life Extension Clinic animay mutang sa may ADM Building sa Barangay Kansaga Atubangan sa Jollibee de Baguete City. Naapod kini may mutang sa may House of Taft Building sa Taft Street Barangay 8 dol ka na sa may Kabanhak Terminal. Samtang o Barangay Street din na sa o kuan ha kining Barangay 8, Dumaguete City. Kaya mo naman siya bagong location sa Life Extension Clinic. Pwede po ninyong makontakt ang numero nga 4161655 kung 0917-3181161. Alang nito gustong magpa-deliver ang Life Extension Vitamin D3 din ay siyang tagsa-tagsa ka mga palimalay or katong gustong dunay ipangutana pa regarding Life Extension Vitamin D3. Samta sa pikas gabay ni ka makanunay nga makonstipated. Pag-inaman ng Super Fiber, kay number one kini nga pangunta sa constipation. Sa inyo kayo ang andamon sa, ang andamon ng Super Fiber, kaya sabi niya siya kasasoy nga powder ang sulod. Kung wala kang usaka baso nga tubig, unya imong isagol dito ang Super Fiber, pwede kang mainom, ani kung ari sa buntag ka na before ka mag-breakfast. Kung ari sa gabi, karang before po ka nga matulog, pwede ka mo inom sa Super Fiber. Para sa mas nindot pag yun ga epektos pag-take ani Super Fiber, dunganan ni inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit ka na sa mga butika, pero sabi na sa Life Extension Clinics.
27: Samtang adita sa itong mga greetings mga kasama, shoutout usab ni Agaw Jo Dizon o Agaw Ray Torion sa Tomas Opus. Greetings from Agaw Carlos Kaloy Acer watching live from Cebu. Gikan ni kasamang Clark si Nandio Steel. Good morning sa inyong tanan diha. Sa Dakbay sa Sugbo, naminaw ko diri sa Hull, United Kingdom. At gikan ni o nga taga Maria Clara, Maasin City. Nagfiesta karong Mayo o magfiesta karong May 15. Gikan ka na ni Noli Calonia. Dugang mga balitang lokal mga kasama o greetings, human lamang sa pipila ka mga pahinumdum standby. Atong oras karon alas 5:24 na.
2: oras, hatag ka nato sa Camel Soy Sauce.
23: Zed, Health Testimonies.
24: Health Testimonies.
23: Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisanding sa Zed Cogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
25: Sakit na gito ayo akong kilid na nakahilig yung kogdo. Mautong nakadungman ko ang sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit na yung kawan na kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibati. Nakahantog ka rin. Nagbindin ako. Antog ka rin. Ayaw na ko. Hunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa isinta na kapin. Sabay na bista.
3: Taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Nagkaroon og tambal gipang inom, nagsinog balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siya magkapsul. Ginta na gyud akong gibati.
3: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Ako si Radio Man Benji Tanghian. Kining balita hatod kay nato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee ug ang pagpanghapla sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
6: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa drama nga Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta
7: dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
8: Balita! Di ba si Dunggang sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa Teachers Board Exams o top 10 sa Nurses Board Exams.
9: Kaninda di ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa Criminology, Nursing, IT, Engineering, Education, HM, Tourism o Business.
8: O libre pa agyod ang Senior High School sa ACT.
9: Gawas ka advance o pang international ang ACT Senior High School. Kwalipikado pa agyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduate sa Public Junior High School sa siyudad. O, sige pa, di na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
8: Oh, ani mo, pretty? Ay, kalimti!
10: Your bill, sir.
8: What? 40,000 pesos for dinner?
10: 1,400 only, sir.
29: Price check or eyes check for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
10: Your bill, sir.
8: Hmm. Order for more. Dessert?
29: EO, love your eyes. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
30: Igala, nakakape na ka? Kay mo na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o ganing mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix. Ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.

0: Swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
2: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
3: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw. Ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat niya sakyanan.
4: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga. Ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
5: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with lutein.
6: Pagulay na ako ani. Mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh. Ug nakuhaan ang silaw sa suga.
7: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold. Makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
8: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe.
9: Itana sa Mercury ug mga suking butika.
10: Mga higala, karong mga panahuna daghan na kaayong herbal supplements bisag unsa na lang, pero ang pangutana unsa magyud ang atong nga masarigan para sa atong panglawas, labi na kung nagkaidara na ta. Para nako ha, klaro kaayo diriko sa hinimo sa Unilab ang Herba Strong. Mao gid ni ang pinakaunang herbal supplement nga gihimo sa Unilab. Mao nga salig gid ko ani ang Herba Strong. Puno sa antioxidants gikan sa mangosteen, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Makatabang ni sa healthy aging with proper diet and exercise. Mutabang ang antioxidants nga protektahan ang cell sa lawas. Busa, bisan nagkaidaran o nagkatigulang na ta, kaya paghihapon nato i-enjoy ang kinabuhi nga mas himsog kaoban nato ang Herba Strong. Strong sa una, Herba Strong karon. Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: gabi.
1: Breast cancer, ang delikado o mamatay ninyo sakit niya cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla na ito ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
2: Ahoy! Kidney care time!
3: Ako si Alan Taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun, nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugoan na anang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Aksyon mo siyag minorgi, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakugyod ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
4: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
5: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
7: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
8: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
10: Atong oras makasama alas 5.32 na sa buntag.
11: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
12: Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang kini para pagparigon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 diha sa atong dugo, maka-function usab og maayo ang atong mga cells, maka-produce og panagang, makapatay sa viruses sa di pa kini musulod sa atong mga cell wall. Busa inom kadadlaw og duha nga sa tulo ka soft gel sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika og number 1 nga tax sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika o sa mga Life Extension Clinic. Dinhi sa sudad sa Sugbo, naanin ni Mutang sa Osmeni Boulevard, dool sa Cebu Dock o Cebu Gospel Church. O sa Konsolasyon, ana sa ADM Building sa Barangay Kansaga sa Konsolasyon at bangkini sa Jollibee. Dito sa Dumaguete, mahimo sa dinyo nga mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay Utso, dool sa Kamanhak Terminal. Mamahimo sa dinyo nga matawag sa telephone number sa 416-1655 or sa 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
10: Atong oras mga kasama, alas 5.33 na sa kabuntagon. Kini nga portion hatod ka nato sa Vita D Plus Coffee Mix. Ato ang sugaton mga kasama, ato ang matag-adlaw nga adunay positibong panglantaw pinaagi sa pag-inom og Vita D Plus Coffee Mix. Ang Vita D Plus Coffee Mix mao ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Ang matag sa shini ini adunay ni 200 ayo nga puro og di kalidad nga matang sa vitamin D3. Aduna kini rich mushroom extract nga naglangkob og polysaccharides og triterpenes nga may mga anti-tumor og anti-cancer properties. Gidugagan usab ang Vita D Plus Coffee Mix og extract sa mangosteen fruit aron nga makatabang alang sa dugang proteksyon batok sa oxidative stress o kining dali nga pagkadaot sa atong mga selula tungod sa sobrang free radicals sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix, lami, humot og ang kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Vita D Plus Coffee Mix, hindi lang basta kape. Dapat naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa mga butika ug sa tanang Life Extension Pharmacy diha sa probinsya sa Bohol, mapalit ni sa mga nagkadaiyang Altoras Mall. Ug padayon ta sa atong mga balitang lokal, tungod kay diha may usa ka ginang napalgang patay sa Pigiri nga iyang gibantayan dito sa Argao. Kasama mo sa balita, Radyoman Paul Lauro.
11: YHP Tatak RMN Report.
13: Radyoman na remark, Radyoman gen, padayon investigasyon sa kapulisan sa Argao Police sa kamatayon ini usa ka 59 anyos nga ginang o usa ka caretakers o usa ka pigiri diha sa Barangay Lapay sa lungsod sa Argao. Gialarma siyang napalgan nga patay na alas 4 pasado antak na sa kahaponon Dali gitubag sa ato mga sakop sa kapulisan ang maong alarma o wa na nila maabti dito sa area, sa Pigiri area, ang lawas sa biktimang ginang kay Gidana sa iyang mga panay dito sa ilang Pinoyanan mismo. Wano'y nakitang foul play ang kapulisan o samad sa lawas sa Siguidays. Noy Bianyos nga ginang, inungdan nga ila kiningi imbestigaran kung doon na ba yung mga balatian sa kalawasan kining maong nga biktima. Kasama mo sa kapulisan sa probinsya Sugbo, ako yung Radyo Man Pulauro, DYHP Tatak RMN.
0: Radyo mo nationwide.
12: Mga kasama, di gud mapugngan nga mo taas ang atong edad. Mailhan na nato nga idaran na ta, kay na natin masinati nga mga sakit sa lawas nga kaniadto sa batan-on pa ta, wala na ato kinimabatsyagi. Mosakit na ang atong hawak, sakit ang likod, dili na ligon ang panuhod, sakit ang tangkugong kay taas na di ay ang blood pressure, blood sugar, hanap na ang pananaw, usahay sakit na ang mga lutahan. Unya mapigtuhan ra bagyon ang atong buluhaton sa balay kay na naman tagi pamati sa lawas. Dili sama kaniadto nga sa batan-on pa ta, daganon ra nato may gala ang taas nga hagdanan ug ang bukid nga walay kapoy. Maunang nagkinahanglan tag-ngilngig nga maintenance. Kay baguhay pa lang, ako na sinati ang pagpaminhod o pamuypuy sa bisan paman sa sayo nga mga buluhaton matag-adlaw. Ingon ana na dyan siguro ang magkaidara na ilabi na kung may gihambin nga balatian sama sa diabetes o high cholesterol. Mauna nga naggamit ko og maintenance medication. Nag-inom ko sa Vanular, kay aduna kini 5B, vitamins in high level, B1, B6 o B12, makatabang proteksyon. May dugang B2 o B4 para tabang munindot sa kasing-kasing o kolesterol. Ubanan sa maayong diet o ehersisyo para padayon ang lihok, di ba? Maong ipangutana sa inyong doktor kabahin sa Vanular. 23 pesos matagtableta SRP. Unilab quality na. Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
14: Samta baray na sa itong balita, Senate Bill 1981 o ang Basic Education of Voucher Program Act, aprobado na sa Senado. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bolonos.
0: DYHP, Tatak, RMN, Report.
15: Aprobado na sa Senado o Senate Bill 1981 o ang Basic Education Voucher Program Act. Ang nasutang malaudon nga gipalabang ni Senador Bam Aquino, naglatid sa reforma sa edukasyon sa nasod. Partikular na ang pagpaluog sa publiko mga tuhaan, pilagi sa paghatag o katugod sa mga tanunan pag-enroll sa pribadong institusyon. Gipadayag ni Aquino, kaya reforma ubos sa iyang malaudon, magsulbad sa tulukan ng unang isigutanan, may kalabutan sa edukasyon.
16: Ang ating reforma po ngayon ay tutugon sa tatlong pangunahing issue: congestion, access, at pagpapatibay ng sistema laban sa korupsyon. Una po, tugunan ng congestion. Layunin po ng panukalang batas na ito na bawasan ang pagsisiksikan sa mga pampublikong paaralan sa pamamagitan ng private education voucher. Ito po'y magbibigay daan sa mga mag-aaral na makapag-enroll sa mga pribadong paaralan. Pinagsama-sama na po natin ang lahat ng voucher programs ng gobyerno sa ilalim ng batas na ito. Nais natin bigyan ng kalayaan ang mga mag-aaral na nahihirapan sa mga pampublikong paaralan na pumili ng paralang angkop sa kanilang pangangailangan. Sa ilalim ng panukalang ito, paparusahan ang anumang paralang lalabag sa mga probisyon ng batas. Ang paglabag po ay may kaukulang multa o pagkabilanggo dahil ang kailangan po ng mga mag-aaral ay edukasyon at hindi korupsyon. Sa pamamagitan po nito, masisigurado nating mas marami pang kabataang Pilipino ang makakapag-aral sa mga maayos na kapaligiran at makakatanggap ng dekalidad na edukasyon. Yakin po natin na walang batang maiiwan sa minamahal na bayan.
15: Si Senador Bam Aquino na sa ilang kasusamang balaudon usapan na palabang nasa ubos bahay balauranan o gipaabot ang kiniiduso na alang sa bicameral deliberations sa di papapurbahan sa presidente. Kasama mo sa Cebu City Hall, sining inyong Radyo Man, Eli Bolonos, DYHP, Tatak, RMN.
0: Radyo mo nationwide. DYHP, abroad ngayon.
14: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing, ang tigamaw tiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, ugang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa tong balita, gipaybaw ni US President Donald Trump nga magpabilin ang ceasefire tali sa Iran o man nagbinayloay na usab o pagpangatake ang duha ka mga nasod sa United Arab Emirates kun UAE. Ang militar ni ini na ganyan, nga gidepensaan nila mga fresh wave of attacks gikan sa Iran. Niangkod ang puwersa sa Amerika nga gitarget nila ang Iranian military facilities nga gigong mao'y responsable sa pag-atake sa mga warships sa Estados Unidos nga nagpabilin sa Strait of Hormuz samtang ang armed forces sa Iran nagkanayon usab nga ang airstrikes sa Amerika niigo sa mga civilian areas niini. Taliwa sa maong panghitabo, giklaro ni Trump nga pabiling in effect ang ceasefire sa duha ka mga nasod ug ang Iran wala pa naka-finalize sa tubag niini ngadto sa sugyot sa Amerika pagtapos na sa ilang gera. Kasama mo sa abroad ngayon gini Radio Man Marisa Yes, DYHP, Tatak, Arimen. Katong mga balita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero uno ug wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, goiter, ug tuberculosis. Naghanaw sa mga makapamatuod sa kaepektibo na tabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Samtang ayaw gyapon kalimang pangkasama sa SED Liniment Oil. Ang naila na kayong epektibo ang liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto, SED Liniment Oil na karon. Kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot, o mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo ng 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with Garlic o 12 pesos sa baalang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml o 70 pesos alang sa 30 ml sa tanang butika sa inyong mga lugar.
17: DYHB RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
10: Oras mga kasama, alas 5.42 na sa buntag standby.
18: Mensahe alang sa maayong panglawas.
19: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
18: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
20: Life Extension Vitamin D3.
21: Linoria Torres, 45 years old. Nag-start ako ng Life Extension D3 2020 na diagnose ako as ovarian and endometrial cancer. Thanks God, ilang years na, tumor marker ko normal na gid.
20: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3.
22: Potent, safe, at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect.
20: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
22: Mabibili sa mga butika. Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
23: Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
24: Garantisado nga epektibo. Sa 2-8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag og basta utan og makamatay nga sakit.
25: Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer.
26: Death begins in the colon.
25: Mag-Super Fiber!
26: Mas makita natong mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber.
25: Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
10: Atong oras mga kasama, alas 5.44 na sa buntag.
12: Ning pag-usab-usab sa lakad sa panahon, di gud malikayan nga masubawan ka. Inigkaadlawan, perting inita sa panahon, unya mukalit lang sa bugulan. Resultaan ni mao ang ubo nga perting kahia, ug sipon nga labihan kapilit ang plema. Neto miyaging adlaw na sinati na to ang pinakainit nga panahon sa gawas, ug pagsulod na to sa opisina, bugnaw sa kaing aircon. Ang resulta, perti na akong ubo ha? Niinig kagabi irama ka ng panung na kamatulog, mugara rabagyo ng ubo. Ang resulta, di ka makatulog sa kakatul sa imuhang tutunlan. maayo na lang kay gipalitan ko sa akong misis og Mayra Caff kay epektibo kini pagwagtang sa ubo og pilit nga plema. Kay sa ubo og pilit nga plema, kinahanglang Mayra Caff. Ang Mayra Caff usa ka mucolytic nga makatabang sa pagpahumok sa pilit nga plema aron dali kini nga mapagawas. Tabang para sa kahupayan sa plema sa presyong abot kaya. SRP 8 pesos lang kada tableta. Inom lang og usa ka tablet nga Mayra Caff kada 8 ka oras. Tabang sa pagtangtang sa kahasol sa plema ug ubo. Unilab quality kini. Ambroxol hydrochloride is the generic name of Mayra Caff. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Samtang sa pikas gabahing dunabay panahon nga nigbago nimo sa iyo sa buntag burakag magpanglipong nagkaganahan ni noon nga mubangon niya ni draba jud kag mo trabaho kay ikaw may gisaligan sa pamilya breadwinner pagani mo na nga kinahanglan kining inani nga mga sintoma nga ato mapamati ini ka buntag labi na sa iyo tang mumata kinahanglan ato gining solusyonan ha para dili sa mapektuhan ni ini ang atong inadlaw nga pagpanarbaho busa kamo din ha nga mga girls kinsa din na ninyoy usahay batiog ka kapoy Luya kaayo magpanglipong labi na gid sa pagbiyahe or kulang ka stulog usahay gumikan ka na sa dilihisto nga pagkaon kulang tag iron mao nang diling kapuyon maluyag makalus pag sa panit ako adlaw-adlaw kong mainom og United Home for Sulfate Iron adura kini igo nga iron nga matabang sa lawas paghimog healthy nga dugo with proper diet and exercise para sa tanang kugihan nga mga kababayen-an hinom dumi ang for sulfate 2 pesos per tablet SRP alang sa himsog nga dugo og himsog nga glow walay pagpangluspad with proper diet and exercise iron is a generic name of United Home for sulfate iron. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
10: Atong oras makasama alas 5:47 na samtang sa laing balita. Councils of Elders and Leaders sa Nasod nagtagbo sa siyudad sa Sugbo og nipirma og resolusyon nga nagsuporta kang Vice President Sara Duterte. Kasama mo sa balita Rajman Eli Bulonos.
1: DYHP Tatak RMN Report.
2: Nagtagbo sa siyudad Sugbo ang Council sa Rayang Leaders sa Nasod og nipirma og resolusyon nga nagsuporta kang Vice President Sara Duterte. Kining pagaluhan ni kanhi Mayor Michael Rama nga niila sa kamahinungdanon sa panaghiusa og hiniusang lakang alang sa kalambuan sa Nasod. 12 kanila mga abogado kanhi mga opisyal sa nakalabay nga administrasyon ang ginganlan ni Rama nga sakop sa Councils of Elders and Leaders. Apanupat lang sila ang nitunga og nipirma sa resolusyon nga magsuporta kang Duterte alang sa pagkapresidente sa 2028 presidential elections. Kini mao sila kanhi Energy Secretary Alfonso Cusi, kanhi Chief President Legal Counsel Salvador Panelo, Attorney Israelito Bobet Torion, uman kang Rama nga usa-usab ka abogado. Gibaabot hinoon nga ang ubang gipili ang Councils of Elders and Leaders mupirma sa resolusyon sa masunod ng mga adlaw. Matod ni Rama, nga ngayon na suportahan ang Vice Presidente tungkol kay kini nang hinanglan karon niini.
3: Mabita ko sa mga panghitabo nga impeachment, undang kuguba ni Inday Sara, so the elders and the leaders are Ram to stand for her.
2: Si kanhi Mayor Michael Rama, na seran nga laing kalihukan usab kay bigayon sa tagbayan unya sa Domingo nga magsuporta Japon sa Vice Presidente. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radyo man, Eli Balanos, DYHP, Tatak, RMN.
1: Radyo mo nationwide.
14: Samtang ini mga orasa labi na kayo nga ipagapi sa iyo sa buntag. Sa itong pagpagapi, atong imnon mo ginang Vita G Plus Coffee Mix kay gawas nga matagbaw kas kalami sa kape sa kamot sa aroma ni ining maong kape. Makapatun pag yung kaagdugan nga mga health benefit gumikan sa mga sagol ni ini. Adura kini sagol nga vitamin D3. Mao na makakapi na ka makavitamin D3 pag yun. Plus, Rishi Mushroom Extra kadunay mga powerful anti-tumor at anti-cancer properties. Nga gitawag kini mga polysaccharides and triterpenes. Ang Vita G Plus Coffee Mix gidugangan pag gikini og mangosteen fruit extract makabato kini sa oxidative stress so kini dali ka pagadaos sa atong mga selula gumikan ra sa sobrang free radicals sa atong lawas mao nang sa isbuntag mga piganita Vita D Plus Coffee Mix gyud makakapina ka maka vitamin D3 pag gyud mapalit ninyo ang Vita D Plus Coffee Mix sa lain-lain nga mga butika apilaw sab dinha sa Life Extension Clinic.
1: DYHP Kalakaran sa larangan ng kalakaran.
14: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing, ang tigamaw tiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ugang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, mixed movement sa presyo sa lana ang paabuton sa mga motorista sa umaabot nga simana. Base sa datos, posibleng dunay rollback sa presyo sa krudo nga moabot og balik size ngadto sa 8 pesos kada litro. Dunay pagkunod usab sa presyo sa kerosene, apan ang presyo sa gasolina gipalantawan nga mosaka gihapon og balik piso ngadto sa 4 pesos kada litro. Una nang gituoan sa mga industry players nga ang maong kalambuan sa presyo sa lana, posibleng tungod kini sa pag-ubos sa presyo sa lana nakop kalibutan og balik sobra sa 5% gumikan sa nagpadayon peace talks sa Amerika og Iran, ingon man ang tinguhang pagtapos na sa kagubot sa Middle East. Kasama mo sa negosyo ngayon kini Radio Man Marisa Abadies, DYHB, Tatak Arimen. Katong mga malitag, hatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma, kundi puno sa og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan. Subdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak SED Marketing. SED Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
4: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
14: Dugang balita, Cebu City Councilor Cecilio Andales ni Baraw sa ginusong proposal ni Consel June Alcover sa Konseho. Kasama mo sa balita, Radio Man Ilibo Lonos.
4: DYHP, Tatak, RMN, Report.
5: Gibaraw ni Cebu City Councilor Cecilio Andales sa Consel June Alcover sa ginusong nining proposal sa City Council. Gusto ang tanil Alcover ka pahunungo na ang mga parking operator sa syudad pagkuliktaw mas taas ka parking fee. Kinisamtang paubo sa investigasyon, pagdeterminar sa administrative liability niini sa City Ordinance 2089, naglatin sa bayranan sa off-street pay parking. Base sa nisgitang ordinansa, 20 pesos lang ang bayranan sa 3 ka oras, apan ang ubang parking operator gayong naulikta o mas taas niini. Giklaro ni Andales, nga dili mahimo pahunungon sa operasyon ang mga parking operator samtang wa pa determinar kung kini kahimo o kalapasan.
6: Naghimo na kang cheese. This is order na di sila magkakuha. Wapagani, final determination kung naka-violate ba sila. It doesn't follow. Issue kang cheese sa disease niya. Dapat na final determination kung ni-violate ba sa gili. Because there's a pendency of the violation.
5: Si Konsehal si Senyo Andales, apang insister ni Alcover nga mga parking operator sa syudad sama sa mga mall o guban pa, dukay na nakahimo o kalapasan sa ordinansa sa dakbayan.
7: For the last 20 years, nag-violate ba sila? For the last 20 years, ilan na nag-violate ang atong ordinansa. Mora o gimuntan King Koy ani, if we cannot implement our ordinance, kung dili sila ng katuman, then we have the right to issue a cease order kay sige yung manong violation.
5: Si Konsehal June Alcover, now yun ang hinoon sa konseho ngayon. So una ang proposal ni Alcover ngayon sa City Legal Office alang sa dugang pagtuon o rekomendasyon ni ini. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kining inyong radyo man, Eli Balonos, DYHP, Tatak, RMN.
4: DYHP, Tatak.
12: Kinahanglan nga masayod mo kung unsa ka importante nga dekalidad ng imong paliton. Usahay akong sawayon ng akong misis, kadugay kay makapili sa palitonon kay nangitagbarato apan dekalidad. Pero nakita na ako nga sakto di ay akong asawa kay para rasad na namo nga mugamit ana. Una nga hinungdan, dugay madaot. Nindot gamito nung labaw sa tanan, garantisado. Kung mupalit ka, siguro hagyon, nga dekalidad yun unya, barato. Dapat mangutana ka aron makasiguro ka nga wala ka makapalit og ubos ang kalidad. Daghan diha sa mga tindahan ang lig-on nga mga produkto unya barato pa tungod kay daghan na ang nakasinati ana og misalig sa mga nga produkto. Kinahanglan nga mahimutang mitikuloso sa mga tambal. Ato gyud unang pangutan-on kung nasulayan na ba na. Safe ba na? Gistudyuhan ba na og maayo? Epektibo ba na? Pero na ako itudlo ninyo nga sekreto aron dili na ninyo ipangutana na tanan, kini ang pinakadaling nga hinumduman. kung naay i-recommenda nga tambal sa butika, ang pangutana ninyo, Unilab quality ba na? Sa among pamilya, dugay na namong gisaligan ang Unilab. Ug nasayod naman ta nga masaligan gyud ang Unilab. Kay akong nahibaw-an nga tanang mga tambal, vitamins ug pampagwapa sa Unilab miagi sa upat ka marka sa quality alaga. Una, subok at napatunayan. Ikaduha, ayon sa standards. Ikatulo, sinuring mabuti. Ug ikaupat, gawang world class. But pasabot, ubay-ubay ang giagian nga proseso, ang giagian sa matag produkto sa Unilab. Arma siguro nila nga quality gyud ay pamaabot sa ato. Gikan sa raw material, lab test, apil sab sa storage, mong ayaw mo og tuo sa mga matod nila. Pangutan na usa, Unilab quality ba na? Kamusab ha? Tungod kay dapat dito ta sa quality nga walay duda, sulit ang halaga, dapat Unilab quality yan. Kung gusto ninyo mahibawaan ang uban pang mga produkto sa Unilab, bisitaha ang www.unilab.com.ph/product-to-know-more.
14: Samtang sa pikas gabahin, kumusta nga ito mga kaigsunan nga nagmata na? Kaya uban na ba? Human sa tulukadlaw nga holiday or white trabaho? Karon bago na sang sayo kay manarbaho. Labinag yun kadtong mga kusog o physical nga kusog mo ilang gamiton sa ilang pagpanarbaho. Usahay, murag barakit ng imong mga kamuti na maglisod ka pagpangusog. Uban na dosay, apiladristiil, murag dunay tusok-tusok o ka-muscle pain. Kini nga mga batiyon nimo sa imong lawas, makapekto ni sa imong paglihok-lihok. Labinag yun kung gamit kay mo ang pagpangusog. Maunang di angay nga baliwalaon ha, pagitaan yung kini og solusyon. Busa sa ato mga kugihan nga mga listeners karon nga nabati, nakabati na mabuan ang pagpanghawoy, tusok-tusok o pagpaminhod, siguro daghan sa ato ang dunay ingon-iini nga mga pag-antos lang. Tungod na pag-antos no, pero di lagi ta mo hunong sa itong trabaho, labi na kay kita mo'y gisaligan sad. Maong advice na ko sa inyo, mag-Pharix B-Complex kada adlaw. Dunay igo nga B vitamins base sa DOSTFRI PDRI 2015 nga tabang likay sa pagpanghawoy, tusok o pagpaminhod with proper diet and healthy lifestyle. 550 pesos sa SRP lang. Maong kayang-kaya sa bulsa. So mga listeners na ito ha, para sa mga pangandoy o sa itong mga mahal sa kinabuhi, walay mo buhi. Mag-Pharix B-adlaw-adlaw. Vitamin B1 plus B6 plus B12 is the generic name of Pharix B-complex. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Kailangan ko magpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpap atong agikan sa pariya, kamunggay, garlic, luyaw, ginseng, ngamang mga tamay galagalig ng salamas, kaligon sa atong immune system, margarita, dalig ang masikip. Musa ikaw nga nagpaminaw karoon, batasana may galang paginom sa kuy or kapsul, kimuagtang ni sa mga malatian, sara sa high blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, subak, dysmenorrhea, bugon-bugon sa tutoy, o ang paghubang sa inyong mga tahi. O gamang pang may, mga sakit may galang inyong gihambin diha, huwag tango na may gala sa kuy or kapsul. Ang kuya ng makapsul, mabatok sa dinigalas, may sanos ng matang sa virus, labi ka na may galang ang huli na naghugan na itong virus, kini may galang COVID-19, kung laing variant mga kasama. Kinikan kay ligunon man ang iyong resistensya. Kinikan sa mga vitamina nga nanini, sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, o cyanine. Kamuhatan ng may galang kaligun sa kalawasan. Ang kuy or makapsul na promaro kinimigala sa Food and Drug Administration. Mapalit kinimigala sa mga butika, nga gi-authorize may gala sa Belgian Marketing.
10: Atong oras

0: from Sitio Camanse, Kinasang-an, Cebu City, gikan ni Eugenio Boy Tagsip. Nagtanaw po sa itong Facebook Live karon si Tristan Yat Gulay. Good morning, sir. Shout out ko sa mga Toyko family diha sa Pinamungahan, Cebu, ug sa akong igsuon diha sa Kalinan, Davao City, ug sa tanang Toyko family diha sa Mindanao ug Samal, ug sa mga Velasco family pud kuno ug Pandia family. Watching from Lamak, Pinamungahan, Cebu, gikan ni Crisanto Pandia Toyko. Samtang makasama ni mga oras sa ato ang siren, ang sitwasyon sa ato ang panahon karon. Kung kay medyo madag-umo na ba kasamang Ken. Nasa itong bikas linya si gikan sa Pag-asa Mactan, si Sir Evert Tinio. Sir, good morning.
1: Good morning, sir. Good morning, sir. Tanang sig paminaw kini ang Okay, good morning sir, good morning sa tantanang tigpaminaw. Kinang pinaka-latest na weather update para karong adlawng Sabado. Ang easterly, so ang init na hangin na nagagikan sa Dagat Pasipiko ang patay na kapekto sa tibok bahin sa nasod. Samtang ang atong ginamonitor na bagyo gawas sa Philippine Area of Responsibility na doon ang international name na Hagupit, pagkaganihang alas 3 sa kabuntagon, ulahe kining nasipyatan sa 1,165 kilometers east of northeastern Mindanao. Ang naimong bagyo, padayon kining nagairog sa direksyon na kasadpan sa kapaspaso na 20 kilometers per hour. Og ato kining gibanabana na musulod sa Philippine Area of Responsibility karong maabutay na Domingo o Lunes. Sa oras na makasulod kini sa Philippine Area of Responsibility, ato kining tawagon og kaloy og mao na kini ang ikatulo na bagyo na nasipyatan sulod sa Philippine Area of Responsibility. Pero sa ato pong pagbanabana, kini magtikahinay habang nagpakaduol sa kayutaan sa Pilipinas o gamay ang tsansa na mulanfold kini sa bisan-asang bahin sa atong nasod dayon kining mahimong usa ka low pressure area pag-abot sa Miyerkules. O may tungodana ang atong gimanabana na panahon para sa karong adlawa ang tibuok nasod padayon na kasinati sa mayong tempo sa panahon usahay na mapanganuro nga to sa mga pangunurong kalangitan inubanan sa mga pagpatak-patak na pagwan panugdog o kilat ang atong gina-expectar karong adlawa. Sa kanilang mga oras, nakakita'y nakataas na thunderstorm advisory para sa dakong bahin sa Metro Cebu o gato kiningi expect na makasinatita o moderate to heavy rainfall karon sulod sa 30 to 1 hour. Huwag mo kini ang na-mention nato ganihan no, na pagdag-om na itong nabantayan karong mga orasa. O para sa kahimtang sa itong hangin o kadagata ng Tibuk Visayas makasinati gihapon sa hinay nga ito kasarangan na paghuro sa hangin na nagagikan sa amihanan Sidlakan. Ngayon sa Sidlakan din ang kadagatan. Doon na po hinay nga ito kasarangan ang mga pagbalon. Wala kita'y nakataas na gale warning signal sa bisan-asang bahin sa atong mga baybay. Ang temperatura para sa Tibuk Sugbo karong adlaw posibleng nasa 26 hanggang 32 degrees Celsius o ang gibanabana na heat index posibleng maabot sa 39 degrees Celsius kana anaa sa extreme caution category. Posible ang heat cramps, heat exhaustion o heat stroke ilabihan na kung magdugay kita sa ilalom sa kainit sa adlaw. Manglikayan na ito mahimo ang paggawas-gawas sa oras alas 10 sa buntag hangtod alas 4 sa hapon. Mag-inom kita ng tubig o magsuot ng presko na sinina para maibsan ang masinating kainit karong adlawa. Ang atong dagat karong alas 6 o ganyang alas 6, 1 sa kabuntago ni Hunas o mutaog po doon yung alas 2, 18 na pasaudo. Philippine Standard Time nakita sa 6:02 sa kabuntago o ang atong haring adlaw ni Saka ganyang alas 5:24 sa buntag o mutaog yung alas 5:57 sa hapon. O kanang latest, ikan din sa DOST Pag-asa Visayas, kinis Everson Tenyong na pabili na sa bago-bagong panahon at doon ay Pag-asa sa sakta impormasyon. Nagang salamat o maayong buntag.
2: TYHP, una sa lahat, weather update.
0: Nagang salamat, Sir Evertinio sa Pag-asa Mactan sa weather update. At ang oras mga kasama alas 6:03 na. Samtang arita sa dugang greetings, good morning ka sa mga Raymart Pugoy. Ikan ka na ni atong suking tigpaminaw diya sa Barangay Hipodromo, Elmi Monterde, Sarangani. Shout out ko sir sa akong asawa nga si Irene diri sa Hilongos, Leyte, ikan ni Yolito Fermano. Mayong buntag, mayong pagpaminaw. Mayong buntag sir diri sa Mua sa Mindanao o gabuntag lang ang ulan. Watching from Zamboanga del Sur, Mulave. Gikan ni John Cote Siriaco. Nagtanaw sa itong Facebook Live, good morning, kasamang Roger Uma.

0: Si Jaime Akain, nagtanaw po mayong buntag kasamang remark na minaw ko sa Facebook din sa San Roque, Maribuhok, Bohol. Mayong pagpaminaw sa itong mga kasama diha sa Maribuhok, Bohol. Ilabi na ni kasamang Jaime Akain. Alita sa dugang greetings. Good morning to all. Ilabi na sa mga staff sa DYHP RM in Cebu. God bless. Gikan ni Flavia Nakua Diaz. Mayong pagpaminaw kasamang Flavia. Shout out usab ni Agaw Zodison og Agaw Ray Torion. Diya sa Tomas Upos. Greetings from Agaw Carlos Caloy Acero. Watching from live dinhi sa Cebu. Gikan ni kasamang Clark Cunyado Steel. Mayong pagpaminaw. Atong oras mga kasama, alas 6:04 na.
1: Mga timaylhan, ngayon ka doon ay daghang tuksin si Malawas, mundil ka regular nga magpagawa sa imong hugaw, di ka may lisan, mabuto ni Muntian, makasinati ka ginsomya, karoon ay nga magsakit ang imong ulo para kinsa kalawasan ng glutahan. Dili pag inhami sa imong kutis for memory, excess weight, chronic respiratory, or sinus problems, sigo na pagkaluya sa imong tibok lawas. Busa, huwag tangan ka na mga tuksin sa imong lawas para imong maangko ng maayo nga panlawas. Pag inong matagadlaw, OG Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
2: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
1: May pagpaminaw diri sa sitio Sudina, Ingles, Verama, sa ilan ni Jutji Castillo, Mario Rendon, Lucas Ogloloy Verano. Tony Lorenzo Chudis Verano, gikan ni Lisa Espantalioni sa kasamang Raymart, dina sa may Ingles, Virama Avenue, Cebu City. Lisa Espantalion alias Nanay Kala.
0: Mayong pagpaminaw ni Nanay Kala. Mga kasama, wala naman tayo igong oras. Ugmaw gato ang naglangkob sa itong mga nagunang mga balita ning sayo sa Kabuntagon sa Adlaong Sabado din sa unang radyo, unang balita. Sa nga na lang sa kinatibok ang pwersa sa DYHP RMN Cebu, ako si kasamang Radyo Man Remart Pugoy.
1: Ako sabi niyong Radyo Man Kangalinea.
0: Musunod na ba kasama si kasama Attorney Rufil Fernandez Banyok alang sa Straight to the Point Morning Edition. Atong oras, alas 6:06 na.

0: Naglisod kas pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdulot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass. Methyl salicylate menthol tocopherol acetate Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor. Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.
1: Anang sa komportable nga pagbati ni Lolo ug Lola, Kares Adult Diaper ang saligan. Adunay antibiosis aron likay rashes ug deodorization alang sa odor control. Kay ang tinuod nga pagigugma mabati sa pagatiman. Kares Adult Diapers. When you love, you caress.
0: When you love, you caress.
2: Ahoy! Kidney Care time!
3: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo, maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
4: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
5: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
6: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.

0: your power singing diva. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Sa opisina, kaya may bakang nag-atubang sa computer?
4: Grabe na gyud akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali kapuyon ang mata. Usahay, silaw pagid sa screen.
5: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigig computer.
6: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
4: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali kapuyon ang akong mata.
5: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata, batok sa blue light ug eye strain.
7: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
8: Available na sa Mercury o mga suking butika.

0: Drink responsibly.
1: Sa una pa lang, masarap na ang GSM Blue. Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Kuman sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamati.
3: Ayaw hulatang mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
4: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.

0: na inom, 2 times nga nutrisyon. Burst 345 20 pack. 750 ra ang SRP kada baso. Burst 345 20 pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Bañok. Attorney Rufil Fernandez Bañok. Straight to the point. Ug karon, ania ang inyong anchorman.
2: Non in imposumus a liquid adversus veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran. Kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran.
3: Straight to the point.
2: Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas. Ug sa katawhan kutob sa mabot sa tung Sibya. Sa tibuok kalibutan via internet. Maayong buntag o kumusta live. Gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
2: Kinigin po niyo po sa kalagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Bañok. Maoy pa dayo magiguban ka ninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karong mahigala nga Sabado o Gapitsa 9 na. Buwan mahigala sa Mayo tuiga 2026.
3: Straight to the point.
2: Sa gihapon, natagantag pagtagad ng mga issues nga may labot ng lungsod, nagbagang mga expose, nagunang mga reports, din hilamang gihapon mga higala sa atong pagwanuban, nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
2: Nagunas tumiskutanan karong nga buntaga mga kigsunan, na bagyo nga dunay international name nga hagupit musulod sa Pilipinas karong hapon o kaha karong gabi.
3: Straight to the point.
2: Kung naa na ni sa PAR, kung Philippine Area of Responsibility, taugo na kini og bagyong kaloy.
3: Straight to the point.
2: Atanig pagtagad na butaga mahigala atong sundan no, og atong mong hatagan og update labot ni mong bagyo. Kay kinahanglan tang magbabinantayon mahigala niining mong bagyo og hinaot mong tang mahigalang malikay ta sa mga kadaot mga kahigalaan nga mugna niining daotang nga panahon.
3: Straight to the point.
2: Samtang sa laing bahin lead, sail and rise. Mauni ang framework na gisagop sa ASEAN leaders atol sa ASEAN Leaders Summit kagahapon.
3: Straight to the point.
2: Alang sa pagkatubang sa linlaing mga hagit sa rehiyon. Apil na niini ang kalambuan sa ekonomiya, maritime cooperation, food ug energy security ug uban pa.
3: Straight to the point.
2: Sa akong gipaminaw mahigalang press conference ni Presidente Ferdinand Marcos kagahapon dai. Ban sa mga sakop sa media murag pulos pa lang mga plano ang tanan mga sukit ni paminaw.
3: Straight to the point.
2: Pag-isgot kaga timeline, mahigalas, pagpatuman ini, medyo hanapa.
3: Straight to the point.
2: At ang pagtagad, nubutagas, tuban-uban, usap din ng atong tulumanon, ng inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
2: Samtang upat ka mga Greenpeace activists, gidakop o gidala sa police station na dito sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Kinihuman, himo o malinaon nga protesta sa gawa sa venue sa ASEAN Summit kagahapon.
3: Straight to the point.
2: Ila mahigalang gipugan nga way magahimo-himo protesta. Una nga gipang sikop ni gida sa police stations.
3: Straight to the point.
2: Samtang sa laing bahin, Council of Elders and Leaders dinhi sa Sugbo ni pirma og resolusyon aron ipadayag ang ilang suporta alang ni Vice Presidente Sara Duterte.
3: Straight to the point.
2: Nabahin sad mahigalang katawhan sa pagkakaron labi na karong adlawng Lunes mauna mahigala ang formal nga pag-voting sa plenary labot sa impeachment case batok mahigala ni Vice President Sara Duterte.
3: Straight to the point.
2: Ato ning hatagag pagtagad kay matod pang Congressman Terry Ridon na anas na nakuha mahigala nga mga boto o kanang one-third votes. Gamay-gamay raman na mahigala one-third votes sa mga kagilaan sa House of Representatives. Kinahanglan na kag 106 ka mga congressmen kayang-kayang kuhaon. Pero mulabaw pa ni ana, mga sukitig paminaw matod pa ni Congressman Terry Ridon. Ang pangutanan lang ini mga kagilaan o gapila gid ka ang mga congressmen ang mupirma unsa masay baruganan sa mga congressmen nga mga taga Sugbo.
3: Straight to the point.
2: Atong iha tagagpagtagad sa paduman usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
2: Samtang dugang mga balita mahigala sa kauluhan ug bahin sa nasod. Lead counsel nga si ni kanhi presidente Rodrigo Duterte nga sa attorney Nicolas Kaufman ni withdraw isip defense counsel ni kanhi presidente Rodrigo Duterte.
3: Straight to the point.
2: Matod pa ang kontrata ni Kaufman kutobra karong nga tuiga mga kahigalaan.
3: Straight to the point.
2: Malagmit ang pamilya Duterte doon na sila mahigalay laing abogado nga mo handle mga kahigalaan sa lain na pod nga stage sa maong kaso.
3: Straight to the point.
2: At nagpagtagad sa pasabaduman mahigala nining atong tulumanon inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
2: Vice Presidente Sara Duterte ni Basol ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa padayong pagburot sa utang sa nasod o pagkawagtang sa oportunidad sa mga panarbaho.
3: Straight to the point.
2: Iniuguban pang mga eskutanan niyong mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong radio sa 93.9 IFM.

0: straight to the point.
1: Sa gunso ng OT, ay buhi.
2: Kaya pa nako.
1: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
3: Kaya pa nako.
1: Patong-patong ang projects, sige lang.
4: Kaya pa nako.
1: Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung nakaani, wala kay pildi.
5: Ang ginainom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP ra. Mapalit sa inyong suking at tindahan.
6: Unsa ang ambisyon nimo?
7: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag-eskwela niya.

0: kuldisyon sa naay ambisyon. Naay 12 Chinese herbs. Vino Kulafu, kuldisyon sa naay ambisyon.
1: Drink responsibly.
2: Makasama sa kalisod sa kinabuhi karon mas lisod gyud ang masakit. Busa maniguro ta. Ilabi na kung panglawas na sa atong kaugalingon o sa atong pamilya ang hisgutan. Sa pagpili og tambal, dili ta sa nasulayan na ang kalidad. Dili pagyod sakit sa bulsa. Dili kinahanglan nga mahal aron masulti nga di kalidad ang tambal. Apan magpabiling magbabinatayon sa pagpili sa mga baratong tambal kay dili tanan luwas og epektibo. Pahinumdum gikan sa inilab. Pilia ang tinuod nga kalidad sa presyo nga dili sab sakit sa bulsa. Unilab quality ya.
3: Good morning, my dear plants.
4: Didiligan ko kayo para di kayo matuyo.
3: Kati, sorry di kita nakita. Nadiligan ka tuloy.
5: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO, love your eyes.
6: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical, love your eyes.
7: Bag

0: Swakto pa!
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
3: Si Bianca de Verani, matag lugar nga akong sudlan, mutan-aw yun sila. Tungod na kay akong skin na muingon, nga ni ako. Kay I use Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitan kaayo ang kutis Silka in as early as 7 days. With Silka Green Papaya Soap, kitan kaayo ang kutis Silka that whitens skin in as early as 7 days with regular use. SRP 22.25 lang per piece. Palit na sa inyong suking tindahan.
4: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
5: Same nutrition, half the price.
4: Versus leading senior milk brand. Sabi ng nutritionist ko.
6: May triple advance power. Tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle. Mag Birch Tree Advance na.
5: Same nutrition, half the price.
4: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance, same nutrition, half the price, versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
7: Ahoy! Kidney care time!
8: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
9: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
10: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
12: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 capsule. Verified ito with alpha, beta, at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis. MX3 capsule, dito ako believe.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Be extraordinary with MX3.
15: Estudyante ka ba nga sigig laptop o cellphone?
16: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po'y ugmuhanap na akong mata.
15: Ako po, usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen. Ayaw ka balaka, naanay iBerry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
16: Pero sukad nag-inom ko og iBerry Gold, mas klaro na akong pananaw.
15: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light. iBerry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
17: iBerry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drug Stores nationwide.
18: Mga ka-BP, handa na ba kayo sa pinaka-bonggang gabi ng taon? Dumarating na ang Bingo Plus Night 2026! Puno-puno ng bituin at world-class entertainment! Kasama sina Kim Chu, Vice Ganda, ang iconic na parokya ni Edgar, Eli Buendia, at Bamboo! At marami pang iba! Step into the next plus this May 19 live! Red carpet at 6 p.m. Show starts at 8 p.m. At kung nasa bahay ka, pwede mong mapanood via live stream sa BingoPlus.com at Bingo Plus app. Huwag palampasin ang pinakaing grande, Bingo Plus Night 2026!
19: Sa gunso ng OT, ay buhi.
20: Kaya pa na ako.
19: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
20: Kaya pa na ako.
19: Patong-patong ang projects, sige lang. Kaya pa na ako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung nakaani, wala kay pildi.
21: Ang ginainom nga Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP ra. Mapalit sa inyong suking at tindahan.

0: Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
2: Atong takna mga kaigsunan, alas 6.35 na sa atong pamanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
2: Ato sa dawaton mga kaigsunan, ang report karon sa kauban on board sa patrol ni ay unom ka mga bayot o usa ka single mom nga tilador o mga cellphone sa mga langyaw sud sa bar gipangsikop ni o gipangsikop sa gipuy-an nga mga pension house. Paminawon tan detalye sa report kasama mo sa balita Radio Man Paul Laura.
3: DYHP. RMN Report.
4: Radyo Man Attorney Rufiel sa paspas nga follow-up operation sa ato mga sakop sa kapulisan sa Cebu City Police Office nakuha kining unom ka mga payot og usa ka single mom human kini muduol kining usa sa mga pinakaawahi nga biktima na nakuha ansya sa iyang malon nga cellphone sud sa usa ka bar diha sa barangay Kasambagan ning aton dakpayan sa Sugbo alas 4 sa gadlawon. Sa follow-up operation sa atong kapulisan, alas 10 sa buntag na report ni sa complainant, gihimuan dayon og follow-up sa atong mga sakop sa City Intelligence Unit sa Cebu City Police Office. Alas 10:40, nadumduman nila ang gipuy-an niining pension house sa mga bayot diha sa Angels Pension House, nga may mutang sa Maydan Pilais, sakop sa barangay Kalubihan, kalandool sa may University of San Carlos, Maine. Ang galangasikop ng mga payot, mao sila si Levi Tanyag, 27 anyos, taga Magsaysay Street, Barangay Suba, Cebu City, Julius Flores, alias Uyong, 32 anyos, taga Kabantan, Barangay Mabulo, Cebu City, Jimboy de la Serna, 54 anyos, taga Sityo Buli, Barangay Dolho, Fatima, Cebu City, Jerome Flores, 31 anyos, taga ML Quezon Street, Barangay Ermita, ning ato dakbayan Sugbo, James Jefferson Mananggil, 24 anyos, taga Puro 4, Lower Barangay Kamputaw, ning dakbayan Sugbo, James Arwin na Lubete, 26 anyos, nga taga Quezon Boulevard, Barangay Ermita, Cebu City, Christian Cinco Olivares, 28 anyos, taga Sityo Bato, Barangay Ermita, Ligdakbayan, Susugo. Una nang nagpatabang sa ato mga sakop sa kapulisan, kini si Glenn Cabillion, og nagreklamo nga ang iyang cellphone na wagtang sulod sa usakabar niya sa Barangay Kasambagan. Sa pagpresentar ni Police Colonel George Elana, ng ato City Director sa Cebu City Police Office, puntag yang gibutyag nga grupo sa maong mga bayot pero way pangan ang mo-operate og mga bar target nila mga langyaw o niya lipato nila sagan og pipila ka mga customer dayon kuhaon ang mga bag mga cellphones sa mga biktima. Atong giadto pod ang pension house kaya kung manina dumduman akong giadto pod ang pension house regular customer na ni sila, patod sa nagduma ng atong hinabi, regular customer na nila. In fact, nagbayad na ni matag 5,000 matag buwan sa iyang giabangan diha na kwarto. Gani, pipila ni ining mga bayot, iyan ang nasuod. Apan ako na lang niya kahikot at nga gihurot o dakop sa atong mga takop sa kapulisan kay grupo di ay sa pagpangawat ini mga cellphone target nila mga langyaw sud sa mga bars din sa Dakbayan Sugbo. O dini nanawagan si Colonel Elanan sa mga biktima sa pagpangawat ini mga cellphone sud sa mga bar nga mga suspect mga bayot sa pagtanaw dito sa ilang buhatan kay do namin sa sila na recover ng mga cellphones tadyang nasikop kining pito. Sama mo sa Cebu City.
2: Okay, Paul. Mo ni kato na interview, Paul, nga na-post po ni kasama Arnold?
4: Oh, ali Attorney Rufil, no, niya matunila tungod sa panginahanglan.
2: Tungod ko nos kalisod, ba sa ato sa paminahon ko na be. Pila ka minutes si dai. Sige ko no. Ato ko na paminahon dong. Sa lisi. May audio ne. Sige ko no, Ronald.
5: Kakuro sa di ang saligan sa kumamasin niya. Ako mangod na kaji ko ng depression niya. Ikaw na lang kung mamang kabawaan niya ba pa sa ilo.
2: Ah, sumura day pa. Loy-looy ng ila.
6: Ikaw magdugay na makaanin
5: ng grupo? Wala mo ko. Duputi ka naman. Amo naman ko. Pasagalan mo sa mga mangod kita ng mga grad. Taong ka ng mga kanang mga dispatcher. Mangod na sila.
6: Pero
5: kailan mo? Kami mo ituro nila. Kanang makakuha sila. Wala din ang kabaw dyan. Kailan
6: mo nila?
5: Wala mo kayo. Dala sa mga kanang mga dispatcher. Kaya mga bata. Mangod na sila.
6: Pero kanina dakpan, kaugani mo, kaila ka?
5: Kaila na may mga pagdili, may grupo mo. Mga
2: anak mo, kanang magigara lang mga kundili. Okay, so sige. Sige na. Walang kuwan niya siya, kanang mula niya siya, o kanang, kuwan niya, fallacy of argumentum ad misericordiam. Paloy-looy, mga sukit, di pa minam. Lisod bang kayo na? Bisa pag magkalisod, tam ni kamot, nagkita trabaho. Kami nga, ang akong mama, kuwan magod, ang akong kuwan, anak, sakto man ka sa panglawas, sakto man ka sa kuwan. Unya ina ni daghay mga mabiktima, lisod kayo. Rajiman Paul, mura ni nagpaluylo oi din ila interview Rajiman Paul.
4: Oh, ayan na pamaya ka sa Nerpel sa interview no. Kawan on ang pagpanginahanglan mo ay ilang himong rason. Unya kini ko mga bayuta ug tanaw ni mo ila mga kustura. Pakadani gyud og kanang Amerikano kasama ang attorney Rufil.
2: So ilang pabiktimahon kini mga foreigner nga mga kwan?
4: Oh, yung makasood na sa bar na nakidlap-idlap. Mugwapa naman yung silag na ayo dito, attorney.
2: Ang uban mga foreigner po, mula dali kaysa malipat o kinini ang bayot ba ni o babae ba? Pero ang uban po na nila, mo okay po sa bisag bayot, Paul.
4: May itsika-tsika na yun, itsika-tsika dito. Kuha na yun, yung ikalipat sa Amerikano o mga langyaw. Paon na ito ilang cellphone o na ay mga bit-bit ng mga baga, mga wala. O si Bat, ayun. So, may gani, kay usas sa mga nakatabang sa itong kapulisan, kinig yung CCTV, no? Kay pag backtrack nila sa CCTV, usap pa may ilang na-identify Attorney Rufil. O niya, sa dagila nang nakuha, ni Piait na niya, una nilang nasikok, nga naaranay sila diya nag-puyo, nag-star sa maong pension house. So, moto girombo, o gito na nga kuha ning uban pa. O niya, wah, ini nga ning grupo ha. Nagsagnaptan na ilang yun sila na ingonana ang ilang estilo sa pagpangawat, no? Mga bars, mga sold sila niya. Number one target nila, mga langyaw. Lagi kay madani magyot sa ilang pa-kwankyuan, pa-KKI sa ilang postura. Kay mga tag-as pa saan, mga siksigon sa ni mga bayuta, attorney Rufil, no? So, lagi na, iksod na sa bar, maigo na sa reflectorize o mga nindot kayo nga nagkidlap-kidlap nga suga, malipat yung Amerikano, kayo yung Amerikano, babae siguro na eh, no? So, natanggong na ni sila rong pito, no? Sa Cebu City Police Office na ining mga orasa. Kasama mo sa Cebu City Police, ako yung Radyo Man, Paul Lauro, DYHP,
1: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
2: Okay, salamat. Radyo Man Paul Lauro sa imong report. Naghantag mga iskutanang mga issues, mga higala dire sa may ASEAN Summit. Diapay issue, may higala sa kang Vice President Sara Duterte. Kunya diapay issue, mga kagalaan sab sa kininiang nagkadaiyang mga kagalaan nga mga issues kang Franco Mabanta. Si Franco Mabanta may gala nga matod pa sa version sa NBI, although ipanghimakak ning Franco Mabanta na sit up kuno sila, pero ang NBI may gala basis sa ilang ebidensya ni ingon nga nagpreparar og 90 minutes nga kininang expose against si Romualdez. Kanya sa diha mga higalang ila mga kagalaang kuan, matawag nato mga kagalaang gipangwarta si Romualdez nga dili ni i-expose ni mga kagalaan. Basta kondisyon nga muhatag ag 350 million. Ihangyo si Romualdez og 300 million lang. Anya, in four tranches mga sukit di paminaw. pero naisahan silang Romaldez kay gipadakop man sila. Tapos naman naisahan silang Romaldez may pa ilan lang butiag sa nang ilang expose. Alam maklaro unta pero niya na tataod may galat usan i-check usa ang report gikan sa Pag-asa Mactan. Kay importante kayo may galang kahimtang sa panahon karon gumikan sa nagsingabot nga bagyo mga kagalandes tulin niya itong weather specialist sa Pag-asa Mactan si Manny Jan Agbay. Manny, good morning. Kumusta on say latest sa kahimtang sa panahon?
7: Yes, good morning sa Attorney Rafael o si mga masakintig paminaw. Makunin ito ang latest food update para karong adlaw Sabado, May 9, 2026. Ang easterlies gihapon ang mga nagpuslabi din sa Central Visayas o sa Tibok. So, as of 3 a.m. ganiha, ang location aning atong gibantayan nga bagyo nga nagawa sa PAR nga si Tropical Storm Hagupit kay anaana sa 1165 km east of northeastern Mindanao. Kining Tropical Storm Hagupit nagdala na lang sa hangin ang moabot og 75 km/h, gustiness niya moabot og 90 km/h, yang movement westward sa kusgon nga 20 km/h. Og kining si Tropical Storm Hagupit gibabana kini nga posible musud sa tong Philippine Area of Responsibility karong gabi or unyang kadlawon. And once musulod na ni siya sa PAR, pangalan nato ni siya og bagyong kaloy nga ikatulong nga bagyo sa ato ang nasod para karon tuiga. And once musulod na ni sa tong PAR, yang forecast sa ani posibleng mag-record pa doon sa Northern Luzon. And once magkaduol ni siya sa atong Philippine landmass, posibleng nga na mahinay pa kini og mahimo nilang usa ka low pressure area. And sa pagkakaroon, wala ni siya direktang epekto bisag asang party sa atong nasod and sa sunod nga tulong kaadlaw. O para sa kentang sa tuwang panahon para din sa Metro Cebu, lakit na sa Tibok Central, Visayas, sa sunod yung 24 oras. Kamakas natin yung matagali o fair weather condition, maglabi ang init, karong adlawa. Gawas na lang kung ano yung mga lumalabay ng mga ulan o mga thunderstorms, labi na sa hapon o gabi, gumikan aning east release. O para sa kentang sa tuwang hangin o kadagatan din sa Sugbo, makas natin yung taghinay, pato na sa kasarangan ng hangin. Nga nagagikaan sa amin ng silangan, ito na sa silangan, din ang balod sa tuwang kadagatan, nagpabiling hinay, ito na sa kasarangan ang mga pagbalod. Hanay plano maligong dagat karong adlaw mas na atong huna sa atong dagat gani ang alas 6:01 sa buntag og motaob kini unya alas 2:18 sa udto. Temperatura karong adlaw mag-range gikan sa 26 to 32 degrees Celsius. Atong maximum heat index forecast karong adlaw posible maabot sa 39 degrees Celsius. Ato ang sunrise din sa Sugbo gani ang alas 5:24 sa buntag, atong sunset karong alas 5:27 sa hapon. Og mo lang katong latest
2: John,
7: update. Yes sir.
2: Kining maong bagyo nga si Kaloy kumusod na sa Philippine Area of Responsibility, dili ba ni magdaog uwan dinhi sa Sugbo, labi na in particular nato dinhi?
7: Dili ra sir.
2: Mhm. Okay ra. Ang iyang hangin okay ra sad, dili ra sad ingon nga mabalaka ta sa inyong monitor.
7: Actually sir, once magkatuol ni siya sa tong landmass, mahinay pa kini siya or mahimo na lang ni siya usa ka low pressure area. So dira kay ni siya makapik, wala na siya direct effect bisan asang party sa tong nasod.
2: Okay. Sige, salamat kayo, Jans, paghatag panahon sa DYHP o sa IFM.
7: Sige, boys, payan.
1: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
2: Rush Boy! Nationwide. Okay, salamat, John Manny Agbay sa Pag-asa Mactan. Standby Megala sa atong pagbalik. Alas 6:48 na.
8: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
9: This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo. This newscast is brought to you by Birch 345 Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 750 lang SRP per baso. Bili na!
10: Lahat tayo may firsts. First heartbreak, first beach trip, first payday libre. Sa lahat ng firsts, celebrate with GSM Blue. GSM Blue.

0: Swakto pa!
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Unsa ang ambisyon nimo?
4: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag-ispila niya.

0: gasto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Sa gunso ng OT, ay buhi.
4: Kaya pa na ako.
3: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
5: Kaya pa na ako.
3: Patong-patong ang projects. Sige lang.
5: Kaya pa na ako.
3: Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pilde.
6: Ang ginainom nga Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP ra. Mapalit sa inyong suking at tindahan.
7: Si Bianca de Verani, matag lugar nga akong sudlan, mutan-aw gyud sila. Tungod na kay akong skin na muingon, nga ni ako. Kay I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kit-an kaayo ang kutis Silka in as early as 7 days. With Silka Green Papaya Soap, kit-an kaayo ang kutis Silka that whitens skin in as early as 7 days with regular use. SRP 22.25 lang per piece. Palit na sa inyong suking tindahan!
8: Anang sa komportable nga pagbati ni Lolo o Lola, Kares Adult Diaper ang saligan. Adunay antibiosis, aron likay rashes, o deodorization alang sa odor control. Kay ang tinuod na pagigugma, mabati sa pagatiman. Kares Adult Diapers. When you love, you caress.
9: When you love, you caress.
10: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
11: Atong takna mga kaigsunan, alas sa 6:57 na sa Banuban karon ng atong tulumanon, inyong tulumanon.
10: Straight to the Point.
11: Now sa pikas bahin mga kaigalaan, dunay karon magud mahigalang adlang Lunes, mauna mga higala ang voting. Mauna ang formal voting sa mga congressmen dito sa plenary kung mubuto ba sila o dili alang sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Si Congressman Terry Ridon miingon nga kayang-kaya nga kuhaon ang one-third votes. Huwag ako nagtuusag ito nga kaya ginila ng kuhaona, kay gamaya naman ng one-third votes. Unya doon na naman 55 votes daan nga pundo dito sa House Committee on Justice. So kinahanglan lang sila mahigalag 51 votes na ikinahanglan para magka 106. Kanang 106, muna yung one-third sa 318 ka mga congressmen. So kaya nilang kuhaon. Pero makaabot ba sila sa pariha sa una, dako pa ng pangutana, pero dili na siya material. O gusto na mahigalang ipadagyot ang articles of impeachment ngadto na sa Senate, kinahanglan mga kagalaan og one-third votes ra ang gikinahanglan.
10: Straight to the point.
11: Kanya tungod ana, daghay nang utana kining atong mga congressmen, nabati mga naong sa mga congressmen dong. Murag na atay mga naong no? Katotoan kwan. Unsa may baruganan sa atong mga congressmen? Niadtong milabayng tuig, namirma to sila mga higala, pero pangutana, karong tuiga mo, pirma pa ba gihapon sila?
10: Straight to the point.
11: Moni and akong pangutana. Pero mo lagi na, kini mga congressmen, dili nila lim ila nadangatan sa karon. Kay mula nagbibingka mga higala nga init sa babaw, init sa ubos. Doon na mga higala pressure sa taas, doon na po'y pressure sa ubos.
10: Straight to the point.
11: Pressure mga higala sa taas dito sa Malacanang. Pressure sa doon sa ubos mga higala, gikan sa mga tao. Nga delikado unya, kung ang katawhan mahigala mo ribinta, inigabot mga kagalaan sa 2028 nga eleksyon.
10: Straight to the point.
11: Kaya nahibaw ba ta mga higala nga kanang mga ubang distrito din ha, puwira lang o congressman lagi kaha.

kanang mga ubang distrito din ha, puwira lang o congressman lagi ka ha, nga ligon yung kadaan sa inyong lugar. Congressman ka, kanang imong distrito, muraog, wagi ka threat ana di ha. Ha? Namang yun. Kaya doon na may mga gamay raman ng distrito, masuri-suro yung mga congressman. So, og na, kautang o kabubuto ni mo na halos tanan nga mga tao diya sa imong distrito, asang namatay, adto ka. Asang pangaji mo, adto ang

0: kanang mga ubang distrito din ha, puwira lang o congressman lagi ka ha, nga ligon yung kadaan sa inyong lugar. Congressman ka, kanang imong distrito, muraog, wagi ka threat ana di ha. Ha? Namang yun. Kaya doon na may mga gamay raman ng distrito, masuri-suro yung mga congressman. So, og na, kautang o kabubuto ni mo na halos tanan nga mga tao diya sa imong distrito, asang namatay, adto ka, asang pangaji mo, adtong kung kaya nga ligon sad. O niya, kanarabang imong kontra nga ligon, mahimo na nga tinuod yun nga naa sa baruganan nga Sara Duterte siya, nga ikaw, kinini ang lahi sa imong baruganan, well, kana. Ang uban po niya, bisan o dili, Sara Duterte niya, kusog yun si Sara, mahigala niya, ikaw, congressman, murag nga daot ka sa imong pagbutar, naghapoy mo sakay-sakay, anak, mga higala, inigabot sa election mo, file po na nisto. Manahunahunaon o maayo ining ato mga congressman ron, unsa gyoy ilang buto karong adlaw Lunes, asa man itong ilang mga naong dong, nadeha dong, nining mga congressman. Murag, last time, murag silang tanan man itong butar, day. Silang tanan, no? Ambot ka karong Lunes, o bubutar ba ka sa tanan mga sugiti ko minaw? Naunsa man ang atong Facebook, no? Murag na kuan dong? Nabalik man tas kuan? Doon ay kakulian dong, Gerald? Sige, ato na yung tagapagtagad may gala ni kuan? Ni Bagdown, atong Facebook? Mao ba? Sige, murag doon ay kakulian gamay ni among kuan mahigala, ha? Oh. Unya, kinini ang oh, ni Bagdown, kadali atong computer. So, mga may dispinsa ha, ang atong Facebook o ang atong YouTube. Pero nabalik na atong YouTube. Nabalik naman itong Facebook, no? Ang YouTube, nabalik na dong. Okay, kaya daghantag mga followers, may gala nga kuan. Okay. Now, kung panalitan nun sa inyong baruganan, tanaw ninyo sa inyong baruganan nga maugi makaayo para nimo, para sa mga constituente, para sa nasod, balugi, ubingon ka nga, pinaagi sa mong prinsipyo ang imong baruganan nga angay yung impeach si Sara, okay, barugi. Pero sa imong baruganan, tanaw nimo ang imong mga tao, imong sang i-consider o dili makaayo sa nasod ang pagpa-impeach si Sara, makabahin-bahin hinoon o tanaw nimo medyo alanganin, dili maayo mga higala, di ayaw pagpirma. Inanak-ranak ni Stor. Kay lisod man kayo. No? Labi na kung ang congressman ron lagi og medyo alanganin mga higala sa usa ka distrito. Kay kanang imong distrito kadako ana or kagamay ana imong distrito do na magimang interesado anang managanday. Nagdiki-diki lang ang uban mahigala. Labi kay presidential election gud karong 2028.
1: Straight to the point.
0: Lahi to milabay 2025 kay midterm election to. Ang uban mga higala way mga kontra kay wa man gud mudagan pagka presidente anang midterm election. So dili kayo siya election mga higala nga medyo alegre. Dili in ana ang competition. So, pananglitan og karong 2028 kay presidential election man, mamutang yun na og mga kandidato sa ubos. Kada mga presidential sa mga sukit di paminaw. So, mabutang yun nga kini mga distrito, doon nag yung mga managan na diha. So, tanaw na diha karon og banabanaon na diha karong asa dapit ka na kapaldo. Imo bang palabihon ang pagkapaldo ni Stor? Or palabihon nimo ang mga tao? Or depende pod? Kay bisan pa man og inyon ka og wa ka na paldo niya na pressure sad ka mga higala kay dunay mga panaa dito sa taas. Mo na kining congressman bitaw di nilalim sa ilang kwansa karon. Unya i-confront man gyud sila karong Lunes. Voting man gyud karong Lunes. Magiyahay na pod pasabot ngadto sa mga tao nga saon ta man nga napugos dito sa Malacañang mo nimo una. Ha? Wa tay project ining mahimo kung panalitan magtuman mi sa mong gusto nana. Grabe ang tiwason mga kaigalaan kay so far murag dunay mga congressmen sa Sugbo nga nagpapulso sa ilang mga tao day. Dunay uban, no? Nga nagpapulso sa ilang mga tao kunuhay nagpost og kuan unsa may inyong gusto mo butar ko or dili sa impeachment ni VP Sara. Kay aron ang mga tao og unsay pulosos mga tao mao kunuhay iyang dalhon mga higala ngadto niya inigbuto na ngadto na mahigala sa Lunes pohon. So nay uban ana.

0: Atan ni tiwaso na kunya may galamid kuan magud bagdawon mga to Facebook o tiwas na taon niya to taon kay mag Armin 558 Manila sa ta dayon mo balik ta lang tunduga mga komentaryo mga sukit ni paminaw apil sa tong isgutan kining pag-withdraw sa abogado ni kanhi presidente Rodrigo Duterte nga si Nicolas Kaufman mi-withdraw mga higala isip iyang lead counsel sa pagkakaron pero matod pang Kaufman nga do na sa gipirmahan nga kontrata nga nahuman di ay ang iyang kontrata.
1: Straight to the point.
0: Atong itagay pagtagad mahigala karong totoo duman lamang usab sa Armin 558 Manila nga musunod na karon dayon. Alas 7:06 na.
2: Live via satellite. RMN News Nationwide.
3: Noong nakarang araw at saka to kanina, medyo nawasot na rin yung mga sapuno. Pero may mga natitira pa din. Then yung kalsada, nililinis po pinagtutulong-tulongan po na ng mga barangay at mga bureau fire, police, coast guard. Nagkakaroon na po ng bayaniya para maklear talaga po yung kalsada.
4: Yung mga kasama, si Kamalig Albay Mayor Carlos Irwin Baldo Jr. sa panayam ng DZXLR and Manila.
5: Samantala, yung Bulkang Mayon, mga kasama, nakapagtala na po ng 27 mga volcanic earthquakes at 318 mga rockfall events sa nakalipas lamang po yan ng 24 oras. Kasama mo sa balita, Radyo Man Marjo Domingo.
6: Sa ulat ng PIVOC, sa pagtala ng Bulkang Mayon, ang 27 volcanic earthquakes kabilang ang 3 volcanic tremors na 2 hanggang 4 na minuto ang haba. 318 na rockfall events sa 3 pyroclastic density current signal sa Uson sa nakalipas sa 24 oras. Mula kahapon hanggang kaninang madaling araw ng tala na ang Bulkang Mayon ng panakanaka at mahinang kismis from buoyant activity at parandali ang lava fountaining. Samantala ang Banaag o crater glow naman ay naobserbahan din. Kugnay ito naglabas ang Bulkang Mayon ng super downhead block na umabot sa 2,785 tonelada kada araw, habang ang plume o steaming o may katamtamang bagsingaw, 200 metrong taas mula sa crater at napapadpad sa kanluran at kanluran timog kanluran. May panandali ang pag-impis naman ng bulkan na may nasisimulang pamamaga sa hilagang silangang bahagi nito. Samantala na natili pa rin sa Alert Level 3 ang Mayon at mahigpit na pinagbabawal ng ahensya ang pagpasok sa 6 na kilometrong radius permanent danger zone. Kasama mo sa DZXLR in Manila, Rajuman Marjo Domingo sa Talk RMN.
7: RMN Police Report.
4: Dahil naman sa alitan sa Calabaw, Lolo, dyan sa Albuera, Leyte, pinatay sa saksak. Ang kasama natin sa balitang yan, si Rajuman Justin Traya ng RMN Tacloban.
7: RMN Live Report.
8: Nasawi ang 64 na taong gulang na senior citizen matapos umanong masaksaka ng kanyang nakaalitan dahil sa isyu ng nawawalang kalabaw sa bayan ng Albuera sa probinsya ng Leyte. Kinilala ang biktima na si alias Arn na residente ng barangay Tinag-Ana. Suspect naman si alias Ran, 28 na taong gulang na residente ng naturang barangay. Bata isa paunang imbestigasyon ng mga otoridad, bandang alas 3 ng madaling araw, May 8, nagtungo umano ang biktima sa bahay ng suspect at inakusahan itong may kinalaman sa pagkawala ng kanilang kalabaw. Hindi umano ito pinansin ng suspect. Dakong alas 5 ng umaga, nagtungo ang suspect sa bahay ng biktima upang kumprontahin ito at itinangging may kinalaman siya sa pagkakawala ng hayop. Nauwi umano sa matinding pagtatalo ang 2 hanggang sa magsuntukan. Ayon sa investigasyon, habang kukuha umano ng bato ang biktima, kumuha naman ng patalim ang suspect at sinaksak ito sa dibdib na naging sanhi ng agarang pagkamatay ng biktima. Agad na nagsagawa ng hot pursuit operation ang pulisya na nagresulta sa pagka-aresto ng suspect. Na-recover din ang patalim na ginamit sa insidente at dinala ito sa himpilan ng pulisya. Radyo Man Justin Traya para sa 99.1 IFM RMN Tacloban, Tatak RMN.
5: Sa Bohol naman, mga kasama, 2 treasure hunters natagpong patay sa isang kuweba doon. Ang report mula sa Remin Cebu kay Radyo Man Ken Galinea.
7: RMN Live Report.
9: Natagpuan ng mga rescuers na wala ng buhay ang dalawang mga lalaki na hinihinalang na treasure hunting habang isa sa kanila ay patuloy na namising sa loob ng isang kuweba sa Porocres sa barangay Poblacion sa bayan ng Daguhoy sa lalawigan ng Bohol. Sa imbestigasyon ng Daguhoy Municipal Police Station, ang tatlong mga lalaki ay isang linggo nang naghuhukay sa kuweba base sa lalim nito na 100 meters kung saan sila natagpuan ang patay. Ang dalawa na unang nakita ay nakilalang sina Marcelo Augis alias Mar at si Raimundo Balmuria habang patuloy na pinaghahanap ang isa pang kasamahan nila na si Gaudioso Aniasco. Agad na nag-responde ang kapulisan, mga personnel ng Daguhoy Emergency Rescue Team, Bureau of Fire Protection at RCR 117 upang gawin ang search and rescue sa mga treasure hunters. Hinala ng Daguhoy Police Investigator na si Police Master Sergeant Jim Ray Calvario na suffocate ang mga biktima sa ilalim ng kuweba. Nakuha din mula sa kuweba ang ginamit nilang butane canister at isa pang makina kung saan sila natagpuang patay. Kasama mo sa DYHP, Arlimen Cebu, Radio Mankang Galinea, Tatak Arlimen.
7: RMN Network News.
4: Atensyon sa ating mga motorista, malaki-laking rollback sa presyo ng diesel at ang kerosene ang aasahan sa susunod na linggo. 9 na piso kada litro ang posibleng bawas presyo sa diesel habang 12 pesos naman sa kerosene. Dagdag presyo ang aasahan sa gasolina na abot sa 1 peso and 60 centavos hanggang 1 peso and 70 centavos kada litro. Ayon kay DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad, kung masusundan pa ulit ang panibagong rollback, ay posibleng bumalik na ang presyuhan ng diesel sa pre-war level.
10: Kung bababa ito ng mga 9 peso, ang mga lowest range natin, may elevation na lang na matitirang 10 peso.
11: Uh-huh.
10: Pero ang yung highest, alam nyo naman, may mga gasolinahan na mataas ang price. Iyon ay may mga elevation pa na around 30 peso. No? Ang tanong, kailan ito babalik? Doon sa mga lowest range, another 10 peso pa, baka nasa 60 na tayo. Yun nga lang, yung mga highest ranges, nasa 80 to 90 pa tayo.
4: Sa kabila naman ng namumurong bawas presyo sa susunod na linggo, tiniyak ni Abad na duloy-tuloy pa rin ang pagbibigay ng 10 pesos per liter na fuel discount sa mga PUV.
7: RMN Network News.
5: Sa mga Ilonggo dyan, maayong aga, alas 7:12 na po. Sinuspindi muna ng Energy Regulatory Commission o ERC ang paniningil ng Green Energy Auction Allowance o GAOL ngayong buwan ng Mayo at Hunyo. Ang GAOL ay ginagamit para naman punduhan ang renewable energy projects ng bansa gaya ng solar, wind at hydro. Ayon sa ERC, line ng suspension na pag-aani ng pinansyal na pasanin ng mga consumer sa gitna na rin ng inflation at global uncertainties. Sa tingin din ng ahensya, sapat ang kasalukuyang 466.49 million na green energy auction allowance. Ito po yung pondo para mabayaran itong mga renewable energy developer habang umiiral ang suspension. Nasa 37 centavos per kilowatt-hour naman ang binabayarang renewable energy charges ng lahat ng electricity consumers sa bansa. Ito po yung katumbas ng halos 8 piso para naman sa konsumo ng 200 kilowatt-hour kada buwan. Samantala, sa buwan ng Hunyo, muling magpupulo ang ERC para alamin pa kung kailangan pang palawigin ang nasabi namang suspensyon.
4: Nagpaliwanag ang Energy Regulatory Commission hinggil sa moratorium sa power disconnection. Nilinaw sa DZXL News ni ERC Legal Service Director 3, Attorney Maria Corazon Hines, na saklaw lamang ng kautusan ng mga singilin mula buwan ng Mayo, Hunyo at Hulyo. At para sa mga konsumo ng kuryente na hindi lalagpas ang 200 kilowatt per hour kada buwan, kung hindi aniya mababayaran sa loob ng 3 buwan, ay maaari pa rin maisyuhan ang disconnection notice ang residente. Ang nasabing hakbang ay nakapaloob sa EO number 110 o yung pagdedeklara ng State of National Energy Emergency, kasunod na rin ang gulo sa Middle East.
12: Para lamang po ito sa mga bills na matatanggap natin ng Mayo, Hunyo at Hulyo. So, yun po yung unang direktiba. Yung pangalawa naman po ay kung ang konsumo ng isang residential customer. Kung ang konsumo ay hindi lalagpas sa 200 kilowatt hours, ito ay pwedeng bayaran in staggered basis. Per bill po ito, hindi po yung ilalamp ninyo May, June, July, tapos doon po kayo mag-uumpisa ng staggered payment. Hindi po. Yun pong Mayo, may 3 buwan po siyang kailangan bayaran, pwedeng bayaran. Yung Hunyo, 3 buwan din po yan. At yung Hulyo, 3 buwan din po yan.
4: Dagdag pa ni Attorney Hines na kailangan pa ring bayaran ang electric bills upang hindi magpatong-patong ang singilin at hindi rin maapektuhan ang supply ng kuryente.
12: Titignan natin kung yung konsumo mo ay lalagpas doon sa threshold na 200 kilowatt hours. Ang danger po kasi dyan ay nagbabayad din yung mga distribution utilities natin sa kanilang mga suppliers. Kung lahat po ay hindi po magbabayad, baka humaputulan din naman yung buong prangkisa. Ang minumungkahi talaga namin, maski meron po kaming suspension of disconnection, ay pwede lamang po yung mga consumers magbayad din para hindi po sila maipunan pagdating ng Agosto. Mm-hmm. Lalo na po doon sa mga lalagpas ng 200 kilowatt hours.
4: Sa ngayon, kinumpirma ni Attorney Hines sa dumadaan na rin sa review ang mga batas na nagtutulak sa pagtaas ng singil gaya po ng EPIRA Law upang mapagaan ang pasani ng marami kasabay na rin ng nararanasang krisis.
7: RMN Network News.
5: Samantala mga kasama, pagkatapos ng 48th ASEAN Summit doon sa Cebu, naging produktibo ASEAN leaders nagkaisa sa Maritime Declaration sa Riyon. Mula sa RMN Cebu, may detalye, Rajaman Aida Tampos.
7: RMN Live Report.
11: Formal nang tinapos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 48th ASEAN Summit sa Cebu kahapon. Bit-bit ay ilang mahalagang dokumentong magpapatatag sa kooperasyon ng rehiyon. Pangunahin sa mga ito ang ASEAN Leaders Declaration on Maritime Cooperation. Ayon sa Pangulo, layunin itong palakasin ang kolektibong puwersa ng ASEAN sa usaping pandagat. Kasama rin sa deklarasyong ito, ang panukalang itayo ang isang ASEAN Maritime Center dito mismo sa Pilipinas.
13: What is the ultimate reason for having this maritime center is not to confront or not to somehow push back on any single force or any single country. It has to be seen through from this perspective. What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea. As we all know, a large percentage of world trade goes through the South China Sea.
11: So, usapan naman ng kalikasan, pinagtibay ang deklarasyon para sa empowerment of youth in climate action at inaprubahan din ang aspect framework na magpapabilis sa pagtugon ng mga bansa sa rehiyon tuwing may emergency o kalamidad. Binigyang diin ng mga leader ang paggamit ng makabagong teknolohiya gaya ng artificial intelligence. Samantala, isang kasaysayan din ang naitala sa pag-adapt ng Cebu Protocol. Ito ang kanaunahang pagkakataon na babaguhin ang charter, Asian Charter, mula noong 2007. Ayon kay Pangulong Marcos, mahalaga ito para sa formal na pagpasok sa Timor-Leste sa samahan at para mas matatag ang ASEAN Community Vision 2045. Mula sa RMN Cebu, para sa 48 ASEAN Coverage, Radyoman Aida Tampos, Tatak RMN.
4: Sa kaugnay na balita, nagkasundo ang ASEAN leaders sa magtatag ng fuel reserve. Ito ay bilang tugon sa panahon ng emergency tulad ng nararanasan ngayon na oil crisis dahil sa giyera sa gitnang silangan. Pero ayon po sa Pangulo, hindi pa nagpupulong ang energy ministers ng bawat ASEAN member state kaya hindi pa masabi kung kailan mapapagana ang fuel reserve. Samantala, inihiyag pa ni Pangulong Marcos ang panawagan ng ASEAN leaders para sa agarang kapayapaan sa gitnang silangan.
13: Peace. It's that simple. Peace. We have made that position very clear. We have the foreign ministers, when they met previous to this summit, already put out that document calling for all parties to cease hostilities and to take a step back, open the Strait of Hormuz, and find a way for a lasting peace between U.S., Israel, and Iran.
4: Magkasama si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
7: RMN Network News.
5: Sa mga Bisaya dyan, maayong buntag, alas 7:20 na po. Deadma lamang si Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. sa mga batikos ng China kung din ang partisipasyon ng Japan sa military drills sa balikatan exercises. Kasunod ito ng paggamit ng Japan ng Type 88 missile at pagpapakaulapan ng US ng Tomahawk missile sa Typhoon launcher. Ay po dito kay Secretary Chodoro, walang pakialam ang China sa mga aktibidad ng Pilipinas at wala itong karapatan para pagsabihan ng Pilipinas na banta sa Rio ng paggamit ng armas sa balikatan exercises. Una nang kinundinan ng China ang paglaok ng Japan sa military drills na nagdudulot umano ng banta sa regional stability sa Rion. Samantala, plano ng armed forces na bumili pa ng dagdag na missile system na ginamit naman sa balikatan para mapalakas pa ang depensa ng bansa.
4: Samantala, Western Mindanao Command handang-handa na sa gaganaping BARM parliamentary elections. Ang kasama natin sa balitang yan mula sa RMN Zamboanga, si Rajuman Merasol Monteza.
7: RMN Live Report.
14: Nakahanda na ang Western Mindanao Command para sa gaganaping kauna-unahang BARM parliamentary elections sa darating na September 14 nitong taong kasalukuyan. Sa panayam ng RMN Zamboanga, sa tagapagsalita ng Western Mindanao Command, Colonel Roden Orbon, sinabi nitong bilang bahagi ng Joint Security Control ay patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa Commission on Elections at Kapulisan upang matiyak ang kaayusan at kapayapaan sa darating na halalan. Ani Colonel Orbon, may karagdagang 2 infantry battalion ng sundaluhan mula sa Eastern Mindanao Command na pansamantalang itatalaga sa West Mincom na siya ring ipapadala bilang karagdagang puwersa sa mga lugar na mataas ang banta sa seguridad. Dagdag ni Colonel na sa kasalukuyan ay patuloy rin ang ginagawang decisive military operations lalo na sa mga lugar sa Central Mindanao upang tugisin ang mga natitirang local at community terrorist groups na maaaring manggulo sa halalan o di kaya ay magamit ng ilang mga politiko.
15: Itong 2 batalyon na to, hindi to ibig sabihin na nag-re-request tayo ng augmentation dahil magulo sa BARM. Hindi naman po. Kumbaga, proactive postures po natin. Ito ma'am, gawin ko po itong pag-determine namin ng kung ano ba yung maituturing natin na election hotspot. Pero eventually ma'am, pag na-finalize na po ito, pwede magiging basis natin kung ano yung, syempre yung mga high-risk areas doon po tayo magdadagdag ng mga pwersa. Yung hindi masyadong high-risk, minimal na forces lang po yan. Kumbaga, through this information na makukuha natin, mapaprioritize natin kung ano yung mga dapat pong i-deployan po natin.
14: Kasama mo mula sa DXRZ RMN Zamboanga, Rajoman Mirasol Montesa, Tatak RMN.
5: Mga kasama, abangan pa ang detalye ng mga balita. Nicholas Kaufman umatras na bilang lead defense counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC.
4: At mga mamimili ng bulaklak dyan po sa Dangwa sa Maynila, hindi alintana ang mataas na presyo ng bulaklak ngayong bisperas ng Mother's Day.
7: RMN Network News.
2: Kahit saan, kahit kailan, RMN Network News, ang kasama mo. Kapag may kaganapan, agad namin itong ihahatid sa inyo. Mabilis, malinaw, at mula sa mapagkakatiwalaang newsroom sa buong bansa, Luzon, Visayas, at Mindanao, lahat ng balita nandito. Mag-subscribe sa www.youtube.com/@RMN Network News PH @RMN Network News PH at panoorin ang latest updates sa RMN Network News YouTube channel. RMN Network News, balitang sigurado, balitang totoo.
7: RMN Network News.
5: Mga kasama, sa patuloy pa rin ang ating mga balita. Diyan sa mga taga Bicol, marhay na aga, alas 7:24 na po ng umaga. Nakatira na ngayon sa 14.18 billion pesos na laga ng bahay sa Champs-Élysées sa Paris, France, sa pugating si Saldico. Ayon po dito kay DILG Secretary John Vicrimulya, malapit lamang tinutuluyan ni ko sa mga luxury stores at sikat na Arc de Triomphe doon po naman sa Paris.
16: He has a house in Champs-Élysées, 10 bedrooms na malapit sa Christian Dior. Ganto ko laki yung taas yung mga siling ng 10 bedrooms. Probably worth maybe $200 million, euros, yung isang bahay na ganun.
5: Aminado naman si Secretary Remulla na ang Interpol Red Notice na lamang ang natitirang pag-asa para maiuwi sa Pilipinas itong si Saldico. Kumpiyansa rin siyang makukuha ito ng pamalaan bago pa man matapos ang aplikasyon ni Tico para sa political asylum.
16: Interpol sa France, hindi pa ginagrant yung red notice hanggang ngayon. So September, complied na kami. It turns out, iba pala ang batas sa Pilipinas saka sa Interpol. Basta doon may political inkling na konti ay delay nila. In-investigate nila na sila kanilang sarili. But I'm confident we'll get the red notice and I'm confident we're gonna get Zaldico back here to the Philippines.
5: Mga kasama, yan pa rin si DILG Secretary John Vic Remulla.
4: Samantala, isusumite na ng Senate Blue Ribbon Committee sa Department of Justice at sa Office of the Ombudsman ang mga nakalap na ebidensya para sa serye na imbestigasyon sa flood control anomaly. Ayon kay Senator Ping Lacson, ang chairman ng komite, inihahanda na nila ang transmittal letter para dito. Dahil dyan, minabuti niyang ilahad ang chairman's progress report sa pamamagitan ng privilege speech upang maging bahagi na ito ng public record at magamit ng DOJ at ng Ombudsman sa kanilang imbestigasyon.
17: Lahat, all the pieces of evidence gathered, documentary, testimonial, even the TSNs. Kasi at least now, it is a matter of public record because nailabas ko na via a privilege speech. So, isa rin yung reason kung bakit minabuti kong i-report out by way of a privilege speech para magkaroon, para magamit naman ng Ombudsman o ng DOJ yung mga iba na wala pa sa kanila.
4: Kabilang sa mga ebidensyang isusumite ng komite sa DOJ at sa Ombudsman ay ang sulat kamay ng yumaong DPWH Undersecretary Catalina Cabral sa hiling na 500 million pesos na alokabo si Senador Rodante Marculeta.
5: Sa kaugnay pa rin balita mga kasama, Senador Cunisian kung bakit hindi tinanggi ni Senador Rodante Marculeta ang tungkol sa 500 million pesos na allocables. Detalye mula kay Rajaman Conde Batak.
7: RMN Live Report.
18: Nakaligtaan umano ni Senator Rodante Marculeta na itanggi ang hininging allocable sa DPWH. Sa post ni Lacson sa kanyang social media account, sinabi nito na hindi naman tahas ang itinanggi ni Marculeta ang 500 million pesos na allocables para sa mga proyektong pang-imprastruktura na hiningi sa nasabing ahensya. Para kay Lacson, nag-ingay lamang si Marculeta pero wala naman itong paglilinaw na ginawa. Dito lamang Martes ay nagbigay ng privilege speech si Lacson kaugnay sa mga ebidensya at rekomendasyon ng Blue Ribbon Committee tungkol sa umano'y flood control scam. Sa presentasyon ng senador ay makikita sa slide ang isang sulat kamay na note ni yumaong DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral kung saan may 500 million pesos na hiling na allocable si Marculeta mula sa ahensya. Matapos nito ay agad ding nag-privilege speech si Marculeta para almahan ang pagsama ni Lacson sa kanyang pangalan sa presentasyon ng flood control anomalies. Pero hindi naman pinabulaanan ang alegasyon. Nilinaw naman ni Lacson na hindi masama ang allocables at magkakaroon lamang ng pag-iimbestiga kung mayroong katiwalian sa paggamit ng pondo. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mancon de Batak, Tatak, RMN.
4: Sa iba pang balita, yung mga namimili ng bulaklak dyan po sa Dangwa sa Maynila, hindi alintana ang mataas na presyo ng bulaklak. Ngayon pong bisperas ng Mother's Day, nakabili ka na ba? XL Radio Man Gerald B. Ulep.
7: RMN Live Report.
19: Kasamang Angel, kasamang Elmar, maya-maya na tayo mamimili dahil pinapauna pa natin itong mga, syempre, namimili dito. No? Pero hindi nila alintana itong mataas na presyo ng bulaklak para sa kanilang mga nanay sa bisperas ng Mother's Day. So Mother's Day bukas na yan sa parayam ng DZXL News kay Joshua Flores na bumibili ng bulaklak dito sa sikat na bilihan ng mga bulaklak sa Dangwa sa Maynila. Kahit mataas ang presyo ngayon, naglalaro sa 250 pesos ang pinakabura at hanggang 3,000 ang pinakamahal na bouquet ay bibili pa rin siya para sa kanyang nanay. Surpresaan niya ito sa kanyang nanay na nasa Batangas sa bukas sa Mother's Day. Anya bagamat mataas ang presyo ng bulaklak at imbesa na pambili na lamang ng pangunahing bilihin ang kanyang budget, ay bibili pa rin ito ng bulaklak para sa kanyang nanay sa espesyal na araw ng mga ina bukas.
20: Kada month naman nakapagbigay kami ng mga pambili ng mga pambayad sa bills, pero siyempre special day. Flowers naman.
21: Kaya kahit medyo mahal.
20: Oh, worth it naman kasi para naman kay Mama. May flowers. Happy Mother's Day, Ma. Love you.
19: Samantala, tumaas na ng hanggang 50 pesos ang bentahan ng bulaklak dito sa Dangwa. Ayon kay Love Din na Recopilasyon na tindera ng bulaklak, maging ang bouquet ng bulaklak ay nagtaas na rin. Sa kabila nito, marami pa rin na, naman na ang bumibili ng bulaklak dahil sa araw ng mga ina bukas.
22: Tataas siya pag katulad ngayon or bukas, yan, tataas na siya.
19: Magkano naman yung mga benta nyo ay yung mga bouquet? Magkano yung rate?
22: Ngayon, 2.5 siya yung ganito kalaki, 2.5 siya. Dati, sa 2,000 lang siya, ganun. Ngayon, 2.5 na siya.
19: Meron ba kayong parang mga special talaga na flower at flower arrangement para sa mga nanay?
22: Yes po, meron po. Lahat po, meron kami special. Katulad niyan, may, pag may lilis po kasi siya, pag may ito, ito yung tinatawag nilang special.
19: Samantala, posible namang tumaas pa ang presyo ng bulaklak dito sa Dangwa hanggang mamayang hapon bago ang Mother's Day bukas. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Manjeral, Biulek, Tatak, RMN.
5: Sa mga Ilocano na imbaga bigat, alas 7.31 na po ng umaga. Sa ibang balita, mga kasama, tinangkan ang kampo ni Pinat Gallery Media Network founder Franco Mabanta na maghain ng piyansa sa kasong sinampal laban sa kanya ni dating House Speaker Martin Romualdez. Pugna ito ng umano'y pangingikil ni Mabanta kay Romualdez kapalit ng hindi paglalabas ng video expose na ikasisira ng kongresista. Ayon po dito kay Atty. Bernice Piñol Rodriguez, 120,000 pesos kada akusado ang piyansa inirekomenda ng korte, pero tumanggi ang abogada na kumpirmahin kung nakapagpiyansa o hindi si Mabanta at apat itong mga kapwa akusado.
23: I will not comment on that, but I won't comment on that. I don't want to say anything and preempt our moves, but we are exhausting every possible legal remedy available just to ensure that the case will be dismissed and that our clients will be released as soon as possible. So there are a lot of regulatory and mga reportorial mga paperwork. It really made us so busy the whole day, super busy the whole day. But we understand this is part of the process. And so we're just going to go through everything. And we are very optimistic still. And yeah.
24: Okay, so how much po yung more or less yung bail that was set for each of
23: them? The bail that was pegged was 120,000 per person.
24: At are you possible ba na mag-weekend sila rito sa NBA Custodial Facility?
23: We'll see. We're doing our best that it won't happen.
25: Yes, Attorney, clarify lang on the record, no bail order today.
23: I will not comment on that. Okay.
24: Pero tonight, may possibility na ma-process natin, makalabas sila.
23: I will not comment on that, but I won't comment on that.
5: Mga kasama, kasalukuyang nakakulong nga sa NBI facility sa Bilibid, Muntinlupa, sinamabanta habang pinasumpina na rin ng NBI ang PGM host na si CJ Hero na ininalang sangkot din sa tangkang pangingikil kay Romualdez.
18: Sa iba pang balita, tahasang inakusahan ni Batangas First District Representative Leandro Leviste, ito ay si Executive Secretary Ralph Recto na nagpakalat ng video kung saan makikitang namimigay siya ng pera sa ilang individual. Depensa ni Leviste, kuha umano ang video noong Pasko at hindi noong panahon na eleksyon. Git pa ng mambabatas, sariling pera daw niya ang ipinamahagi at wala itong kaugnayan sa sinasabing vote buying. Kaugnay niya niniimbisighan na ng COMELEC ang insidente para alamin kung kailan nangyari ang pamahagi ng pera at kung kandidato na si Leviste noong mga panahon na iyon. Ayon pa kay COMELEC Chairman George Irwin Garcia, mahalagang matukoy kung naganap ito habang election period dahil magtuturing na election offense ang vote buying at vote selling.
5: Samantala, ibinalik naman ang Malacañang kay Vice President Sara Duterte ang puna nito sa lumulobong utang ng Pilipinas. Guwelta ni Palace Press Officer Under Secretary Claire Castro, binana pa ni Pangulong Bongbong Marcos ang nasabing utang mula naman sa administrasyon ng ama nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte.
26: Ngayon, kung meron tayong mga pagkakautang, ito po'y normal naman sa ibang bansa para maibigay na tulong sa ating mga kababayan. At tandaan po natin, lumaki ang utang, hindi po sa panahon ngayon lamang. Lumaki ang utang dahil naman na po ni Pangulong Marcos Jr. ang napakalaking utang na nakuha ni dating Pangulong Duterte. At ito'y napabayaan di umano dahil sa mga pang-aabuso sa Farmally at sa mga ghost projects noon ng Build, Build, Build.
5: Dumepensa rin ang palasyo sa aligasyon ng Vice Presidente na hindi nagtatrabaho ang Pangulong Marcos. Kitang-kita naman na niya na bala ngayon ang Pangulo sa ASEAN Summit sa Cebu habang minomonitor din niya ang sitwasyon sa Albay sa gitna ng pag-aalboruto ng Bulkang Mayom. Pumalag din si Undersecretary Castro sa pagtawag sa kanya ni VP Sara na papansin.
26: Kung ayaw niya akong pansinin, wala naman akong magagawa. Hindi naman ako nagpapapansin sa kanya dahil hindi naman siya ang nagtatanong sa akin kundi ang media. At siguro kaya lang ganyan siya magsita kasi medyo behind siya masyado. May kasabihan nga tayo, di ba? Yung the brain operates on a use it or lose it principle. So kaya siya, hindi tayo nagtataka kung bakit medyo behind siya sa mga updates, mga current events sa mga ginagawa ng Pangulo at ng gobyerno. Dahil hindi nga siya marunong gumamit ng computer. So mukhang hindi siya marunong mag-research kung ano ba ang nangyayari sa kasalukuyan.
5: Mga kasama, yan pa rin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
4: Plano naman ng kampo ni Attorney Manz Carpio na maghain ng MR o yung Motion for Reconsideration kasunod ang pagbasura ng Quezon City Court ang hiling nilang ipagbawal na buksan ang kanyang tax records. Sa desisyon ng korte, sinabi nitong hindi nila maaring pigilan ang kapangyarihan ng Kamara kaugnay na impeachment proceedings laban kay VP Sara Duterte. Pero giit ng kampo ni Carpio na hindi pa sarado ang usapin sa privacy rights ng taxpayers at pinag-aaralan nila ang paghahain ng apela. Dagdag pa nila hindi naman binuksan ng BIR at ang House Justice Panel ang sealed box na umunay naglalaman ng tax returns si Carpio na nagpapatunay umano na legal ang kanilang posisyon.
5: Sa kabilang balita mga kasama, umatras na si Nicholas Coffman bilang lead defense counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Sa kanyang isinumiting motion, sinabi ni Coffman na natapos na rin ang isang taon niyang kontrata noong March 31, 2026. Nagpasya rin daw si Duterte na baguhin o reorganize ang kanyang legal team sa paglilitis. Ayon po rito kay Coffman, may nakanda ng bagong abogado na papalit sa kanya at dadalito sa status conference ng ICC sa Mayo 27. Tiniyak din niya na hindi maapektuhan ang depensa ni Duterte lang sa mananatili ang kasalukuyang defense team. Samantala, pinayagan na rin ang ICC Trial Chamber 3 ang kahilingan niyang DOC Dove Jacobs na mag-withdraw bilang associate counsel ni Duterte. Alinsunod din sa desisyon ng dating Pangulo na reorganize ang kanyang defense team.
4: At PWD na babae at kanyang kasamahan na hulihan na mahigit sa 1 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu. Ang kasama natin sa balitang yan, si Rajuman Albert Hiner ng RMN Bacolod.
7: RMN Live Report.
0: Hindi na nakaporma ng arestuhin ng mga otoridad ang dalawang babae sa isinagawang bypass operation sa Barangay 8 nitong lungsod. Subject sa operation ang person with disability at dating bilanggo na si Dinafi Solmayor, 30 anyos. Arestado rin ang kasamahan nito na si Nika Grace Bio, 20 anyos, ng nasabing barangay. Ayon sa Quezon City Drug Enforcement Unit Head, Police Lieutenant Colonel Albert C., kahit na may diferensya sa kamay, si Solmayor, magawa pa rin ito na mag-repack ng illegal drugs. Samantala, arestado rin ang isang electrician matapos ito ang nakunan ng mahigit 700,000 pesos na halaga ng hinihinalang shabu sa Barangay 2 nitong lungsod. Kinilalang suspect na si Cornelio de la Cruz, 54 anyos, at residente ng Barangay Takuling. Ang tatlo ang harap sa kaso paglabag ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kasama mo sa RMNDYHB Bacolod, Rajuman Albert Hiner. Tatak Remen.
5: Mga kasama, balita naman sa Ibayong Dagat. Nagkasundo ang bansang Russia at Ukraine sa tatlong araw na tigil putukan simula sa Maya 9 hanggang Mayo 11. Inunisyo ito ni U.S. President Donald Trump sa isang social media post. Ayon kay Trump, kabilang din sa kasunduan ang pagpapalaya at palitan ng tig 1,000 bihag na sundalo mula sa dalawang bansa. Kinumpirma naman ni Russian President Vladimir Putin at Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang nasabing kasunduan. Umaasa din si Trump na ito na ang simula ng pagkatapos ng ilang taong digmaan naman sa pagitan ng dalawang bansa. Sa kabila nito, nagpapatuloy pa rin umano ang mga pag-atake at paglabag sa ceasefire na magkabilang puwersa.
4: Heads up, Westlifers! Dahil muli po ninyong matutong hayaan ang Irish pop quartet Westlife sa kanilang pagbabalik sa Pilipinas para sa konsyerto sa SM Mall of Asia Arena sa January 20, 2027. Ang Manila stop ng grupo ay bahagi ng kanilang Westlife 25, the Anniversary World Tour. Ayon po sa grupo, kakantahin nila sa concert ang kanilang hit track sulad po ng Flying Without Wings, Swear It Again, My Love, Uptown Girl, at You Raise Me Up, maraming iba pa.
5: Parang inspired ka dyan sa Westlife.
4: Panahon natin po eh. Huwag mo na akong hayaang kantahin pa to.
5: Sarap manood, ano?
4: Yes! Maliban po sa Pilipinas, magkakaroon din po sila ng Asian leg para po sa Kuala Lumpur, sa Malaysia, sa Singapore, sa Jakarta, Indonesia, gayon din sa Bangkok, Thailand, at sa Hong Kong. Bago po man ang kanilang Asia tour sa January 2027, magkakaroon muna ang grupo ng kickoff anniversary sa Dublin sa September. Nasusundan naman ang show sa UK at sa Europe.
5: Partner, may pa-challenge-challenge dito. Mahirap, ano?
4: Paumulan.
5: Oo, saka hindi nakapaghanda.
4: Correct.
5: By the way, bago tayo magtapos, ano, bati tayo ng Happy Mother's Day, ano?
4: Happy Mother's Day sa lahat po ng mga ina, sa lahat ng nanay, yes. Mommy, at sa nagpapakananay.
5: Yun, no? So huwag niyo pong kalimutan yan, ha, mga kasama.
2: Network News.
5: Mga kasama, sumayin niyo po ang unang mga balita. Ito pa rin sa Rajuman El Maracol.
4: At ako po si Rajuman Angel Garcia.
5: Mula po sa Ramen Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila. Diyan sa mga Akyanon, maayad-ayad nga agahon.
2: Live via satellite. RMN News Nationwide.
1: RMN News. Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines
3: sa itong mga balitang lokal. Cebu City Transportation Office, muhing usog pagbanakod sa mga e-trike sa syudad, gaway rehestro, gaway ID ang nagbaneho ni ini. Samtang temporary road closures, panay gipatuman karon di sa nakbayis lapo-lapo sa pipila ka mga karsada, subay sa departure sa mga delegado sa ASEAN Summit. Kini ang headlines sa itong mga balita.
1: RMN News, Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines.
6: That time check was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. This time check is brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
8: Sa ubong dunay plima, nasuwayan na nako ang Sulmiox Advance with Zinc. Tang-tang nagplima, doon na pa'y zinc ang Sulmiox Advance nga mo target sa nahabilin nga virus o bakterya. Tungod ana, undang ang ubo. Paspas ang pag-ayo sa Sulmiox Advance. Tuluhang tod sa 5 kaadlaw lang. Basta 3 times kada adlaw mo inom. Okay na pagbalik. Available pa ang Sulmiox Advance sa tablet o liquid. Balhin na sa Sulmiox Advance with zinc. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
6: This newscast is brought to you by Birch 3 Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 750 lang SRP per baso. Bili na!
9: Lahat tayo may firsts. First heartbreak, first beach trip, first payday libre. Sa lahat ng firsts, celebrate with GSM Blue. GSM Blue.

0: Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells nga mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mo hinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins sa lawas. Wag tanga ang imo mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Inumatag adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule. Ang

0: pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag-ispilan niya.

0: Kuldisyon sana ay ambisyon. Night 12 Chinese herbs.
1: Vino Kulafu. Kuldisyon sana ay ambisyon.
2: Drink responsibly.
3: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Plaza Panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.
5: Alang sa komportable nga pagbati ni Lolo o Lola, Kares Adult Diaper ang saligan. Adunay antibiosis, aron likay rashes, o deodorization alang sa odor control. Kay ang tinuod na pagigugma, mabati sa pagatiman. Kares Adult Diapers. When you love, you caress.
6: When you love, you caress.
7: At oras karon, alas 7:47 na. Sa dili pa sa detalye sa ito mga balita, sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain na kulang sa pahinga. Maaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwede makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins, hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Advance may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at talaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pag-arap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ng buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
7: Alas 7:48 na kuros detalye na sa ato mga balita. Cebu City Transportation Office muhingusog sa pagpanakop sa mga e-trike sa syudad nga way rehestro o walay ID ang nagmaneho ni ini. Kasama mo sa balita, Radio Man, Eli Bolonos.
9: DYHP, Tatak, RMN, Report.
10: Hingusgan na sa Cebu City Transportation Office kung CCTO ang pagpanakop sa mga e-trike sa syudad. Partikular na itong mga e-trike na wamaristro sa CCTO o YID gikan sa maumbuhatan ang driver ni ini. Auhag sa labaw sa CCTO ng Sarakin RC nga ito sa nagmaniho og e-trike nga iparistro na ang sakyanan ni ini o mukuha og ID sa ilang buhatan na tumong ni ini nga ma-regulate ang nanaghan ng mga e-trike ng masahero sa dakbayan. Mato di RC nga maong palasya ipatuman na sa CCTO sa masunod ng mga adlaw.
11: Walay makadrive og e-trike kung YID. Goes kung gakay ID, ginahanglan ang imong e-trike rehistrado.
12: Okay, kung wala rehistro o wala ID, kasi may tapos.
11: Wala rehistro, dako. Kung ang imo sang e-trike na rehistro niya, imong ipadriban o wala ID, dako, yako.
12: Bilang multa ni ma'am?
11: Sa wala rehistro sa pagkakaroon 500 ra.
12: Katong wala ID?
11: 500 yapo, laki sa na siya.
10: Si Raquel Arce, sa nasayanan, dakpon yapon sa CCTO ang driver o i-impound ang e-trike kung kinibisak ng muagi sa mga national road sa syudad. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong Radio Man, Eli Balonos, DYHP, Tatak, RNN.
9: Radyo mo nationwide.
13: DYHP, RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
14: Radyo mo nationwide.
15: Airport na kami, saan ka na? 10 a.m. na.
16: Ha? Di ba mamaya yung gabi pa flight natin?
15: Ay, malabo.
16: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
15: Para malinaw.
17: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
18: EO, love your eyes.
19: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
20: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
21: Same nutrition, half the price.
20: Versus leading senior milk brand. Sabi ng nutritionist ko.
22: May triple advanced power, tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag-Birch Tree Advance na.
21: Same nutrition, half the price.
20: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power. with a balanced diet and healthy lifestyle.
0: Maayong adlaw mga kasama, ako si Radyo Man Jane Galliardo. Kining bahina, hatod ka na to sa pinakamakasaligan, epektibo og aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule, the Wonder Food Supplement. Maukini ang herbal nga makatabang og alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule, gigama gikan sa nagkalain-lain gamot og liso sa mga tanom. Sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangosteen, sarpaganda, ginseng o dandelion leaves. Makatabang kini nga mapaus-us ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids o guban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, makaboost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal, mamahimong imnunduhan ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement, mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, All Branches sa Butika Jan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon Dalaget, Roseville Drug sa Batu Leyte, samtang nga ang distribution center mga kasama na himutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Colonan Jones, Cebu City. Ug mapalit usab ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
1: This Time Jack is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Tang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 750 lang SRP per baso. Bili na!
2: Basis medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos ng vitamin D3 levels sa tondugo, nagpasabot nga taas ang risk sa pagkamatay sa bisan unsang sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom ng tag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3, aron malikayan ang taas ng insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors sa kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3 mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga nagpa-breastfeed o mahimo sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyong mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
7: At oras karon alas 7:54 na. Padayon ta sa ito mga balita, gipaygaw karon sa lokal nga kagamharas dakbayan sa Lapu-Lapu, pinagi sa City Traffic Management System kon CTMS sa maong syudad nga subay sa departure movement sa mga delegado. Kini pagpauli na sa mga delegates sa 48th ASEAN Summit nga manuka din na sa Mactan, kaya naman na sila nagstay din na. Dunay ang mga motorista ingon man ang publiko nga dunay mga lakaw paingon dito sa dakbayan sa Lapu-Lapu or kagikas Lapu-Lapu. Unya paingon dinhi sa dakbayan sa Sugbo nga tas inin niyo ang allowance sa inyohang pagbiyahe. Paingon o pagawas din na sa Lapu-Lapu City karong adlaw gumikan kay dunay gihapon ipatuman nga temporary nga mga road closure. So pagsiras pipila ka mga karsada nga affected no sa movement sa departure na pagpamauli na sa mga delegado gikan sa ASEAN Summit karong adlaw Mayo 9 adlaw nga Sabado. Busa mga motorista o publiko gi tambagan nga planohon ang ilang mga biyaheng daan no para dili sila matanggong kun dunay mahitabo nga mga paghuot sa traffic labi na sa particular nga mga schedule nga dunay road closures. Alas 7:30 kaganinang buntag hangtod alas 8 kaganinang buntag money ang gisira nga karsada paingon sa gikan sa Savoy Hotel dina sa Mactan, paingon pod sa Mactan Cebu International Airport. Nya lain nga road closure alas 8:20 sa buntag hangtod na alas 9 ASEAN Lane og ang Mactan Cebu International Airport nga karsada. Pag alas 10 na pod medias buntag hangtod alas 11 sa buntag gikan sa Shangri-La Hotel Mactan Cebu International Airport. Ha, so ato balikon gikan sa Shangri-La Hotel paingon sa Mactan Cebu International Airport. Alas 11:30 na pod sa buntag hangtod alas 12 sa udto gikan gihapon diha sa gikan na pod sa Sheraton Hotel. Diha sa may Punta Engano paingon sa Mactan Cebu International Airport. Alas 12:30 sa udto ngadto na sa launa sa hapon ang Ducie Thani Hotel nga karsada paingon na pod sa Mactan Cebu International Airport. Ang katapusan nga road closure, alas 3:10 sa hapon, hangtod na nga sa alas 3:40 sa hapon. Agikan po din na sa Shangri-La Hotel, Barangay Punta Inganyo, paingon sa Mactan, Cebu International Airport. Sa maunay mga karsada nga maapektuhan sa temporary nga road closures, particularly sa mga oras nga ato na nga na-mention. So mauna kang publiko o ang mga motorista gi hangyo no nga mutaas-taas sa ilang pasensya while naa sa karsada ingon man ang ilang kooperasyon tungod kay kabahin gihapon kini sa security measures nga gipatuman para masiguro ang kaluwasan og hapsay nga departure pagpabauli sa mga ASEAN delegates o mga dignitaries manukad din sa lain-lain nga mga air sa Mactan paingon sa Mactan Cebu International Airport.
3: Radyo mo nationwide.
4: DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
5: Radyo mo nationwide.
23: For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
24: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
25: MX3, tunay, natural, at original.
26: Long have we waited.
27: Panduway First Five.
26: Zach Tabudlo.
27: OG.
26: December Avenue.
27: Parokya ni Edgar.
26: And Kamikaze.
27: On May 29 at the SM Seaside City Cebu Concert Grounds. Panduway First Five.
26: Brought to you by Panduway. The world's number one rum. Get free tickets when you purchase select Panduway products in participating outlets. Visit the Panduway First Five official Facebook page for more details. Promo runs from February 27 to May 29, 2026. Purdue HFDA CFR permit number 02430 series of 2026. Drink responsibly for 18 years old and above.
28: Tibayan ng loob, ngayong tag-init. Tibay, Tanduay. Drink responsibly.
29: Pagkakasama, ako ang inyong Radyo Man, si Paul Lauro. Doon natin mayang balita, ang Life Extension Vitamin D3 na kung matabang sa atong panglawas, kay makatabang kinipagbalikon sa atong immune system o kabugugan. Kanunay nga abdik ang atong lawas o makatabang usab sa atong digestion, sirkulasyon sa dugo, ilabi na sa atong mga tao, na doon na mga maintenance medication. Daga mga sakit nga mo tumaw kung ubos ang vitamin D3 level sa atong dugo. Apil na niini ang mga balatian sama sa cancer, diabetes, respiratory disease, heart problem o uban pang seryosong mga sakit. Kung low ang atong immune system, dali sabtang takbuyan og mga sakit. Maong paliguna ang imong immune system. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Duha ngadto sa tulo ka soft gels matag adlaw sa Life Extension Vitamin D3 igo nang protektahan ang imong lawas. Unya kung magpakonsulta ka mo, adto alang ang ato mga Life Extension Clinics. Dini sa Sugbo, sa Cebu City, naatamay mo tang sa Osmania Boulevard, na paingon sa Kapitulyo, doon sa Tansa Cebu, Gospel Church, o Cebu Dock. Samtang sa Consolacion Branch na to, naanata sa